0: as a light flyweight division sa IBF world title. Ang away ni Suganov og nun Singa mahitabo karong September 12 diha mismo sa Tagbilaran City. Kining atong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatan-on mag DTX 500? Ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot nga mga skin cells o gipagrabe kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak nga makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals may resulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o cold sa panig. Matumaw ang mga dark spots o uban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million orac units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, excuse me, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 dindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong gipaabot, mag DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sekreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tatak, Aramen.
1: Salamat kay kasama ni Edward Ligas para sa atong balita sa sports. Kanya mga kasama, mga idol, ayaw kalimot ha, pwede mo makaari diri sa atong istasyon para makapailis mo ni anang inyong mapalit na Bio Jessica tablet. 20 kabuok o niya ang resibo, dili ang puto sa Biogesic tablet ngayon dalhon diri ha. Ang resibo lang, yung proof of purchase, kaya nakapablit mo o 20 kabuok nga Biogesic tablet o 20 pieces. O niya kinanglan nga ang inyohang napalit nga 20 pieces nga Biogesic tablet, maupod na ang mureflect nila sa inyong resibo. Ang kantidad yun sa 20 ka tableta nga Biogesic. Nalay, kung nakapalit mo niya, nasugod niya itong Agosto 10 o sa nisunod pa ka mga adlaw, ari mo din sa atong istasyon o niya pailisi ang inyohang resibo o raffle coupon aron makabalit mo ni ining Biogesic bitbit sa swerte raffle promo. O niya, pahinumdom lang sad ng inyong Biogesic tablet, ha? Katong 20 ka pieces ng inyong paliton. At doon niyo palita sa mga 360 Pharmacy branches. Huwag kabalak ani, kabisag asa talingi, doon ay 360 Pharmacy. Doon sa kadaghan ani nga mga branches. Atimed, Rose Pharmacy, South Star Drug, Generics Pharmacy, Ingon Man Watson's, Mercury Drug. Pwede sad sa mga supermarkets o convenience stores. 7-Eleven, Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson's, Easy Mart, Robinson Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket o SVI. No, sa mga lugar, gadunay SVI nga mga tindahan. Pwede dito. Kay ang naay mga weekly draw nga ipahigayon, niya dunay prices sad nga maangko no, ibay sad ang mudaog ni ini. Una pa dito sa atong grand draw. Ang mga premyo ha sa mga minor winners o katong makadaog sa atong mga weekly draw, tag 2,000 pesos kada usa, dunay mudaog ani nga upat ka naghug og raffle coupon. So four winners makadawat og 2,000 pesos kada usa nila. Kaya ang major winner 5,000 pesos. O usay mabunot ta ni ana. So, kada weekly draw, doon ay lima kabuok ng mga mananaog, ha? Upat ni ini ang minor, major winner, 5,000 pesos. So, ato na ta sa grand draw, mutaas na yun, dako naging maayo ang mga prizes. Ang mga minor winner sa grand draw, doon ay upat kabuok. Makadawat og 10,000 pesos ang matag-usa. Sa ito pa, upat ka winners, ha? Nga doon ay tag-just meal pesos nga premium matag-usa. Major winner, dito na ni sa grand draw, 100,000 pesos. Kung tinaging dakuan, no? Dakuan kayo ni ikatabang na to sa atong panginahanglan. Major winner, wakarawat 100,000 pesos, ha? Dito na sa grand draw. At tingin ninyo ang mga schedule niya sa weekly draw. Ang to dito sa grand draw para sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. So again, ha, kato nakapamalit din ha, dunay mga resibo nga nakapalit mo 20 pieces sa Biogesic tablet sa bisan asa ni adtong mga tindahan nga ato nang ginganlan o mga pharmacy or mga butika. Gika ni atong August 10. So, ug sa nisunod nga mga adlaw, ha? Pwede niyo dalhon diri sa atong istasyon para mailis dan ka na raffle coupon. Kaya ito lang yung i-remind nga katong resibo nga yung dalhon din, eh. Kilala, makita sa gudin ha ang inyohang nabayran nga 20 pieces nga Biogesic tablet. Okay? Hala, sige, mas daghan ninyo mapailisan diri nga resibo. Daghan mo raffle coupon. Mas dako ang chance nga makadaog mo. Either diri sa weekly o niya surtihon pag yun hasta dito's grand draw. Okay ha, so madam Biogesic bitbit sa swerte raffle promo. Kalain na po din kay gayunan nga makabitbit mo mga papremyo nga cash gikan sa DYHP o sa IFM sa ato mga kasama o mga idol. Ato oras karon alas 8:07 na niya tangi kay karon taon-taon inyo na po nga mabati pagbalik sa attorney Rufil Fernandez Banyo para sa pagpadayo na sa iya mga issue o mga komentaryo apilang dugang pa na ito ng mga balita karon taon-taon. Ba na ako din sa control kasamang Nestor Homicilio, Nems Quiñones o Gerald Albius. Ako sabi niyo Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong nga buntag.
2: Radyo mo nationwide.
1: At oras karon alas 8:08 na.
3: This newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. That song was brought to you by GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pabonus, di bitin.
4: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic, bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026, hangtod September 30, 2026. Palit lang o 20 kabuok Biogesic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center, Ground Floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, Corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. Sumati og ihulog sa official raffle dropbox. Kada simana, doon akichansa nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang Biogesic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit, sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa Osaka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
5: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
6: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
7: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyoman Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Habang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug taon. Ang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diddings Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika, all branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang nga ito ang distribution center mga kasama, nahimutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalito sa abang bayo Truth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
5: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
6: Atong takna mahigalas 8:14 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
6: At sa dawaton mahigala ang atong report karon na mga higalas dili pa ta mobalik sa isgutanan labot sa impeachment trial ni VP Sara Duterte mga kigala natong pagtan-aw sa mga punto mga sukit paminaw. Ari sa ta sa atong mga nasakpang na minaw sa DYHP ha. Gumikan kay ubay-ubay ni mahigala mga nasakpang na minaw sa DYHP ug IFM busa magadawat mga palipay gikan sa atong sibyaanan. Ato i-check ko na may galas kasama ang Lailin Rabanis Aligadas. Yes, kasama nga Lailin. Kumusta, Dalin?
7: DYHP. RMN Report.
8: Ang regimenter ni Rufiel, mayong puntag sa tanang cooking tea paminaw na itong stasyon DYHP. Live ito ka rin sa Cebu City South District. Din na inong sama sa itong makarama sa itong mapahalipay. Isi pa salamat sa ilang kanunay pagsuporta sa itong stasyon DYHP. Sula Edi Cabocao! Prema Abilia! Anelisa Hayat! Lenis Oletres! Litoy Morales! Daria Ragasaho, Grace Amanterio, Linda Cabando, Concepcion Abilia, Orfantila

0: dopamina una.
1: Ok, salamat Lailin Roman sa ligada sa imong report. Marasak pa namin os diwa HBG FM di ana. Asaman sa kasaman Julius Balili, kumbati na. Ani aman lagi ni si Ida Obrador, kumusta da Eds?
2: Walay lipod-lipod.
1: Ala, kumbati. Ang atong pasirculate sa dugo sa kabuntagon. Exercise kabuntagon. Kumbati na mga nanay, mga tatay.

0: Okay, salamat Julius Balili, Idol B. Uwa sa Idol B ron, Julius Balili ra, oga kasamang Lailin Raban ni Saragadas, og sa mga nasakpan, nga naminaw sa DYHP, okay, FM, busa na kadawat ng mapalipay, gikan sa atong Sibianan. Ano tayo, may gala sa itong mga issues karoon nga buntaga? O gimana sa itong mga reports, mga kaigalaan? Hindi nga portion sa mga kaigsunan tulad nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, magkatabang pagpaligon sa itong immune system, og dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang liver sa vitamin D3 sa itong dugo, makafunction sa umayo itong mga cells, makaproduce mga panagang, makapatay sa mga viruses, sa di panimusulod sa atong mga cell wall. Busa inom kada adlaw mahigala sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar og sa Life Extension Clinic sa Cebu City nga nimutang sa Osminya Boulevard duol sa Cebu Doctor sa building. Igaman sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch ADM Building Barangay Kansaga Consolacion fronting nga Jollibee. Walay drama, walay palusot, diretso good, straight to the point. Og ingon man mahigala tod kanato kini mga higala sa Super Fiber. Kay regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang paglimpyo sa atong tinai o kolon, kini aron malikayan. Nga magpundo ang mga hugaw nga may makaingon ani mga colon polyps unay motubo sud sa atong tinai og ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaha ang labing seryoso masakit og colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigong nga hugaw sa atong colon. Labing maayo nga imnon kini sa buntag or bakaha sa gabi. Sa upat nga to sa walo ka oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, imo na matagantaman ang kalimpyo o kaayuhan mahigala kahupayan sa atong colon tiyan og sa lawas. Ang Super Fiber mong number 1 nga colon cleansing product karon og rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi sa pag-inom magkuha ka usa ka sachet, imong isagol sa usa ka basong tubig, imong i-shake kung mayo, kutawon mayo gunya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3. Arita mahigala sa atong duga mga eskutanan, doon tayo daghang mga anggulo pang atong balikan mahigala. May labot sa impeachment trial mga kagilaan ni Vice President Sara Duterte. Igon man grabe sang baha dito sa Pampanga day oy. Kagrabiha mahigala ako sa ding unahon sa ding bang baha day human sa report ni Idol Tweety kadali. Check sa nato sa Idol Tweety ba sa duga nga report ni mga orasa. Kunya ipalihog kog andam tong kuan na dong names katong sa Pampanga na unsa ba ning balay mahigalang na anod mas baha. Ato ning isgutan ro nga tataod mga sukit ng paminaw ha. Isabay senador nga gikan sa Pampanga o kini mga congressmen dito sa kauluhan no. Nga ilang makita sa nang maong butang mahigala. Okay, so atong ipakita na karong nga tataod no, pero unsa man si Tweety okay na, ready na sa pikas ka linya. Ato sa check mahigala ang usa ka report. Straight to the point. Walay liko-liko. Ni Idol Tweety mahigala pag aninaw sa itong palibot mga sukit ng paminaw. Doon na po'y dakong krimen nga gisundan ro ni Rajuman Paul Lauro mahigala dito sa may lungsod San Fernando, Porbida. Medyo dako ning kuanasad krimen mahigala. Ano sa tama kagalaan sa report ni kasamang Idol Tweety? Ni ay duha ka mga suspek sa laglag baryan na dakpan. Aminawang tama mahigala ang detalye sa report ni Idol Tweety. Yes, Idol Tweety. DYHP.
1: RML Report. Attorney Rufin, naging tagol na ni sa priso. Kiniduha ka lalaki nga gitudlong matod pa manubag sa mga sunod-sunod nga pang snatch o pagpangila de sulude sa mga public utility jeepney human madakpan sa mga otoridad dinis may barangay Tehero gila sa Cebu City Police Office kon police station 3 ang mga suspect nga sila alias RJ 20 anyos na puyo sa sitio Silangan 1 barangay Tinago Oga si alias JJ 27 anyos sa Puyo Rosava sa naasoy niya barangay. Matod sa kapulisan na gipahigayon ng mga operasyon tungkol sa kadaghan sa mga reklamo gikan sa mga pasahero nga na biktima sa mga destruction na theft scheme o mudos nga dura o laglag barya sa mga nagunang rosa sa pampublikong sakyanan. Base po sa investigasyon sa itong mga kapulisan na Attorney Rufina at bangay niyang duha sulod sa jeep, di nang usa maghimog destruction sama sa pag-ingon nga dunay hugaw sa sapot ni ini o kaha maghulog og sinsilyo aron malipat ang pagtagad sa pasahero. Kaya gayon nga malipat na ang kining maong ilahang biktima ho na dali nga kuhaon si kaduhang suspect ang mga cellphone, pitaka o kwarta. Niya tungod sa mga paghulagway po sa mga saksi o biktima na tutulan sa kapulisan ang nahimutangan sa duha nga may resulta sa ilahang pagkasikop pa. Apan gawa sa kasong pagpangawat at kuhaan sa pagligal nga droga sa mga suspect at sa pagkapkap pa nila. Niya. Ato po na siren gikan mismo sa Waterfront Police Station 3 at Ternero Fila. Natulo din ni sila kabuo ka apan ang usa gawas nun pa. Niya ato po gikahinabi ang kining suspect apaning hangyo lang po da. Nga dili lang sila magpa-video magpa-record kaya ato akong gikuha ang ilahang hatig nga matud pa sa suspect nga si RJ nga naara siya kasong pagpangawat sa unang higayon apan gihimakak nga usa siya sa mga mangilad ug pasahero at tinirofila kaya ang iyaha man daw ang target ang kining mga truck mga delivery truck nga kwao na din ha na si kwao na sa kining mga parts sa sakyanan na samtang kani po si alias JJ ni Saysay, nga una pa niyang higayon niya na priso, wala siya masayod kabahin sa pagpangawat sang litigo na po siyang ipalit o ginadiling drogas kay mugamit si Atty. Rufila. Pero karon giandam na ang mga formal nga kasong pagpangawat o paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act kung RA 9165 bato kaning mga suspetsado kasamtangang nagpaabot na sa ilang arraignment ang gininyaduha diha sa detention cell sa Waterfront Police Station at Ternero Field.
0: Okay.
1: So for at Ternero Field, muna ito nakuha sa Waterfront Police Station na kini yung idol 2D Sai FM 93.9 of DYHP RMN Cebu Tatak RMN.
2: Radyo mo nationwide.
0: Salamat idol 2D sa imong report. Standby may gala. Alas unduga mga isyo sa ato pagbalik. Alas 8.25 na.
2: This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. This time check is brought to you by GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pabonus, di bitin! This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti Silka in as early as 7 days. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
3: In 5 meters, turn direct.
4: Ha? Asa ko no?
5: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-Load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-Load na sa GCash. For select G-Load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
2: GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pa bonus, dibitin!
6: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
7: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
8: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
7: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
9: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
10: Sunod-sunod na OT. Kapit lang.
11: Kaya ko pa.
10: Tuloy-tuloy na biyahe. Laban lang.
12: Kaya ko pa.
10: Patong-patong na projects. Sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabel with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
13: Ang kasanag nga ini ara mismo sa sulod mo. Pasing kalapagit ina sang Cobra Energy Drink. Kay para sa amon, basta may ara ka sini, wala ka gid perdi.
3: In 5 meters, turn direct.
4: Ha? Asa ko no?
5: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-Load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-Load na sa GCash. For select G-Load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
2: GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pa bonus, dibitin!
14: Traffic! Kung mubiyahe, dagdag mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direkta manhut-suhut ang sangka, paspas ang aksyon, sulod sa 30 minutos. Mulong tan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult your doctor.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washi!
17: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
17: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple Stain Away Formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
16: Mula noon hanggang ngayon.
18: All you need is Pride. All you need is Pride.
19: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
20: ACS.
21: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
22: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
21: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
22: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
21: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
22: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
21: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
23: ECS!
24: Ang kinis na niya?
25: In fairness, nag-glow up.
26: May budget.

0: Coffin, Samantha, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
2: Atong attack na may galas 8:31 na sa ato bangan-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: O kini nga portion may kagilan tod ganito usab sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement, doon na kini nagkadaiyang vitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa itong panglawas o ingon man sa atong immune system. Doon na kini vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium o ingon man thiamine. Laki po sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o gangluya. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement, ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company o gidistribute sa Belgian marketing and of course, FDA approved mga higala. Bisan pa man sa bagong karton o advanced nga formulation, nagpabilin nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Mao nga nagpabilin kini mahigala nga barato o epektibo. Mao kana ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement.
3: Straight to the point.
2: Alas 8:32 na sa banuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: At isang kwaon ng mga reports may gila before tamo arestondugan mga discussions na ilalaki na ngawat o mga wire na dakpan sa may Mabulo Police Station. Aron sa may gila nga di mo pull on kaya magsigita gisgot o impeachment burag mapuol man sa ato lang sa i-variety ginagmay ha. O gilang tamo mag-kuan lang sa doon natin nagha mga issues sa nga tagag pagtagad ha. Pero ato nang balikan nung taon-taon. Nga sa kasamang Jean Galliado, ato sa i-check mahigala ang report. Nga ato sa ngisgutan ng Berting Bahaa dito sa kuanoy, dito sa Pampanga. Lagoy bahay mahigala ang Dusan Danas, naano disto. Grabe ha eh. No? Asa man ang flood control project ng kalakihag maohon.
3: Straight to the point.
2: Nga oras ato sa i-check si kasamang Jean Galliado, alang inin nga lain mga higala nga kinini ang pagpangawat. Nga nahitabo. Yes, kasamang Jane?
4: D-D-D-D-Y-H-P. RMM Report.
5: Yes, Rajaman, Atty. Rupil. Nagsaulog sa iyahang adlawng natawhan kung birthday. So, sa prisuhan, ang kining 47-anyos na pintor, human giingong nangawat o mga wire sa iyahang gitrabahuan na construction site, dini sa may Kuenko, Barangay Kasambagan, Jakbayan sa Sugbo, Atty. Rupil. Ato gini kagahapon, niyang adlaw ra bang iyahang nabuhat ang krimen, maupod ang iyahat yung birthday, Atty. Rupil. Maupod dito siya sa prisuhan, nagsaulog sa iyahang birthday.
2: Tingali po dog nangawat ni sa kasaman din at all siyang birthday para doon ay magasto sa hikay.
5: Maupod na Lona ang ato ang gipamutan na gid ni Atty. Rufilo kaya basin na apikihan gid siya sa iyang kwarta niya wala siya ika handa baka o na sa gustong paliton Atty. Rufilo. Apan ang kining na mga suspeksyado Atty. Rufilo giilalang ni sa atong kapulisan nga si alias Eddie Minyo ni siya Atty. Rufilo niya nagpuyura po ni siya dinis may barangay Luz particular sa may sitio Kalinaw Atty. Rufilo. Bago sa investigasyon nga gipahigayon sa ato ang kapulisan din niyo sa Mabolo at mo sa pagrekisa sa on-duty na gwardya sa mga trabahante sa maong construction site at Atty. Rufil kay mga alas 4 manipasado sa hapon na itabo ni atol po sa manguli na kini mga trabahante so sa dili pa sila makagawas at Atty. Rufil inspeksyonan diyod ang ilahang mga bag o baka o sa kailahang da mga plastic na gisudlan silang gamit niya nakuha mismo sa posisyon na sa suspechado at Atty. Rufil ang kining mga wire. Matod pa ni Rufil, gibutang rani niya sa iyahang ilok, niya gisok-sok rapod niya din niya sa iyahang purol, hilig sa iyahang mawak at ni Rufil. Kay di ay matod sa suspensado sa atong pagpakilinabi niya gid at ni Rufil, niyang ilang siya nga dila sa siya magpa-video, niya na siya at ni Rufil, niya nagiano niya sa basurahan. So, abira niya, dili niya magamit, kaya kuan na, naman sa pasurahan, so kalma ra pod gudin taon kaayo si Ate ni Rosel nga gikuha, wala naman gari niya gisod sa iyahang bag, iyahan na lang gipalugpitan sa iyahang kamot, din siyang may ilok. Kaya kung kaya kaayo si Ate ni Rosel nga dili na gito magamit, kaya lagi, gilabay na niya sa basurahan. Pero atong sa iyahang pagawa, sa doon na gins may gwardya Ate ni Rosel, kaya gikuha naman siya nga gikuha niya Ate ni Rosel nga walay pananghid. So di ay gamitunon pa di ito at ni Rupil. Kaso lang, nakuha lang niya gid sa basurahan. So ato pagtungutan na, kaya ni Bawaan man gid na sa at ni Rupil, na nag-birthday gid ay siya kagahapon. So, nag-birthday siya at ni Rupil niya. Ato ni pangutan na nga, masiniyahan ni Dugang-Dugang in town sa iyahang pa-birthday or baka hanaan siya gustong paliton, eh, tuli po niya siyang pamilya. Pero asayang pangatarungan natin ni Rupil, gamito niya ang wire para ra sa ilahang balay. Nangutana ganita, basin pang-birthday ito ni Moser, pero matod niya natin ni Rupil, naa siya'y kwarta. Naa siya'y kwarta nga itang handa, ipapalit sa iyahang gusto para sa iyahang birthday. Ang iyahang gindipensaan niya natin ni Rupil, iyahang gikuha, kagatuo siya nga dili na magamit sa construction site niya yung gitrabahuan, niya magamit pa niya sa ilaha. So iyaha ang gamiton para sa ilahang balay at ni Rupil, dili para sa iyahang birthday.
2: Pero mo, lagi na ako panalitan ang tato Jane niya, wag sa kabalakan, kaya nang gikuha na, nga nun niya pa manggisok-sok sa iyang ilok.
5: Galisod duro to at ni Rupil, kay ang iyahang manggong nakawat, duha ka klase ng wire. Niya, na po, pa-metros ang usa, niya ang usa po, kaya lima ka metros po at ni Rupil. Pero ang kininga mga wire, dili biyagid ka ay yung mahalo na ito ni Rupil. Mukhang tida, dragon niya ang kaning duha ka-wire o usa kalibo ang kinatibukan sa iyahang nakuha at ni Rupil. At ang tungod kay matagpago, asiyan na lang yun, bautong ang representative meaning construction site at ni Rupil, kay gipadakop gib siya. So gipadakop siya sa gwardiya kay matag pa nakuha gib mismo sa iyahang posisyon. So nasok-sok mong po diya matag pa sa iyahang hawak o sa iyahang ilok at ni Rupil na klaro, hinoon kaayo. So nasakpak gib noon siya at ni Rupil. Pero karon niya, nakagid siya, nagsaulog siya yung birthday at ni Rupil. Nagdugdog na lang din tayo siya sa suit, presuhan karon noon, bugnaw ang putsod sa presuhan at ni Rupil. Bugnaw ang puning selda at ni Rupil. Medyo, kuan, medyo, di ba last year in town siya at ni Rupil, imbis na maglipay-lipay, kauban niya ang pamilya o iyahang mga anak, kauban naman hinoon yung mga ubang pinariso sa presuhan at ni Rupil na nagsaulog siyang birthday. Gani sa mga pasiyaw-pasiyaw, gani sa ubang pinariso, ilahan nilang gikantahan at ni Rupil, kaya may nalang makomport nila ang kining si Eddie. So, sa presuhan at ni Rupil, may nalang makuha-kuhaan ang iyahang kagool. So, sa presuhan, kaya gikantahan ko siya sa ubang pinariso at ni Rupil.
2: So, gibirtihan na lang po siya diha, gibirtihan sa sulod.
5: Gibirthdayan na lang itong taon siya at ni Rupil sa presuhan. Kanta na lang ginang iyahang nadunggan. Imbis po sa losalo siya sa iyahang pamilya, kanta na lang gikan sa mga piniriso po ng iyahang nadunggan at ni Rupil. So happy birthday na lang sod sa bilangguan at ni Rupil naming Eddie. Kaya ipapriso ang gini siya o tinudon din siya o papriso sa kininga maong construction site or kaninga kompanya at ni Rupil. Karon, nabalog na ni siya din si May Mabolo Police Station o kasakaan din ni siya kasong dunay kalambigitan sa pagpangawat. So for at ni Rupil, mauna nga to ang nakuha gikan diri sa May Mabolo Police Station. Kauban ako sa tong RMN Philippine Speed Pilot Radyo Man George Sikuya. Ako sa bagay niyo Radyo Man Jane Galliardo DYHP tapa RMN.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
6: Razzle Boy Nationwide!
2: Okay, salamat. Jane Galliardo sa imong report. Alas 8:40 na sa Bad-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Ida kong krimen nga gisundan karon ato usab pinagi ni Radyo Man Paul Lauro, pero standby lang kadali Paul. Kay ato sang isgutan kadali ning flood control issue mga sukid tig paminaw. Kay karon manggod mga higala, in fact sa atong report gikan sa pag-asa ron nga adlaw makigalan duha na pod ka low pressure area ang sulod o gawas sa nasod mga higala, gi-monitor karon sa pag-asa. Ang low pressure area nga naa sa sulod sa Pilipinas dunay ubos nga tsansa nga mahimong tropical depression. Pero kining usa nga low pressure area gawa sa PAR, kon Philippine Area of Responsibility, dunay medium nga tsansa nga mahimong tropical depression sud sa 24 oras. Moni ang atong matayana na sab kay bisag dili sa mahimong bagyo, unya kini makapalig-on man, maka enhance man sa habagat, ug mo enhance ang habagat, unya nagdag mga uwan-uwan, diha na pong problema kay ni ana pod ang mga pagbaha-baha. O magbaha-baha, dili malikayan sa ako nang iingon, bisag unsaon pag ingon mahigala nga, move on na ta sa flood control investigation, di gyud malikayan mga higala nga kinini ang mahinumduman gyud. Because ang nature mahigala mao magyud nagpahinumdom nato. Ang Ginoo magyud mahigala may nagpahinumdom o ang kinaiyahan may nagpahinumdom. Mahimong imong ingnon nga Ginoo may nagpahinumdom, ayaw mo limot-limot tao, ang Ginoo gyud nagpahinumdom. Or pwede sa ratoinon, ayaw mo limot-limot tao, kay ang kinaiyahan gyud, ang nature gyud, may nagpahinumdom nato nga tanawa tao na. Kining mga panghitabo mahigala sa atong nasod o kining mga calamities, mga sukit ng paminaw, nga kinini ang nagka-problema kay sa kadako-dako mga higala nga budget alang sa flood control project. Pero naunsa man mga sukit ng paminaw nga wa man madapat sa sakto nga dapatan.
3: Straight to the point.
2: Muna nga sa akong giingon na, sige mga higalang Senate investigation, sige mga higalang impeachment, okay lang, maumain yung gusto, nga sige ho na yung impeachment, pero ayaw kalimti ang flood control. Kay ako lay pangutan on mahigala nga magsige ng impeachment, okay lang ako kay total, pero muna gina, dako na kay gasto, pero og mamagi ilang gusto mahigala, para nako okay lang, pero ayaw og pasagdi ang flood control. Kay labi na nako diri mahigala magsige tag discuss ning impeachment, ada okay ra kayo na di ta maglisod og unsa pa itong hisgutan na may issue. Ada adlaw mahigala natay update sa impeachment, di na ta magsige paghunahuna nga unsa may kong hisgutan sa kong program, right? Tabor kayo sa atong part ning kalakiha. Pero mo lagi na ang sa flood control nga investigation ipadayon kay mao man ni ang problema nga relatable sa mga tao, problema ba nga issue ba nga makita sa mga tao, madungog sa mga tao, klaro, sayon sabton nga isyo. Kinigining confidential funds mga kagilaan, magisgot ka o mga agents and akin, huwag man makita ng mga kuana. Kinahanglan man kag-explanation ani. I-explain mo unsaman ang pamaagi di ay ining confidential funds. Dili man siya regular budget. Kining confidential funds, kining intelligence funds, dili ni siya regular budget. Manang lahi ang pamaagi sa paggasto. Kani mga higalang mga projects nga gastuhan sa regular budget, sayon kay sabton sa mga tao kay makita, like for example, dunay kwarta gi-allocate, trillions kunang gi-allocate para sa flood control project. Kay lagi aron nga dili ta mahigala mabiktima sa baha. Mabutangan og mga riprap ang atong mga suba, ang atong mga kasapaan para dili mo awas kalsada. Pero tungod kay ang maong mga budget wa man madapat sa angay dapatan dito . Pero timbaha ang atong nasinati. Nya kini relatable sa katawhan. Ni ako pakita ninyo ha, may labot sa panghitabo sa Buanga human lamang. Ado sa Pampanga, human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Alas 8:44 na.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. This time check is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
7: Suramires po, baka manalo ka! Sa Ginuma na, Ginebra na! Ginsanalo promo na! May 5 winners na 1 million cash! At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay!
8: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
9: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
10: para sa Senet Manalo!
11: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
7: Cashali na!
12: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
13: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5 Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: believe.
1: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
5: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
6: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyo, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi imaigmata sa bumtad.
7: iBerry, papalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
8: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
9: In 5 meters, turn the right.
10: Ha? Asa ko no?
11: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
12: GCash G-load. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus, dibitin!
13: Traffic! Kung mubiyahe, daghan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manutsuot ang sangkapas pas ang aksyon sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult your doctor.
9: In 5 meters, turn the right.
10: Ha? Asa ko no?
11: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
12: GCash G-load. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus, dibitin!
14: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
15: Atong atak na may galas 8:49 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
14: Straight to the Point.
15: Now atong hatagag pagtagad mahigala kining atong dugang hisgutanan ron. Before ta mahigala mo balik sa impeachment trial ni VP Sara mga sukin tigpaminaw. O before sa atong report, labot mga higala sa nakuha nga krimen karon nga gisundan usab ni Radyoman Paul Lauro. Tagantag pagtagad kining problema sa flood control sa daha nga issues mga sukin tigpaminaw. O kini nga portion sa mga to grato sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usas active gisagol ini ang rosehip nga dunay pain relieving properties og anti-aging properties. Mutabang sa panalibyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga pakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa rosehip dunay sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustay malunggay kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 na mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
14: Straight to the point!
15: Alas 8:50 na. Grabihas, baha, mahigala, gahapon. Gahapon yun itabo. Habagat lang eh. Unsa nakasimba ko, mahigala, dunay bagyo. Liman ka, dito ni sa Luzon area ha, Pampanga, mga sukit, di paminaw mo ni ang hitabo. Usa ka balay, mga kaigalaan, ang ilang simbahan dito, gisanapan, sanapan, o mga tubig. Plus ni ay, usa ka balay ay. Ha? Niadapit mahigala sa may sapa. Bidagi, kaon mga higala in taon sa baha.
14: Straight to the point.
15: Sige ko naman siya, ito ipakita sa names. Kani, o. Oh. Nani si audio? Sige, audio daw, audio. Okay, audio sa. Gamay lang kayo, ha? Oh? Oh? Oh? Ah, kada, balik. Ah, balay, oh. Hindi mo tuman balay, oh, ta. Oh? Biha, oy, naanod yun. Hawa na. Basta mga ato ko. Hapnig punta kayo, pero ha. Sus gabi, ha? Sugas tubig. Ay. Ah, tuwad yung balay.

0: Ha? Sabiha. Konkrito nga duha kandana nga balay. Gilamoy mga higala sa baha. O to, pila ino? Asa, rewind sa kuno doon, may balikan ta kuno tuwing kumplito nga balay, katong, katong, katog yung konkrito, may balikan, napadilain nga nga kuhan dahil yun. Sige, balikan sa ito kami. Kaneo, talawa, sige, audio dong. Sugod ko na sa pilitano. Do, kandana ni nga balay. Yan ay nahinay kakankan ang iyang foundation.
1: Ayan na.
0: Oh, tula ko. Ala. Oh. Oh, agoy. Tua. Bang. Oh. Sus, gi. Gianod yun ang maong balay. Hapnig par ba kayo og sin, oh? Pwede tira bang kuhan na pasin? Kuluros. Pag-atok. Konkrito nga doon kandana nga balay. Dili mo minus ka na. Di ka niyo minus 1 million. O gamay na 1 million. Oh. Oh. Sus, sabiha. Kanugon, mga sugit ng paminaw. Kanugon kayo. Amo to, sugas baha kay. Wa may mga riprap ni. Asa ba na flood control project ani? Tapay usaw nga kwan. Ah, to po. Oh, okay. Ikan-kan sab. Ah, kini, mau din siyang kuna? Kani o, gabi hapa ka.
1: Ayan na.
0: Sayang nga ni Balayaw eh. O, doha kandaan na ba? O, kuluros pa kayong atop. Ha? Hapnig pa kayong atop, pero ay, gilukot-lukot, mahigalas ba? O, agoy, biha. Pagkagabi ha, isugas ba? Oh, nagbali pa yun ang balay. Ituwad pa yun. Kagabi ha. Oh, wala na kuha live mahigala sa ilang pag-video. Nahayang ang balay pagkaanod sa tubig. Tapay usa ka kuha na daw, nakankansag. Sa unahan, dili na to, kukrito to sa unahan. Oh, tapaw. Dito na yung mahigala, may tabo ang dos andanas kabalay sa Pampanga. Santa Rita o Santo Cristo sa Lubao, Pampanga. Ang riprap kilid sa pa na hugno ay substandard. Mone ang resulta sa flood control project nga wagi klaro. Okay, arita sa simbahan dong. Ang simbahan po ganit dito mismo, gipang sa naban sad, gipang sanipan sa tubig. Ah, sige, arita sa mga simbahan. Ah, kani, arita. Gamay lang ha, arita simbahan mga sugitig paminaw kay Moni tinuo daw oh kanayo. Nawa di sa audio dong, wala ra. Picture ra siya. Picture oh. Tanawa simbahan kini Metropolitan Cathedral sa San Fernando Pampanga. Gisanapan sa tubig. Gipost ni Father Jude Mutok ang Vice Rector sa Cathedral ang mga hulagway sa simbahan. Isus Ginoo ko, ang gibahaan hangtod sa sulod at tubangan sa altar. Lima ka no? Isus. Muraga asasod sa simbahan oh. Grabiha eh. Morning sitwasyon mga kagilan sa Pampanga. Ha? So, saan man nilon? Ala, sige. Okay lang, impeachment lang gihapon. Ha? De, okay naman ang impeachment, pero ayaw kalimtining maong mas dako pang problema. Kaya otherwise, mabutang mga higala nga kinini ang mabutang mga kagilaan nga ipokrito ang mga magbabalaod nga isog kayo magukod mahigala sa kunuhay impeachment confidential fund sa vice presidente, ala isog kayo labi na si Pastor Benny Abanti isugag naong okay lang no sige og mao ilang gusto pero ayaw kalimtining investigation sa flood control. Dili mahimo nga maingon na kag move on na unsa pag move on ani nga ang mga manimbahay apektado man.
2: Straight to the point.
0: Mauni ang isyo nga masayon sabton. Ha? Mauni ang isyo nga masayon sabton. Diya pa o. Nanay si audio dong. Kana na audio ko no. Kana mga video na may

0: yo atau apa ni? Aku andai. Sama lagi kau anak. Gamitan ang pambot, oy. Ato lang agi katawa. Mura na mahinoon ni Miguel sa Milan bitaw dai nga kwan. Oh, muadto kas pikas balay Miguel agi kag kwan. Oy, Ginoo ko. Sa batong ko ana. Ang tricycle god. Kani kani. Maoning sitwasyon nula. Kabiha ko dai ostambal ang simbahan sa iglesia ni Cristo dito na pita. Aulah, gabiha sa ilang kural, no? Naasa kuan gyud sa ilang kural. Sus, gabiha. Masantol o ga makabibi Pampanga. Maunin tabo, o. Gabiha, oy. Kung saman yung ilang tukar, o ato'y pa tukar ni Dong, dilita madaot ni Mitaan, eh. Pwede na ba, eh? Kaya gila, maghimuan mag-dokumentary ni Diay. Sige lang. Nagbaruton lang sila taon. Diyo? Sige daw. Okay? Niyaro? O, kikabiha ko su. Pagkalaw mama de, eh. Hmm. Okay? Sige daw. Kana-kana. Mauni mahiga na. Okay. So, mauni ang ila ditong lugar. Nga gipang saniban, gipang sanipan. Sa grabing baha, mga sukit di paminaw. Tanawa, oh. Sus. Ang tibuok nilang kuan, mga kalsada, mga sukit di paminaw. Mauni ang hitabo. Nya, uman, mupiyong lang kaani. Nga dunay corruption nga involved. Dunay project mahigala, dunay kwartang involved nga wa idapat sa saktong nga dapatan.
1: Straight to the point.
0: Unya mo piyong lang kasi mo mata. That's a very simple issue mga higala nga ma-analyze sa publiko nga mawad-an og credibility ang ato mga higalang mga prosecutors niining impeachment trial ni VP Sara kay nganong masama ka atiman ani? Ha? Ang tubig o ang lapok nagkuyog sa baha. Oh, grabe ha. Luuya ining sitwasyon na mga sugitig paminaw. Mauni ang nahitabo. Niya, nagsuri-suri niya sa nagpampot naman ng ganit ni. Ha? Diha, mga higalas kalsada. Ang tubig o ang lapok nagkuyog taon sa baha mga kahigalaan. Oh, kininaghimo ng dokumentary, nagkuan lang. Nagsakay lang mga higalang pampot. Inay, sa kinans kamadaan mahigalang gamiton, mga tricycle, mga motor, mga four wheels nga vehicle, kani pambot na gigamit, kaya di na madagyod. Nang lutaw. O, sige ka na, kanan o. Kanan o?
2: August 29, 2026 yan. Oras mo natin is 8:29 ng umaga. Matas pa rin po yung tubig. Hanggang dun pa yan.
0: San Lorenzo, Mexico, Pampanga, san eh?
2: So, alanganin pa rin dumaan yung mga light vehicles. Possible pa rin to. Dito lock na siya. Dito po sa Barangay Santo Rosario, Mexico. Sa Pampanga, yan. Wala na pong baha dito. So, pwede na po kayong dumaan. Kaya lang ang problema, pagdating nyo sa San Pablo, Mexico, going riot. Matas po yung tubig doon. Alangain po sa mga maliit na sasakyan ng motor.
0: Hmm. Mauni mahigala. Ang nahitabo sa Pampanga gihapon mga sukitig paminaw. Napay mga video sa ngalain. Mauni mahigala yung mga kwan. Insidente dito taon mga sukitig paminaw. O niya ang mga na-involved sa flood control project mga higala. Wa, yun. Hantod karon hayahay pa ilang baga mga sukitig paminaw.
1: Straight to the point.
0: Onya ang klaro ba nga ingon asa ang kwarta pa dong? Toy, gihatod ang malimalitang kwarta. Dito mga higala sa gate sa Malacañang, dapit sa may gate sa Malacañang hotel dito. Dapay gihatod sa balay ni Martin Romualdez. Pero unsa man ang kaso ni Martin karon? Napa nag case build up ako no hangtod ron. Matod pang Marcos may gala sa iyang suna. Patong-patong na nga kaso laban sa dating speaker. Short term na gito iyang speech bang pagpahilom lang sa bata bak di anihilak bitaw. Ang mga tao mahigala aron nang gyud nga ah mo kalma ang mga tao anang panahuna. Ah mo na gikuan nga ayo kabalaka kay patong-patong na nga kaso giandam na pangsuna ra gyud to. Pag suna lang yun, niya human sa suna, sa may sulti sa ombudsman. Ha? Ila pang di pa submit o counter affidavit, mo submit pa o supplemental affidavit. ang sitwasyon na may gala. Standby ha sa atong pagbalik kuman lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinumdum. Alas 9:02 na.
1: This time check is brought to you by iBerry. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang cutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
4: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsawon man diba, haggard kaayo para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, na-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Bisan stress, ganda mo! Stress tabs!
5: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
4: Food's here, guys.
3: And feel the vibe.
5: Best concert ever!
3: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Armor up for adventure with Biogenic.
7: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
8: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
7: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
8: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Palit na sa mga farmasya duol nimo.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
14: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washi!
17: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
17: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
16: Mula noon hanggang ngayon!
18: All you need is Pride! All you need is Pride!
19: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
16: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañoc. Sa Straight to the Point.
10: Atong attack na lasan 9-8 na sa atong pagbanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
10: Okay, nga portion may gratulgrato sa sugar troll. Daghan karon ang dunay gipamati sama ining insomnia, constipation, high blood o ginguman diabetes. Kung ikaw na anini, dunay herbal food supplement nga para nimo kana ang sugar troll. Ang sugar troll food supplement dunay kini A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti o D para sa duhat. Din gikan gyud sa ilang mga dahon ang gigamit isip herbal medicine, makatabang kini sa mga naglisod sa pagkatulog, sa maining insomnia, constipation o makapugong, pagsaka sa blood sugar level nga mo hinungdan ining diabetes. Mong sama ka nato, matag-adlaw, nag-sugatrol.
8: Straight to the point!
10: Alas sa 9-9 na mahigala sa banuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
8: Straight to the point!
10: Yasay atong tagag-pagtagad mahigala kanila laki patay on the spot, human, gisamad-samaran, ha? Kangilad ba ining maong balita mahigala kuan kayo no ang liog mahigala may gikuan kala siguro i-mention sa ba mura magngilingig magkaayo mahigala usa ni sa mga barangay sa lungsod sa San Fernando sa habagatang Sugbo grabihan nga krimen mga sukintig paminaw eh ha may lalaki mahigala patay on the spot kay gib tigbas ang liog stilan. Aha, ato i-check sa si Regiman Paul Lauro sa report. Yes, Paul?
13: D-D-D-D-Y-H-P. Aha! RMN Report!
9: Radyoman, Attorney Rufiel, naabot na mo ni Speed Pilot GC Sumampong kining barangay Magsiko. Lapas na ni siya sa lungsod sa San Fernando, Attorney Rufiel. Doon na iskina diri nga dan pabukid. Mauni among gi tungas diri ni kasamang Speed Pilot GC Sumampong. Kining kalsada, Attorney Rufiel, dinhi nagloko ang patayng lawas nining usa ka construction worker nga si Juan Sibial, 44 anyos, doon ni siya kapuyo sa Mindanao. Wara niya dalha ang iyang pamilya diri sa ilang dapit sa barangay Balungag sa lungsod sa San Fernando. Makita diha sa atong sayo nga mga hulagway, Attorney Rupil, nga nagloko kining maog nga biktima diri pa gyud siya taon duol sa Pugaw sa Kabaw, no?
10: Kining ko na po, apelido ha po, taga San Fernando ko ni Sibial. Sa Ilmir Sibial na eh.
9: Engineer. Itong engineer sa una diya sa RMN, no?
10: Engineer Ilmir Sibial. Ilan yung mga parintes siguro, kasama po, taga San Fernando man to?
9: Oo. Tinood na, Attorney Rupil, no? So, giprocess na yun sa suko kaganiha, Attorney Rupil, ang crime scene kay gisubay pa rin sa atong kapulisan kay doon ay report nga dinhi na lang ni natumba ang biktima, Attorney Rupil, no?
10: Mm-hmm.
9: Dinhi na lang ni natumba, posibleng gipatay ni siya dito sa ibabaw, kanang ibabaw nga bahay niya, no? Nang lunay ni Agi ron nga bunggo sakyanan. Ito sa ibabaw, posibleng nakatug ni siya dito, Attorney Rupil, o niya giabis ang iyang liog.
10: Sus, ginoo ko.
9: Sus, pangon siya, kanang parehan ng manok, kanang nga ihawo ni mo nga sige mo nang kuha ng liog, buhian mo, gagan pa yun ba?
10: Mm.
9: So, morning, hitabo niya, pag human, himo sa wapa mailing tao, pag-abis sa iyang ubul-ubul, na bangon ni siya, didaga ni siya, Attorney Rupil, alam ba pag inidiri ang dugo sa kalsada, oh. So, diha yun, dihang napita, kanang doon ay, kuha nila, bandiritas nila nga, color yellow, diha siya na loko, Attorney Rupil, diha sa may siminto kining maoga biktima nga si Juan Sibial, Attorney Rupil, no? So gitanaw ni sa atong suko usara gyud iyang samad hinirig yung iyara sa iyang ubul-ubul gyud, no?
10: Mm-hmm.
9: Grabing pagka putol gyud sa iyang ubul-ubul, Attorney Rupil. So atong nahibawan atong paminaw ng atong investigador nga si Police Corporal Mario Paul Pino, no? Si Police Corporal Mario Paul Pino, atong paminaw ng atong sayong interview niya, Attorney Rupil, ha? Ato'y pamalihog sa Sokmit.
10: Okay, kadali. Sige ko, Nonems, ato'y paminaw sa...
2: Kasama niya, taron din rin na sa crime scene, no? Sa barangay Magsiko, layo-layo yun, no? Gikan sa National Highway sa lungsod sa San Fernando. Lapas siya sa lungsod yun, no? Kining maong eskina nga pasaka kabukid, no? At yung kauban karon si Police Corporal Mario Paul Pino. Sir, usay initial, sir, na itabuan eh. Diin gikan ang biktima.
20: Yes, sir. Basically, sir, mga alas 3 sa pag-down din niya.
2: Uh-huh.
20: Dawat ng mga taho, sir, nga ay legally tunggap din nga dapit. Immediately, nga rin din rin. First, tanaw na mo, sir, ang crime scene na rin. Pero as we conducted further nga mga pagpunta na, sir, nagsugoday ang kaniyang first na crime scene dito sa Moy.
2: Ibabaw?
20: Yes, sir. More or less, 120 meters, approximately.
2: Dili na ang disco site, sir. Dili na.
20: Dito ra, sir. Nagyan na ito.
2: Nagyan na ito.
20: Nagyan na ito. So, kaniya siya, sa atong pagpunta na, posibleng pauli siya. So, dito na siya nagsugod. Nagigaon na nga ito sa usaka ka ng tindahan ito kilid sa Purok. Dapit. Itunggaw daw nila ito. Nga. Nakadagan pa niya sa pangdari. Ngayon mo na yung subayo ng iyong kanyang crime scene doon na ito, ha? Ngayon mga tatap sa kanyang
2: lugo.
20: Footprints ba?
2: Pagkadugo.
20: Pagkadugo. So, mauna siya niya. Pagkatoron, mauna na. We are conducting further investigation. And then, kanyang searching for possible kanyang verbal sa suspect. We're still gathering information.
2: So, posible na tugs na siya, sir? Na tugs siya?
20: Hubog man niya, sir.
2: Natug siya yung dunggap, ano?
20: Yes, sir. Posible na gito. As of this moment, wala pa tayo cold witness, pero ang initial naman ako ang information, dito lang sa pandahan lagi. Napiga rin nito, hubog. Ito doon niya sa gitunggap niya. Nagdagan-dagan na patunggiri. Pero nasa na, patuan
2: siya. Posible sa kita siya kontra dito, giagpas lang siya. Ana? Nga sitwasyon.
20: Sir, kaya sa pagkakaroon, sir, wala mong takakwag tao nga na siya nakagubot
2: ito. Kumusta ang background sa biktima, sir? Sa ilang barangay, kuan ba siya? Hilumon o troublemaker o sayang?
20: Sa pagkakaroon, sir, ang istorya mo ng kapitan, ganyan, sir.
2: Oo.
20: Wala po man siya ingong reported niya. Masya lang na maganda.
2: Involved din, ano niya? So, ay problema ni siya sa barangay. So, nagpadayon taron, sir, basig doon ay makahonghong na to nga
20: yes,
2: si Kuan mo ay nagdunggab, no?
20: Yes, sir.
2: So, sabi mo, imuawag sa mga possible witnesses, sir, sikritoon lang mo. Para yes, masulba dahil na to ang kaso.
20: Yes, sir. Now, sa kanyang yan yung mga kaso, ipinang lang yun ang hostesya nga mo yung matibabaw ang mga witnesses niya na pinabangay ka ninyo. We'll do our best niya kanya provide kanya security. Of course, ultimately para ma-provide ang hostesya sa natutlo ba. Dili mahitabo nga na ay kanyang silot nga may tabo sa mga or mahatag na silot sa mga nibuhat nini kung walay participation sa inyo. So, tinabangay lang na ako.
2: Sir, ngit-ngit ni magabi eh?
20: Yes, sir.
2: Ngi-objud?
20: Nari sugadari, sir. Oo, oh, may sugadari nga dapit. Nga, saan, medyo ngit-ngit na gitistan siya. Nga, pistiginagmay.
2: Why CCTV sa barangay?
20: Nakikusunan sa barangay po, sir. Distan siya pagkip ng drink.
2: Salamat kay Sir Pino.
10: Okay. So Paul, kinini ang pagkakaroon, unsa may unang-una unsa man gyud trabaho ini nga Juan Sibial og ang iya mga parinti, unsa man kumusta man iya mga parinti na basta na dunggan nga dunay sa kontra diha Radyo Man Paul.
9: Radyo Man Attorney Rupil, atong i-background check ning biktima usa ni siya ka on call nga construction worker Attorney Rupil. O niya, ni atin ni siya, ni tambong niya, disco gabi, Attorney Rupil, o niya, nahubog ni dito, nakadlaunan, wa na lang niya dalha iyang motor, iyan na lang gibilin dito sa disco site, o niya, naglakaw na lang ni siya kaganiang alas 3 sa kadlaun, mga alas 3 sa kadlaun, mao'y last siya nakita nga nibiya dito sa diskuhan, na dayo na sang human-human, ay kadlaun naman, Attorney Rupil, alas 3 naman, sa kadlaon.
10: So kung disco, doon ay mga barkada ni siya dito o doon ay kainom dito na Juman Paul kung naginom-inom tagay-tagay magalini kay di magkakaganahan mo disco-disco sa isaya o ka maka tagay-tagay ginagmay.
9: Doon ay yung mga kailan niya dito Attorney Rupil morning na hatagan o ginisya lang atong kapulisan kagikan yun saya sa diskoan sa wapa siya makiti nga nagligit na diri ining kalsada napatay na. In fact, ang iyang motor, kay hubog na siya, tanaw niya, di na ako ka maniho ani sa ko motor, kay hubog naman ko. So, iyang ibilin iyang motor dito sa diskuhan dapit, na niya, naglakaw na lang yun siya, ini kasadaha, Attorney Rupil, niya, giob ni siya, panahon sa kagabion, o panahon sa kadlaon. So, muna yung gibay-bay diri, no?
10: Ano na may disco diha? Ano na may disco? Pista?
9: Pista gabi, Attorney Rupil, sa Barangay Magsiko. Ang pista nga barangay, ang Barangay Magsiko. Ya, kini siya, mulupyo ni siya, sa silingan nga barangay, wala ko kapangutan na kung sa kalayo ang distansya, gikan sa Barangay Balungag. Kining dana, padung is Barangay Balungag, Attorney Rupil, mao niya gisubay, ganihang kadlaon. O niya, tungod siguro to sa kahubog, nakahigda siya, o gatindahan daplin sa daan, o dito himua, naagian siguro ni siya o unsa nga klase sa tao o iya baka itong nakakontra na kay wa pa man yung kahibaw ang atong kapulisan kinsay nagpatay ani niya Attorney Rupil gitripan ba lang kaha ni siya o doon na baka ni siya kontra nga naagi oy di aramla ini diri kiabis ang iyang liog Attorney Rupil sa kasakit sa kakalit instinct sa tao nga o sa di pa siya mamatay makadagan yun ay siya no? So, nidagan siya, Attorney Rupil, mga 100 meters kapin ang iyang nadaganan. In fact, ang iyang mga tinudugo na panidiri sa kalsada, no?
10: Ngayon so, taas-taas ang taas iyang nadaganan, Paul?
9: Oh, layo-layo yun. Kay patod ni Police Corporal Paul Pino, nga 100 kapin.
10: Uy!
9: Mga 100 meters ang nadaganan yun niya. Una siya nalupog kining adapita Attorney Rupil, no? Kini nga kung ipakita sa itong live, diha yun siya na ligid in town, base sa atong mga sayo nga hulagway diha kaganiha. Ikuha na yun eh, pag humag-process sa atong suko, pag-abot sa taga-funeral parlor, gitanaw na yun, why laing samad nga, visible na yun sa atong kapulisan, kini yung iyang diog. Klaro, o posibleng sanggot, o kutsilyo nga hait baka kayo, Attorney Rupil, kay
10: so ang balay o ang tindahan din dito, gihimo ang krimen pol, dool na diha, laylayo pa.
9: Layo, dito sa ibabaw, Attorney Rupil, mutungas pata dito sa ibabaw ang gilayon, mga 100 meters, gikan diri sa atong patrol. Kinigiparkingan sa atong mobile unit, Attorney Rupil.
10: Pero masubay kaya, man ang mga dugo, Paul. Sa ato pa, ang atong kapulisan sa ilang pag-investigate, naklaro nila nga dito himuang ang krimen sa may tindahan.
9: Oh, mauto isulti ni Police Corporal Paul Pino na dito, dito siya sugdi o hiwa. Dito yun siya dunggaba, Attorney Rupil. Umong siyang liog. Ula siya, natumba diri kay nakadagan man siya, Attorney Rupil.
10: So, no? Kanang lugar lang ngayon mong gitumba nun, mauna ka na diha, natumba. Kini maong biktima, Rajuman Paul.
9: Oh, kining kalsada, Attorney Rupil. Dulugon ni siya, dilinon kay yung dulugon. Dulugon nga may pagkakurpada gamay. Din ni siya naloko. Kanang atong hulagway diha, Attorney Rupil. Nga, naatay sa ganihang kadlaon, naatay ganihang mga alas 6, karang tabunan na siya, Attorney Rupil, mga pasado na alas 6, nga itong naabtan diri, so mauna ang iyang purma. No? Hmm. So pag-abot sa taga St. Francis, gi-assist na yon sa suko, pagwaling, dito na ang dakong samad sa iyang ubul-ubul iara, Attorney Rupil. May ojo ni...
10: Naay mga immediate family ni siya, Paul? Immediate family.
9: Kasi iksoon, impact kasi iksoon, Attorney Rupil, nga akong gi-interview ganiha. Pulos pud ambot ang tubag.
10: Uy,
9: unta na ko, naabay kontra, naabay nasulti siya nga luna sige kaaway. Pulos ambot kay igorasan ko no siya gipahibaw nga nakita na diri si Juan nga patay na. Ligdas na diri ang dapita, Attorney Rupil, matong niari na lang siya para sa identity. Ay ang pulis ng utana mag-isay na kaila niya, di rin napita, wa na yun kayo ni Sultis at nahadlok siguro na yun. Na siya dool-dool nga balay, ay tindahan, pero kung kadlaon lagi, atog ni sila tanan, mingaw kayo ni diri.
10: So, kung nahitabo na, mga alas 3, huwag yung makatabang niya, alas 3 kadlaon.
9: Wala yun.
10: Unsa ka layon, pila ka dupa ka ng balay, Paul, nga pinakadool diya sa crime scene?
9: Kuwan lang, Daplin Regis daan, Attorney Rupil. Daplin Regis. O niya, kining sa atbang po, mga kuwan rin yun, 5 metros Regis.
10: Katong tindahan nga din dito, gihimo ang krimen, wa makabantay ang tag-ias tindahan o doon na may pig-ake dito?
9: Milag-ake? Ang polis nga nag-imbestigar dito, sirado siya pagkahitabo, Attorney Rupil, o niya, wa sa sila'y nadunggan ka komosyon. So siguro pag hiwaan eh, iparong pisya dito, itaga na lang pulisya dito pa doong subos, kaya naaman dito ang pinaka tuluman siguro ni ka mga balay ni Attorney Rupil. Masig, ang iyo na una, kagang ko dito subos, kaya nas, doon na siguro yung makatabang na ko, kaysa dito siya sa nahitabuan o sa katindahan lang na sirado. So dito siguro namasin na siguro ito siya nga, og ari ko mudulhog kog balik,
10: okay, Paul.
9: Nahukog ibalik si Sagi.
10: Gamay lang, Paul, ha? Karon totood lang. Mag-commercial sa kadali, pero mas mayo nga itong antuon tindahan din nahitabo itong krimen. Magdagan lang ta dito pa doon sa itong patrol, pero karon totood lang, standby lang sa. Mas mayo nga makita na itong sa gilayon. Masubay man ang mga dugo na naa. Human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9:24 na.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
21: ACS. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
22: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
23: Food's here, guys.
22: And feel the vibe.
24: Best concert ever!
22: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Armor up for adventure with Biogenic.
3: Set living testimonies.
5: Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
6: Taas ko sugar o ganang nakuibakto sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
5: Pinagi sa pagtumar sa Set Panyawan Plus Mangustine. Usab ang pag-inom sa Set Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
6: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas na ditong bakto.
3: Living testimonies.
19: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
23: Hello, Washy!
25: Hello, Mommy!
23: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
25: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
23: Mula noon hanggang ngayon!
18: All you need is Pride! All you need is Pride!
19: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
26: ACS.
27: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
18: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
27: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
18: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
27: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
18: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin.
27: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
18: ACS!
28: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
29: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
30: Tingnan ang ilalim ng Shell Yokap
31: para sa Senate Manalo.
30: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
28: Cashali na!
32: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
33: Pinakabaratong nga data
34: sa Shopee na apay 10% off para sa tanan.
33: Mag-user
35: terms and conditions apply. For GTI Fair Trade permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
36: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
16: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
10: Alas 8.28 na mahigala sa Manuban Kaloning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
16: Straight to the point.
10: Kaya nga portion na tulad mahigala sa Sed Liniment Oil. Mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon karon apan dunay maayong balita gikan sa pait. Kana ang Sed Liniment Oil nga may muhatag og kapayan sa atong giantos nga mga balatian. Sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, katul-katul sa panit, biribiri, hubag-hubag, bun-e, pinakan sa gagmay mananap o mga insekto, bisan lamok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga ringgi, malikayan usab. Busa gamit na makapanyawan sa Sed Liniment Oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Sed Liniment Oil, ginama sa Sed Pharma o giapod-apod sa Sed Marketing. Basta Sed Marketing, tatak magaling.
16: Straight to the point.
10: Alas 9.29 na, tumalikan o na mahigala si Radyoman Paul Lauro. Medyo mingaw gining lugar, ha? Na ato nakita mahigala sa sitwasyon dito kung ang krimen na hitabo mga kaigalaan mga alas sa kininang 3 kadlaon gika na disco mga higala wa na ni sa kauli mga sugit ni paminaw nagdaas sa ang motorsiklo onya ni bakta sa lang ni pag-abot sa unahan dunay tindahan mo ni teori sa mga pulis dunay tindahan ni kuan siya ni tuog siya dito ang problema kung barka ni makikitag away ito sa diskuhan ni store kay kininan ni magod kung parigla. Grabe naman sad nga. Kuan, gawas og adik-adik gid siguro nang mamarigla. Pero kini kun dunay atraso kana moy laing istorya. Ngano man nga giat kuan man iyang liog in town. Ato balikan sa Radyo Man Paul Lauro sa dugang report may gala. Pero sige lang Paul, kay challenge kay signal na to de Paul. Okay, so unsa lay available na to nga data nga makuha? Kay medyo bukiran magoning bahin may gala sa San Fernando. So do na day disco dito mga kigalaan. Kay fiesta di ay mga sugid ti Paminaw, so namista ni, nag-disco ni dito, pero nag-inusara sa disco, kisa may kauban niya sa pag-inom-inom. Ang iya day mga barkada, mapangutan na to. Dito sa diskuhan, wabaka mga higalay kaaway ni dito. Waba ni makakitagbangi dito palandaan sa diskuhan. Wa ba kay silos nga naitabuan ni dito? O doon ay lalaking laing nga nagsilos? Kana nga mga anggulo tanawon usab sa atong mga pulis mga higala.
1: Straight to the point.
10: Atong balikan si Rajiman Paul sa dugang report mga sugiti paminaw, no? Kay aron nga masuta tani kay muro magblanko kay taning kalakihan ni ining dunay namatay. Pero laliman ka ni Store nga pagka-describe ni Rajiman Paul o dito himo ang krimen sa may tindahan nakadagan pa siya 100 meters. Damag na lang to, danag. Kay ang iyagong liog mahigala mo igikuan, giabis. Yan nakadagan pagkaginana, kataas nga pagkadagan. So dunay danag nga nahitabo mga sukitig paminaw. Atong nga balikan karon si Rajiman Paul alang ini maong report, pulti-pulting mingawa sa ning lugar. Doon naman to'y balay mahigala pero medyo layo ra. Unya ka ng kadlaon, medyo labihan kami nga ogyod, no? Okay, so atong pagtagad mga kagilaan, kining maong sitwasyon, niining maong panghitabo mga kagilaan, ha? Atong balikan ron si Rajiman Paul Lauro Labot, ani, niining maong insidente. Kining portion sa mahigala to, ganito sa DTX 500, taas ba ang presyon sa madugo? Ikaw ba doon ay hypertension? Basin taas mong sugar. Basin may diabetes ka o niyawara ka mahibaw. Ang taas nga level sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls o nagapalapot sa imong dugo. O sa nakarason, nga nung nag-hypertension ka o gitawag nga ni taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa imong kidneys o daghan pa mga komplikasyon. Sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayos sa samad, pagkaputulo sa tiil o bisan pa gani ang pag-imputin sa mga lalaki. Ayan ang hulata pa nga magkagrabe imong kondisyon. Mag DTX 500 na matakadlaw. Ang DTX 500, doon ay charantin gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung mubo yung blood sugar, kontrolado po imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matakadlaw, magkapanindot sa muntulog, makapugong sa hyperacidity. Gerd fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
1: Straight to the point!
10: Alas sa 9.32 na mahigala ato sa balikan kadali si Rajiman Paul Lauro pero challenge kayo mga higala di ang atong signal dito. Ato lang balikan si Paul. Sige lang Paul, ay nalagad to sa kwan Paul. Sa dapit na maglihok-liho ka kay delikado kayo di makuha ang kwan. Ang atong signal dito gumikan sa kwan. Kinini ang hagipot kayo ang signal mga sugitig paminaw. So mawag yapon di tama ka-report. Atong pabalikon dito sa area nga adunay maayong signal aron niya makapadangat sa report mga higala. O kato lang ipadescribe niya nitong area mga sugiting paminaw nga diin gihimo ang krimen, no? Sagad ko ni mga tindahan ang bukid ay naay balay na tindahan. Mama na. So pagkahitabo ining maong krimen nga duna mahigala gi abis ang liog dito, wa ba ni makasinggit kining maong bikima? At least makamatngon tong tagbay ba o makalili naman lang kung kinsa naghimo sa krimen?
1: Straight to the point.
10: Ila ka tao ang naghimo sa krimen? No? Yan anak may galang taga barangay ra. O kinsabay na ang naadya ron nga pwedeng mapatawag. O baka mahigala na nibat na nis pagkakaron. Katong pa dito pas diskuhan tanaw nun gito mo atras ang atong kapulisan pag check kung unsabay na hitabos diskuhan o maniaway ang hitabo dito. Okay, tumalikan si Rajiman Paul sa dugang report. Yes, Paul?
1: DYHP RMN Report.
2: Juman, Attorney Rupil, balik ta diri sa area o niya, mangyo lang ko sa sukmid niya, ipakita lang na, o nasa yun na nako niya, mauna siya. Ang ilang purok na Attorney Rupil, o kinitindahan ni Nanay Insina, mauni ang degradation na kahigda sa siminto, Attorney Rupil, na naauntay bangko, makita na to niya, naauntay bangko. Nga pwede siya mahigda. Pantungod yun sa kahubog na yun siguro ba. Mm. Di rin na siya ni higda, di rin na siya ni loko, Attorney Rupil, ining siminto nga bahin, ining gamay na po nga tindahan doon, ining pamilyang Insina, di rin sa lugar. I don't know, og nakita na na sa sukmed na to, Attorney Rupil. Ako na nagisin ang lugar. Gitabunan na ninilag abo, Attorney Rupil, no? Ay naamagyo diri ang daghang dugo, no? So, pag-igo niya si Eli o bango ni siya, taga ni siya, Attorney Rupil, pabalik diri sa ubos, dulog. So, kana mo nang hulagway, Attorney Rupil, no? So, muna tindahan ni Nanay Insina, wa ni niya katulgi, di yun din nila katulgan kaysa atbang ni Attorney Rupil, naa dito ilang simintado nga dako nga balay. So, munaog lang yun sila diris ubos kay tapad man ni silang purok krasad kinilang bahay kubo sa ilang purok.
10: Aso ay tao na yung tindahan na pag hitabo, Paul?
2: Pali sa tao kay di maninila katulga panahon sa pagpanira na nila Attorney Rupil, ilalani ablihan o adlawan ng dako, no? Ay ilang balik niya, ginagmayram na yung mga kindi, mga chicheria lang Attorney Rupil ba? O niya, light materials sa niya tindahan kana siya. Alatoy pagkita doon ay nagpadi ang kung nag piso ng water. O niya, kana mo na yung tindahan. Nya kini ang purok ni nila ang muna ni mong maagian ang ilang purok niya din tapad ani ang ilang tindahan so kining siminto kining nayo gibubok ng mga abo diha nagloko ni si Juan Sibial no kining biktima sa diyang gihiwa ani ang iyang liog sa wa pa mailing mamumuno Attorney Rupil mo ni ron ang subject pa sa atong kapulisan kinsa ka ilang mga person of interest kung do na mangani Attorney Rupil. Kana ila lang ipatawag yun sa ilang buhatan, no?
10: Manay, kuyaw, Paul, o maghidahida kas daplin, Paul. Number one, kung doon naging kontra, kuyaw, nanugway kontra o kinsa man ang mga tawhana, di ba ka na mga adik-adik lang, ha? Nalabihan din, ha? O niya, pagtanaw pa niya may natog atong pariglahan. Kasi ginaanak na ba?
2: No, siyempre, son. Maunay, anak, maunay, gitanaw ron sa atong kapulisan, pero mas gihatagaan ron nila gibugatong niya. Doon naging niya siya na kaaway.
10: Encuentro.
2: No? Nagi ni siya na kaaway niya. Nagian ni si Attorney Rupil dito na ni abot ang punto nga nakahiga yun ang iyang kontra kay diri lang bukid-bukid lang gud. Ugwa lang kay kontra Attorney Rupil mabuntagan ra man ka gud. Nga mo ulig in yum bangon na ka wa may mahitabo nimo, no? Gawas og ana ka syudad diha makatuog kay makawatan ka kanang tumba saging.
10: Pero karon mga panahon nga naay daghang mga adik pol, karon mga panahon lahi magud kanay atong panahon nga naiban mga hubog makatuog sa plain ka sada wa lahi mahitabo. Okay lang, imo kuyawan lang ana maligsan ka. Bata ingon tag dunay mga dautang tao wala ra. Okay ra pat. Karon magud panahon nga daghan na ni mga adik bisan pag kay kontra angay ka magbantay kung mahimo makatuog yung kag tarong-tarong nga lugar nga kuan gyud kay lisod kay tuog kada prince kasada malabian kag mga maldito delikado kayo usa ilang manahon na Radyo One Paul
2: naod na Attorney Rupil tungod sa bisyo nga drugas wa ta kahibaw nga itripan sa disya no kay sa background check wa man siya reklamo sa barangay wa may away wa may kontra sa gihimong background sa atong kapulisan niya so posibleng naanay kontra, walang pa masubay sa atong kapulisan, or gitripan ba ka nis mga adik? Kay kinirabang magsiko, Attorney Rupil, kini barangay magsiko, noted na ni sa atong kapulisan, yan naapoy drugas po dire.
10: Grabe ba yung San Fernando, Paul? Grabe ba yung San Fernando, Paul? Sa mga drugs-drugs lang?
2: Naanay na ni sa listahan sa atong mga law enforcement unit, Attorney Rupil, kining San Fernando, murag kining magsiko na hisgutan ni Attorney Rupil nga laapoy binaligya ay po diri sa Cebu nga wa pa jud mabadlong hangtod karon Attorney Rupil no so ang pating lawas gikuha na to unya ang kabanay gikuan pa to gipauban to sa atong kapulisan para kuan pa og dugang investigasyon ani para mo resulta nga do na ba kay ma pinpoint nga mga responsable ani kung kinsa man kay mga tao ko diri tungod kay ang trabaho mag-uuma Attorney Rupil kalikayan nga do na jay takin nga mga sanggup no sanggup sundang ay mao na madali-dali ni mo bugwal sa imong uma Attorney Rupil kung do na kay mga itanom-tanom kun sa imong yuta no so wala ra na diri okay ra na diri magtakin-takin sanggup so kinsa mga tawha ana no ang nakita so mao ni ang subject ron sa atong kapulisan ang dunay nanugon to si police court Pino nga dunay mga kasayuran sikretuon lang sila karon matagaan po justisya ang kamatayon in town nining maong biktima why about jud kay nakatug sa kahubog unya giabis lag galit ang iyang obol-obol pastilan so sakit kayo nga kamatayon Attorney Rupil so nanghinaot na ito kapulisan, di ato'y panawagan si Police Corporal Paul Pino. Masikritoon lang sila, no? Kaya ron matagaan po gusto siya, ron sila na mo adto dito. Anyway, sigurado yung itong nagkadugo sa, no? Piskan yun ito siya, Attorney Rupil.
10: Sigurado yun.
2: Kaya paghiwa niya sa niyong, sirit man na, o kang dugo ato niya, diri yun sa sinina yun. Ang uban kay diri lang daan yun sa nahitabuan sa tindahan. Pero tinighanas dugo yun. Gitabuna na lang ni Oga Abo sa tag-iya hinig tindahan kaya rundili kengil at tanahon. O niya, kuhan, andirisad sa natumbahan po niya. Gawa sa iyang mga tunob niya, kaya iyang footprints niya nga. Alama-lama ang iyang tiil o dugo na niya ito ni Rupil na lakra yun diri sa kalsada. Una siya natumba na
10: diri sa may... No? Ganang tindahan, Paul, o ibutanta atong istasyon on sa kalayo, gikan sa atong istasyon, padong dito sa kuhan. Asa man napit, ma-describe niyo, padong sa NBI?
0: Sa Lexmark.
2: Diara sa Lexmark.
10: Lexmark?
2: Ana. Uh-huh. Ay mga 100 meters man ang distansya attorney Rupil Kapin, no? Niya.
10: So, taas-taas iyan na daganan. Wat na say, kuhan. Iabis ang iyang liog kung nakadagan siya, taas-taas pa.
2: O, kanagigingon niya, danag, gani, danag na in town attorney Rupil ba? Kung maka-describe lagi ito, pareha ng mag-ihaw tag manok, mga imo nang putol ang ubol-ubol. Buhian imo. Dagan pa. Buhi pa. So, mura, mauni na itabo niya, mga wala siya mamatay pagkaputol siya ang ubol-ubol. Nakabarog pa siya. Isan siya ang kahubog, attorney Rupil. Pero nakasubay pa yun siya sa daan. Daan yun din yung nasubay. Huwag yun din yun nga ka lang na dusmo siya din sa kilid sa daan. Huwag. Nasubay yun din niya ang daan, attorney Rupil. Una siya na loko in town ang biktima din sa simentado nila nga kalsada. There is habig na sa barangay Magsiko, no? Sa San Fernando, Cebu, attorney Rupil, no? So hopefully ang atong kapulisan bisan og kuan na sila usa ka yano nga mag mulupyo diri construction worker so ato ni tinud-on nga makabot ya po lang ilang hustisya ilabi na sa killer ani og naghimo ani attorney Rupil way siguro naminaw gay ito nato road guys ipa ko kay diri San Fernando. So ato ni signal diri sa San Fernando gyud labi ang kakusog diri ang DWA space so naminaw karon. Na uli-uli ana sa kag naunsa baka ni siya sa naunsa kani siya ang pagkaytabo ang anong iya ni hiwa attorney Rupil Lee og ini biktima og naulian man sa kakaron mas mayo siguro mo tahan na lang siya nya iya ikumpisal sa atong kapolisan ni anong iya ni gihimo no? O naba siya kasuko personal nga kasuko ni si Bial no so kinsay mamumuno ani so pakita na lang kaysa magpabilin siyang magtago niya musod ang konsensya attorney Rupil lisod na kaayo no
10: katanaon so, ni Paul kay base dito sa diskuhan pa ni dito nakitag away sayon ka na matres o nakikita kuan kung kinsa to yang gikainom dito sa rogwa ni barkada sa dito sa rogwa ni gika istorya dito sa diskuhan
2: so mao ni ang gihimo sa police kaniha sa ilang pag-ari diri sa area din siya nakiting nga patay na attorney Rupil. Ang ila pong ubang team dito po sa diskuhan, nagsusisusay po dito pero I doubt, doon na ba sila na istorya dito ng mga makasulti, yun, o kinsay kauba na ni kinuminom niya ng gabi, nga rin na sa kadlaon ka, ay mingaw naman dito, good, no? Hayag na, pag-abot sa itong kapulisan diri, kuha naman eh. Hayag naman, banag-banag naman attorney Rupil kay iba na bana na hitabo siya alas 3 o niya ang information niya nadawat sa itong kapulisan diri na mas mga alas 4 alas 5 attorney Rupil. Dayo ng alas 6 o niya. In fact, ang funeral parlor team sa ano na alas 7 yun nakaabot diri sa area para nahipos itong patayang ilawa sa biktima in town attorney Rupil, no? So hopefully ang atong kapulisan naa lagi ma tumbok nga responsable ani unya mo lagi to nanawagan to police nga tinabangay ta no ang pagtinabangay sa witnesses alam mo kahadlok isekreto lang yung kuno sila anyway dili man mo hibaw-an pod nga kamo lay ni tape nga kasulti lang si ko ani ka patay na sir so dali na lang kayong pagdumdum sa balay, maganla na lang, may bawaan kay ginigong barangay sa probinsya. Dali lang kayo ni pagdumdum sa balay, maganla lang sa gangga, attorney Rupil, no? So, mauni, ato lang ni himuan pagdugang paluap, attorney Rupil, no? Kining grabe nga matawag na to nga brutal nga pagpatay nining on-call nga construction worker diri sa barangay Magsiko sa lungsod sa San Fernando. Kauban ni Speed Pilot, Jesse Sumampong, ako inyong Radyoman Paul Lauro, DYHP. Tatak RMN.
0: Number one sa balita. Number one sa komentaryo. Number one sa drama. At number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu. The official overall number one. Number one.
4: Rush Boy Nationwide.
10: Atong atak na alas 9.45 na mahigala sa manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
10: Palihan ko na ko inigakuha ng mga video, dong names, kinigipasan inikin. Palihan ko na ko lay. Ang actual CCTV footage sa pagkabagsak sa tulay dito sa Tarlac City. Uy, sa banay tungod Japanese pagbaha mga sugintig paminaw, no? Grabihan ng hitabu, ah, uy. Niya atong balikan mahigalang impeachment trial ni VP Sara Rontotaod. Kini nga portion sa mahigala tulgato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang Makabuhay nga kapsula nga imong gipangita. Nana dinhi ang tanang sangkap nga imong gikinahanglan aron ipadayon ang ligon nga lawas o hatagag kayuhan ang giantos nga balatian. Gitibo dinhi ang 17 ka mga powerful ingredients maong siguradong epektibo. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Gama sa Heavenly Elixir sa English or mas giila na itong Makabuhay. O sa ka life-giving plant o sa pangalan palandaan Makabuhay, makahatag na o kinabuhi. Gisagulan pa gyud asitaba, garlic plus, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambong, serpentina, sodium ascorbate, vitamin C o human, vitamin B1, B6 o B12. Ang EXL Makabuhay Capsule, EXL Makabuhay Plus Capsule, truly a life-giving supplement, buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Mapalit kini sa inyong mga suking nga butika o galang sa mga dunay pangutana mahimong makatawag or makatext sa 0917-728-1434. Akong balikon, 0917-728-1434.
1: Straight to the point.
10: Okay, niya magitulay nga nahugno mga higala dito sa may Tarlac at osan tagay pagtagad mga kaigalaan. Standby ha, unya ang atong pagbalik sa impeachment may higala nga mga angulo human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9.47 na.
36: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
16: That portion was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
7: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
8: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og sed liniment oil.
7: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
8: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
7: Wow! Mga pagani pag-haplas na ako. Nakagaganda yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
8: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
9: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
11: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
9: Mas klaro na ba bisan gabi?
11: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
12: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog og cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa RMN Broadcast Center, Ground Floor, Capital Central Hotel and Suites, Eniscario Street, Corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. So what day og ihulog sa official raffle drop box? Kada simana, doon na kichansa nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Dunay cash prize nga pwedeng madaog og dunay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency og RMN are disqualified from joining. Ang mga Makadaog, Isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered yung mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
16: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
10: Alas sa 9.50 na sa banuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
10: Okay na nga portion ito gato may gala sa EXL Black Coffee. Kapoy baka sa adlaw-adlaw nga trabaho? Sulayi ang EXL Black Coffee. Doon na kini mga sangkap nga may HMB para sa abtik o hamloy nga muscle recovery o peak ATP para sa dugang kusog o kabaskog sa adlaw-adlaw nga hagit sa kinabuhi. Para sa trabahante, atleta o bisan kinsa nga gustong himsog nga ang panglawas o aktibo nga kinabuhi o sa katasa lang, kusog matag-adlaw, EXL Black Coffee with my HMB and peak ATP. Kauban sa EXL Makabuhi Plus Dietary Capsule alang sa mas kumpleto nga panglawas. Kahimsog o kayuhan alang sa kadungganan sa kahitasan.
1: Straight to the point!
10: Alas sa 9.51 na, niya pa mahigala balikan sa ato na yung kuanas, dili pa tamatong impeachment. Napagila yung tulay nga nahugno dahil sa may tarlak, mga sukit yung paminaw. No? Unsa ba din yung kalakiha nga kuan man? Portions Aquino Bridge sa Tarlac City, nahugno ni. Gabi iday ni day. Taliwa sa kusog na uwan, tungod sa habagat. Adyo, San Isidro, Tarlac City. Matun pa sa atong information office nga may nagsultian eh. Ang CCTV gikan sa Tarlac San Isidro Tarlac City Information Office. Mga alas 11 gabi din ni atong tanawon ko ng CCTV no be. Gabi ha kani kani. Kani mo ni ang tulay, baby. Oh, no. So alas 11:56 di ay. Tanaw oh, pati pagkahugno ay. Nahugno gyud. Gawas tong balay di ay nga naano di pag na kuan hugno. Ha? Pagbagsak sa Aquino Bridge no? Aquino Bridge. Sige, rewind ko ng gamay dome. Aquino Bridge yan eh? Oho. Okay. Gamay lang kayo mga sugiti paminaw ha. Ni Tadlas ni sa Tarlac River sa Romulo.

0: kusog-kusog ni baha, oh? O gunya na hagsa kini, dilit ni, ang pasabol ni, kano, oh. Ta, uy lah, kabihan yung pagka, hagsa amang higala. Mauni, mga kagalaan, ang actual footage, portion sa Aquino Bridge. Sos, Aquino para ba'y apelido? Ang nadain ni maong bridge, Aquino Bridge sa Tarlac City, na hugno, before midnight, taliwa ni sa kusog na uwan, o tungod sa kakusog sa current sa sapa. Subay kini sa napadayong uwan-uwan gumikan sa habagat. So, imong tanawang CCTV footage, alas 11:56 yun, no? 31 ang seconds na. 2300 hours and 56, no? Mauna, alas 11:56 ang nahitabo sa San Isidro Tarlac City Information Office ni nga CCTV atong source. Ang bridge details na tukod ni atong 2001, ang location ni Tadlas ni sa Tarlac River sa Romulo Highway sa Tarlac City. Unya ang purpose nag-connectar ni sa western part sa Tarlac City paingon sa poblasyon area. Aquino Bridge ang anan ni day, no? Lahi kini kini mga bridges gud mahigala gi panganlan manig mga kuan gud pareha ba sa atong kining second bridge sa tuos Mactan og Cebu nga ginganlan og Marcelo Fernan bridge, no? Marcelo Fernan Bridge. Mamani atong Chief Justice kanito, may kailangan si Chief Justice Marcelo Fernan nga taga Sugbo. So, kinipod Aquino Bridge. Named after mahigala ni Ninoy Aquino ni Indeken. Sus, Ginoo ko. Pirting pagkahugso, hugnoa mahigala, gumikan ining grabing pagbaha lagi dito. Dito sa maong area. Ang lisod ani, manood ni mga baha dito mahigala sa mga kalsada. Dito sa, kwan? Muna nga, kung doon na mahigalay budget lagi ng flood control, iayo, gyod, kisay contractor nga naadiha. Dili, gyod, substandard ng mga materials nga gamiton. Kay karon mga panahon na, marag nikusog na gining mga pagbaha, mga sukit, di paminaw, grabe na gyod kaayo, mga kagilaan. Muna, kung ingon, sige, kamay ko niyong gusto, ipadayon ang impeachment, ipadayon lang, kay mamay niyong gusto. Marag ayaw, kalimti ang investigation usab sa flood control. Kay dito sa Pampanga, mga higala, simbahan yun ang gi, kuanan, ang simbahan yun maoy gi sa Napans tubig. So, dili ni mada o hipokrito ta, nga maaitang mo kunuhay anti-kuan ka, graft crusader ka sa usa ka butang, nga na'y mas dako nga corruption, di ka katingog, sa omnan pagka, kuan na to ana, nga ikaw usa ka anti-graft crusader.
1: Straight to the point.
0: Kunay dakong problema diha mga sukit di paminaw. Alas 9:55 na sa atong banuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Now, ato sang balikan mga kaigalaan katotoang impeachment trial ni VP Sara. Ni ay laing pangutana mahigala nga tinaw kayo. Niya natubag po nga tinaw sa witness nga si Limuel Ortonio. Atong balikan kining angulo ang pangutana mahigalang gi-raise ni Senator Camille Villar. Atong paminaon mga kaigalaan ang pamahayag ni mga questions ni Senator Camille Villar. Sige kuno dong names me. Okay,
2: you may proceed when you have 2 minutes, ma'am.
3: Okay, thank you, Mr. Presiding Officer. Good afternoon po, Mr. Ortonio.
2: Good afternoon, Your Honor. Mayong
3: so,
2: hapon.
3: Mayong hapon din. I just have a few clarificatory questions for you, if you don't mind. Tama po ba kayo ang Assistant Chief of Staff ng OVP?
2: Yes, that's correct, Your Honor.
3: And kayo po ang sumagot dun sa AOM na pinadala nung ng COA. Kayo po yung nagprepare ng report.
2: Yes, that's correct, Your Honor.
3: Yes, and ano yung mga, what was the process in which that you did that? Or what were the things that you had to do? You prepared the AOM, you consulted with...
2: Nung na-receive po yung AOM, ma'am, I informed the Chief of Staff and the Vice President. And from there was an instruction to me to coordinate with the Special Disbursing Officer and the Security Officer, which I did also, ma'am. And then from their replies, ma'am, I drafted, no, the response. And then I submitted the reply for final approval to the head of agency.
3: And of course, in your capacity as the Assistant Chief of Staff and in your own capacity, sa inyo pong palagay ay nagampanan nyo naman yung inyong role dito sa prosesong ito at nagawa nyo naman adequately yung report.
2: Yes, at the time, ma'am, yes, I would say so, ma'am. Because from the issues that were raised in the AOM and in the NS,

0: marami pong mga concerns or issues na natanggal po doon sa final na na natanggal doon sa notice of disallowance that we received.
1: Okay, and lahat yung mga requirements naman ay na-fulfill nyo naman doon sa report, right? A majority of it.
0: Yes, all the lahat po ng mga concerns that were raised, we were able to provide answers and supporting documents.
1: And doon naman sa and doon po sa AOM, anywhere in the AOM did it say that there was a misuse or misappropriation of the funds?
0: No, there was no mention.
2: Okay, pause, okay. Pause.
1: And
2: so sa AOM audit observation memorandum nga ila na dawat, wala magingon ang kuwa nga dunay misuse of funds day. So wala magbutyag dito kana nanan ha sa AOM o sa NS o inguman sa notice of disallowance, wala gyud mahigala dili issue sa kuwa ang mga aliases o dili issue sa kuwa ang 11 days nga nagasto. So kini mahigala ang gipadako nga istorya labot anang 11 days nagasto o kining mga alias-alias nga katawanan ang mga ngan. Gipadako lang ng istorya ha, but wa say legal implication mga sukid ni Paminaw insofar as the impeachment proceedings is concerned. Considering ang kuwa mismo dili na maoy punto sa kuwa nganong gisuhan sila og audit observation memorandum, gisuhan sa INS, gisuhan sa notice of disallowance, dili na maoy issue.
3: Straight to the point.
2: Gipadako lang ni sa pag para ba lang pagsugnod sa mga tao dahil hala, biatos man ni ngan ani, binuang gyud ni. Ina na ba pagpa sugnod sa mga tao. Problema ron ang mga tao. I-underestimate nila ang understanding. Wakman. Wakman mo silaob ang mga tao, anan istor. Ha? Kaya dili man isyo. Manigiklaro ni Camille Villar, nabay misyos, wa. Wala mahigalan na butang dito nga pa-explain nun kay dunay misyos. Wala. Kinipagpakon yun sa mga tao, magkaangan, piatos, daigingan lang, may galag, andilim, day pikit, ana. Gihimong katawanan, dapat binastos, may galangan. Kung bastos ang paminawon sa Bisaya, pero lili ni bastos sa Tagalog, nga sila chika nga mo'y naghimo ni ining maong mga aliases. Kung isya magaling mo'y naghimo o mga aliases na nidaan dito sa ground.
3: Straight to the point!
2: So, para ba pagpasuko sa mga tao dahil dili man isyo? Muna ito timanahan ang punto mahigala, dili maoigi point out sa kuwa nga isyo ang aliases o giuman ang gasto sa 11 days, dili mao. O gwa giingon sa kuwa nga dunay misyos. Sige, ito ipadayon si Camille Villar, dong names.
1: Are the findings of the AOM final?
0: No, ma'am. It is subject for comments, ma'am. And right now, for, ano po siya, ma'am, motion for reconsideration.
1: Ah, okay. Yun lamang po. Maraming salamat. Daghang salamat po.
4: Camille Villar, you may proceed.
2: Kato nga, pangutan ng Camille Villar, na patinaw yun mahigala nga sa AOM, dili maoy issue. Walay misyos, wala magmention ang kuwa nga tubagan ninyo kay dunay misyos, wala. May pa mangayo lang ang kuwa og additional nga mga documents og napasar nahatag naman po nila mga kaigalaan. No? Nya nganong wa man ukbi kuno ni kuan kay man gusto ni Rafi Tulfo nga ukban tong mga kuan day. Katong sa kuan kay ra mahibuan kuno mga pangan. Natubag po na sa pangutan ni Amy Marcos, dili man po maoy gi point out sa kuwa. Ano minister pa man imo ukban nga wala man say security clearance. Nga mangukab lang kanin ha, mahigala og nay mga communication nga naigisealed nga envelope. Palihara ko na natong natin maabdan kayo na kin liter ni mo panalitan. Di ba nang tapos sa ukban dahil ni Muel? Bisa pag may kauban mo si Slum, ano di ba ni ukban? Sinaligan man ka ni Kwan. Ha? Magkadawat ka ron ang gwardiya og sealed envelope. Para ni kang kinggali niya, ukban dahil ni Jimmy day. Kunya imo dai pa ko tanong ano man imo ukbi dapat gi ukban imo. Wala na ukbi mahigala ni Ortonio, gi-explain niya na nya kang Amy Marcos mahigala nga pangutana mo imo patinaw ana. Sige dong, ato paminawon ang pangutana ni Amy Marcos. Okay? Sige. Sige, Amy Marcos ato paminawon mahigala. Sige, gamay lang kay dong ato kini nga portion sa manginabuhi sa tagamay kasama ni Muel. Andama lang sa diha. Kini nga portion to grant magala sa G-Detox Plus Herbal Capsule, mga timailhan nga kadunay daghang mga toxin sa imong lawas, maong dili ka regular nga makapagawas imong hugaw, dugay kang mahilisan og magbutot ang tiyan. Makasinati sa bug insomnia, kanunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan luta-lutahan, dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa wag tanga ka ng mga toxin sa imong lawas, ano maangkon ang may panglawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog nga herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
3: Straight to the point.
2: Alas 10:02 na, tumanuman karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Nang bisan pa mahigala og assistant chief of staff ka ni VP Sara, pero wa man kay security clearance nga mga blilang kanihag mga sealed envelope. So wayay ko no, ikaw ni Stone, nakay suwat panalitan, sealed envelope. Niya, ni Abots Guardia. Hindi na ablihan ni Jimmy. Uy, taka na siya abli. At pabalikan ha, kinatong dugang explication naman lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdong. Alas 10:03 na.
3: As this brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
5: In 5 meters, turn direct.
6: Ha? Asa ko no?
7: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
3: GCash G-load. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus, dibitin!
8: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
9: Kaya ko pa.
8: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
10: Kaya ko pa.
8: Patong-patong na projects, sige lang.
10: Kaya ko pa.
8: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
11: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyo suki nga tindahan.
3: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
12: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
13: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
12: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
15: Food's here, guys!
14: And feel the vibe!
16: Best concert ever!
14: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Armor up for adventure with Biogenic.
17: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
2: Atong atak nala sa G-Size na mahigala sa atong uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Dugang mga punto mahigala kining mga pangutana ni Senator Amy Marcos, Senator Judge Amy Marcos ngadto sa witness. So, di man iha, ang isyu mahigala labot sa aliases ato pa nang tagag pagtagad gihapon kay dunay pamahayag si Ruben Padilla ana o si Bam Aquino, aligre sa tong ilang mga tubag-tubag, pero karo lang nga dili mo isyu sa kuwa indekin. So kung imo bang ayuhon og sabot gyud, dili man isyu ang alias. Dili man na mo gi-point out sa kuwa sa ilang AOM. Dili mo gi-point out. Hasta ang paggastog 11 days, mabito to giklaro ni Attorney Pua nga pwede ba nang gastuhon og 11 days na by prohibition, wala. So dili illegal ang paggasto mahigala sa 11 days. Kay gi-explicar ni Ortonio sab nga do na nay arrangement on the ground even before ni anang nadawat nila mahigala ang kwarta. Pareha na bag do na nay arrangement dito sa imong tindahan nga utanganan, wa pa mabot imo sweldo. Apantuan na. Doon na mo yung mga arrangements dito ni Stor. So pag-abot si Musildo, bayad ka, wala nimo gilusta yung kwarta, nahulot lagi bayad sa utang. Isa may makasuway kuno ana ang uban dili ka-relate kito mga dato na mga kwan. Pero katong mga igo-igo lang gitaon, ka-relate tayo eh. Dami sa una bitaw, pitsa 15, bayad ming dilya dito sa, dito ba, Nims, kaila kang dilya, Nims? Kakaon ka sa ila, Nims? Maumantin mo pakaon na to sa una, dito patas pika si Bianan. Tapadlas ko ba? Utang ka utang, pitsa 15, bayad. Awan na yung mahabilin si mong kwarta. Nahurot yung sildo in one day. Ang angay, bayad ba ka sa utang? Wala na ni mo gi kwan, wala ni mo na gi lustay ang kwarta. Ibayad sa utang. Dagi mong sildo nga good for 15 days, pwede mong trabaho 15 days. Pagdawat ni mo sildo, wala na gi utang naman na ni mo. Mabita nang giingon sa mga pobre, dili ka-relate ni mga dato. Ha? Kining mga middle class, maka-relate. O andre sa ubos-ubos. Pero kato mga tuan na mga higalak, mga nagpuyog, mga high-end subdivisions, dili sa ka-relate, ana. Muna nga, maglahit yun nga itong kalibutan. Ha? Sabton na gano'n sa nato nga, kining issue mahigala about ining mga panghintabo sa itong nasod, doon na yung mga dili ka-relate. Bisa kini akong gisulti. Doon na maging musupak. Sige lang, ato respetaran. Namay suko sa kong komentaryo, nga naman wa sila ka-relate. Pero doon na mga higalay, suko sa kong komentaryo, kay sildado po sila kay trolls. ila po ng panginabuhi, no? Naman tayo mga nailhan sa ginana, mahigala nga kuan. Di man tayo matao gahapon. Ah, mismo ganit within the media industry dahi, naman tayo mga nailhan anay nana. Dili lang po na ito hilabdan kayo mo po ilang, mauro po ilang dugang buhay-buhay po lagi nila. So, ila lang po na. No? Pero katong mga nakarelate na ako mahigala sa akong gisulti, kanang masilduan ta. Pag sildo na to, ang atong sildo, 15 kaadlaw, pitsa 15 nagsildo na. Katungan yung ato dito niyo, pitsa 20 mo na yung sildo, o pitsa 5, giisbog. Wapa mo abot ang adlaw sa ting sildo, ang imo mga higalang, gikaon naman mo daan. So pagdawat nimo sa imong sildo, gibayad nimo sa kadlaw ra, nga igot na nakakuan, bayad nimo na hurot yung kwarta within one day. Gilustay na nimo. Wala malustay. Nibayad lang ka sa imong utang, ikaon na nimo daan ba? Ha? Mubitan nang giingon sa mga pobre nga, wa na magsalig sa kuan. Sildo, nagsalig mo sa utang. Dili, kini ko mga pobre, pa yun, wala, dili man sildo yung gisaligan. Utang ang gisaligan. Kung sa may pasabot, anak, nga at least bisa magkapubri-pubri ta, doon naging mo pa utang na to, kaya mo bayad ta. Ha? Realidad na sa kinabuhi. Kanigo mga dato, labi pa kato mga paldo, batas mga kuanday, paldo-paldo, kato mga paldo-paldo sa mali-malitang kwarta. Wa to magsalig sa nasweldo. Pero lahi nga concept. Wa magsalig sa nasweldo, kaya naghamang kwarta sa malita. Di na may banan lang sildo. Wala balihay lang sildo. Pilay mo soda sa kwarta, bangko, okay lang. Taaman, gatubod mang malita. Lahi po tong ila. O kato mga dato na, wala sa mag, di sa karilit sa kong gisulti ba? Muna nga ang masa na karilit sa kong gisulti, kaya parihata o kaagi. Parihatag na kaming mga naagi dito sa kuhan. Karang nimo ilay, ikaw Benji, kita may kauban dito sa una, dito sa Picas nga estasyon. Inig, abot sa sweldo, may ganito dilya, napamadilyahan to doon. Pautangon na gamitong dilya. Lista lang ka. Oo. Layo pa bang sweldo? Lista lang. Taas-taas kito pisi sa dilya, Nimuel. Napamadilyahan ito, no? Sige, pagpaninda. Wana? O, tapad to sa among sibianan sa una. O, wana manindas dilya, day? Daghang na luwas yung dilya. Bisa si Babi Nilosaro, na luwas itong dilya. Ha? Labi pa kami kanito. Trabaho ka sa among radio station yung trabahoan sa una. Ah, ikaw ni Mel, kasuway ka na, retroactive ang sildo na mo dahi. Kana pagsugod yun yung trabaho, within 6 months, ikaw silduan. So, inigdawat sa imong sildo, 6 months ako, 6 months magkuma mo sildo eh. Kami mga kauban ni Alan Domingo. May buntag niyo mo dahi, Alan Domingo. Pakalilit man, Naka na 6 months wa kay sulo-sulo, retroactive ay mong pagdawat yung silo, retroactive. Bayad mo sa utang. Pagbayad mo sa utang, nahulot yung silo. Wala na, nalustay. Nahulot niyo. Ay! Magiging yun, wa magsalig sa sweldo, nagsalig sa utang. Ay! Ano na yagi kita katawa, mga sukitig paminaw. Una nga, kanapon mga higalang question ni Amy Marcos. Wala man, wapon niya ablihi ang mga envelope ni Ortonio, kaya di man maoy gi-require sa kuwa. Di man maoy gi-point out. So ang mga issues mga higala nga makarelate ang masa karon. Kuno mas daghan gyud mahigala ang kwan. Mawitan ingon ako di man tawko para nako. Kapoy kaning impeachment kay ngano kwarta gud sa mga tao ang gasto gud ana. Unya ang ato ba nga napay daghang mga problema. Lima kag 2.2 billion ang gastuhon. Paghuman in 90 days ng impeachment gihatag pa na sa mga pobre dako matabang. Pero og padayong impeachment pabor gyapon ako kay naman ko discussion kada adlaw. Ah, mudaghan po na akong followers, ah. Ay! Sige, ah. O magiging yung gusto, pero ako ba nga, i-appeal po ng Investigations Flood Control, isod po kayo ng kalakiha o pasagdan lang nato na, ah. Na atong balikan, kining pamahayag, mahigalang, ang mga questions nga gi-raise ni Amy Marcos, niya atong ipaminaw, long names.
15: Yes, maraming salamat. At naintriga lang ako sa nasabi kanina, no? What's the documentary evidence of payment? Sa palagay ninyo, ano yung katibayan na nabayaran at hindi?
0: For the documentary evidence of payment po, we submitted the acknowledgement receipts.
15: Yung AR pa rin. In the context of rewards and incentives, what's the documentary evidence of payment?
0: Based on my understanding, ma'am, acknowledgement receipts.
15: AR din. Wala talagang resibo, walang voucher, walang invoice. Ganun po ba?
0: Ang understanding ko po, ma'am, it's the acknowledgement receipts, ma'am, can suffice, ma'am.
15: And the COA did not require OVP to submit what was inside that sealed envelope. Nasabi nga ninyo kanina, yung AR lang ang binuksan nyo, hindi na tinignan yung sealed envelope. Kasi ba hindi required ng COA yun?
0: Ma'am, when we submitted the initial po na comment ng COA is that we submit documentary evidence of payment to include also either ARs or official receipts. We submitted po ARs as documentary evidence of payment, and in the notice of disallowance po, there was no concern anymore in terms of the acknowledgement receipts, ma'am.
2: Pause. Explain ito. Ah. So, ang pangutan ng Amy Marcos, wala'y resibo, wala. Kaya hindi pa ngayon, i-aro man dahi. Acknowledgement receipt will suffice. Buti pasabot, okay naman ang kuha. Anong imo pa mang pugson yun, mga higala nga, okay naman kuha because this kind of funds is not like the regular funds sa mga opisinas gobyerno. This is confidential funds. So, ang treatment is very much different from the regular funds. So, muna iyang i-explain niya, ipangayuan o documentary evidence of payment, ang iyang gihatag ang AR. Yan yung okay naman ang kuha. So, doon ay acknowledgement receipt na gihatag, niya doon ay sealed envelope. Katong sealed envelope, wala niya okbe kayo amang kinahanglan. Di magkapataka ko ng pangukabog ka ng mga sealed envelope ni store. Para ba ng imong letter ni mo, ayaw, di na magkapataka o pangukab na. Kaya may maghatagan kag authority. Nga, sige, okbe na. Di ba na basta-basta? Sa kinsang naminaw na ko karon, kamong inyong mga letter panalitan. Doon na padaan ninyo, labi sa una, uso pang love letter ng dekin. Love letter panalitan, imo, love letter ni mo, DJ Idol Mikey. Unya ablihan day na madawat ni Jimmy, ablihan day na niya himo nang katawanan ano kung sa'yo nabutang dito. Ay! Alay, bisag love letter gani address ni mo Idol Mikey, di pwedeng ablihan bisag kinsa lang. Ikaw gimo abli, imo mana. Muna kini si Ortonio, wala niya ablihi kay di man minister ablihan, wala man pumingon kuwa day nga ablihan. Ang AR will suffice. Mutpasabot, ang katong acknowledgement receipt, igo na. Satisfied naman ang kuha. ni okay naman ako ah. Si Ate Padayon ang pamahayag mga pangutan ng I. Marcos. Sige, prosidong.
15: Yung COA did no longer ask for other documentation aside from the AR and the other documents submitted. Is that the reason kung bakit hindi na niyo binuksan yung sealed envelope?
0: Ma'am, at the time, ma'am, when I submitted the documents, ma'am, and it was sealed, ma'am, as the role of the liaison officer, ma'am, who will transmit documents to the Commission on Audit, there is no specific na provision, ma'am, that the liaison officer needs to open it. I just need to transmit the documents to the Commission on Audit.
15: Thank you very much. At yun nga ang gusto ko i-clarify. Hindi na kinailangan buksan yung sealed envelope dahil yun nga yung AR at yung mga dokumentong nabigay, yun na yung katibayan na nabayaran. Thank you.
2: Tuan na. Wala, satisfied naman. Mauro may gipangayo. So, di na kinahanglan na naman ang mga ARs. Pagkagpanghukab dito, nga mampuka, ina nga panghukban. So inana na mga sugit ng Pilipino, kining pangutana ni Senator Judge Amy Marcos. Mao na mahigalay balik usa dong karon lang gyud niya ma-emphasize na tulong katong kang Amy Marcos dong. Sige, gamay lang.
15: Salamat.
2: Tara ha.
15: Na-intriga lang ako sa nasabi kanina no. What's the documentary evidence of payment? Sa palagay ninyo, ano yung katibayan na nabayaran at hindi?
0: For the documentary evidence of payment po, we submitted the acknowledgement receipts.
15: Yung AR pa rin. In the context of rewards and incentives, what's the documentary evidence of payment?
0: Based on my understanding, ma'am, acknowledgement receipts.
15: AR din. Wala talagang resibo, walang voucher, walang invoice. Ganun po ba?
0: Ang understanding ko po, ma'am, it's the acknowledgement receipts, ma'am, can suffice, ma'am.
15: And the COA did not require OVP to submit what was inside that sealed envelope. Nasabi nga ninyo kanina, yung AR lang ang binuksan nyo, hindi na tinignan yung sealed envelope. Kasi ba hindi required ng COA yun?
0: Ma'am, when we submitted the initial po na comment ng COA is that we submit documentary evidence of payment to include also either ARs or official receipts. We submitted po ARs as documentary evidence of payment, and in the notice of disallowance po, there was no concern anymore in terms of the acknowledgement receipts, ma'am.
15: So inasmuch as yung COA did no longer ask for other documentation aside from the AR and the other documents submitted, is that the reason kung bakit hindi na niyo binuksan yung sealed envelope?
0: Ma'am, at the time, ma'am, when I submitted the documents, ma'am, and it was sealed, ma'am, as the role of the liaison officer, ma'am, who will transmit documents to the Commission on Audit, there is no specific na provision, ma'am, that the liaison officer needs to open it. I just need to transmit the documents to the Commission on Audit.
15: Thank you very much. At yun nga ang gusto ko i-clarify. Hindi na kinailangan buksan yung sealed envelope dahil yun nga yung AR at yung mga dokumentong nabigay, yun na yung katibayan na nabayaran. Thank you.
2: Okay. So, mo to. Klaro itong explanation, Megala. Pag pangayo, Megala, documentary evidence of payment, ang AR may gihatag, okay naman ang kuha. In fact, pag-issue nila og notice of disallowance, kay primero ang issue AOM anday, pag abot sa point nga, notice for disallowance, wa na mo mention ang kuha about ana, kay na-satisfied na ang kuha. Giulugit yung maayo mga kaigalaan niya, kato mga nangangan dito, nga nung waukbe, na kung gusto mong ukban, ipatawag sila chika. Nga nung di man ipatawag sila chika. Ha? Okay naman ang kuha. Nga nung kusyonon pa man nga okay naman kuha. Kita mo, AOM pagod, primero, audit observation memorandum. Unyahan to ni abot sa point nga notice of suspension. Pag-explain nila, pagdawat sa kuha sa explanation, okay naman. Di na minister pa ka nga napakay uting kayon anang mga butangan, okay na natubag na ba? Ngayon ko, okay na ng imong tubag. Kaya ano pa may imong pagkapinan?
18: Ay!
2: Dili naman maoy requirements. So mo na mahigala dihan dapita. Pero ato lang ipadayon sa Lunes pohon. Kaya da, napaydag ang mga angulo ani oy. Katong angul mahigala kang pangutanan cheese. Katong gires ni Subiri. Daghan ang angul ay ato lang itagstag sa on. Kay di mo po mahimo mahigala mahurot atong programa sa lani ha. Okay, so pero watay yung oras mga sukit ng Minaw. Natay mga winners pa na ato sa tagay pagtagad itong mga winners mahigala sa mga nasakpan na Minaw sa DYHP o GFM. Busa magkadawat mga palipay gikan sa itong Sibianan. Danas to linya ron si kasamang Lailin Rabanes Alagadas mahigala to sa balikan. Mga nasakpa na Minaw sa DYHP o GFM. Busa magkadawat mga palipay. Pero sinili pa di ay mga sukit ng Minaw. Nag-chat mo din ato si Kuan. Doon na nagipasa di ay mahigala ng mensahe. Gikan kang Bishop Rubin Labaho, importante kay ni no, kay nag-chat siya mahigala si Bishop Rubin Labaho na malihog og pahibaw og pag-ampo sa mga kaparentihan og mga higala nako og sa pamilya alang sa akong amahan nga si Bienvenido C. Labaho namatay niya atong Agosto 26. Oy, atong mga pasubo no, condolence sa Bishop Labaho og sa imong pamilya no, namatay din iyang papa. Ang haya naa sa naa karon sa St. Peter Funeral Homes sa Imus. Ibalhin ang patayang lawas ngadto sa complex nga nahimutang sa kilid sa simbahan ni Santa Teresa de Avila sa Talisay City sa August 31, alauna sa hapon. Padayon ang haya dito hangtod sa September 3. September 3 din ni ang kuan. Inigka alauna, imidya sa hapon himuon ang misa sa paglubong sa namatay. Okay, palihog lang kong pahibaw. Matod pa ni Bishop Labaho kay avid fan. Yan na ito ni iyang papa dahi, porbida. Naibanan kong listener in yung kalakiha. Pero sige lang ha, kay kinini ang atong mga hinautpunta nga magkapahulay sa dayon, may he rest in peace. O condolence sa tibuok ka Labaho family, labi na ni Bishop Ruben Labaho. Ito ano ni sa nasayon nun sa may Agusan? No? Prosperidad Agusan del Sur. No? Ito na masayon si Bishop Ruben Labaho. Pero naasya, karon din sa Cebu, gumikan ining kamatayon siyang amahan. In fact, kahapon mula nang kasimba to si kasamang Aida nga siya mo'y preside sa Santos nga Misa, mga sukitig paminaw. Okay, so among mga pasubo, ngadto mahigala kang sa kang Bishop Ruben Labaho o sa tibuok pamilyang Labaho, gumikan sa kamatayon sa iyang amahan nga si Bienvenido C. Labaho. August 26 day sa namatay. Adtong kuanday, adlaw Miyerkules, no? Okay, so naara sa St. Peter Funeral Homes ang iyang haya, pero ibalhin eh, by August 31, ibalhin siya mahigala nga to sa Talisay, naamay, kuan dito, naamay complex sa Talisay, kanana ang tapad sa Santa Teresa de Avila, katong daan nga City Hall, sa una, katong dakong simbahan nila yun sa Talisay City. Okay, niya, September 3 ang iyang paglubong. Okay, sige, wala tayong uras mga sukit, di paminaw, unya, nagkata sa itong pagtagad, no? Alas 10:25, dugang mga nasakpan na Minaw sa DYHP o IFM. Busa pa kadawat mga palipay, gikan sa Sibianan. Desto linya karon si kasamang Lailin Rabanes Arigadas. Yes, kasamang Lailin.
17: DYHP. RMN Report.
19: Mayong bunta po sa kasamang regional na Atty. Rufil Balik diri sa Cebu City South District. Nilang grupo na usapang makarawat sa itong mapahalipay. Isip pa salamat sa ilang kanunay pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sila Glinda Avilia, Lionin Maban, Epifanio Obrador, Wilma Abot, Rizal Pangan, Concepcion Avilia. Okay, kasi hindi din niyo sa DYHP.
20: Salamat sa DYHP.
19: Sabi na ko si kasamang Julius Balili, kini si kasamang Lailin Rabanes Arigadas, DYHP Tatak, RMN.

0: Salamat, Lailin Roman Sarigara, sa mga report. Salamat sa mga kabanan sa Research Department o sa mga nasakpan nga naminaw sa DYHB o GAY-FM. Busa na ganaw at mga palipay gikan sa itong Sibianan. Sa nga na lang mahigalas kinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyo, panamilit kaninyo pinagis pagingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalay ko ng Diyos, mayong buntag Pilipinas, Tatak RMN.
1: Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point. The attorney Rufil Fernandez Banyo.
2: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
3: Tatak RMN!
4: All the time, RMN kami!
3: Tatak RMN!
2: One radio is favored by all.
3: Tatak RMN! All the way!
4: Loyal kami sa RMN!
3: Tatak RMN!
2: One radio network conquers all.
5: Number one!
2: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming, maraming, maraming salamat po.
5: Makakarating pa rin sa'yo.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
7: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon.
8: Kun ako'y pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adyon agoy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka mausika.
9: Kung ako sa pagpasultihon, ako sa buingon, na ang pagpakasa tawhanon, ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot.
7: Kung ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN.

0: Taas pa ang imong blood sugar. Ato na kay diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kay anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, gagapo mo buo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
1: ako dahil si Mario. Ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Duha ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktive, wujud kayo yung DTX 500.
0: DTX 500!
2: Pumali sa mga butika.
3: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug uptake nga panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa uptake nga panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang Medifacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
5: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka. My vitamin D3 pa ka.
6: Good morning, coffee lovers and chocolate fans. From August 1 to 31, Metro Supermarket treats you kape, chocolate, at iba pa promo. Plus, enjoy bundle deals and avail of free delivery with purchase. For a minimum single receipt purchase of 3,000 pesos, get a free 100 peso e-gift certificate, plus 50 pesos worth of your favorite coffee products. It's available every Saturday and Sunday during the promo period. See poster for complete mechanics. For DTI, Fair Trade Permit Number FTEB 26306 Series of 2026.
7: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: ang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapuy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapuy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Sulay mo liba. Mawala mo ko kapuy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Kanang ikan sa trabaho. Padong sa trabaho. Mainom si ani. Siya makawa man yun ni kakapuy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Be extraordinary with MX3.
5: Hi! Hello mga kasama! Kinigap po ninyo Kuya Joel Vince, ikaw ba sa kong partner, Randy Tayad! Mangumusta ka ninyong tanan? O sa tanang mga kaigsunan mga kasama, awhagong ko kamong gamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababay nga nagpatago lang sa ngan nga juday. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kahigalaan, ang atong magtatampo si juday.

Kini akong bana, usa ka pala hubog. Kusog mo inom. Unya kun mahubog ra ba, kusog na kay mamutbot. Pero ang di gani siya makainom, pagkabuta na lagi sa baghak lagi. Pero aray niya kayo masapta na akong sa gilano, no? Nga nung na problema ko ani niya, ingon mangod ini ang mga panghitabo. Umi!

0: bati ani niya bulabog kay sa kong concert. Gusto gid siya siya gyud kay nindot man niyang tono ako bati man. Panglawgaw gid ni. Bay, di man imong concert ako lagi ni basta di ko sa kong moment pi.
1: Moha lagi na dai ka blaga, tabangan na cover nindot imong concert ba.
0: Padayo wa ka makatabang. Nindot imong mata sa manindot ato nga ikaw man itiwas.
1: Ana mo yun ah, cancel gid ka do na ibigatin nga mo guest gid ana. Huwag ka na mao ako na na.
0: Wow, kapilip huh? Perfect, oy. Ay, examo, kay gi-record ko ni. May gani, kay wani na ko gi-live sa FB, ha? Lakaw dito, pahawad dito. Ay, samog-samog dito, hawad
1: dito. Ay, gagang, abin mo gang, nindot kay mong concert, ay. Ha? Ay, nindot kay kagpingog, ha?
0: Ha, mo ba?
1: And angelic voice kay ka, ha?
0: Asa man naka-angelic ato? Dili ka demonic?
1: Hindi, ay. Murag! Panuhot nga, panuhot, suhot ba? Murag manuhot-suhot sa ating laman. Amo na diha, imo tingog musud sa tong utok. Mura ta nakainom og dun pipitablia.
0: Energy happy. Taas sa energy happy. Kring kring kring.
1: Musamot pag yuna kun dole kring kring kring.
0: Pawa na bi pawa na ko malipay mo.
1: Didot kay dai.
0: Labayo ta kanin vision. Hawala.
1: Ikaw ba mahay tanta nimo da. Wa gyoy mo like nimo ana.
0: Unsa?

0: nakagubot may agahapon dito sa tindahan ng salon.
1: Nga naman?
0: Saon si pare bandong imong bana, may antog man og maayo. Unya nang kainom lagi, aw, halos iya ito ng istorya dito. Unya na may laing hubog na nainit ang iyang sinultian.
1: Ha?
0: Hapit magsukmagay. Eh.
1: Mao ba?
0: Oo. Oh.
1: Muna itong hubog itong nauli gahapon? Hala, gibulabog ka ni ko itong hinampak. Ay, kinagkanta-kanta ko para sa Facebook. Ay, gibulabog ko ni kanta sa iya, ha?
0: Ha?
1: Nato, ana eh. Nato, guwapak bangon.
0: Oskap, ano ay. Tabi, ana, di ana yung manano. Ugmaoy, mahubog, day.
1: Ay, ambot, ana ni Yayad. Sunsaon ko ng tawhana. Kapila ko na nagiingnan. Nga di na mo inom. Kailain lagi kaayo. Magmaoy, ugmahubog. Pero di gid maminaw na ako. Muinom lang yung gihapon siya.
0: Mao ba, Mary?
1: Madugay ang tawhana. Aw, maroon na yung kamatid, ana niya. Para lang yung inom.
0: Napapres, yun nasa kuang bana.
1: Ay, ba, no? Dahil doon sa Love Life ba yun? At tupi, Red Reggae's dog!
0: Kato siya ning tupir.
1: Unya?
0: Namatay mo ko din taon to.
1: Hala, ang samay namatay niya, uy.
0: Nasakit sa atay.
1: Hala, kaluoy
0: ba? Tungkol sa pagka-alkoholik sa kumbana, napiktuhan ang atay. Hihubag, ug nahipa, natutiyo.
1: Huh? Hala, wala to ni mo madagpugong di ay. Wato ni mo mabadlong.
0: Ibadlong, uy. Ako giingnan ay. Ayaw na yun ko pakit ang mag-inom-inom ka.
1: Unya, Yods?
0: Uy, watood ko pakita ang minom, pero ang kanahan, hubog ng daan.
2: Huh?
0: Hubog ng daan ang karaho pagpauli. Wa madugay, gisitin sihan.
1: Nya, huwag ka mag-uulad to, Yods.
0: Wow, eh. Gahe kay ko. Ako kung to siyang ganyan nga, kung dili man ka pa badlong ang imong pagkapala hubog, ug unsay mahitabo ni mo, dito kumatiman ni mo, ha? Bahalag magligid ka sa banig. Ayaw pagtuwa di ko mangita og lain kung mamatay ka. Oh! Namatay man. Oh, mangita ko glain.
1: Huh? Ay, natali na kailis.
0: Mawa ka na imong bana, Marie. Kana si pare badong. Kung madapa ni mong control, control lang. Ha, yun na. Kaya mo abot ang time. Nadili na ni mo siya mag-control. Aw, mabiyuta kag sa'yo.
1: Unya, ang sabi akong buhatot, anak niya. Uy, Marie. Ay,
0: yes. Pangita na lang da-agresir ba?
1: Ha? Unya, ang sao man akong resir ba? Huwa pa man kong mabuslot.
0: Ha? Huh? Wato pa din imong mabuslot?
1: Ah, Marie. Nahuna-huna na ako ang gisulti sa akong kumari, nga bayot akong kumari, nga kung pasagdan na akong akong bana, nga magsigig ingon ana, nga pirming mahubog, mabiyudagi kong dali. Mao nga ako gudagi pakisultihan ng akong bana. Oy, Badong, asa ka diri-diri kay mag-istorya ta?
3: Asa ka po.
1: Asa ka man?
3: Mag-ihita ka diri.
1: Dili, onya na, lingkod sa dia.
3: Sama na? Lingkod
1: na? Lingkod na!
3: Lingkod!
1: Ayaw des, kilid. Ako, atubangan ako.
3: Ako balid. Na. Sama na.
1: Gusto kong magprangkahay ta.
3: Saan na prangka-prangka?
1: Tagaan ta ka kusa ka si Mana. Makakita pa gani ko ni mong mainom pa ka. Malas lagi doon niya ka.
3: Okay nga naman eh, ha?
1: Mangita kong daag ikapuli ni mo.
3: Ha? Ano ko to? Ano?
1: Tungod kay di na ko kaagwanta na imong pagkapalainom. Ang imong pagkapalahubog. Mamintiryo kagdalian ang hanggawa ka. O kung ingon naman lang gani anak nga muragid dali ka, ay ikaw gadali kasi imong kamatayon, ay may nang maniguro na lang sa kog ako, diba?
3: Ah, bansay maniguro, good town, ha?
1: Mangita kog daan, nga ikapuli ni mo, do!
3: Ano?

0: Memories. Si Reynaldo Panyamugana napasok sa hit Gana iyang yaplasan sa self-dominant oil o dali na kininga na ulihan.
1: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong buhton sa hit gun mo to napasok ko. Pagkapasok niya, ako din siya gibutangan o self-dominant.
0: May gani kay nag-self-dominant si Reynaldo o siya natabangan.
1: Tangan siya self-dominant. Wala yun siya ka-gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
0: Living to Semis.
2: The original Koi Herbal Capsule.
3: Ako si Maria Emilia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga akong gibati kay usamong ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkaswain na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiyagan ako nga aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
2: The Original Koi Herbal Capsule.
4: Masubayon man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw lagi hapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imong lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa so kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
5: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
6: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3. Yung nasok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng inom. Yung product maganda, yung pinakabiliban yung naggamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
0: Life extension, vitamin D3. For longer life.
7: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
8: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
9: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
10: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
11: Biotrols Herbal Capsules.
9: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
11: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
12: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful supplement.
7: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
8: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
9: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
10: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
11: Biotrols Herbal Capsules.
9: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
11: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
12: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful supplement.
13: This newscast is brought to you by iBerry.
14: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
15: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
16: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
14: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
17: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Pareha sa aning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.

0: Nakakog yung gipahunat ang akong bana, kundi bagin siya muundang anang yung bisyo. Kaya nga kung ikahadlukan, nga basit ang sagoy mahitabo niya ba, mag-uul ko. Unya to? Onsa man, musaad ka nga di na ka mo inom, ha?
1: Day, jo, day. Kuwa.
0: Musaad, baka to, baga ko!
1: Day, nahibaw, biya ka na ako, ha?
0: O, nahibaw kay ko, unsa ka kapalahubog?
1: Adi, limang kapalahubog, sumagot. Kita baka na akong inom-inom din sa tuwa. Nga ako rang usaha, wabag yun taon kita.
0: Ay, wabit taw, wag yun. Pero inikabot din mo sa bahay, hubog na ka. Unya, anhi pa ka magtiwas ug inom, bisag ikaw rang usa. Magtagay-tagay ka nga, mura kag duna kay kauban. Unya, ang imo pakigsultihan, ang imo kanino, parawa ka.
1: Grave naman sa nangyay.
0: Grave! Kaya tinuod man bitaw na. Magsukmagay pa magali kumus imong anino.
1: Ang apo diyang shadow fight.
0: Shadow fight. Nasuko kas imong anino kay gisunod-sunod kas imong pagabuhaton. Nayabag na ka mo na.
1: Sa. Unsa itabo ato sa kadlaw nga nauli kang hubog be. Ikaw mo yung hubog.
0: Nayabag na gini ikaw. Ikaw maoy unsa nahitabo ni mo ato nauli ka atong sa kadlaw nga hubog ka. Mitiwas kag inom dinis bay nga ikaw ra, di ba? Ang imong katagay, ang imong anino. Whirling.
1: Butagay sa inusya iya, beda-beda. Ako ray mo tagay, ha? Sabot ka? Atubang na ko, ala, oh. Huwa mo inom ko, ha? Tarawa, ha? Inom mo ka, ito. Anong inom mo? Anong inom mo ka di, ha? Pagbuhat ang imo, ako pang tagay noon sa... Huwag diya! Kung paimno na di ka, ha? Ngayon naam taong ka sa... Ngayon naam ng baso taon o sarman ng atong baso. Di ba? Ha? Na? Nabida ni mo, oy? Kung sabuti mo na!
0: Badog!
1: Ha? Aday!
0: Nayabag ka na?
1: Ako, anday.
0: Nayabag ka na, gino?
1: Ha? Kaning-kaning mo, kani, oh, na, kana. Tudloan natin ka, kana, kana. Uli, tudloan sa na ako na yun. Oh. Sige, sunod-sunod ako.
0: Ang agili ka sunod-sunuron nga imo mo na kanina.
1: Maubitaw, ribaubitaw ko. Maubitaw ang lagot ko, gisunod-sunod ko. Puspusan ko ning uwa ning kanahang dako. Buwa, pergabab, kanahan kang aninuha. Kapap, ah!
0: Nya, nahinomdom na ka, gipuspusan ni mo imong anino.
1: Oh, baday. Unya, usi sunod ni tabo.
0: Oh, napahak ka! Maunay, nakagisis imong oo. Kanao, kanaawa, dako kay kagpahak. Gibawsan kas imong anino.
1: Kandahan sa mga ano ba? Asa ka to na kumkit ini, no?
0: Ay, nas imong pahak, oy!

0: Hinoktok man ka? Sama na. Lam kay mag... Gihuna-huna. Lam kay na yung mong problema sa. Uy, basig malumos ka ha? Di ba kay bang mulang ngoy si mong problema? Awara? Unsay problema ni mo, uy?
1: Libog lang ko eh.
0: Sa magikalib ka ni mo?
1: Libog kung sa haon ako baos itong akong anino.
2: Huh?
0: Kaya ba naman ng gibi? Ay, wapa na ikahuwas eh!
1: Bitaw dahi, ako sa mo. Never na gib kong inom.
0: Bot!
1: Lagi na, promise oh, promise.
0: Ay, promise diha. Ipakita sa buhat. Kay sa sulti lang di ko mo too. Promise. Pagka na hanggawa ka, di ko mo too, ana.
1: Yay! Ako sa mo, di na kuminom. Makita pa kang minom ko. Palihas ako!
0: Tingan?
1: Oh, palihas ako! Ay, kapasundan is why. Basta makita pa ka na akong mabuko ko.
0: Oh, bantay bitaw, ha? Timanan ko ng sulti ni mo, ha? Timanan ko, good na! Ay, ako yung gitimanan ang gisulti sa kumbana. Mao nga ako lang yun siyang gibantayan. Unya to? Asa naman sa ding kanahan, wa pa man na uli. Ay, gisaar na ba ito na kong kanahan? Hubog ganitong muuli ang malintian gito. Lupad siya ng baya. Ha!

0: Pre, sakto ni pre. Uy, lina mo daw, budyote pre ba ko ba pre?
1: Isa sa dulong.
0: Ito na ba?
1: Bibidagan, mga kunsiyang lamakan.
0: Iyaw.
1: Upahil ka September po.
0: Sa
1: tungang juti-juti. Ako na eh. Wala ko juti. Huwag ma-juti. Saan ko? Di ba, Drog?
2: Pre, Padong.
3: Sakto na ni. Uy, sakto na.
1: Zas! Bida sa inyo. Dagin na, uy. Purbida. Wari ka tarog na ako ng inuma kagambayan eh. Bida, uy.
2: Wapakatarog ni mo, pre. Kadaga na sa atong giinom, ah.
1: Dugan.
2: Nalimpong naman gani ko. Anay, may tuyok ng akong pananaw. Ay, may tuyok ng akong palibot. Mulian lang ko. Prentoy, uli na ko, Prentoy.
0: Uli na, Prentoy. Basta hindi nakakabot sa inyo.
1: Prentoy.
0: Uli na ba?
1: Uli na mga ka. Huwatan na, huwata.
2: Usay, huwato na ako,
1: Prentoy. Tuyok mo kayo mga palibot. Huwata lang mo agi inyong bahay din, eh.
2: Bungo, titikraan na, Prentoy. Pakakidor, biyan ni mo, Prentoy.

0: Awa ra gid nitaw hanya. Kung paghapon gid mauli ay. Wana. Kadto ah, siguro na tong hubog na tong muli. Wa to mo overtime, hubog to. Ha, pantay lang.
1: Mami ang...
0: Oh, wa palibak ang animas. Nara ay. Uli na.
1: Hanggang na ibo.
0: Nagkanta-kanta pa. Aw, nalimot tingali siya sa iyang gisaan na kung mauli siyang hubog, ako siyang palayason. Ah, tanaw na itong pahinundong babas iyang gisaan.
1: Ang difference siya. Day, abli day, be. Day, abli day.
0: Ako ablihan, be.
1: Abli day!
0: Paghuwat!

0: sandal, ang super sandal.
1: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural at orihinal.
4: Zen Living Testimonies.
5: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
6: Na landing ko hospital yung dahil magugus ko ginhawa. Ang pasa doktor, lala ako ang acute gastritis.
5: Pinagi sa gahom sa Zen Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
6: Salamat kay na itong Sid Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybaygikan sa barangay Punagitan, pupukso itong ako.
4: Living Testimonies.
7: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligyod ko kalibang!
8: Hala! Luyan ni Muga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
9: Super Fiber! Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kadahumanog kao. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber, mapalit sa mga butika.
10: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading-edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Mapalit sa mga butika.
13: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
14: Traffic! Kung mabiyahe, dagan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manutsuot ang sangkapas pasang aksyon sunod sa 30 minutos. Mulong tanang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult your doctor.
15: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks, maghubag,

0: Magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong og hilantan. Apan sa iyang pagtumar og paragis Bila-Bila Herbal Capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
1: Ako si Penny Galacio. Sa una, nagharaw tambang ipanginom, nagsinog balik-balik pa-medical pa ultrasound, usan lang diyan, naghangkay kong ibati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, huwag ako ang takuing ipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayun na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisang yun, siwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay, kausaban, nanambok na gani po, karon naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na inom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul, kaloy sa Ginoo. Oh, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis. Sige, pagparagis na mo. Armayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha. Wala nagparagis. 16 ako.
0: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naay tatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.

0: Ele mesmo, Ilenda, pretty girl, hello.
1: Pretty girl? Oh, baka katingo ko sakit, no?
0: Sakit.
1: Di pa na mao.
0: Nagita.
1: Entrance fee pa na ni mo.
0: Yeah. Ha? Entrance fee.
1: Entrance fee. Nalimot kasi mong saad, eh. Nalimot ka ba si mong saad?
0: Dahil beautiful.
1: Pwes, on sa'yo mong gisaad?
0: Di na ko minom.
1: Unya! Niinom man ka?
0: Eh, makubalayason.
1: What? Nakainom ka, wa?
0: Wow, ang kuminom. Hubog lang ko.
1: Mahubog dahil kong kuminom. O, sa'yo mo saan?
0: Imo na higong palayaso. Basta minom ko.
1: Kunya nga nun, iuli pa magkakurimata ka.
0: Magkuha ko sa akong sinina.
2: Di na kinahanglan.
1: Naray mo mga sinina ay, gisood ko na nasbag. Layas na.
0: Kanto ba ko karsunis ka kung ipalit sa pipata?
1: Nadia, layas na, layas na.
0: Kanto t-shirt nga di Quilio. Paboritor ba ito na kaya mo ito?
1: Nadia, hashtag brief ni mong Y-Garter. Naka na diha.
2: Huh?
1: Mauwaw na ka? Layas na!

0: Buntag naman di ay. Asa nakarong kanahan kong bana? Dugay nung ko nakatog tungod sa pagsigig ko na una niya da. Lingawan ako akong kaugalingon para di na kong magsigig ko na una niya. Manglimpyo ko sa bahay. Unahon akong limpyong tugkaran. Uy, kahayag naman di ay. Uy, oh, yun na. Kinsa man isa akong agibutang dire? Usay sur? Uy! Kung nagkitabunan naman eh. Kung sa ka... Oh! Halaka! Si Badong? Siya rin natuog sa kawas o nagbukot og sako? Stay! Stay! Ay, ay, ay! Badong! Matalya! Marta! Bali dito, sud!
1: Yes.
0: Oh!
1: Thank you, my queen.
2: Walaan pa! Nailat ko, na-scam ko, nagpaanggo-kanggo, natukagwang. Ani mo, ganito, ano? Sa ako kumakani siya? Oy, nailat pa ko!
0: Makalagot kay Tawhana, gipalayas na ako. Ay, di haraday sa gawas na tug. Kapilar na gina ko siya gipalayas kay di mangin siya pabadlong sa iyang pagkapalahubog. Pero inig palayas na ko, inig kaugma, muna mali akong makitaan nga na haraday sa gawas na tug. Unya, mauaw ko nga makitaan sa among mga silingan nga wana ko siya pasudla sa bay. Mas maayong magunta ito nga mulaya siya pa rin akong makakita niya ba? Muna akong problema ron. Unsa ang kunya akong bana? Unsa akong buhaton nga di mangin mulayas? Mubalik, mangyut? Unsa manong kamo ang pasiltihon? Juday!

0: Good morning,
1: Kirbir Kablanka na sa Sumayan dia sa Sangi Tulido.
0: Oh.
1: Na
0: libre mi Sumay dia.
1: Na sa Sumay.
0: Oh.
1: Ya na adi ha ang hanga sili una sa siya limosito ipuga sa ihang Sumay.
0: Ah, murgi so,
1: Kirbir Kablanka.
0: Ang kompleto ini mong lemas da. Ang lami igay ko bitaw rato ang manok ni Nanek, Nanek, ang manok ni mo kumusta man
1: na niya. Si Mar Lapinya Barawis dia nga tagyas gat sa milti kay tamlan ko kay sa timpla silang murag gatas bang ini kagabi timpla nila.
0: Okay. Sa tanan po mga tao ni Ma'am Jasmine Mabini Navarro, diha sa Bunbun. Thank you kayo ni mo diha, Ma'am Jasmine, Sir Raul Alibio Soto, o ni Sir Apiot, o ingunman, Sir Rene Soto. Thank you so much sa tanan mga anak po ni Sir Raul. Salamat kayo. Nga sa tanan po mga tao ni former Kapitan John Ramos, nga nagbuhat siya Miguel Pulyar Fertilizer. Good morning ni mo diha, Kap. Salamat kayo sa tanan mga tao po ni Kuya Nick Pipito. Basta Toledo, Kuya Nick Pipito, Dudu GRPP ito. O ingon man sa Bromit Space ni Ma'am Shen nga tabangan mo paglimpyo sa inyong panimay nga limpyo, nga limpyo, limpyo, limpyo yung kayo. Nga nindot yung kayo kaya gipainom aning Ma'am Shen sa iyang mga tao ang don pi ano ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sid Panyawan Covimex. Mao na yung nindot kayo para sa atong trabaho sa opisina, sa bisag asa ka, mag-drive ka, WhatsApp ka pa doon. Sid Panyawan Covimex, mao imno na to kay kondisyon kita. O kamong mga bata ang inyong imnon, mao ang don pipi tablia. Kaya the best kaya na itong imno na don pipi tablia, padung tayo sa eskwilaan, inong yung tao, gusto ka sa don pipi tablia, mao na akong aghat ninyo. Kinalang mo inom yun mo, napapalit yun mo sa iyong mama. Barator kayo na itong doon pipitablia. Pero puno na sustansya. Mahay yun ka na. Mahay ang imong energy. Happy ka. Sama sa pag-antun mo sa Happy Mart. One luna, kulunta, bunok, ugmaktan. Nga barator kayo itong palaliton dito. Makapalitan itong mga barato niya. Doon na pagyo, doon na sa us. Sa Happy Mart, maktan. Nga imuhang babaon. Or imuhang mapasalubong sa imuhang pamilya. O nga sa salamat po kayo na itong tanan. Thank you so much kayo tanan. Ma'am Ninen Moreno, Sir Ricardo Moreno, good morning mo diha, ma'am. Ma'am Faye Biarcal, diha sa Biarcal City. Good morning na itong tanan. Sa tanang matapod ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kangke, Ma'am Kasmer Araraw. Nga ilang opisina ang gigamit nga kapi ang kaping matapag nga kaya kang ipaglaban ang Sid Panyawan Covimex. Salamat kay ninyo din na. Thank you so much ka na tong tanan. Ate Pres?
2: Okay, oga ko sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain ka ng Sid Panyawan Herbal Capsule, Sid Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Sid Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutasong sugar. Ingon man ka ng bukol-bukol na ito sa itong lawas. Ato nang imnan ng Sid Panyawan Herbal Capsule kada adlaw, katuluso sa kadlaw inom. Sa buntag, wala ka magkaon sa imong pamahaw. Inom daan ng sa kakapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule. Inipariuto ni mo, maugihapon, sa gihapon kakapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule, imang imnon, unang kamangkaon sa imang paniuto. Mausap sa imo niyang pagpanihapon, inom na sa daan ng sa kakapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney o UTI, ayaw na magbalaka. Tungod kayo na na makatambal, ana. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, sana lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta kogon, lawas, baskogon.
0: Sa tanan po na itong mga kaisunan nga migamit sa ito ang Sedlin Minto. Well, thank you, thank you, thank you. Yung kanyang tanan sa paghibog. Number one sa ito ang Sedlin Minto. Well, nga tinood. Mutabang sa ito mga panuhot, pamaol, pamakit sa kalawasan, Bricos Benz, katul-katul kuto sa kabataan ilikay pag ito sa ringgi. Kung mga plasta sa ito ang Sedlin Minto. Well, nga andara mapalit sa butika, di ba, Dwight?
3: Tinood na sa butika ang rigta mga palit, pero nag-give Facebook page ang Sed Marketing Incorporated ang panyawan herbal. Ilalangin tayo ang panyawan herbal niya. Makita tayo ng produkto dito sa Sed Marketing. Ang panyawan herbal capsule, kuko herbal capsule, sell element oil, celebrity beauty soap. Labi na ang panyawan coffee mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kaya na tas kabukilan ng puyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee.
0: Shopee lang kay Hatun pa sa inyong panimay, ma'am!
3: Good morning! Alam niyo na kanimo ni ha, Didi at Sirenerk. No? Sa ako lang gingo na ito ng mga follower, pero sa FB Resilabutan o sa itong mga drama, Didi at Sirenerk, Busan, South Korea, Tutimo Suarez, Panabao, Panabu City, Davao, Leonisa Colta, RV Puentes, Kenneth Magrubang, Boreros Ruby, and Fred Rick. Camp, Palanas, Runda. Ingusap ko mo, Nels Lee sa Abu Dhabi. Salamat
0: sa katong atong amigo sa Runda, ma'am. Kasi pa nga na ito, ma'am. Punta na yung mga sakyan.
3: Ah, si Tutu Olirasan.
0: Ah, Sir Tok, kumusta ka niya?
3: Kumusta niya ngayon mo mga yung mga vihayra nagdagan niya sa...
0: Ah, di ba naagya po si Sir Tok. Oo,
3: gita sa South.
0: Kumusta siya mo larga?
3: Happy Piesta na lang, Sir Tutu, no?
0: Ah, sige.
3: Okay, ayaw ko makalimutan ato ang celebrity ko, Jake Beauty Soap sa ato pagpagaligo, mga kababayanan, mga kabataan, mga kalarakin, ana. Sa iyo mga ligo, labi na itong doon ay mga klase sa iyo, katubo duty yung sa iyo, panitan niya sa mo sa Tanawan o Slob Cebu, sa iyo yung mo alas 4 ng lugsong na para sa opening sa Will Shark Watching. Celebrity ko, Jake Beauty Soap sa inyong pagpagaligo with glutathione and papaya extract. Doon ay mga sangkap sa kanina natural moisturizer. Para dali mag-dry ang atong skin. Doon ay pugis-pugis, itom-itom, black hits or white hits. Dali mo masabot ang panit ni mo. Ilabi na dali na pizza mong now. Sa Celebrity Cutic Beauty Soap para magpabilin kitang batanon, younger looking cutis artista, cutis porcelana. Mungunta na naman sa butika, ha? Lili, adi, sa sudlanan na doon na may nakabutang label, all capital letters, said marketing, CS, S-C-E-D. Thank you.
0: Okay, salamat kay Bam. Usa tanan itong mga kaigsunan. Kinintoksin, mauni mo daot sa ato blood cells. Ato blood cells, importante, tigatod sa oxygen, nutrients, o tubig sa atong kalawasan. Ini ka daot, ano yung sticky mo lapot at tulugo, mauni hinungdan nga, masakit, ang cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, sisuguban pa na itong balatian mo nang inunggog kag G-Detox Plus Herbal Capsule. Kaya ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usaka natural nga detoxifier, natural nga remedy, tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients nga mo ay makapaligon sa atong vital organs. Aprobado ko kini sa FDA registration number referred 0715. Busa, kung gusto kang mawagtag ng mga toksin sa bukalawasan nga may inundan sa iyong balatian, o garuling o ganuna, yung atong vital organs, inund yung tambatag at laog, G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Ang number one nga mo, flush out sa toksin sa tuang kalawasan. Okay, Ate Bres?
2: Okay, ang sendo na ito karagadlawa, Gulya.
0: Si Inday, Juday.
2: Juday.
0: Juday. Ang problema ay Juday, simple kayo. Banner nga pala hubog at ipres, palayaso, di yun malaya sila. Palayaso niya, anak, kay pala hubog kayo. Di yun sir, yun mangitag away at ipres. Mali ka lang. Kanindot niya kay, inom rin niya, ha?
1: Palayaso niya, malaya.
0: Palayaso niya, okay, kung di yun patuo at ipres, ay malaya, srato, rasiluyo sila. Sige, day, hemano ko mga sina, dasil sako. Pag ato, ikay kabuntag, pakabilis purtahan dito, hagoks purtahan.
1: Yun lang, pag sana
0: sa iya, pag iya, lagi pa sa press kay mauwa pa siya, iya mo ba na? Pero wala mo, wala na siguro sa gusto, pero ay, tusa lang na, dahil ay, Juday.
1: Ayumal na.
2: Pero, ayang ba na kung mahubog, di ba ka mangitag-awa?
0: Dili. Happy ra, ligaw-ligaw nga rin. O, alas la ay.
2: Luoy po kayo, ipalayaso niya na arandi ay.
0: No, lagi, luoy po kayo.
2: Luoy po ka.
0: Inom rin Bambo, sa iyo ba, saan ito niya, Bambi?
3: Kung hari ka diri sa Matiyo, size. Verse 23. Paano
1: ba?
3: Matupad nga, okay. Adili ni 23, eh? 33. Ah, okay.
1: Yeah.
3: 33 na Pedro, itanaw ko din kay Kuko Claro, kay Wapo Cantepara. 33, no? Mato pa dire, Matthew 6 verse 33, apan labaw sa tanan, apan labaw sa tanan, paharian ninyo ang Diyos, ug pagkinabuhi kamo, uyon sa iyang kabubuton, ug ang ubang mga butang, ihatag ra niya kaninyo. So, abot pa sabot ni ini nga, kung ari ka sa matpagkatiguangan, pinadiyos. Pinadiyos nga pagkinabuhi. Dawata lang na imong bana kay pung pasasuban nga, basig maunay cross nga ipapasaan ni mo.
0: Pero para na ko ba, kanang inom-inom, moral ko, pader agi gali, mo inom gina. Diba?
3: Kay, ug pananglitan, ug kana pag-inom, na mag-usahay nga mo hinungdan nga masakit kita, labi nag-wait klarong kaon sa imong pag-inom, kung sa klarong pahuway, ayaw lang palayasa kay kisa pa man unyay mo badlong niya.
0: No, niya. Pero Jesus, sa una, mo inom, yan po to. Pero Jesus, pero karun, wala, barong iwa na. Dugay na wana kayo, padar tami og po, di magito. Mo inom, siguro to, wala ko kita, pero karun, wana. Kana
1: inig niya, mo inom na siguro, kada, oh. Sagit, mo inom,
0: inom. Chat-chat, mo ginila, pero maunay nakaayo silang lawas. Draw ka ng usa ka siyat nga kuan. Ang siya pangalan ng binuha ba?
3: Mumpo.
0: Mumpo. Dot kayo. Kay pure mo na nga grapes na siya.
3: Ikaw, draw, minom ka?
1: Plapo.
3: Minom mo naman ako di bangihi.
0: Ako ay minun, good ba? Lami kay suod sa rape kaning fighter wine. Labi nga. Fighter wine 50. Isuod mo niya sa rape. Punya imnon mo yung kabuntag.
1: Kung nag-inom na mas pinamangahan mo
0: eh. Oo. Kadang inuguman. Kung kaon ay pag-inom.
1: Oo, maulig. Lami.
0: Insuy sa amazing limon.
1: Oo. Mugil mo sa nagsin sa fighter wine.
0: Oo.
3: Unya, balik ta, ma'am, kanang naang, ilan siya gap, kanang biya eh, kay wala'y magkaabag niya, wala'y makatapag-tambag niya. Mas maayo ka niya, mo siya pahimunduman permi, niya imo lang si kaapon, ug kanang naang, eksakto ba siya sa kaon, nga doon, magsige, kagilam niya imong kaon, unyag masakit, unya ka. Basi ka nang, kasagaran sa resulta sa, ang mabawa na kukulat, kung sigarilyo, ang madaot, ang, baga,
0: Hindi, atay.
3: Oh, atay, sigarilyo.
0: Ah, sigarilyo, baga.
3: Baga, yung inom, atay.
0: Atay.
3: Oh, kanang naang, unya masakit pa ng litan. So, imol, pahinom naman lang siya, pagkat si Kapa lang, unya. Sa ako lagi nang giingon, doon ay penulti yun nga, basta kuno ang bana mo inom, doon ay problema sa pamilya.
0: Ah, pero wakan, happy mo na sila. Iyak ka nang, happy-happy lang gina, iyak ko yung siyang mabarkada. Ingaw-lingaw rin gina, iyak ba?
2: Na-enjoy lang, hindi nga siya.
0: Enjoy, enjoy lang. I want to enjoy, Mami Esper ba? I want to enjoy, Mami Esper. Oy, kuduloy siya ni Mami Nini. Surya? Surya ba to, Ma'am?
1: Surya?
2: Ano naman?
0: Namatay mo si Mami Nini taon. Kuduloy siya sa iyang pamilya taon.
2: Ano ba?
0: Oo. Mami Nini, kuduloy siya sa iyang.
3: Kato yung bana,
0: attorney. Ito, attorney.
3: Kanang naang kasubo, kato sa bana yung Surya. Puro naman na dapat ilang saunahan sa... GY Square.
0: Kuan pa doon sa Maracas.
3: Balik ta. Mauna to, ma'am, kay pung palagi, lahi masag isip asawa, isip magtayo, lahi besad kuno ikaro mag-inusara, mulaya sa mga bana, wala kuno kay tanday-tanday. Wala kay tanday-tanday yung matuog. Pero lahi ito, muslingan gulat ng tao nga, nang paralyze ang pikas nga lawas. Ya mura na siya kanang kanabang kanang anguhon na tamatiguang na. Ana taon siya po. Oy dali ra. Ngano man tayo siya? Kisa man si tanday na ko oy. Ilay-ilay na kumayo. Sa kanang pikas taon niya bitis. Wa may kuan buot in town.
1: Ya
3: tanday. Oy ug manak wala kay wa kay asawa pa. Pagay ito na usa diya kisa may mo matawag-tawag lagi. Mapadas na mo nga. Magsige lang panawag mga laki kay kamer mo usa nagpuyo sa bahay. Salamat po pinaka dito naman noon!
2: Kala ko ang Puzzle Tihon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: ikaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iyak ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
6: Bitaw, tinuod mo na.
5: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
6: Dili man kinahanglan mga hambog pa ko. Kay asawa mang yung kubisag unsaon. Ikaw, unsa man ka.
7: Joe! Pabidaw ako! Ayaw na magdagan, Joe!
6: Dili na ako mabidaw ni mo. Magpalayo na ako ni mo, Mateo.
7: Joe! Maluwi ka, Joe! Joe! Oh! Oh!
6: Mateo! Scammer?
8: Oh. Maunay kong pagtanaw ni mo sa una. Ubisang gamay. Wagid ko mga andoy nga ma-fall og sama ni mo.
6: Nga mas lalaki pa tanaon kay nimo. Pero karon.
8: Aw. Ikaw na ang tanan para nako. Ugway si bisan kinsa nga pwedeng makapabuhat natong duha.
9: Bisan ako?
8: Oh. Oh. Lola?
10: Lula's Boy. Sugilan nun sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda ug kaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Coffin, Samantha, Malupit, Sakamaino, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Para sa malimpyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
3: Ang OCJ, siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gino ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay TTX 500.
2: TTX 500. Mabalik sa mga butika.
4: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
5: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy and digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita na anakita og super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa paginom, mugawas ang giko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa super fiber 15 minutes bago mukaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ugang life extension vitamin D3 pagumanog kaon. Para sa healthy and good digestion, maginom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
6: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Igala, nakakape na ka? Kay mo na ba ka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka?

0: karo mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy!
1: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: Di ka mo to.
3: Siyempre din, Liwi. Sorry. Ako sa kisag pa. Wato na ko tuyo ah. Pero, iyakong giyak ka na.
2: Wano'y tinuod siya. Mahal ka. Di ka mo to?
3: Oh, kusog sa kong kulpa. Nanginit ang akong aping mura mo ko gilantan. Huwag ako makasabot sa kong kipati. Murag. Pero dili ko magpadain ni pinuang ni. Kalma, Josephine. Kalma.
2: Di ka mo to?
3: Josephine. Ayaw itong seryoso, ha? Nadalang siya ang papel. Mura lang to siya kartista nga nag... Sabi, tawag ang imong isod, imong kaugalingon, ang imong karakter sa imong kaugalingon, eh. Naman may anak pag-high school sa among play. Ah, internalize. Husto. Nag-internalize na to si Mateo. Sulabi ay ini, uy. Hindi man mawasak muna-una. Huwag nagpapilip pa sa kong happy lang. Namarugbaya akong balhibo. Ah, maglibog-bog ko. Mag-mouthwash ko. Aray! Kaskang! Kung ko mga bispultahan, naratol naman ko. Okay. Kalma na gyud, ha? Kalma na gyud in town. Kalma na gyud.

Okay, sekitar. O baka ni madislocate ang akong apapangik? Bukatag kamot mabayahan na, eh. Hinoon. Ako na sinigsa. Ako siyang gidiritso. Doon na nagot siya bahaya sa mga lalaki. Ako pa yung giingon ato. Ay, mirisirang gisagpa ko. Pero, ah, sakit ang gano'y. Ay. Pero, feel pa na ko ang softness sa yung lips. First kiss ko to niya. Jo, sa sunod, di natin kapakalitan. Promise.

0: Mingaw lagi kaayong payag. Ako ray tao. Kamong uban diha ako ramong imahinasyon. Aw. Tinood gede ay mo. Abiban ako nag-imagine ako din yo.
1: Ikaw good, Lola.
0: Kay naunsa man day mong duha? Nag-away mo?
2: Why?
0: Oh, dungan man. Mukhang guilty.
3: Pareho lang yung tingaliming ha. May gihuna-huna, Lola. The timing lang.
1: Pareho ta gihuna-huna?
0: Oh. Oh. Kayo sa manday inyong gihuna-huna?
1: Ayaw lang sa pangutana on sa iyong gihuna-huna, Lola. Amo na naman.
3: Dili, magkuta parehas o gihuna-huna.
0: Uy.
1: Kay baho di ka on sa iyong gihuna-huna.
3: Ano mo kay baho mo kung sa iyong gihuna-huna?
1: Ingon man ka nga, di ta parehas o gihuna-huna. Iyon sa manin mo pagsiguro.
0: Igo na, Mateo! Igo na, gusto na ha. Puwan na kayo ng naong ni Joe. Oh, mura na nagdakakaon o dubok nga tulingan. Ay, ko, komedya na to, Joe, ha? Bitaw, tiwas mong kaon niya, uy. Mingaw magun ka itaganin na pabuhis dugo na tong ako, uy. Na, sige, sige, tiwas na tagkaon.
3: Dili man ko angay maglakot. Inusinti mo tos, Lola. Pero nga nung apektado man ko, kailakon kaayo ko. Katog yung Mateo ka ba? Biag yung bago ni. Di nagyo ko kahimo. Unsarago ko din eh. Pwede rin ako niyang litkan ka o sa lagpot na ko. O tungon na lang gidin ako. Unsaraman sa niitandis mga kaayuhan nilang nahimo na ako. Wara niya. Maanad ako ini. Pero kahilakon ko sa kalagot.
1: Kung kasumagol ka lang, sumagal ako.
3: Oh. Sa magkawin mo nung kag-abat? Kalit mo na kag-tunga di ha?
1: Naabot ko daan eh. Walang ka makabantay.
3: Ha? Oh. Sorry. Excuse me mo.
1: Ah, kaya ito na.
3: Unsaman, buhi akong bukton.
1: Magsulti ta.
3: Bahin sa unsaman!
1: Pwede mo kalma lang ka?
3: Oh.
1: Ay, nakaw si Kahi, ha?
3: Sorry.
1: Dali. Lingkod sa kong tupat.
3: Unsa?
1: Oo, nalingka na sa ka.
3: Sorry.
1: Pwede mo smile ka?
3: Ambot ni mo, eh! Pahala ka niya!
1: Uy! Jo! Jo!
4: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Kape, masig maulian ka. Basta ang kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
4: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
7: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa, ang pingi, ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
8: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
8: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
9: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
10: Yung blood pressure ko as of now nanonormalize na when I started taking the Life Extension Vitamin D3. Malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak sir, asthmatic yan, the other one rhinitis, magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3 for longer lives.
1: Aska.
0: Oy. Usa pagyud ay imusa ni Jo. Ay pagdinay ha. Klaro ba yun kaayo?
1: Ano na paingon mo kang klaro la?
0: Bayo. Sa puton kag ingon adto si Jo kun wa pa kaysa. Yung sa mandito ni mo?
1: Wawi.
0: Padukol ka?
1: Lula ba?
0: Wa ko magkumidya.
1: Ay, gisungog ragod na ako.
0: Giusaban ni mo sa pagsungog.
1: Ay, ano lagod pangutana na? Ingon ba ka, nga paningkamutan ako nga magkasungod mi? Pwes, apil na na. So, okay na ka?
0: Medyo.
1: Ano medyo man?
0: Tungod kay nagdudag yung kung may gibuhat kang milagro.
1: Milagro? Ano na paigon man ka? Wala, nito karnasod ang imong pag-advance mag-isip, ha?
0: Advance mag-isip sa imong mata. Ganina samtang nangaunta, pwede ninyong hilumang duha. O diyang nag-istorya na mo, pasingit kaayo ang mga sinultihan ni Jo. Puwakig naong, murag kasukbago ni mo. Unya, miingon pagyud ka. Nga parehas ba mo giyon na una?
1: Komedya raman to, lola.
0: Ay, Jesus. Ayaw na taan na matiho eh. Tiguang na ko do. Giuban na ning akong buhok. Di ko di mo mailad. Unsa man, musulti ka na ko o dili? Dili ba yan itong tiyaw-tiyaw ang kalagot ni Jo ni mo? Makita ka is iyang mga mata. Ikaw ba kung gusto kang matabangan, tika nga mawa ang iyang kalagot ni mo, sultihi ko, unsa imong gibuhat. Kung di ka mo sulti, kargahan pa ito na kusjo, arumusamot ang iyang kalagot ni mo. Saman.
1: Sige, lola. Mutukan ko.
0: Oh, bebe. Giyon sa man ni mo.
1: Akong gihagkan.
11: Sige lang ako katawa, di kalagi.
1: Mawala ginay kalagutan ako ni mo, bro. Katawa na yung gakon. May ikonsulta ko ni mo.
11: Alang-alang, katawa na lang kayo. Pero may katawa na yung isulti na ko. Ha? Lain siya kayo, buhila ko.
1: Ay. Asula, bitaw. Huwag mo ko mag-expect nga mas lisod pa dahil sa mga corporate problems ang pakigdeal o babae.
11: Correct! May tama ka. Mas lisod pa kaysa mga corporate problems ang mga babae. Pero, mas nindot sa sila kaysa mga constellations in the galaxy. Law mas ah.
1: Galaxy.
11: Tanggahin ko na ko, be. Unsa may imong na-feel dihang imong gyagkan si Jo?
1: Sakit. Kaya iyam na ko gisagpa.
12: Sige, nagyaman mo katawa niya. Yeah. Bisan kung may nagpinatsyanay na sa mga empleyado.
11: Mateo! Asa ka, bro?
12: Mateo!
11: Bro! Uy, may naputa! Amor, ini! Kuri ba, manubag ini!
13: May, istorya, bro. Ricardo!
14: Sir, ilapu-ilapu sa ni sir, Mateo. Ay, sir, ako ni problema, sir.
13: Pwede rin kidestoryahon ang problema nga dili kinahanglan nga magpinatyanay. Hinumdumi nga may mga anak, ha? Ayaw pagpinutong. Ang binang kutsiryo.
14: Ayaw lagi pang ilapu, sir, Mateo.
13: Ricardo, paminaw.
14: Ayaw lagi pang ilapu! Ayaw!
13: Jessa!
15: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
16: ACS. Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Ginhawa del Benis Paris. Inyo makita diha sa S Poblacion, Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag Septyembre 2, 2026 alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan tipik ni og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong Septyembre 2, 2026 inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod.
15: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.

0: igala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Writer, Baby Omega Flores.
2: Director,
0: Ricky Bangis Garing.
3: Audio Editor, Lloyd Gabiana.
4: Soundman, Jomel Arizo.
5: Spinner, Aminidel Yara Nakorda.
6: Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Show ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ng laing sugilanon na sinuat ni Francis Eliaga Espares.
2: Uguay mo siyagit! Tama! Lahal ka na ang gwarta sa banggo! Patali! Ang gwardya! Krip! Pa!
1: Nidagsang ang tulisan.
3: Ay!
4: Mami! Ayaw! Ayaw! Ilang piyag akong anak! Ayaw!
1: Kidnapping, kahilayan.
5: Joy! Joy! Ato ang kalibutan. Kana! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano!
6: Yes! Oh, yes!
5: Oy! Oy! Ganong ipaon ang musika? Kinsay!
7: Down ang maskara!
1: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Direktor Francis Eliaga Espares. Musical scorer Randy Nakurda Tayan. Soundman Alduin Nakurda. Audio editor Ariel Mangkaw. Talit ka rin sa RMN Drama.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS. Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
10: Ang unique toothpaste dunay maximum fluoride protection kontra sa cavities. Maximum.

0: toothpaste. Maximum fluoride protection with regular use. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini, ang ubus niyang alagad sa kanginan. Kuya Oji Kompok Rakasa, magpahibao na sad kaninyo. Ya ang damang satan ng bakak, ikaw ang tinud. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong barangay kapitan, Clarito Ray Adolfo, Barangay Kagawad, Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Cabigas, Marisol Gores, ang atong SQ Chairman, inguusap Milpa Padina sa atong Barangay Treasurer o Ani Daro atong Barangay Secretary. O sabon ako, September 16, magkita-kita tadiha o maglingaw. Halad kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
2: Maayong adlaw mga suki na itong tigpaminaw. Kauban na ito karoon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. O say maabot yung 320.
2: O unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galangan i-suggest sa ako o iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap ni ini, isunayan ako. O tuod, mauna yung pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karoon, wala na ang pagkalubog sa mata. O makabasa o makatanaw na ko og TV na dili na maglisod.
4: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
5: sakit. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Maskara!
1: Tanaw na to. Asa kutob ang imong abilidad, Abel. Mao di pagayong nun. Ngipon sa ngipon. Bala batok pala. Kabante ka na. Wa pa mo magkaila sa himpit. Nikakibot, Pederico. Pangandam, Abel. Pederico will strike. Buligtas ka sa yuta. Gaway kinabuhi, Abel. Abel! I'm coming!

0: Bai?
1: Oh.
0: Bebel?
1: Bai, hindi ingaro.
0: Juan, tawagan ang sermon kao?
1: Amo ba? O sige, okay.
0: O sige, ato ba yun?
1: Sige, di ako na. Bai.
0: Pita. Pamboy, pamboy lang si Bayabil. Pero anak kay Bilyonaryo. Anak to Rafael. Pero sakway siya. Siya nga. Nagtubo sa kapobre. Wa manulis. Pero diri ko buhos tanan. May mong tulisan. Ay nako, buhay! Tve!

0: Charity, si Sherman kau?
1: Sudah lang.
0: Oh, salamat. Sir?
2: Come in, Abel!
3: Hey, Charity! Ah, isibo. Subita litros.
1: Okay.
3: Ah, napa, Sherman kau?
1: Napa. Nagsaldihan na yung si Abel.
3: Ah, importante tingal ito.
1: Oo, importante, Gyud. Ang aangman o mga libak lang sila.
3: Ah, mga Gyud. Maunta nga, paapilon tas meeting kung doon ako ikasugyot ba?
1: Ha? Unsa man?
3: Kuan, musugyot kung sir bang kao. Muingon ko nga, duha kagwardyang ibutang rin.
1: Ha, nga naman.
3: Ay, sus. Di angay ko bitsahan tao ni Lupita tao no, eh. Karong panahon na, nang hasin ro mga kakibot gang. Sigig panulis.
1: Bitaw no?
3: Huwag ikaw, ikupiyansa ha?
1: Nga naman.
3: Basig ikaw na po yung sunod kinapo nila.
1: Simba ko kada inting uy, nga nung taon ako, Gyud.
3: Ano kibangan ka ni mo, kagwapa ni mo?
1: Hmm?
3: Kaya mga kinapil, ngitag ba tanon? Labaw sa tanan.
1: Ansa?
3: Ngitag berchinday.
1: Mabuang-buang sila? Tuo sila di kumusukol? Mamatay una ko, una sila mulampus.
3: Bao gani, ay kumpiyansa taon. Pero katik. Nakamatiko na ba ko ni mo nga katos Federico? Murar ba itong naibong taon ni mo?
1: Yabag na. Kita na lang yun na ginutuan at...
3: O ano taong dili?
1: Ayaw, anak ting. Uy, lain kayo.
3: Bisigin sa lalaki taon maibong ni mo. Ibong wili ko? Sila pa?
1: Ghost na ni mo. Ting, resimbo ni mo. Kapoy ni mo, way unay ting.

Apit ko maabot sa ilang gasoline station. Apit na, Abil. May unta na akakaroon sa gasoline station. Kung ikaw ang pampoy, kapantay ka na. Hadul na ako.

0: awate. Gawas na sila. Bayabil, Sir Mangaw.
1: Bitaw da?
2: Oh, magdungal da. Pagkaon karon ha? Magpa-deliver kong pagkaon.
0: Ay, salamat kayo, Sir. Thank you kayo.
3: Uy.
0: Oh. Uy.
3: May motor, oh. Mihunong
0: basing patubil na da, eh. Probida.
1: Naigikuot, og.
3: Oh.
1: Hala.
3: Granada! Haba! Haba! Stop!
4: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
5: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi, eh, pagkapuntag nakatindog nako.
3: Wow.
5: Matong nakahuna-huna ko nga mag-maintain nagyuko aninya.
4: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agamit. Gwanta pa!
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
6: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
6: Max Alaga! Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
8: ECS. For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako.

0: Original.
1: Hi, hello mga kabisay, mga kamangagsaylong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kumpok Rakasa. Magpaibaw ka ninyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandaue City karong September 25. Kini, abo sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, abo sa paningkamot ni Sir Brian Fernandez. Usbon ako, September 25, magkita-kita na sab tariha o maglingaw.
2: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
3: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandaue, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan unpa ko, taas ang grado sa akong mata. Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyo, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabi imaigmata sa bumitan.
4: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
5: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
6: Seth Living Testimonies.
7: Si Reynaldo Panyamugana, napasok sa Hitgana, iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil o dali na kininga na ulian.
8: Wala ko mabantay nga na dikit na diyan akong bukton sa Hitgan mo to napasok ko. Pagkapasok niya, ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
7: May gani kay nag-Seth Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
8: Tangan siya Seth Liniment, wala gin siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
6: Living Testimonies.
9: The original Koi Herbal Capsule.
10: Nanet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong gipamati sa lawas eh. Hapitan na na, napakikidney. Pagkabati na ko aning koy, ako yun isang iswayan. Dugay doon kong iswayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na niya akong ginainom. Ako na yung iswayan ba? Yamo na akong ginainom. Kanara doon koy. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, tagataas pang kinabuhi. Dekan salamat sa original koy, Herbal Capsule.
9: Original Koi Herbal Capsule.
11: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
12: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Mapalit sa mga buti.
12: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
14: Sir! Sir!
15: Sir!
14: Sir!
15: Sir! Iloko! Sir!
14: Sir, magkaw!
15: Ano ba na ninyo, sir? Gugsun kong! Naglapit na nada!
14: Sir, magkaw! Sir!
15: Ari, dali, sir! Dali, sir! Eh, dali! Dali, pagtawag ambulansya, dali! Pagdali, dali! Panawag ambulansya, taon!
14: Kuha na lang, ikarga na lang siya sa iyang kotse. Ako'y mo drive. Langan na kayo magtawag mag-ambulansya. Sige na!
15: Okay. Pero sa payabil, sakay na mo trisiklo.
14: Pagdali, inting, ikarga na to si sir sa kotse niya. Guard! Guard! Guard!

Dili na ka mo mapuhi. At itong granada na akong gilabay. Dili na. Ugod buhi pa mo. Tuapay dagang stock na ko, Abel. Pa, tuapa!

Asa na gato siya? Nagkasunog po si Don. Laki pa ang motor itong sa... Pero wala na ko ikita. Oh, pakiyas to sa kong pagugod kaniya.

0: na gidaan na siya. Gisuda siya sa emergency room.
1: Oh,
0: Abel. Hello, Abel. Di ana mo din sa ospital.

0: Ayaw
1: sa mukha, Ola. Nakatugas si Rafael.
0: Ah, naku balita. Ngilaad nga balita.
1: O, sige ngilaad nga balita.
2: Oh, Ola, ano?
0: Sir, ang gasoline station ba na Sirman ikaw? Gilabay o Granada? O, kritikar ang kahimtang na Sirman ikaw.
2: Ulsa, gilabay o Granada? Ginoo ko. Kinsaw na kimo, ha? Kinsaw ula.
0: Basin o ang kakibot, gal?
1: Ola.
3: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayong resulta uban sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: May budget.

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Ang drama ng naguluhan sa tanang bakak. Ikaw ang tinuon nga sinuwat ni Kujal Frances Genhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa S Poblacion Naga City Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag September 2, 2026 alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pagagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan tipik ni og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2, 2026 inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak. Ikaw ang tinod.
5: Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.
6: Tanggaling galing mo. Smart 2 Smart Dishwashing Paste ko.
7: Smart 2
6: Pritong ulam na masebo.
7: Plato
6: at kaldero.
7: Smart
6: Tanggaling for every day.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
6: Galing-galing mo.
8: Smart Dishwashing Paste.
5: Heavy duty linis, bawat pahit.
9: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
10: ACS.
11: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
12: Charm, tap, on. Bangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub. Sa bango ng charm.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Bangong kumaka bloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
10: ACS.
14: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwa tugubo sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Patrol ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako!
3: Iba na yung bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sad?
2: Ay! Bakakon!
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ako, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
2: Siyempre. Kaya estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, umawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili. Klaro, Ana.
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini niyo duha ang tinuod na si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

Cool. P.S. Love you. P.S. Kung pagkapinsuat sa saka estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. P.S. Love you. Tag-sulat Martes Parma Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pohanes, Spener Jewel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: wag ka ba makabantay? May mga bag-o ng mga tanom nga mamuwak na din eh. Mas gipadaghan ko pa ang mga orchids. Kay kana ang labi nimong paborito. Look, that's Vanda Sanderiana, or Waling-Waling. Gikan pa kana sa Mindanao. It's now rare and preserved. Mga kinahanglan nga ati manunog mayo. Kay gusto kinigbugnaw. And so, gipasiguro ko gyud sa pagpaatiman ug maayo sa hardener. Aron mo makita sa imong pagbalik. Ano kon? Wa pa kini mamuwa karon. Aron makita unta nimo ang kaanindot. It usually blooms on July and December. Do you like it? Kung maminyo na unya ta, punun ko sa nagkadaiyang mga buhak kining maong hardin. I will even expand it aron mas taas kag malantaw. And if you want, magpahimo kita o greenhouse. Baby, will you marry me?
1: Unsa?
0: Og dili ko gustong balibaran ko ni mo.
1: Unsa?
0: Ganong mibaro ka? Lingkod pagbalik. Please, I am about to kneel. Aron mahatag ni mo.
1: Gamay box na may suot na sing-sing.
0: Yata ko nang tanin nimo kanya ito. Pero gibuhagan ko nimo o imo pangibiyaan. But ever since that day, wa ko na ibuwag sa akong bulsa kining maong box. Aron sa bisan unsa orasa, mahata ko ako ni mapasulob diha sa imong tudlo. Baby.
1: Gikupta ni mong akong kamot. Paolo.
0: Kasana lang ang kuwang nato. Let's get married. Kana lang makapasitol pagbalik natong duha. You are going to pull all your trust back to me by then. Kay panan ako ni mo. And I will love you with all my heart. Kay asawa tanaw niya ka. No more games. No more lies. Just pure love. Baby, mapakasala ta. Haba? Haba? No. No. Don't take back your hand.
1: Paolo, unsa ba?
0: Let me hold you.
1: Paolo, please. Dili ko gusto maingon ta ini. Dili ko gusto magkabikil ta.
0: Let's not.
1: Pero, kining imong gibuhat, wa na ko makauyon ini.
0: Sabay angay na akong buhaton to bring you back to me. Huwag ko laing gusto kundi ang makuha pagbalik ang imong pagbati, Denise. Wala ko laing babae nga gustong ikauban kundi ikaw lang. Lisod bang sabto lang akong gibuhat? Gibuhat ko kinitanan alang nimo. Because I want you. I need you. I love you, Denise.
1: Pero nausab na ko, Paolo. Kining tanan ni mong gibuhat karon. Wa na ko makauyon ini. Mao nga buhiin ako.
0: I can't.
1: Yes, Paolo, you can. Ayaw na ko pugsa sa usa ka butang nga dili na nako gusto.
0: Wa na kay gusto nako bisan kamay.
1: Paolo.
0: How? How could you not love me anymore? Kinsa ni mo paghikalimot sa inyong anak kasayon sa imong pagbati nako? How could you unlove me?
1: Nagbalik-balik na ta ining isinaha, Paolo. Natubag ta na kaanak. Ikaw mismo ang hinungdan kung nganong naingon ta ani.
0: But I am trying to win back.
1: Bisag unsaon pa nimo pagpaningkamot, wa na ko'y planong makigbalik pa nimo. Sorry. Piolo?
0: What?
1: Siya ka na. May bango na siya. Nakamata na siya.
0: Dennis. Dennis, ayaw ko biyay. Dennis, baby! Baby!

Damn it. Ikaw. Ikaw panghinong dangkul nga nung dili na nako si Dennis. Kung huwag ka palang unta niya makita, dili mahitabong dili siya makikbalik pa nako. Ikaw ang hinungdan. Kinalang mawa ka na pag-usab sa among kinabuhi.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Papaya.
1: Kuting sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS.
4: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
5: Tanggaling-galing mo.
6: Smart
5: Dishwashing Paste ko.
6: Smart
5: Pritong ulam na masebo.
6: Plato
5: at kaldero.
6: Smart.
5: Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
5: Tanggaling-galing mo.
7: Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
8: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
9: ACS.
10: Damn it. Kita ko kay gikan din sa kunay mo tangan. Dali siya mituro sa mga lalaki ugo niya. Shit. Mika ko siya nini. Shit. Murag nangurog ang akong kaunaran. Gusto ko mapatay og tao gamit ang ako mga kamot. Keep pasamot mo lang kad ang akong kalakot di mo tawhan ka. Karon ka palang kanit miabot sa mong kinabuhi, pero nakuha mo na ang simpatiya sa akong amahan. O nakuha mo na sa pampagpati ni Dennis. Dili man siya musulti, pero nasayod ko. I can feel it. Nakagusto siya ni mo. But it's killing me. Kinala magkalagyo mong duhan.

0: Koan, imo kong maestra.
1: Ha? Maestra ta ka? Giyon siya. Di ba batanon ka kuman? Pero kaidad naman ta to ha? Pero ano? Ano maestra man ta ka?
0: Tungod kay...
2: She is your tutor.
0: Oh.
1: Ha?
2: Iho! Dali pa'y kong nakita ka nga nakabarog na. Pero dili ka pa mahimo maglakaw-lakaw. Dahil kung saan niya o niya'y mahitabo ni mo. Ano bang gidamuan sa dinis balkonay, ha, Ceres? Hmm? Huwag ka maghuna-huna sa mahimong mahitabo niya.
1: Ayaw lang kasabi si Lola dan. Ako ang namugos nga mugawas din eh. Gusto ko nga mo hanggap o lampas ng hangin. Di ka po yung nagusigig higda ko. Maudi ay, kay matod pa ni Lola, o ako nang kumaanad nga magpuyo o magsigir ang higda.
2: Ah, yeah. Tinuro ang isulti ni Yaya mo. Usa pa'y lain yung isulti ni mo, ha?
1: Wa na. Kana ra.
2: Mau ba? Ay kabala ka, anak. Suginlan unyata ka sa tanan mahitungod ni mo. Hmm? Pero kinahanglan, nga anam-anamun lang na to. Dilibahin mong makalitan ka. Makalitan ka na mo sa paghatag sa tanang detalyes imong kinabuhi. E tingaling mas stress ka na hinuon sa paghuna-huna.
1: Okay, Dad.
2: Good. Yato na ka to rin ikaroon ang gipaluto kong utan nga Bisaya alang kanimo. Sedes, may buhaton ka pa sa silong, dili ba? Sige na, magkabiya ka na.
3: Sige, sir. Apo.
2: Stop calling him Apo! Stop it!
1: Dad.
3: Pasalo ako, sir.
1: Okay na, Dad. Mas ganansad ko nga tawag ko niya Apo. Batiyon na ko nga dul kay ko sa iyong dukan.
2: Oh.
1: Sige na, Lola. Biya na lang. Pero ayaw paghagog maayo, ha? Dili may mo nga maghagog kapag maayo sa imong pangidaron karon. Kinahanan na ganit ni mong mapahuway.
3: Sige, sir. Salamat.
2: Go now.
3: Sir. Mubiya na ko. Tabi na ninyo. Kinuho ko.
0: Nay! Sundan na ako sa nanay.
2: Denise, wait. Pabutay ko makadiyo. Iho, lingkod na din eh, ha? Mabalik na ko na yun.
1: Sige. Magpangilas ako din eh, kay laban lang akong uho.
2: Okay. Denise.
0: Tito, nga no?
2: You know, I appreciate your presence.
0: Tito.
2: Pero kung mahimo lang, may mo bang minus-minusanan ni mo ang pagpakita sa kong anak?
0: Ha? Ngano?
2: Kaya dili ko gustong mas makahatag ka pa og kalibog sa huna-huna ni Piolo. And most of all, dili ko gustong ikaw ang mamahimong hinungdan sa kagubot sa managsuon.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
5: Charm! Fabcon! Pangungkong makabloom. Tanggal amoy ko lubang sa bango ng Charm!
6: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangungkong makabloom sa Charm!
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
7: ACS.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
10: Ang kinis na niya.
11: In fairness, nag-glow up.
12: May budget. So

Kaigalan, ayos ay pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong suwilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Vince. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Productions.

0: RMA News. Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines. Headlines.
1: Uluhan sa tuma balita. 125 ka mga buhing baboy nga gikan sa Negro nga gisuway pagpalusot sa Sugbo na sakmit sa kapulisan didto sa lungsod sa Badian. Mga karosa sa halad sa pagtuo 2026 andam na alang sa imuong prosesyon karong hapon. Samtang Mandawi City Mayor Jonky Uwano gipresentar ang katumanan sa pipila sa iyahang gipasalig nga buhaton sa paglingkod ni ini sa katungdanan. Mao kadto ang headlines.
0: RMA News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
1: Sugbo, Kabisayan ug Mindanao maayong udto. Sangan sa kinitbok ang puwersa sa DYHPR MN Cebu kiniubos nga lagad, Rajoman RV Veloso. Maayong adlaw ang Sabado mga kasama Agosto 29, 2026. Uwahing semana na mga kasama sa Agosto, unya mo kiling-kiling na dayon ni, mo pakita na dayon si Jose Marichan. Kay Bear Month na. Magsugod na dayon ang longest nga preparation and celebration sa Christmas season dinhi sa Pilipinas. Ya, taas-taas magin ang pagpangandam ka sa Mang Jerome kay daghan-daghan man sang regalo ang madawat. Ya, magawas na dayon na ang kining mga Christmas tree. Sugod na dayon na og pamitay sa mga dayan-dayan. Ya, magdudok-dok na dayon ning mga bata sa ilang mga tansan. Dili to tansan nga ipatimbang, pero tansan alang sa pagpanaygon. Bueno mga kasama, kumusta man sad ang inyohang mga pagpanikaysikay karong adlaw? Nakapaniod to na ba ang tanan? Maayong pagpaminaw sa ato ang mga suking tigpaminaw. Ilabi na diha sa ato mga karinderya karon. Mga mamaligya ay og isda, mga utanon sa ato ang mga prutasan. Maayong pagpaminaw sa ato ang mga public utility vehicles. Maayong pagpaminaw mga kasama, mga idol. Welcome sa ato ang tulumanon na karong udtuha. Daghang salamat sa inyong padayon nga pagsuporta karon mo diri sa DYHPR MN Cebu mga kasama. Alas 12:41 na sa atong pagbalik atong hisgutan ang dugang mga detalye sa atong balita. Standby mga kasama.
0: This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by iBerry. This newscast is brought to you by iBerry.
2: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
3: The Wonderful Supplement.
4: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
5: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kayat iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawatong binabina sa radyo na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mauna to dahil na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule, nilugwa ang dako na pato.
4: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
7: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
10: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, Osaka Private Medical Doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, Osaka Vitamin Hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Mapalit sa mga butika.
11: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
13: In 5 meters, turn to right.
14: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
15: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
16: GCash G-load. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus, dibitin!
1: Oras, alas 12:47. Ngadto sa unang detalye sa atong balita, mga kasama. Adunay 125 ka mga buhing baboy nga gikan sa Negros nga gisuway pagpalusot sa Sugbo. Nasakmit kini sa kapulisan dito sa lungsod sa Badian. Kasama mo sa balita, Rajuman Arnold Bustamante.
17: YHP, Tatak, RMN, Report.
18: Kasa mga RD, wala magbarang puso na ang aswain kapag kapalusot sa 125 ka mga biruhing baboy, gikan o mga buhing baboy, gikan sa isla sa Negros Oriental, human na mababagi sa mga pulis sa lungsod sa Badyan. Aras 4 ganin ang gadlaon sa kabaybayunan sa sitio Manay Ast, Barangay Lambuga. Ang Badyan Municipal Police Station na ginawat ang tawag gikan sa Osaka Concerned Citizen kato ni mga motor bangka nga nanunggo sa baybayon sa Wagarepit nga nagdiskarga kini mga buhing baboy nga gikan sa Negros Oriental. Dali ka responde ang mga pulis ang nitugot nga ginili ang pagsunod sa mga baboy sa Sugbo gikan sa Lake Provincia sunod sa 45 kaadlaw tungod sa African Swine Fever nga nakaapekto sa mga binuhing baboy sa lalawigan. Pagabot sa mga pulis na naktuhan ang pagpanghakot na sa mga baboy gikan sa tulog ka mga pambut na ingon nato sa ikarga nga traka. Nakigilayon dahil ang kapulisan sa Badyan Municipal Livestock Coordinator nga si Philip Joe Castigador o sa Philippine Coast Guard Substation sa mga lungsod alang sa pagkumpiskar sa mga baboy subay sa kanapasan sa Executive Order Number 38 ni Governor Pamela Marquatro. Ilang ikustudya ang mga baboy, likit na ang tulog ka mga motorbangka o ang truck na magigagahan ini nagmaniho ni Arnel Aragones Lubrido, 44 anyos, taga sitio Bugot, Barangay Sulungon, lungsod sa La Libertad, Negros Oriental. Gibutyag ni Lubrido nga ang mga buhing baboy iyan ihaton unta dito sa dakbayan sa Tarisay o sa sunod sa Mandawi. Aman sa krimong investigasyon, gitakda nga dalhon ang talang baboy sa landfill sa Barangay Talayong, lungsod sa Badyan, alang sa proper disposition. Kasama mo sa lungsod sa Badyan, ang inyong Rajuman, Arbo Samante, DYHP, Tatak, RMN.
17: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
1: Dagang salamat, Rajuman Arnold Bustamante. Bubalik kita sa pipila kapainumdo, mga kasama. Standby.
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
19: Ako si Radyoman Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa atoang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa atoang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Parangis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Parangis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Parangis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Distrito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
20: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw ug makahatag og pagtulunan nga drama nga nag-uluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
21: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas na level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka? O di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
13: In 5 meters, turn direct.
14: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag-GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
15: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
16: GCash G-load. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus, dilibitin!
1: Balik ta sa ito mga balita mga kasama. Senador Bam Aquino nanawagan ngadto sa mga economic manager nga ipahom ang nasudnong gahin sa edukasyon sa musunod nga napulo katuig. Kasama mo sa balita, Rajman Eli Bulonos.
9: DYHP Tabak RMN Report.
22: Kining maong balita, hatod nato sa Life Extension, Vitamin D3 na nawagan si Senador Bam Aquino ngadto sa mga economic manager nga ipahaom ang nasudnong gahin sa edukasyon sa masunod nga napu katuig. Pero mahatagan ang konsulbaran ang panginahanglan sa kakuwang mga lawak sa ringan sa nasud. Gipadayag sa senador nga ngayang i-apply sa annual budget ang 10-year roadmap sa edukasyon alang dili malangay ang pagplano sa gahin alang niini.
23: Pwede niyong ilapat yung budgeting natin with regard to the needs for education for the next 10 years. Kasi yung spending ho natin at the current level or previous to 2026 is simply not enough, no, to really make a dent in our education space. The funding cannot be 1 year or 2 years. It has to be 10 years.
22: Gawa sa edukasyon na ginusunsab ni Aquino ang direktang pagpaubos sa buhi sa mga Pilipino kay pahaom sa cost of living. Ilabi na sa mga low ug middle class nga pamilya, pinagis pagpalapad sa personal income tax exemption. Sa sama higayon, himugatan sa senador ang panginahanglan nga mapalabang na ang citizen access and disclosure of expenditures for national accountability kung kadi na act batok sa pangurakot sa gobyerno.
23: Sa Cadena Law, lahat ng data nakalabas na ahead of time at nakamandato ang mga ahensya na ilabas ito as part of their work. At kung hindi nila ilalabas to, pwede silang makasuhan. So I'm hoping that if we pass this law, eh sana po, may tulak natin itong pagbabago ng sistema and we can really make a dent against corruption.
22: Si Senador Bam Aquino, nasayran ng daghan pa ang mga proposal ng ginuso ni Aquino nga pabilin pa ng ung-ung sa Senado. Mga kasama, unsawa ang mga beneficyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction halos 17 times sa cancer, eliminas sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, o kubang matang sa cancer ang adunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot pasabot, kung ubos ang vitamin D level sa dugo o sa tao, o sa nika-factor sa pagtaas sa risgo ng makawatun siya o cancer. Base sa daghang mga medikal na pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung anong makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit na cancer. Una, ang Ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot pasabot nga kung ang usa ka cancer patient dunay sufficient nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay ug maghatag kini og mas taas nga survival rates sa mga cancer patients, mas mo-improve ang ilang quality of life ug hinay nga mobalik ang ilang immune function ug kusog aron mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mapugong sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao. Kung asa motubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3 aron way bagian ang nutrients containing blood for cancer foods. O butabang kini nga mapugngan ang paspas sa pagkatap sa cancer cells sa lain-laing bahin sa lawas o sa kapasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugngan ang paspas sa pagkaduya sa immune functions o sa kapasyente. Base sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patients ug maubos ang iyang chance o risgo nga mamatay sa maong sakit kung aduna siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Dosage for cancer patients, 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon sa usa ka tuig nga bata, mga mabdos ug lactating mothers, lakip na sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease ug uban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa katindad nga 11 pesos matag soft gel. Mahinungdanong panundom, siguraduhong adunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mupalit sa mga butika. Mag-amping sa mga pekeng produkto mga kasama. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Balonos, DYHP, Tata, RMN.
2: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
1: Dagang salamat, Radyo Man, Eli Balonos. Mubalik kita sa pipila ka painumdum mga kasama. Standby.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya
0: na yasinimide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We're all one by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuting sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
2: ACS.
3: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik nga panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik nga panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang MediFacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Kat, kaya pa din yan.
4: Sige lang, Direk, kaya-kaya.
5: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
4: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklapin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil,
5: ikaw ang liwanag sa dilim.
4: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
6: Ang kasanag nga ini ara mismo sa sulod mo. Pasing kalapagit ina sang Cobra Energy Drink. Kay para sa amon, basta may ara kasini, wala kagid

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Maulan man? No worries na amoy kulob ang damit.
5: Charm. Fab. Con. Bangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob. Sa bango ng charm.
6: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Bangong kumakabloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Su Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
7: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
8: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka
9: para sa Senate Manalo.
7: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
4: Cash Shally na!
10: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
11: Traffic! Kung mubiyahe, dagdag mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manhutsuot ang sangkapas pa sang aksyon sulod sa 30 minutos. Mulong tanang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methylsalicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Loan Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
12: HP Abroad ngayon.
13: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw, tigapunapun sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, gipaybaw ni Canadian Prime Minister Mark Carney nga ang Lake Ontario, pabiling taugon sa maong pangan, human gianonsyo ni US President Donald Trump nga inya nganla na ang maong lawa nga Lake America. Si Carney nagkanayon nga ang pangalan sa Lake Ontario na subay kini sa wind.word nga Ontario nga nagpasabot nga ang lawa usa ka maanyag ug dako nga lawa. Nasuta usab nga ang pangalan sa lake nagikan kini sa Canada ug Estados Unidos. Kasama mo sa abroad ngayon gini Radio Man Marisa Abadiez DYHP Tatak Arimen.
14: Kanto mong balita ang hatod kanato sa SED Marketing ang tigabauti nga para pod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ug wang balatian sa kidney. Ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan na ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawas sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sa mga rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayos sa kalimot sa paghapla sa SED Liniment Oil. Mga higala ang naila ng kayong epektibo nga liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa bang SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule ug ang SED Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
12: DYHP Abroad ngayon.
4: Dagang salamat, Rajuman Marisa Abadias.
12: DYHP Una sa lahat. Weather Update.
4: Ngadto ta sa ato ang weather update, mga kasama kauban nato si Sir Patrick Limaco gikan sa Pag-asa Magtan. Maayong hapon, sir.
15: Hello, Ma'am Marvi. Maayong hapon sa atin. Ano og sa atong mga tigpaminawag mo kini ang atong pinakalitos mga weather update para karong adlawa. As of kaganihang alas 11, natay duha ka low pressure area ginamonitor sa gawas sa atong Philippine Area of Responsibility. Ang primero ini kay kaning makita na to sa gilayon nga 555 kilometers nga sa north-northeast of Itbayat, Batanes. And aduna kini low chance nga ma-develop into a tropical depression for the next 24 hours. And kanina mo pong ikaduha nga low pressure area nga naadapit sa gilayon nga 1,505 kilometers sa east of extreme northern Luzon kay adi na paduna pud ni medium chance nga mahimo into a tropical depression for the next 24 hours and if ever mahimo na yung bagyo within sulod sa tong park kay tawagon kini nato nga si Pilando. And sa lain bahin, no, ang kaning southwest monsoon or ang habagat kay mo ni nakapiktar karon nga sa Luzon and sa tuwa diri sa Kabisayaan. And para po sa tong forecast weather condition, makasinati ta o panagsang mapanurun nga to sa panganurun ng kalangitan, inubanan ni mga katag-tagang mga pagulan, mga pagbanugdug ug kilat tungod niya ng localized thunderstorms. And para po sa tong hangin o gargatan, kay makasinati ta o hinay nga to sa kasarangan na paghuro sa hangin. Nagikan sa batan nga to sa habagatan kasadpan and ato ang kadagatan kay malinaw nga to sa kasarangan ato mga pagbalod. Kaya ato gyapon itambagan ato mga kaigsuunan nga mananagat no, nga mag-amping sila sa ilang pagpalaot labi na nga posibit na makasin natin ang mga aning mga paghuros sa hangin. And para po sa atong kadagatan muhunas kini, munyang alas 6:16 sa hapon and mo taob naman po doon mga alas 12:21 sa kadlawon. Temperatura na to karong adlaw na ta sa 27 to 34 degrees Celsius and si haring adlaw na to kay musalop unyang alas 5:55 sa hapon. Philippine Standard Time na ta sa alauna 17 sa hapunon and diha alang takutubi kandi sa batan dos di pag-asa maktan. Kini si Patrick Plimaco and mayong hapon ka na tong tanan.
8: Dagang salamat Sir Patrick Plimaco gikan sa pag-asa maktan.
12: YHP, una sa lahat. Weather update.
8: Ito ang ato ang weather update mga kasama. 27 nga doon na sa 34 degrees Celsius. Medyo pahit-pahit gamay kasamang jiro. Muna alang sa ato ang mga senior citizen. Matod pa ato ang mga sakop sa USCA. Ato ang mga vulnerable sector. Ilabi na kadtong mga moapil karon sa prosesyon, mas maayo gyud nga dunay payong nga dalhon o baka kalo og ang atoa gyud maghydrate gyud ta kanunay so kinahanglan gyud nga magdala tag tubig mga kasama. Ulo na may mga maninda dihag tubig. Mas maayo gyud nga dunay ato ang kaugalingong tubig sad nga dala. Kinahanglan gyud nga hydration is the key gyud mga kasama. So, muna, alang sa mga gusto kaayo nga mo tambong, no, mo nunot sa prosesyon karong alas 2:30 dinhi ni magsugod sa Kapitolyo mga kasama paingon ni sa Cebu City Sports Center. Nya kay pahunahanay man na dito og lingkod alang sa katong mga gusto nga mo lingkod gyud. Dunay na dito yung mga naguna. Adto sa mga bleachers, no? Samtang ang uban, mahimo gyapon nga manunod sa prosesyon, nga moapas nga ris gabi, eh, di ang gis gabi ang pasundayag sad. Nga, doon na pa'y, singer-songwriter nga si Sir Martin Nievera. Ato lang sa mga kasama, musunod ta sa mga pahimangno o lagda sa atong kapulisan. Aron nga masiguro nato nga luwas ang ipahigayon nga halad sa pagtuo 2026. O, alang sa mga gustong musulod dito sa Cebu City Sports Center, kung rekisahon gani ang ato ang mga bag, kapakita lang po na dihagun sa isood ang alam po po pagdaog mga hinagiban. No? Di magina pwede nga sod ka dito, unya mo tanaw ka dito, doon na kagidang hinagiban, di na pwede. No, alang sa mga, for safety purposes lang po di mga kasama. Naaman tayo sakop sa kapulisan, maghatag ka na itong siguridad, pero mas maayos sad nga mutuman ta sa lagda ni ini, aron nga mahimong hapsay ang pagpahigayon sa maong kasaulugan. Sa laing bahin mga kasama, atong ipahibaw sa mamalihog ko o pahibalo o pagpaampo sa mga kaparintihan o mga higala na ko o sa pamilya alang sa akong amahan nga si Bienvenido Labajo na matay ni adtong Agosto 26. Niya ang haya anaa karon sa St. Peter Funeral Homes dinha sa Imus. Ibalhin ang patayang lawas ngadto sa complex nga nahimutang sa kilid sa simbahan ni Santa Teresa de Avila sa Dakbayan sa Talisay karong Agosto 31 alauna sa hapon. Padayon ang haya didto hangtod sa September 3 ug inig ka alauna imedya sa hapon himuon ang misa sa paglubong sa namatay nga si Bienvenido Silabaho. Ang amahan ni Bishop Ruben Labaho. Ang ipahibaw ni ini si mismo sab si Bishop Ruben Labaho. Mamalihog lang siya og pagpahibaw sab sa pagpaampo. Labi na nga to sa mga kaparyentihan og mga higala. Ang iyang amahan nga si Bienvenido Silabaho. Nitaliwan na sa laing kalibutan ni atong Agosto 26, unya nagpadayon ang haya ni ini diha sa St. Peter Funeral Home sa Imus. Unya dadon ni ang patayng lawas ibalhin ni ngadto sa kilid sa simbahan sa Santa Teresa de Avila sa Dakbayan sa Talisay karong August 31 o Lunes na siya. Nya alauna sa hapon sa Agosto 31. Nya ang haya hangtod ni siya sa September 3. Nya inig ka alauna midya himuon ang misa alang nas paglubong sa namatay nga si Bienvenido Labaho.

0: Samtang maayong pagpaminaw ni Ronnie Tellio Liqueron Araneta, maayong hapon pa shoutout sa tanan nga taga Candelaria, Uson, Masbate. Daghan kaayong salamat, kindly visit Katipunan Labangon. Daghan kaayong salamat sa pagpaminaw sa mga taga Labangon. Mayong udto ma'am, shout out ni Carl og Cindy sa Tuburan Cebu na minaw gid mi karon Jover ta Wevesano. Daghan kaayong salamat. Fema Cabante, maayong udto. Shout out sa akong mama Josime Cabante og ni Mekan nga naminaw karon from Dawis Bayawan. Daghan kaayong salamat. Wilson Manatad watching from Barangay Atabay Hilongos, Leyte, Philippines. Daghan kaayong salamat. Jeric De La Cruz, shout out sa akong idol Marisa Abadies, guapa idol. Daghan regards ni kasamang Marisa Abadies. Ariel Lubiano, maayong udto ma'am, greet ko sa ako ang agaw diha sa Barangay Bunakan, San Isidro, Leyte. Si Nestor Lubiano nga nag-greet si Ariel Lubiano sa San Jose, San Isidro, Leyte. Daghan kaayong salamat. Tamesiosa Rocaberte, daghan kaayong salamat. Fila Brigoli, maayong udto ma'am, shout out sa tanang Tagalagunde, Oslob, Cebu, nila ni Marjorie, Nene og Roger nga naniudto karong orasa. Uy, may pagpaminaw og may pagpaniudto. Ramis Chari, maayong hapon Miss RV, naminaw mi diri sa Elaya, Calamba, Gihulngan City. Daghan kaayong salamat. Sally Alfante, maayong hapon ma'am, listening sa Purok Tambis Top Toy sa City of Naga. Ingon man ni Ronaline Mancha, maayong pagpaminaw. Ricky Mercado, Denise Cabrera. Good noon ma'am, pa-shoutout sa mga kaubanan nako sa Nicklin's Disco Mobile. Nga sila si DJ Nick, DJ Tony Panyorexon, Tuding JR, Toto og sa mga Cabrera Cruel Mier Family. Nga sige dyan og paminaw ni mo Dennis Ning, nga taga Tubigon, Bohol. Daghan kaayong salamat. Ingon man si Chacha Boyles Ochea. Daghan kaayong salamat mga kasama. Alauna, bainjinko na! Napupos na atong oras mga kasama. Daghan kaayong salamat sa inyong padayon nga pagsuporta o pagpaminaw ka na mo diri sa DYHP RMN Cebu. Ang ato ang RMN Radio Mindanao Network mga kasama. Kaabot na gid ta sa 74th, no? Na celebration. Nya, rooting for Diamond anniversary mga kasama. Pohon-pohon, kita po diri sa DYHP RMN Cebu. Ingon man ang ato ang sister station IFM karong buwana. Mosaulog sad sa ato ang anibersaryo. Daghan kaayong salamat mga kasama sa inyong padayon nga paghigugma o pagsuporta ka namo sa tanan na mga programa. Ingon man sa tanan nga mga personal diri sa DYHP RMN Cebu. Diligid kami magnimero uno gawas sa inyohang suporta o padayon nga paghigugma ka namo. Ato ang painumdo mga kasama, kanunay nga mag-amping. Nga mahimong luwas ang ato ang tagsa-tag sa mga pamilya. Huwag karon kay long weekend man. Stay safe and God bless you. Iniubos nga lagad, Rajuman RV Veloso. Kauban ako diri si kasamang Jerome Yap, kasamang Gerald Albios. Ingon man sa transmitter sa kasamang Robel Boysa. At ang station manager kasama Attorney Rufil Fernandez Banyo. Daghang salamat mga kasama. Maayong hapon. Oras sa launa, 27.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
3: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
4: Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
7: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan na ikaw ra. nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad niini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod niini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
2: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usag kahuna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
5: Kini ang akong suliran.
7: Kini ang akong suliran.
2: Sinumuat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
8: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
9: Pirmi ka pangihi,
10: hanap ka pananaw,
9: ug pagpaminod sa mga tiin.
10: Basin aduna kay diabetes.
9: Mag-DTX 500.
10: Epektibo sa pagpamubo
9: sa blood sugar levels.
10: Di kaya ang diabetes.
9: Mag-DTX 500.
10: Karun na yun.
9: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
10: DTX 500.
9: DTX 500.
11: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
12: Sakit ipangihi o ako ko niya pusun sakit.
11: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag.
12: Tulog pod ka kapsos sa gabi.
11: Sima na lang nawala jud ang sakit.
12: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
11: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
9: DTX 500.
10: Pabali sa mga butika.
13: Uyat, ging ng kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
14: O nga nung nagkapi magkana nga tamis mo na Sir Max.
13: Ah, lagi. Basig glass na ni.
14: Maunang taas mo si Ogar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait, lamina, makapaptik pa, maayo ni alang sa taasong sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
13: Bulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
14: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
15: Seth Living Testimonies.
16: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
17: Ako nga tawad na goiter po na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ng Panyawan Capsule. Itry na ko. O niya, kay tinuol magig KDI.
16: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
17: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
15: Living Testimonies.
14: Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Ginhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa Espoblasyon, Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag, September 2, 2026, alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kalingawan, tipik ni og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2, 2026, inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinod.
18: The biggest home upgrade event of the season is here, the Metro Appliance Blast from July 24 to September 6. Get up to 50% off on great selections of home appliances, electronic gadgets, LED TV, Bluetooth speakers, electric fans, washing machines, refrigerators, and freezers. 0% interest up to 12 months on participating credit cards. No credit card? Your purchases will come easy with stress-free home credit, Salmon, or Skyro financing. For DTI, Fair Trade Permit Number FTB259332, Series of 2026.
19: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga nai-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naay tatak LE. Sigurado.
20: Sigurado ho niya ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naay tatak LE para sigurado original. Amping Jude's

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan. Kuya Ochi Kompo Krakasa, magpahibao na sad kaninyo. Ya ang damang sata ng bakak, ikaw ang tinud. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong Barangay Kapitan Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad, Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Luigi Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Camigas, Marisol Gores, ang atong SC Chairman, ingusab Milba Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ani Daro, atong Barangay Secretary. Osbon ako, September 16, magkita-kita tadi ha, o maglingaw, halag kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una karagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong nindot.
4: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Doktor ni Ubra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat suliran. Taguan lang ko ninyo sa pangan nga Betty, 25 anyos, taga Negros Occidental. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa nahitabo sa akong naong. Aron niyo sabtan, ingon ini ang mga panghitabo.
1: Unsa na kang orasa na uli gabi eh, Bite?
0: Ma, gihatod ako sa akong uyab gabi eh. Maong ayaw ka balaka.
1: Aw, lagi. Nag-uol mangkod ko ni Munak. Sige na malangkod mo overtime. Kay bao na baya kas panahon karon, daka ng mga daotang tao. Tingalig tripingan palang kasdan, babay kabaya.
0: Kung naay magbinuang na ko, ma, ausuklan. Babay lang ning naong nga ma, pero musukol ni.
1: Murasad baya ka korek mga istorya eh. Kagamay baya ni Muglawas bayhana ka.
0: Timan ima. Ang gamay baya, mo'y makapuling.
1: Ay, yabag kagyong bataa ka da. Pag-amping, oy.

0: ako na lang hugasan yung mga hugasan. Wa man po may duty ron kay day off man ako.
1: Ay, sige nak, salamat. Muadtoon ako sa merkado, ha? Mangumpra ko. Gamay na malanggaw lang atong tinda nining atong gamay sari-sari store. Oo, sige, sige. Ikaw na bahala din, his
0: okay, bye. Ma. Mingon man to si Dolly na ako nga. Muari ko na siya sa amo. Kaya na ako na siya ituyo. Pero hangtod ka ng orasa. Wapa man mo abot. Kisama ro na nuktok. Ay, tingali si Dolly na ron.
2: Good morning, yas!
0: Hello, Dolly. Good morning. Daan paligi ko, ikaw yun lagi ni Yads. Dali, sod.
2: Thank you.
0: Okay. Uy, ano sa banda yung latest chika ni Moron Yads?
2: Good news, Yads. Nagkinahangan ng fashion model ang among manager. O ikaw dahil ng akong nahuna-hunaan, kay perfect yun ni para ni mo. Tungod kay guwapa ka, o niya sexy, o mo ni ang iyang calling card. Dara. Sige na, dawata na. Kay opportunity na ni mo. This is your time to shine!
0: O niya, Yads, naabay ako'y trabaho.
2: Uy! Ayaw ka bala ka, Yads. Every Saturday rin ilang trabaho. Ubi ka trabaho basta Saturday. O di ba? Sakto kaayo?
0: O, Yads. Sige.

0: Babe, Marco, angayan mo ko sa akong outfit pagpasto na ako ganina?
1: Yes, babe. Guwapa ka ika. Tanaw ko na ako ni mo samtang mipaso ka. Kaya murag, andad na ka ika nga first time pa mangta ni mo nga mirampa at tubangan sa mga tao.
0: Maulagi, babe. Pero, gikulbaan ba yapod ko ay?
1: Kulba-kulba niya. Babe, nara ko ni mo. Suporta ko kanunay ni mo.
0: Thank you kayo, babe.

0: Unsa man kay sud ni anang plastic bag nga gidani Dolly? Nagsangkiig mang bayot padung dinhi.
1: Hello! Maimbuntang na akong amigang guwapa!
0: Uy! Yads ka na ka magsuri ng plastic bag ng imong gida, uy!
1: Ay, politiko na ibe! Mga beauty products ng akong gida! Nag-dealer manggod ko ini! May na lang ni! Na ako'y sideline! Dahan kayo kagkapilian, oh? Mm.
0: De.
1: Gamit kayo na ni mo, Yads! Labi na nga may appeal lang ka og modeling, di ba? Sige na, pagpili ka na!
0: Yads!
1: Natay cream, pampaputi. Naay pampawa sa tungtong. Naputay mga sabon, pampaputi. Aron mo samot ka kagwapa, Yads. Palang nadayon ko.
0: Yads.
1: Ayaw ka bala ka, Yads. Kaya naay discount. Basta ikaw.
0: Onya, maayaw ka ning mga produkto, ha, Yads?
1: Masa mo na pangutan na, ha, Yads? Okay. Muro mong kagway salig. Mamaligya bago taon ko nga makadaot ni mo?
0: Sige. Kini, kining upat ang ako ayads.
2: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
3: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala?
4: O, nang gamit na ko, Ma'am. Ang likas na sa akong banin, Ma'am, no? Kanang humok ayo.
3: Dili hapdos.
4: Okay na kaayo good ma'am.
3: Dili pod siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit ma'am.
4: Wala good ma'am.
2: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak sa Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
5: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
6: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
5: Heavy duty linis, bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
8: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
9: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang. Sa pango ng Charm.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangong kumakabloom sa Charm!
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS.
11: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
12: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
13: Nag-life extension nga, nag-continue yung buhay. Dahil sa life extension, vitamin D3, yung nasok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng inom. Yung product maganda, yung pinakabiliban yung nag gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
11: Life extension, vitamin D3. For longer life.
14: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
15: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
14: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
15: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
16: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ironman Broadcast Center, Ground Floor, Capital Central Hotel and Suites, Eniscario Street, Corner F. Ramos Extension, Capital Side Cebu City aron ma-validate pa ilisi og official raffle stamp. So what pay og ihulog sa official raffle jackbox. Kada simana, doon na kichansa nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang Biogesic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
18: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka ninyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab diha sa Sityo Apir sa Pagita, East Fortuna Street, Manila, Mandaue City, karong September 25. Kini, ubos sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, ubos pa rin kamot ni Sir Brian Fernandez. Ubos muna ko, September 25, magkita-kita na sab tariha o magling.
19: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
20: ACS Biodraw Herbal Capsule.
21: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
20: Biodraw Herbal Capsule.
21: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
20: Biodraw Herbal Capsule.
21: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
20: Biodraw Herbal Capsule.
22: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
23: Naluhoy mangguko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak ko gayoma, mitaas pa gyud ang yung blood sugar.
22: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
23: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The Wonder Food Supplement.
24: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
25: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mapalit sa mga butika. PTX 500.
26: Ako si Annabel. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Halos tanan ako silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
25: DTX 500!
27: Mapali ang mga butika.
18: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini, ang ubus niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kumpok Rekasa. Magpahibaw na sad kaninyo, nga ang damang satanang bakak, ikaw ang tinod. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong barangay kapitan, Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad, Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Cabigas, Marisol Gores, ang atong SK Chairman, ingusap Milpa Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ani Daro, atong Barangay Secretary. O sabon ako, September 16, magkita-kita tariha, o maglingaw. Halad kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.

0: May palit ko sa mga beauty products sa akong friend nga si Dolly sa akong pagtuo ba nga mas mugwapa o muputi ko sa akong pamanit. Tood man, maayo ang resulta sa iyang produkto. Pero walang nakudama ang mahitabo nako o sa ni anak kadlaw. O gunya.
1: Puwagot si punaw, babe.
0: Ang lagi, babe. Hapdus ka ayong kunaw. Unsaon manggod nga dito may nag-photoshoot sa init.
1: Oh, saon nga, parto magkita siyang trabaho, babe.
0: Sige lang, babe. Ako na'y bahala ini akong naong. Ako tong gamitun tong ako mga napalit ni Dolly.

Darang sa amin. Mo namin ko eh. Oh, bitaw ta? Puhagi na isa akong naong na-expose sa init kaniya. Ako po ka ni Suwayan og butang og limonsito. Kinaangkod ko'y nadunggan nga makapawa ko noon sa dark spots. Unya ini katod-taod, ako ning ipamagihid ni mga cream ni Dali.

0: Morning. Si Suda na to ron, Ma.
1: Ala, Bekte?
0: Ma?
1: Naunsagot in taon ng daong ni mo. Nang lago man laki na.
0: Ha?
1: Og, mura manag na nga pasong imong naunak. Napag yung itubo nga mga bugas-bugas. Uy, tanawa ganin na sa samin.
0: Oh. Oh. Dili.

0: Ay, ngano ako mo nito ipsangil na san hay tabos imong naong yads? Oy! Legit in tao itong akong beauty products, no?
1: Yads, unsao naman lang nila ako, oy. Dili na ko maka-appel sa modeling na mo ini. Mauhaw na po kumusuhan sa akong trabahoan, Yads.
2: Mas mayo pag atong ipatanog doktor ng naong ni mo, babe.

0: Lain na gid kaayong tanawon ang akong naong. Maong dili na lang hinuon kay kumugawa sa bay, kay tingalig mabuli ko sa mga tao nga makakita na ako. Posible ba nga iagi ni og surgery ang akong naong? O naalay tambal nga imnon? O baka bisag ipaghid lang sa naong aron maulian kini? Mahadlok manggod kog surgery? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Betty.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Ano yan sa bako? Si Dr. Rini Obra, magiguban ka ninyo karong adlaw. Ako matambag sa inyong mga medical, psychological, o emotional mga problema. Kay usaman ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist, o usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamahagis pagpadala sa mga sulat-suliran rin ka na mo. Pwede ka ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa itong Facebook account kini ang akong suliran official writer's page o diba sa mong batan sa third floor Jose R. Martinez Building Usmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutno nga pagtulunan karong adlaw, life begins at the end of your comfort zone. Naarigyo ko no ng mga oportunidad outside of our comfort zone. For example, ano yung akong batian sa pare ng istorya? Kana ko nung sidling, itanong mo na sa mong kwarto. So, pila pa na katuig, mutubo, manggani, pero limited ang iyong pagtubo. Yan ang mangga pa na ngayon, bunsa. May mga sa bunsay, gamay ra nga kahoy. Pero itanong na nga ito sa imong umahan. Abot ang mga katuigan, mga labay ang katuigan, mahimo ni siya higanti nga kahoy. Maura po't ang tao. Kung dili ta mo gawas, daghang rason. Purbida, basta kay di ka ganahan, daghang rason. Usa ka libo ka rason. Labad ang o, gihubak, busy, ana, daghang rason. Di, gumakay, adlock yun siguro. Mag-interact with other people. Ah? Pero kung ganahan ka, makakuan yung higayon nga mo join sa mga schedule activities, for example. So, dilita mo tubo kung naaratasol sa itong kwarto. Inalanta mo gawas. Nga? O kitang tao is an, kuan man ta, emotional being. Sa itong paggawas, pwede tag masakitan, pwede sa tag malipay. Basta walay mang bully dia sa mga grupo-grupo. Okay na ka mo attend dia. Pero naay mang bully, pagkita lang grupo eh. Ano man, sila rin na ah. Ako dehigyo kumutugotan ng naimang buli. Sa kung sa pagka, gwapo ni mo, sa kadato ni mo, dehigyo na pwede. Mang buli ka. Sa pagpuno ni mong pitaka. Mga ito nga, nga naman puno ni mong pitaka. Usay itong pitaka. Naman sa kuy pitaka ba? Usay, mapuno mo siya. Usay, why soon? Alright, so ang atong magtatampo si BT, 26 years old, taga Negros Occidental. Ito kini sa iyang naong. Tigsabay mga parinti ni Kuan. Agoy, Nicar Navarro Basiluti. Ito, lidon mo Nicar. Nalimot naman ko. O mga taga, ako na lang i-greet ng mga, naitantag kaila dia sa mga Duran family dia sa Dumaguete. O kabalo ko, daghan kaya tagpaminaw dia sa Negros. Occidental din ni ila, no? Ila ni Dr. Fred Tampos. Paingon na ni siya dito kuan, kanang Mount Canlaon, tingali niya, wala ko idea o kuan niya, kato paingon na ni sa Bacolod, no? Pero there was one time na dito kong Bacolod, kaya nang attend ko o nako gatinan nga gathering ba? In front sa hotel na mo sa Bacolod, akong gi-tune in ang, nagdaam kong sakyanan, akong gi-tune in ang DYHP. Kusog kayo dito sa Bacolod ang DYHP. Klaro kayo nga programa dito. So, regards mong tanan dia sa Negros Occidental. Basig, dapit ni sa may Canlaon, mga Villa Hermoso ba ito nga lugar? Okay. So, ganyan mga taga Minglanilla, regards ni Nestor Pasaylo, Linda Pasaylo, Grigo Mering Alcuntin, Mulin Minsan Ibing Cantal, Kunsing Olasiman, Jean Kanyada. Guwapa kayo si Jean Kanyada. Dr. Dan Salon, musta? Jonathan Verdon o si Jose Marie Cantila. Bright Century Hardware sa Lipata. Salamat nga pahangyoon kunyong lansang Lingling sa Limbat, sa Limbot, Rosaline Ulan-Ulan, Maricar Makapas, Chaco, Charo, Itang, Nisa Monsor, Maricar Sapakam, Danica Saluma, Charlie Deparini, Walter Abial, Julio.

Los Ricabo, si Dudong, Doyday, Anghel, Moreno. Mga taga, katong maligyag mga haloblak, no? Sa bato, si Jay Lariosa, no? Jay, musta? Yung mga tao da, si Jumar, si Adoy, si Arnold, si Ruchi, si Hat, si Runon, and Sami. Okay? So, kining uban, sulod na lang po, no? So, going back to our sender, si BT. Nga taga Negros Occidental, dili pa ni sila Ilunggo, kay Binisaya pa man, oh, di ko suwito kaning Negros, pero maganaan ko, ha, bago lang ko dito sa Dumaguete City, sa Dawis, mga kuan, Chang family de sa Baiz, ha, sa Baiz, dili de Dawis, Baiz, ya, sa Valencia, diha may sa Hot Spring diha, na yung diha may nanuroy may diha, mga taga Sikihor diha, musta mga taga Sikihor? Nindot kayo yung lugar. Tagang kayo kung makaila Sikihor. Tungkol sa kadaghan, wano ko may duman. Pero ilan itong gisulat nila mga ngalan? Katong nag-seminar mi sa Northwinds. Tagang kayo mga taga Sikihor. Nindot kayo ang lugar sa Sikihor. I suggest nga mo, add to mo kayo, nindot kayo mga beaches nila. Dagang kayo mga dili-ingon nato sa Sikihor. Dili kayo sa mag-dili-ingon nato, ha? Yung kung dili-ingon nato, kapiting dagan ng foreigner sa Sikihor, no? Dagang kayo, lingaw kong tanaw dito sa mga leagues nga nindot kayo. Okay? So, going back to, nabot naman tag Sikihor. So, unang pangutana ni BT. Nigamit ko sa mga beauty products nga gibaligya sa akong friend. Usabak ha to sa hinungdan kung nganong daot ang akong naong. Posible, ha? Tinawi mga beauty products nga allergic ka. Hyper, oh, mga libitan ng usahe nga mga beautician, may mga wabak kay allergy, sir. Nga mag-facial ta, ana. Na careful mo ang mga beauty product, labi na ka ng mga dili branded, na ka ng mga kanang fly by night, ka ng mga pang, ipang suroy-suroy lang, no? So, posible nga mo ito hinungdan nga na daot ng imong naong, no? Na disguwapa ni nung kabit, miski guwapa kay ka, nang disguwapa na careful ka, mabitan ng usahin na ay mga perfumes nga ihatag, distingan na din na pa sa imong kamot, di ay gritsos naong, kayo si for example, sensitive ka naman, daot naman. Okay lang ang kamot mo daot, yun. Makita po pirme. Sunod nga pangutana, medyo dugay na kung nakagamit ato nga maong nga produkto ha. Maayo man siya o gipikto pag una pero ni atong higayon nga nagbuwad ko sa init. Ingon sa mipuwa o milagom man ang akong naong o itugkan o bugas-bugas. Ang pagbuwad ba nako sa init mo hinungdan sa nahit. Nahitabo sa akong naong. It could be possible, no? Kung sa may nasa init sa adlaw. Of course, natay vitamin D niya, ha? Vitamin D. But, kung ma-expose ka sa init sa adlaw, murinkol, murag masunog ang imong skin, no? Murag makuha na siya. Nang mabitaw ng usan, magbutang tag mga protection, ka ng mga tutag beach, magbutang tag mga lotion para dili masunburn ba. O, kung masunburn ka, o niya naa kay gibutang diha ang make-up nga, posible nga maka-allergy ni mo, so the more na nga makahatag o kadaot sa imong naong. No? So, posible ngayon kung mahitabo to ni mo, maglikay na lang ka magbuwad kag init. No? Guwapa kay ka, pwede ka pwede matog lugar nga medyo init. No? So, kag magpakonsulta kag dermatologist diya sa Negros Occidental, BT. No? Dari sa Cebu, naman tayo skin clinic, ha? Na si Dr. Buser, no? Na nga usa ka derma natay skin clinic nga kutag na mga ibayad pwede kayo dako, no? Magakuan sa imo makatabang makadiagnose, no? So refrain from exposing yourself under the heat of the sun kung mo na imong na experience. Katulong pangutana, may gamit na ba ako o limonsito sa akong pagtuong mawala ang akong dark spot? Usab ba to kahinungdan kung anong nilagom na hinoon ang akong naong sa may naasa limonsito? Vitamin C man ang limonsito. Pero acidic na siya. Ha? Acid na siya. Ascorbic acid. So kung acidic na siya, could be nga hypersensitive ang imong naong. Ingon na nga problema habitin. No? You are 26 years old, single. Ayaw lang siguro ani. Anyway, guwapa mong gepong ka, bisag di ka mag-make up o daghan. Konsulta ko ng derma diya sa Negros. Ha? Ay, ihunong ning mga tanan ni mga gibuhat kay usaro ba atong naong
ha? Mga madaot na naong na saon na lang. Wala ba tayo, kwan, replacement. So, stop ko na yung butang kag limon sito, butang, ang kuya wala yung butang kag limon sito, suka o sili, na kinilaw, na lay kulang, ano eh. No? So, ayaw na lang, ayaw na mag-experimento ka. So you use official lotions or official makeup nga known sa market ayon ng mga generic tingali na. Diri ta kayo sweeto niya na, unsay components niya na. Ha? Sunod nga pangutana. Lain na gyud kayo ang tanaw sa akong naong maong dili nako hinuon kaayo mugawas balay kay tingali ug mabuli ko sa mga tawo nga makikita nako. Posible nga iagi ni og surgery ang akong naong nabay tambal nga mainom kaha bisag ipahid lang sa aron mawala mauli ani madlok man ko og surgery. I don't think so nga surgery ang solusyon ani BT, no. Sa ikatulong higayon mo suggest ko nga ipatan-aw ni og dermatologist. Kanang dermatologist usa ni ka medical doctor nga nag specialize sa mga problema sa panit. Kay kung suggest ko mga kuldon na ako'y nahibalaan, mga pipila niya, kasi sabot na yun og ka-allergy ang imong naon, may nga Dr. Obra mga nag-suggest, ane, hindi man na siya derma. So ngayon ko nga, go and see a dermatologist diya sa Negros Occidental. I'm sure na adya, dumagiti, I'm sure na adya. Adi ko sure, kasi dapit mo sa Negros Occidental. Kung pabor mo nga to sa Bacolod, the more, nga daghan kayong mga derma dito sa Bacolod, kidako mo na nga syudad. Alright, so now kasabot ko sa explicar ni Mobiti, yung ato sa libuan, millions ng daminaw sa itong programa, kini akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa makanunayon yung pagpaminaw sa mong programa at as kita greeting din sa itong lugar. Sa pamalo base sa Radio Mineral Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatakaraman. Dagang salamat o mayong ato.

Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

MN Drama presents Han Du Manan So Sa Ka Awe. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Mungkin iyo sa kalalaki kateka dali sa City Cebu. Agad tumatatampo, dagdasangan nga Joko.

0: PMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon, kininyo Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang balita atun kanato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita. Ni-issue violation notices ang Social Security System ko na SSS ngayon sa sobra 400 ka mga employer o establishmento sa kauluhan na pakyas pag-remit sa monthly contribution sa mga empleyado ni ini ngayon sa ahensya. Ang SSS-NCR ni tapos na sa ilang run-after contribution evaders kun raise operations sa nagkanayang bahin sa Mao Metro Area. Ang sobra sa 400 ka mga delinquent employers naglangkob kini upugkapin sa 3,400 ka mga empleyado nga mukabat ngayon sa 145.3 million pesos ang total delinquency ngadto sa maong ahensya. Katong maong balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kun nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix dunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
3: The Wonderful Supplement.
4: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
5: But na migmati, pa-check up, tapos sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsang halain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times hindi, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
4: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
7: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
8: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
7: Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
8: duwa sa gabi.
7: 2 weeks pa lang,
8: may alibyo na.
7: Pag 1 month kape
8: na ayo na ako.
6: DTX 500
9: pabalik sa mga butika.
0: SED Living Testimonies.
10: Si Reynaldo Panyamugan napaso sa hit gun iyang yaplasan sa SED Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
11: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa hit gun mo to napaso ko. Pagkapaso niya ako din siyang gibutangan o SED Liniment.
10: May gani kay nag SED Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
11: Tangan siya SED Liniment o wala yun siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan mga taga Bukana, Davao City.
12: Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Ginhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa Espoblasyon, Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag September 2, 2026, alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan, tipik kini og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2, 2026, inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod.
0: SED Living Testimonies.
10: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
13: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
10: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. May na lang kay nag-SED Panyawan Coffee Mix.
13: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay po kakitahan ito karon. Dali mo usos ang iyong sugar. June Largo,
0: Living Testimonies.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washy!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
16: All you need is Pride! All you need is Pride!
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
19: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
18: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
19: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
18: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
14: ECS.
0: Zen Living Testimonies.
10: Taas ang sugar mao nga ibikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
20: Taas ko sugar o ganang nakuitbakto sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
10: Pinagi sa pagtumar sa Zed Panyawan Plus Mangustine. Usab ang pag-inom sa Zed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
20: Buwan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawa sa ditong bakto.
0: Living Testimonies.

0: kabagan mo ngao, no? Abi kay buwag naman mo si mong laki. Anhi na kayong dagal ako. Musaman, gusto ni mo nga, ako mo ay mubuhay ng inyong mga anak.
1: Pa, buko'y laing kadaganan. Lain sa kayo kung atukos laing tao mga yugtabang. Anagit ko ni mo kay amahan tagok ka.
0: Ha, di ka mawaw? Humangka ni Layas o ni Ubal si mong laki, mubalik ka din he. Ursalay ka sulto sa mga tao din eh. Sa itong mga parinte.
1: Pa.
0: Ay, hindi ko pagkawawi, ha? Hmm? Di ko gusto nga malaot akong dungog. O kinima ti man eh. Wala ko'y labuti mo o sa imong manak.
2: Tanan na lang, ma. Ay na lang pamugos.
0: Ha, may bang mabata eh. Kasabot pa. O sige na. Layas na!
1: Mga anak, mag-tinir lang una ta ining payag na tong bahay, ha?
2: Sige na, ma. Magkabawas raw niya ta ni Lola.
1: Nak, ayaw, ana, ha? Dili ko gustong magdumot mo sa inyong apuhan.
2: Dili ta makaduol sa tong mga parinti, ma?
1: Dili pwede, nak. Dili sila pwedeng mahibaw nga ingon ani ang atong kahimtang. Kinahanglang magpakaaron ingon ta nga okay ra ta atubangan nila. Nakasabot?

0: Muntan na miniinday sa skulahan ma.
1: Sige anak. Ay, tuwi ti ay, birthday ron sa inyong uyuan. Pangulit dayon mo ha kay mga tuta sa ila.
0: Oma.

0: Ma, asa rita dapit mo sa kay? Ngunin na ramang ta naglakaw.
1: Maglakaw ramang kita, anak.
0: Ha? Balayom, Duila, ma.
1: Oo, pero huwag man ta ikapliti. Mawang mag-antos ng taglakaw. Pero sige lang, kay inikabot ato ito, makakaon man taglami.
0: Kadang ka to, Inday. Mangaon ko taglami.
2: Kikutom na ko, kuya.
1: Antos na gamay, ha? Dali na, magdali, dadali!
3: Salamat kaya sa inyong pag-anhi, ate, ha? Naibaw ko nga busy kay kasi mong trabaho, pero imog yung gigahinan og oras.
1: Ay, way sa payandong, uy.
3: Oh, kuhan, galing magpadakog spaghetti, oh. Para may kalingawan ugaw ng mga bata.
0: Thank you, Uncle.
2: Thank you, Uncle.
3: Okay, ha? Pasak yun sa tamo.
1: Ayaw na, uy. Kami na lang,
3: ayaw, to. Ayaw, ayaw, tiyo. Di tamo pasagdan. Tana. Tana.

0: Sige na. Sakay na mo.
1: Salamat doon ah. Mga anak, dali na.
2: Ma, yatagan tag titi, Uncle.
1: Wa, anak. Pangandam kay mga naog ta, ha?
2: Ha? Huh?
1: Noy! Hey. Hala, may nakalimtan, Demi. Munaog lang sa mi, ha? Dali na, mga anak. Dali, naog na mo. Dali! Dali!

0: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa so, diyang nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukit doon eh. Gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, anak ay.
3: Pwede lang makakas pila yung ito.
2: So anak ka, no, binta na ka.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
4: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
5: Tunay Natural at Original.
4: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
8: Set Living Testimonies.
9: Ang pangagod kun athlete smooth o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Set Liniment Oil.
10: Sinood yun ang Set Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya Set Liniment. Yuga, karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
9: Ang Set Liniment Oil sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
10: Eric Ko, giyaplasan ang gani.
8: Living Testimonies.
11: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka rin nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab. Diha sa Sityo Apir sa Pagita, East Fortuna Street, Manila, Mandaue City. Karong September 25. Kini, abaw sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga. Abaw sa paningkamot ni Sir Brian Fernandez. Us muna ko, September 25, magkita-kita na sab tariha o maglingaw.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States on bringing out all-natural and leading-edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
4: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Life Extension. Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
8: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
9: Mas klaro na ba bisan gabii?
8: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
10: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
11: Lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: In 5 meters, turn direct.
13: Ha? Asa ko no?
14: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
15: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
16: GCash G-load. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus, dibitin!

0: Ma, wadah kay bawo sila angkol nga manglabada ra ka?
1: Wag yun na. Gusto unta ko mo trabaho pero di ba sa kumakabiyat ninyo?
0: Hindi naman minimabiyahan, ma. Ako rin bantay na inday kung matrabaho na ka. Kaya kung makatrabaho na unya ka, makapuyo na tagtarong nga bay, unya, nandatay kuryente o tubig.
1: Maugid, anak, no? Ah, sige, sige. Magita ko umayong trabaho.
0: Lo, niwan, ma!
1: Kuha ang mga plato na to, anak, para mahugasan to. Kaya magkuha ko sa baril para magkasahod to

0: Asa di ay si mama, kuya?
1: May trabaho na siguro today.
0: Hala, naanitin niya tayo makauna ni kuya.
1: Oh, di na niya magkutoy ng atong tiyan.

0: Buntag na. Paman mauli si mama so kagapon.
1: Kuya, gutom na kayo ko.
0: Tanaday, ngita tag makaon. Mangkay ta sa basura. Pamilig mayo diya day. Basig na pa'y mga pagkaon niya.
1: O kuya.
2: Oy! Nagunsaman mo diha sa mong basurahan, ha?
0: Nangita ramig makaon.
2: Uy, ano sa basurahan man mo mangita? Hain man dahin yung mga ginikanan.
1: Wa naman mo uli among mama.
3: Uy, maoba. Ay, pastilan kaluoy baya ninyo, uy. Dali, suod mo sabay. Ayaw mo anang basura kay hugaw na. Pakanon ta magtarong dito. Busog kayo mo, no?
0: Anang?
1: Thank you lang, ha?
3: Ay, way sa pa yan. O kung dili pa gani mabalik ang inyong mama, balik ka lang ko diri kay akulay pakaon ninyo.
1: Kuya, wa naman kit mo palik si mama.
2: Joko! Inday!
0: Ma! Ma! Abi na mong dinakam mo balik!
2: Mga anak, paminaw mong tarong nako, ha?
0: Sama na, ma?
2: Nak, Joko, ikaw may akong binlan sa mong manghod, ha?
0: Ha? Sama na ikaw mo?
2: Nak, pasailo ako ninyo. Pero, di na tamo kayang buhiyon. Ugay pa ako nga kaya ninyong maningkamot. Labi na ka, Joko.
0: Ma.
2: Kung maayon ang akong kahimtang, balikon ta mo. Pagitaon ta mo.
1: Ma, ayaw pagpiya.

0: Ayaw mo kabala ka. Ako'y bahala ninyo. Paeskwelahon ta mo.
1: Thank you, Nang.
2: Salamat, Nang Bilin.

0: dong, congrats! Nakahuman ka na gud og college dong.
1: Thank you kayo nimo, nang bilin.
2: Congrats kuya.
1: Thank you day.
0: Tana sige na, kay nagpaabot na ang mga bisita sa bahay.
1: Kaon lang mo, ha?
3: Salamat,
0: thank you. Dong.
1: Thank you.
0: May babae man nga nangita ni mo gawa sa gate.
1: Ha? Kinsa mo ka?
4: Anak!
1: Ganun niya ka?
4: Nak, salamat kay sakto gidi ang sulting ni amo dini. Hain si Inday. Dali, uban mo na ako. Kuhaon to mo. Dali.
1: Huwag ko.
4: Oh.
1: Nagtuog ang ingunanan ang kasayon. Human minimubiya eh. Pasagdi. Kaya naniguro kasi mong kagalingon. Karoon mo balik kang muraragwa.
4: Tsuko anak.
1: Sa higayong nagibiyaan minimo. Ikalintan na ka na mo. Maungkalintin isa mi.
4: Tsuko. Tsuko.

Naibaw ko nga sa iyo pong akong gibuhat. Pero, digin ako madawat nga gibiyaan mi sa mong inahan sa panahon sa kalisod. Mas naka ako pagtabang na mo si Manang Bilin, bisag di mi niya igunsa. Maong usarang akong giila, nga akong inahan, kana si Nang Bilin ra. Di nilang kutob, huwag daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN.

0: Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washy!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
9: ACS.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max talaga. Max protectado pa.
10: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max talaga.
10: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
9: ACS.
12: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini, ang ubus niyong alagad sa kanginan. Kuya Oji Kompo Krakasa, magpahibao na sad ka ninyo. Ya ang dramang satan ng bakak, ikaw ang tinud. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong barangay kapitan, Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad, Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Cabigas, Marisol Gores, ang atong SK Chairman, ingusab Milpa Padina sa atong Barangay Treasurer o Ami Daro atong Barangay Secretary. Osbon ako, September 16, magkita-kita tadi ha o maglingaw. Halad kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
13: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
14: ACS.
15: Tas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, gagapa mo po sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, gapareong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
16: Mabalik sa yung gut.
15: DTX 500.
17: Ako si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugangas, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, jud kayong DTX.
15: DTX 500.
18: Pumali sa mga butika.
19: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba, haggard kaayo. Para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Besides stress, ganda mo, stress tabs.
20: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
22: Welcome to our reunion.
23: Uy, Dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
24: Tungod na sa Super Fiber.
23: Usa?
24: Super Fiber.
21: Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalizes bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibag, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
25: Gusto ba ni mo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
21: Life Extension Vitamin D3.
25: At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
26: Yung blood pressure ko, as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: No ko ito mga higalan kaagi ni Joko nga tagastali sa City Cebu. Uban sa awit nga yung kipangayo. Awit nga regulohan, Somewhere Over the Rainbow.

Among kaagi, gibatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain, ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusap mga higalag, mga suking tipaminaho, kinasingkasing kong gidapit sa papada, sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakabi. I-address sa lang nining tulumanon, handumanan sa sakabit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pag-tulungan.

0: Kini nga portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mo'y hinungdan sa imong balatian o aron muligon ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o guban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom tamatagadlaw o G-Detox Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakuso!
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan!

0: Gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Esquadro!
1: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, ako ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po pag sugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya magkapsul. Kita na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka rin niyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Banilad, Mandaue City, karong September 25. Kini, abo sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, abo sa paningkamot ni Sir Brian Fernandez. Usbon ako, September 25, magkita-kita na sab tariha o magli out.
3: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
6: Seth Living Testimonies.
7: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
8: Na landing ko hospital yung dahil tulugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
7: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
8: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukupiso Tungaw.
6: Living Testimonies.
9: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
10: Ang galing-galing mo, Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Prito ang ulam na masebo, plato ang kaldero. Tanggaling for everyday.
9: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
9: Heavy duty linis, bawat pahit.
11: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Onchi Kumpok Rekasa. Magpahibaw na sad kaninyo, nga ang dramang Sata ng Bakat, ikaw ang tinod. Ipasundayag na sab, diha sa Barangay Punay, Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong barangay kapitan, Clarito Ray Adolfo, Barangay Kagawad, Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Cabigas, Marisol Gores, ang atong SK Chairman, ingusap Milpa Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ani Daro, atong Barangay Secretary. Osbon ako, September 16, magkita-kita tadi ha, o maglingaw. Halad kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
12: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
13: Charm, Fab, Con, pangungkong makabloom.
14: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Bangong kumakabloom sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
15: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
16: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
17: Mapalit sa mga butik.
16: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: o karong sa lay sumpay ni atong sugilanon. Isquadro!
1: Klaro ang mga kuha sa CCTV. Saglina ang babae nga nagpakaroon inyo nga nurse.
2: Isugla naging daw ng espiritu sa demonyo ang utok at ang saglina pa'y. Nagpaulip po naging siya sa mga kagaw.
1: Naglakaw tabay, Sarge.
2: Asam tabay.
1: Pangitaon na to ang iligidad ani Sir Mark.
2: Okay, tara. Kamatay mo kailang gusto. Tara.
3: Misael, dili ka unya nga madungagan lang ang problema, ha?
1: Aliyah, ayaw may kablaki. Kami si Bay Sarge na ang bahala sa mga kaugalingon.

0: Nasayod ka ba sa mga balita karon, Glina?
1: Ha? Bain sa unsa?
0: Sa imong pagka-wanted sa balaod.
1: Oh.
0: Ay, kabalaka. Kay protektado ka din sa dapit sa sindikato, Glina.
1: Pero, dili na ko gawas nun nga maglakaw-lakaw.
0: Hmm? Ah, today. Napatya na sad ko og tao. Gipatay sa squadro.
1: Unsa?
0: Gipatay ang igsuo ni Boy Bunog. Nabao si alias Mulbog.

0: Como está ka na? Retired General Mark Ocnesal.
1: Nitor Gaspar.
0: Imbis magpaayo ka na lang unta. Anhi ka lang hinuon mamatay sa dapit sa mong sindikato sa Markang Dragon.
1: Mga kagaw! Wapag yun eh, kamo mapuhag.
0: Kamo ang anamon na mo sa pagpuhag. General Uplok! Ano'y katawa ka? Unsay imong nahimutan? Ha?
1: Nahimuot ko niya ng kanipis sa inyong panabot. Sama kanipis sa inyong panguto kitingali. Nangadaot sa iligal nga drugas.
0: Hoy! Di akasadapit kundi ingit

0: Nakuhaan na siya ang pamahayag ang private nurse ni Daddy Martnang.
1: Hala, ay! Kalukoy sa babae! Nasama din tawo ng ulo!
0: Binuhatan ka to ni Miss Glenanang. Gihapak ang iyang usa, gituhuan ng sumbuhan sa pistola.
1: Kalukoy, boy!
0: Nang, nabala ka na kay ko. Kunon sa nagkaroon ng kahimtang sa akong amahan.
1: Inalia! Isalig lamang ko nato sa mga tinugyanan sa balaod, kanabahina!
0: Naputyang!
1: Naputyang!

0: Asa mo tapahingon pa yung misail?
1: Bisa nasa ba, Sarge?
0: Na, delikado ko yung masugat na tayo noong nag-checkpoint pa eh.
1: Gamita lang ang whistle up. Aron nga, mag-iahanta kon asa ang luwas ng agianan.
0: Okay, bye!

0: Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon, pag-usap, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita hatod karato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga purapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, niabot na sa sobra 5,300 ang mga consumer complaints kabahin sa supply sa kuryente, meter, dagko nga kantidad sa bill, o ubang power issue. Base sa datos gikan sa Energy Regulatory Commission kun ERC, nabot sa 5,380 ka mga reklamo ang giduso ngadto sa komisyon ato sa tunga-tunga nga bahin ning buwan sa Agosto. Kinitan ni sa kinatibuk ang 5,329 ka mga reklamo nga giduso nitong 2025 samtang 3,289 ka mga reklamo nga natala nitong 2024. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama mao ang labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk kana ilang natural ingredient aron sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene ug glutathione nga ilang pampaputi ug papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tud kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap aduna natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap na available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queens Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic Jessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 ka buok Bio Jessic tablet sa usa ka resibo sa mga participating na drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa RMN Broadcast Center ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Eniscario Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stamp. Suwati og ihulog sa official raffle drop box. Kada semana, doon na kay tsansa nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Maone ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered yung mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
6: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
0: The original Koi Herbal Capsule.
8: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya ka nang sakit akong dugan. Niya karoon, iinom ako, ani, nahupay na akong dugan, ba di na magsakit, basta makainom ko, ani. Mo, duhan na rin katuig, mo dyan akong imnon. Panagay ko na ko ang vitamins, kanina akong inom. Kadua sa usaka ka adlaw, bunta o gabi. Kaya salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. Mo dyan ay nakatabi. Bag na ako, ngawa na ako, masakit akong dugan.
0: The Original Koi Herbal Capsule.
9: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompok Rakasa. Magpahibao na sad kaninyo, nga ang damang sata ng bakak, ikaw ang tinod. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong Barangay Kapitan, Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad, Rosana Makiling, Lidinia Arpay. Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Cabigas, Marisol Gores, ang atong SK Chairman, ingusap Milpa Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ami Daro, atong Barangay Secretary. Osman ako, September 16, magkita-kita tadi ha, o maglingaw, halag kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
7: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
10: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
11: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, kapsul o coffee, nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
10: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Para sa manipyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsugatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
13: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gito ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kaya pong pamati. Iktibo kayong TTX 500.
12: TTX 500. Mabali sa mga butika.
14: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
15: Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Ginhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa S Poblacion, Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag September 2, 2026, alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan tipik kini og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2, 2026, inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod.
16: Seth Living Testimonies.
17: Ang Sed Panyawan Coffee Mix na pamatud-an nga makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
18: Ako, poriba ko ana, ang Sed Panyawan Coffee, akong gini-maintain kay high blood ko, lasang tila, kay mababa man ang imong lipid.
17: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Sed Marketing, ang Sed Panyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
18: Sigurado gina, kung tasi mo bibig, mababa na iya, Jaime Verano.
16: Living Testimonies.
19: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
20: Hello, Washi!
21: Hello, Mommy!
20: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
21: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
20: Mula noon hanggang ngayon!
22: All you need is Pride! All you need is Pride!
23: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
24: ACS.
25: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
26: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
25: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
26: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
25: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
26: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
25: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
26: ACS.
16: Seth Living Testimonies.
17: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
18: Ako nga tawad na goiter po na to siya. Ding tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Itry na ko. O niya, kay tinuol magig siya.
17: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
18: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
16: Living Testimonies.
9: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Onchi Kompok Rakasa. Magpahibaw na sad kaninyo, ya ang dramang Satan ng Bakak, ikaw ang tinod. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong Barangay Kapitan Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad, Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Cabigas, Marisol Gores, ang atong SC Chairman, ingusab Milpa Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ani Daro, atong Barangay Secretary. Osbon ako, September 16, magkita-kita tadi ha, o maglingaw, halag kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
1: Andam na ko, bisag unsay mahitabo. Nabuhat ko na ang unsa may angay na kong buhaton alang sa nasod kong mahal. Sige, patya ko ninyo.
15: Oo! Ikaw huwat lang, ha? Basta kami patay sa imo! Ikaw hirap tanon!
1: Busli! Dagaw ka!

0: Nagkabalita ka na ba sa naitabo ni Sir Mark?
1: Oh, gikasubok ko kayo nga. Huwag ako sabong dapit sa diyang naitabo ito. Huwag ko iluhon sa kapanalipdi.
0: Sigli na ang suspek.
1: Yusin ka lang yun niya, mayo kay gayonan. Nagluluwas sa gikan sa kamatayon.
0: Imo na ba siya nagkontak sa gihatag dako ng meron nimo? Palihog lang. Hangyo asya nga iuli sa ila ang general nga usag kada kong buhi. Palihog lang, bitya.

0: manghinaot lang ta nga makumbinsir unta siya ni Pinchak.
1: Buhay na tanan bay. Nilangoy na sa impierno si Miss Glina bay Misael.
0: Pasats.
1: Kilam mo'y sa garbo o gasilag ang sistema bay. Busa, isipon lang yun na to siyang kaaway.
0: May punto ka sa bay.
1: Anang niya, kaaway ng buta niya bay Misael.

0: Glenna. Dako ang kagayo ng problema ako ay. Ang ba't ko nun sa akong katika sa pagpasabot?
1: Mamita, sultihin ko palihog.
0: Day Glenna, uy. Kuan, masulti na lang kat ko. Gilong ka pang akong kipuyan. Nawaan ato si Kayas ka doon ay suod ka na kang kwenta minilyon.
1: Unsa?
0: Tawag ka di karon. Makahatag ka na akong ideya kung mayo ba nga i-declare na ko sa akong police platter ang endagang kwarta nga nawa?
1: Mamita, ayaw yun pagpakasayo.
0: Naingon bitaw ko ni mo, nga di lang kumupasalig. Namugos pa yung yun ka, girl.
1: Kinsay gidudahan ni mo nga mo ay naglungkap diya sa inyo.
0: But, uy, huwag magigidudahan diya, ikot.
1: Nisalig ko ni mo, mamita. Dili ko gustong masuko ni mo. Kailain kong utok kung mo ay maglakot.
0: Ginoo ko yung taon. Uy, what taon sa kuna ako ng entilisan ka itong kwartaha. Uy, ganito ako ah. Sa basan, nilispito ko sa itong kasuod ay Glenna.
1: Bye, mamita, chikading. Kinsam ka ang nangahas o lungkap sa pinuyana ni mamita, chikading. O nikawat sa attache case na kwarta. Kaano ko na? 30 milyonis ang kinatibukan nga kantidad sa kwarta nga suod ni ato. Kinawat ko na ganito. Kikawat pa yun. Wisset!
2: Siguro, nag-aingon na si Miss Glenna nga yung kinawat, gikawat ba yung sain?
3: Oh, maingon anak yun. May search.
2: Kung kita yang gipasangin lang. Oh, ako mingon nga. Tinood masad. Oh, tinood masad.
3: Dililayo ang posibilidad nga katahapan ta niya. Apan diha na sa kutob sa katahap.
2: Lubihas albahisa ba yan ah. Mabinakong tarang.
3: Magitipigan sa bisang kabangis. Milotaw gyud ang espesong dugo sa iyang pagkakaliwat ni Anhing alias Boy Bangag.
2: Oh, mulang. Iksuon, good!

0: Daghan na ang nangita si Mama. I-relax ang ipirmi ang imong nawala, okay?
1: Huwag na kumahibaw sa akin ako, Mahatot.
0: Leah.
1: Si Daddy. Nabalakan na kayo sa kahimtang niya karon.
0: Di lang unta may tabok ka ng imong ikabalakan.
1: Nahadlo ko nga usan na lang unya kaadlaw ni Ana. Mabalitaan na lang nato, gawa na nga kong amahan.
0: Aliyah.
1: Kanunay nang magbalik-balik sa akong kaisipan, Miss Al.
0: Aliyah, palihog lang. Palihog lang. Ayaw paghuna-huna og dautan.
1: Pero dili ka na layo nga mahitabo, di ba? Di ba?
0: Di lang kinunta.
1: Miss Al.
0: Bisan og sigli na. Dili makalingkawas sa akong kasuko. Oras nga dunay dautang mahitabo. Kang Sir Mark. Paninglan ko gid'on niya siya.
2: Oras, hatod ka nato sa Camel Soy Sauce.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ni sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Ni angay man ko. O anong maninda ko liha. Ni asa sa bukat. Sulay mo riba. Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Kanang ikas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ane. Siya makawa. Madyo ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka ninyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab diha sa Sityo Apir sa Pagita, E.S. Fortuna Street, Manila, Mandaue City, karong September 25. Kini, abos sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, abos pa rin kamot ni Sir Brian Fernandez. Us muna ko, September 25, magkita-kita na sa tariha o maglingaw.
3: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXR Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MXR Capsule, dito akong believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, dito ako believe.
6: Set Living Testimonies.
7: Si Reynaldo Panyamugana, napasok sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil o dali rakininga na ulian.
8: Wala ko mabantay nga na di kita di ang akong bukton sa Hit Gana mo to napasok ko. Pagkapaso niya, ako din siyang gibutangan o Sed Liniment.
7: May gani ka nag-Sed Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
8: Tangan siya Sed Liniment, wala yun siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
6: Loving Testimonies.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan. Kuya Onchi Kompokrakasa, magpahibao na sad kaninyo. Nga ang damang sata ng bakak, ikaw ang tinud. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong barangay kapitan, Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad, Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Camigas, Marisol Gores, ang atong SQ Chairman, ingusap, Milpa Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ani Daro, atong Barangay Secretary. Osmo na ako, September 16, magkita-kita tadiha, o maglingaw, halad kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
3: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga na itatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
4: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug uptake na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise, makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa uptake na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi. Uy, kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance, kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang Medifacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Silver Advance, may nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
6: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
7: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
8: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
7: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga nga akong nahimo karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Huwag makapasa o makatanaw na ko og TV na dili na maglisod.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: In 5 meters, turn the right.
12: Ha? Asa ko no?
13: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag-GCash G-load na! Daghag pa bonus! Dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash! For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
14: GCash G-load! Mag-load na sa GCash G-load! Daming pa bonus! Dibitin!
15: Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Ginhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa Ex-Poblasyon Naga City Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag Setyembre 2, 2026 alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan tipik kini og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong Setyembre 2, 2026 inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod.

mga higala at angi ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Isidro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiana. Talik ninyo sa RMN Drama!

0: Newsbreak. Newsbreak.
1: Kining a portion hatod kanato sa The Original Koi Herbal Dieter Supplement. Dagang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C. Ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa pa ingyuat mga kasama? Palit na. The Original Koi Herbal Capsule.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Timan ining akong isulti ni mo dyan eh.
3: Unsa man ano?
2: Kun mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsamahan.
3: Oh, nga naman lo?
2: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulungganan.
4: Jenny, kamingaw ba sa bani inyong minteryo, uy?
3: Ayaw ka hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
4: Pagkagit ni mo abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
3: Bisag tubuan pag tango abay. Di gud ka mahadlok nako.
4: Di lagi. Taon man ko ungo.
5: Jani, ngano ka sukaon man ka?
3: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok na reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring Dato!
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS! Ang kinis na niya?
9: In fairness, nag-glow up.
8: May budget?

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
5: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
6: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pa-check up na ako, nag-100 na lang.
5: TTX 500! Pabali ang mga butika.
7: Ako si Lady Lynn Tamayo-Reluya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tunay, natural, at original.
10: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini, ang ubus niyong alagad sa kanginan, Kuya Onchi Kompokrakasa, magpahibao na sad ka ninyo. Ya ang damang satan ng bakak, ikaw ang tinod. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong barangay kapitan, Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad, Rosana Makiling, Lidin Nia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Camigas, Marisol Gores, ang atong SQ Chairman, ingusab Milpa Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ami Daro, atong Barangay Secretary. O sabon ako, September 16, magkita-kita tadiha, o maglingaw, halag kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
11: Uliat, ging nang kus, Doktor, likayan ko nun ako ang tamis?
12: O gano'ng nagkapi, magkaan ang tamis, wala, Sir Max?
11: Ah, lagi, basiglas na ni.
12: Oo nang taas imo si Ogar. Murag presyos mo gas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapabtik pa. Maayo niya lang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
11: Gulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na kasang akong sugar.
12: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
13: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Pariyasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
14: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usaka private medical doctor. Ang life extension vitamin D3, usaka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giauhag ko kamo sa pagtumal sa life extension vitamin D3.
15: Life extension vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Mapalit sa mga butika.
15: Life extension vitamin D3 for longer life.
12: Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Ginhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa Ex-Poblasyon Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag September 2, 2026, alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan tipik kini og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2, 2026, inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Mapil unyag suyo pang ilang aso.
2: Joke to?
1: Kung makatawa ka, o joke. Pero, hindi ka makatawa, ay, di joke.
2: Bay, na ay mga tunos tao?
1: Ha?
2: May multo, yun lagi din eh.
1: Di lagi na multo. Tao na. Tanama.
3: Ano? Ah!
1: Uy!
2: Uy!
1: Lo!
3: Jenny! Mikmik!
2: Yay!
3: Come on na!
1: Oh! Come on eh! Kap! Oh,
2: kap! Kap na, kap!
1: Kami, bitaw ni kap! Akwan, nangahoy me!
3: Ay!
1: Oh!
3: Unsay nangahoy? Wala mo mangitas bata.
1: Nangitas umis bata?
2: Mauna kap. Nangita mi ni Inday Ina. Unya, miabot mi din he. Unya kay wa masad mi ikasugnod. Mga nanguha na lang sad mi og mga kahoy.
1: Mauna kap. Dubling igo ba? Ngita mi sa bata niya. Nangahoy sa mi.
3: Ay!
1: Oh.
3: Kung mangahoy mo, nganong niaman mo sa bahay nga gibiyaan sa mga alkira? Ha, nganong niya mo manood nga? Wa may kahuyunon din he.
1: Kwan mong good gap ka nang doon naman good may nabating mga kasikas din sa sud. Mau nga amo na sud nga gisusi. Oo niya. O doon namin nakit ang mga gamit sa suyup-suyup sa utot sa demonyo kap. Natuwa dito ay.
2: O niya, doon na pa yun may nakit ang mga lalaki nga nanagan kap.
1: Mauto kap, mauto silang nanuyup. Dili kami ha.
3: Ay! Ganun ni Santo Pansab sa inyong una-una, nga anhi sa yuta sa mga alkira, mangitas, bata o mga ahoy.
1: Tungod kay din sa yuta sa mga alkira na makiti ang kalabirang sa akong apuhan kap, nga si Lulo Pilo, nga gikawat ba?
2: Mauna kap.
1: Ikaw kap, nga nung naabot mo sa kadini, pagpangita sa bata nga naman?
3: Ay!
2: Parihas din maghuna-huna ni Johnny Cup.
3: Ay! Nakita na ko ang duha kalalaki nga nagdagan gikan din eh. Mga akong isusi kung din sila gikan.
1: Mauna to, Cup. Mauna to ang nanagan pag-abot na mo.
3: Ay!
1: Mm.
3: Sige, biya na mo din eh.
1: Nga naman, Cup?
3: Ay! At imana ninyo ang tiguan kay Siging Kakuyapan.
2: Huh? Oh.

0: De là.
1: Là. Là.
0: Oh. Oh. Lola, nakuya pa na sa ka?
1: Wapad.
0: Oh.
2: Misulti man ko ng kapitan nga sige ko nung kakakuyapan.
1: Kakuyapan ko. Pero wagin ko kuyapi.
0: Oh.
1: O kisa man ang dili kakuyapon. Nga hangtod ka nun, wapamang yun makitisina. Nawansa naman ka ha ang akong apo ka nun.
0: Ay kabala ka, Lola. Kaya mo padayon ko sa pagpangita ni ina. Mikmik.
2: Bay.
0: Vanilla sa Lola rin niya.
2: Sige, bay. Ikaw, day.
0: Mubalik ko sa minteryo.
2: So? Mubalik ka sa minteryo? Bukod sa mga dito?
0: Akong subay yung pagbalik ang musuliyo.
1: Gano'n man di ay ang mga musuliyo, Charlie?
0: Lola. Abay. Ato lang unay ng sikreto, ha?
1: Unsa man na?
0: Nabati man ko na ko, Lola, nga. Nga doon ay misinggit nga bata gabi isminteryo. O nakita ko ang anino sa tao.
1: Unsa? Kinsa may kahining tawahan na?
0: Muna ang gusto na kong susihon.
2: Bay, nga no din mo kamusulti, Anas Kapitan?
0: Di ko ganahan nga doon ay laing maniit sminteryo, bay. Bisan pag ang kapitan.
2: Bay.
1: Nga no man.
0: Mas makaliho ko sa hilom nga paagi kaysa sa kapitan. Di mahimo nga makabantay ang kidnapper nga gipanid-an sa nako siya.
2: Doon na kay suspect?
0: Wa pa. Pero ako na siya mailan na bay. Unya, Lola, ayaw ipanulti sa uban nga maniid ko sminteryo, ha? Ang imong buhaton, mag-uul rayud ka, ha? Kung pangutanon ka sa uban, alag tubag.
1: Ano man?
0: Tungod kay natuo ko nga kaila na nato ang kidnapper. Ug naniidrasad siya sa itong mga plano.
2: Ano sabay?
0: Busa ibutang sa inyong hunauna. Nga tanang tao, nga mitabang sa pagpangita ni ina. Suspek.
2: Seryoso ka? Nga ikaw lang ang maniid sa minteryo?
0: Oh, ako lang. Ikaw, ubanin na sa lula din eh, ha?
2: Nga, kaysa may mabantis payag.
0: Na, pasagdi lang una itong payag eh. Kayo, wala may makawat dito. Katumba ko naman ganito. Dali. Ihatod ko sa gawas, mikmik.

0: Milce, sugnan to limpyo ang clinic.
1: Dindo, ayaw lang kalain ha, pero may mabangutan na.
0: Unsa man na?
1: Ngano kita man ang maglimpyo sa dental clinic nga na may mga katabang?
0: Ha?
2: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di magkukulang.
3: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
4: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
5: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
3: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
6: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka rin niyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab diha sa Sityo Apir sa Pagita, E.S. Fortuna Street, Manila, Mandaue City, karong September 25. Kini, ubos sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, ubos pa rin kamot ni Sir Brian Fernandez. Us muna ko, September 25, magkita-kita na sab tariha o magli Lingaw.
7: Seth Living Testimonies.
8: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hitgana iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil og dali ra kini nga naulian.
9: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hitgana motor napaso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
8: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo og siya natabangan.
9: Tangan siya Seth Liniment o wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
10: Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.
11: Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Prito ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
10: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
11: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
10: Heavy duty linis bawat pahit.
12: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
6: ACS. Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kumpok Rekasa. Magpahibaw na sad kaninyo nga ang damang satanang bakak, ikaw ang tinud. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong barangay kapitan Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Cabigas, Marisol Gores, ang atong SK Chairman, ingusap Milpa Padina sa atong Barangay Treasurer o Ani Daro atong Barangay Secretary. O sabon ako, September 16, magkita-kita tadiha o maglingaw. Halag kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
13: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
14: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom.
15: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Pangong kumaka bloom sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
13: ACS.
16: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
17: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast-acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa mapindo nga colon, para mapalayo kita sa risgong kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
16: So fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
18: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga na-itatak LE. Sigurado!
19: Sigurado ho niya ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacy nga na itatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
20: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos. Ania na ang iBerry.
21: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
22: Bili, di ko katlaro, bista layo. Hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yung biin maigmata sa bumiad.
23: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
24: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
25: Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuon nga sinuwat ni Kunsyal Frances Ginhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa Espoblasyon Naga City Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag September 2, 2026 alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan tipik ni og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2, 2026 inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak. Ikaw ang tinuod.
1: Dili man ang pagkamit ng akong trabaho, diba?
0: Oo, pero dili mo ganas papsigod nga doon nila ang magsigi og sudin sa klinik. Dili sab siya mo kumpiyansa sa mga katabang.
1: Mao ba?
0: Mao na. Abi mo, mga mahalon ka ng mga gamit sa pagpangibot sa ngipon. O dili ganas papsi nga maggarasan ka na.
1: Okay.
0: Mao na. Gawas pa, mando ni Papsi nga kita lang ang musud dinhi sa klinik.
1: Ha?

0: Bay, patod man ka na ako din hisgawas.
1: Doon na kay isulti naman, bay.
0: Unsa man?
1: Ayaw pagkumpiyansa sa kapitan.
0: Unsa? Nga nang di man kumukumpiyansa sa kapitan? Nagtuo ka? Nga doon na siya'y anomalia?
1: Nagtuo ko nga naniit siya na to.
0: Do, ano iya man itong panitan? Oh, nga nang nagtuta man sa kaniya?
1: Tungod kay mukalit siya ito nga, kunasa ta.
0: Ha?
1: Una, sa simbahan sa San Jose. Unya, ganina, sa bahay sa mga alkira.
0: Oh, sulag maalang tingali nga magkaabot sa sa kalugar, bay.
1: Tigan. Dili, bay. Muragid og dunay ipasabot ang iyong mga lihok.
0: Oh, maamang ka, sige. Di ko makumpiyansa.
1: Kung muanin siya din eh. Panid iyang mga lihok niya o iyang sunultihan.
0: Oh, sige, bay.
1: Sige. Patan ako sa mentiryo, ha?
0: Sige, sige. Ay kumpiyansa sad, ha? Pobreng dato, ro ba ka?
1: Ha?
0: Pobreng imong pagkatao, pero nagbaliog kagbahandi sa dato.
1: Aw! Oh. Tuhod, no?
0: Sige, lakaw na ko.

Pasalama, hinuunin akong trabaho din eh. Tiglimpyo naman yung kuning dental clinic. Pero nga naman ka nga dili man masagot si Sir Darwin nga doon yung mga katabang nga musuot ining clinic. Arumang limpyo. Hala. Ni ating alitin hitaguin ni Sir Darwin. Ang kupang bulawan silang clinic.

Ni abang mga tunob sa dakong sapatos din sa kilid sa musulio ni Iskolastika Amador. Pero, nga nang kalit mo siyang nawa din yung tapita? Ang saka kung musuot ko diya sa musulio ni Iskolastika. Pala na, musuot ko. Nagdudagid ko nga, doon na ginisikrito ang musulio ni Iskolastika ba?

klaro na kayo. Nga ni agad sa dental clinic, ibutan ni Sir Darwin ang kupang bulawan. Ikit ka din sa clinic, mahimutang ang kupang bulawan. Basin ko, naasa ibtanan gid og ngipon. Uy. Unsa man ang naasa sawg? Pugong man sa buhok. Malon man yung pugong. Ang anong niya man sa sawg?

kay tao ining minteryo. Huwag makakita nga ni anak ko sa suod sa musuli yun ni Scholastica. Oh. Unsa na nasa sahog? Mga tunog mo na sa sapato sa lalaki? Ah, kung mauna, doon ay nakasuod din ni sa musuli yung gawas na ako.

0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Ang tud iyahang gisuwayan, ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Tay, tata ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa itong kape?
3: Katuhinan sa wala pa ito magamit kape. Kaya niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, naman kayo mo? Niya, makasaka ko, makalag sa

0: gamit og magsagka gani ko maglister
1: para na sa bukid di ko ka saka
0: sa tiya nga nagmintin ko ana ay pasin na iya
1: pwede na magkatka tayo ka sa bukid
0: magkatka to ba magrapag ito at ang mga gulayon nga ingnon ko nila ni kamay uy nang kalugsong pa eh ka nang tiguang naman ka eka ay ko salamat
1: hindi pa kanan ni Mulay
0: siyon
1: Lido
0: Alberto
1: Pilay mo idad
0: ah ito anak ano binta na ko
2: usa sa unsamang balatian adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Capsule og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila.
3: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka rin niyo. Nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab. Diha sa Sityo Apir sa Pagita, E.S. Fortuna Street, Manila, Mandaue City. Karong September 25. Kini, abo sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga. Abo sa paningkamot ni Sir Brian Fernandez. Us muna ko, September 25, magkita-kita na sab tariha o maglingaw.
4: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini, ang ubus niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompokrakasa. Magpahibao na sad ka ninyo, nga ang damang satan ng bakak, ikaw ang tinod. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong Barangay Kapitan, Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad, Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Camigas, Marisol Gores, ang atong SQ Chairman, ingusab Milpa Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ani Daro, atong Barangay Secretary. O sabon ako, September 16, magkita-kita tadi ha, o maglingaw. Halad kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
1: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
2: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS! Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max talaga! Max Protectado pa!
8: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa unique!
8: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
4: ACS!
10: Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Francis Ginhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa Ex-Poblasyon Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag, September 2, 2026, alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kalingawan, tipik kini.

o kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga ay kabukalimot karong Setembre 2, 2026 inyong makita ang drama nga naguluhan sa Tanang Bakak. Ikaw ang tinuod.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpukra Casa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang RMN drama, mamasin na usab, pagdalit kaninyo ning Sukilano.
2: Kontinuod pa ko ni mong mahal. Nganong karon ka man lang may pakita o may balik. Hindihin ka man niya itong mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o kasumbungan sa akong mga kasakit.

0: James, pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing, Melanie. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling at kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikaw mamatuon ang akong pagmasol.
1: Dili sa'yon nga dawaton ang kamatuuran, Melanie. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunog ng panahon.
2: Kun mahiluna, Kun mahiluna, Ama.

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na pa ang panahon, tuaw sa kabinuhat kanakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa sakpanimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidli siya pagka nga mudanag kaniya aron mapanhaw ang tugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilan ng isanuat ni Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring engineer Ariel Ariba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Cabiana. Dalit kalatur sa RMN Drama. Kun mahiluna.

0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, ng glen akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bilabila Coffee, masig maulian ka. Basta ang kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Ang mga celebrity soaps ng Zed Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang Zed Celebrity Beauty Soap with glutathione apil usab. Ang Zed Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa Zed Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, ug kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, ug makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka Zed Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: The original Koi Herbal Capsule.
4: Ako di ay si Malutundag, taga Barangay Lorega. So ang tiginuman yun ang Koi, kay ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila Koi. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Tipod siya maka-feel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yun ang iyahang kanang pamati sa Koi, mas lagsik yun siya. So di mas ingon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
5: Wala sila na namugkoy ba? Kasi may mga pamati na nila.
4: The usual nga, bugat ilang lawas. Sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din. Kanang sa katigwang na po sa mga senior, kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila o Koi na product. Sarang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
3: The Original Koi Herbal Capsule!
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: In 5 meters, turn the right.
10: Ha? Asa ko no?
11: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
12: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
13: GCash G-load. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus, dibitin!

0: Huwilain ka mang giapas niya. Mo ayaw na lang siya sa muka. Please lang, rekamay.
1: Kung ingnon ko ikaw, Baldwin, nga nadutlan o nahigugma na ko niya, usabi mo'y kasulti.
0: Usa?
1: Nga na may katawa ka man.
0: Kaya posible mo na yung kasulti. Ikaw? Gidutlan o dibati na pahigugma ni Pare James? Nga halos dili magani mo magkastorya? Kasi may dili magkatawaan ang imong giingunan kami. Posible yun na. Imposible yun kayo. Imuha na lang nga.
1: Dili ko mamugus ni mo kung mutuo ka ba o dili sa akong gisulti. Apan wa ko'y lai ipaniguro ka ni Mang Baldwin. Nga wa'y si bisang kinsang makapugong nako sa pagpaduol ni Sir James. Wa o wa yun. Period.
0: Mao ba? Posible ba kut? Maingon day ini? Murag, diligid katuhoan na. Nahanggaw na ganyan babayhana eh. Natuliro na gitong utok at babayhana.

0: Magkita ta? Gano man, Pre Baldwin? Ano may problema?
1: Nagkasulti man ni Rikami sa cellphone, Bro James. Aw, Pre. Di na palang yudugay. O, nagkahisgot may bahin ni mo.
0: Urbahin man gani niya nga itong panagsultihan. Sorry, Bro. Pero dili ko interesado niya. Kay doon ako'y pamilya nga mas importante pa kaysa bisan ginsa.
1: Pero, Bro.
0: Bye na. May trabaho unon pa ko dira sa bahay. Tanggol na saan eh. Hindi na kumatiman. Pasensya na. Bye na, Pre.
1: Ika din sa Bro, Pre.
0: Sab.
1: Kung ingon ko ikaw nga, matunirin kami na ako. Kanadot lang nung ibati na siya pahigugman ni mo. Ang sumay mo ikasulti.
0: Unsa?

Ingon sa naghamok na kong isulti ni Baldwin ba hiniri kami. No, binuang. Dako kini binuang. Dili ko ni angay nga isulod sa kong launa. Mas may nung dano na ko ang akong pamilya. Si Chelsea. Si Mel. Oh. Si Melanie. Bisan tuod kong nalayo siya na ko. Namo ni Chelsea. Pero mahal ko gyapon siya. Mahal gigayong.

0: Kaon og dagan de channels kay bisan og dili pa ka Morises dito sa inyong school. Dili ka ba dali ka gutman ana?
1: Dili ko para bi kaon dito ay.
0: Kay.
1: Kanang iko-iko lang kay lain kayo mo butirik na niya ako tiyan.
0: At least pagawa ng sosyo man tiyan dili hangin.
1: Lagi ka mukhaon dito.
0: Aw, oh, what kong dali ni mo?
1: Yan naman.
0: Ay, maulang.
2: Langga.
0: Uy.
2: Pahing ka man. Pag-breakfast na. Malate ka sa school.
1: Yan ako sa kusina, dad. Uy, ikaw na ko.
2: Aw. Daan ka naman, Lydia.
1: Kaon na, dad.
0: Dali na doon. Kaon na.
3: At doon na lang kumukaon sa tindahan. May giandam na kumbahon.
0: Ay, magwawa pag inas doon, James. Uy. Lain ay pamahaw din hidong, lain po to dito sa tindahan ninyo. Saman, ngitan da ka?
1: Kilain, imong ngitan si Daddy James dito?
0: Oh, kung ganahan siya, pwede sa tingalon.
3: Padayon na siyong pagkaon. Padayon na. Kaya malangay nakapaingon sa school.
1: Sorry, Dad.
3: Huwag ikaw sa turanding. Ano nga pa magkamukaon di ha? Midungan na lang ang taga ni Chelsea.
0: Ay, nandiyan ko sa eskilan. Mukhaon doon. Magbaon man ko.
3: Oo, mamangga. Ikay bahala.
1: Dad, ano itong imong giingon bahay ni Mami Melanie na magsusi ka? Kumusta na si Mami dito sa gawas kung anong dili na to siya makontak?
3: Wala akong lakon ron after nga mahatod ko kamo ni Tito ni Mutolan dig sa school. May nahibawaan ako kung kinsa katong nagtabang ni Mami ni mo din sa ato. Aron siya makalarga. Magpahibaw ra ko ni mo kung unsa may resulta sa akong lakaw.
1: Basta baya, dada. Basta baya, ha?
4: That portion was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
5: May budget.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We all walk by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuting sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
6: Pirmi ka pangihi,
7: hanap ka paranaw,
6: ug
7: pagpaminod sa mga tin,
6: basin aduna kay diabetes,
7: mag-DTX 500,
6: epektibo sa pagpamubo
7: sa blood sugar levels,
6: di kaya ang diabetes,
7: mag-DTX 500,
6: karun na yun,
7: mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar,
6: DTX 500,
7: DTX 500.
8: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko.
9: Sakit ipangihi o ako po dyan pusun sakit.
8: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag.
9: Tulog po ka kapsos sa gabi.
8: Sima na lang nawala dyan ang sakit.
9: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
8: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
7: DTX 500.
6: Pumali sa mga butika.
4: That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
10: Mga sakit na muntik paminaw, ning akong pangidaron karun, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ko food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og napasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong kitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kinimapalit sa butika. Ayaw kalimot said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
11: I'm Marie Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3. Dito ako believe.
14: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
15: Tanggaling-galing mo.
16: Smart 2.
15: Smart Dishwashing Paste ko.
16: Smart 2.
15: Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero.
16: Smart.
15: Tanggaling for everyday.
14: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
16: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
15: Tanggaling-galing mo.
16: Smart dishwashing paste.
14: Heavy duty linis bawat pahit.
17: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
18: ACS.
19: So far, sa latest communication na to sa mong wife, sir, okay raman siya.
20: Salamat, sir, kung mao. Mangayon akong dispensa nga nagkasamo ko ninyo din sa inyong agency. Kaning, naniguro lang ako ba sa kaimtang sa kong wife. Kay, even ang ako ganing ugangan, sir, ang ginikanan sa kong wife, wasap ko ni contact niya personally.
19: Basta, sige lang, sir. Kita ang gina natupagi din eh.
20: Og salamat tayo nga okay ra siya, sir.
19: Huwag kayo ang ngayong pasalamatan, sir. But, ayaw lang lang inas pagsabot siya na. Sir James, to no?
20: Yes, sir. James.
19: Okay, Sir James. Thanks. Pero sa akong gikaingon, nga ayaw lang lang inakinis pagsabot. Dili kay nanghilabot ko sa inyo personal nga kinabuhi, but ang ato din eh, kay naibuong ta kung nga nung wa mo'y communication sa mong wife, si Ma'am Melanie. And even her recent contact number, wag ka masayod. May problema pa mo, sir?
20: Medyo. May gamay lang ang problema, sir. Before siya milarga. But medyo taas-taas na magod ang higayon. Nga wa may contact niya. Pero maulagi. Mapatch naman mo ang problema. Mapatch up na mo. Miscommunication na gini.
19: I understand, sir. But anyway, din lang ko mo takol pa yan ang butanga. But, kung man good, very personal naman ni tali ni mo sa imong wife. But, we can assure you, sir, nga ang atong agency, magkapasalig ni mo, nga gimonitor yun na mo ng among workers sa gawas. Sa ilang mga employer, para sa ilang welfare. kay kabahin na sa mandate and obligation sa among commitment sa agency ngadto sa atong mga OFW.
20: Salamat, sir.
19: But you can leave your number here, sir. Kay as soon as possible, we'll try to get in touch with your wife. Aron nga ma-address na to kaniya ang imong concern.
20: Salamat, sir. Usbon ako. Daghan gigang salamat.

0: bakit si Daddy tituturan din? Ingon siya, before 11, ni ano siya sa school ang magdungan taog lunch. Pero wapad siya siya, higutom na siya ko.
1: Ay, kuan ka nang maghut-huat lang tag kadiyo tay Charles ta, kaya basi nang na-traffic lang o gamay ba. Basi, nanasunahan. Iba ko ni ka, basi yun arong oras na, mga alas dusin na, din hingiriya ha. Kay na ay mga school ba, mga eskwilahan, mag-traffic yun na. Kay may manggawas naman sa school, around man yun to ba?
0: Around ba? Wa, siya man nawag?
1: Wa!
0: Kitaw ganun ta ni mo tito.
1: Ay, dili kong katawag mo yung gayawa ko eh, Lord. On Lord.
0: Naman ni mo akong cellphone. Kana lang on ta to imo gigamit.
1: Ah, dili ko maghilabot basta. Dili ako, day. Why?
0: Ambi akong cellphone, be. Ako yung manawag ni Daddy.
1: Ah, kadiyot. Oh. Tara.
0: Ako lang cellphone ang mitingog. Pasin si Daddy na may tawag.
1: Ay, kadiyot. Ako ang shoulder bag. Dara.
0: Ipaga, tito.
1: Dara. Ikaw, ito bago niya. Kaya, wanigan sa nanawag number man eh. Ang imo pa lang siyang Mami Melanie na malabhan ko kahat.
0: Ang tito? Si Mami Melanie? Hello, Mami? Ikaw ni Mami Mel? Hello? Kinsa man ni? Unsa? Si Daddy?
1: Ay, ano?
0: Naunsa tayo si Daddy?
1: Ano ba?
0: Naunsa man ay siya?
1: Oh, hala. Naunsa si Tung James ay Chelsea? Naunsa po si Daddy ni mo?
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
4: Charm, FabCon, pangungkong makabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
5: Charm FabCon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
4: Pangungkong makabloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS.
7: Sunod-sunod na OT. Kapit lang.
8: Kaya ko pa.
7: Tuloy-tuloy na biyahe. Laban lang.
9: Kaya ko pa.
7: Patong-patong na projects. Sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
10: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyo suki nga tindahan.
11: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
12: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
13: Mas klaro na ba bisan gabii?
12: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
14: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
15: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center, Ground Floor, Capital Central Hotel and Suites, Enes Carrio Street, Corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. So what day og ihulog sa official raffle dropbox. Kada simana, doon na kay chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog kalog ug dunay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency ug RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu ug kontakon pinaagi sa ilang registered nga mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Radio HFDA CDRR, permit number 1083, series of 2026.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
13: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
16: ACS. Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
17: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bila Bila gani iha kung di pa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nagatindog na ko.
18: Wow. Tutong
17: nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
16: Sa Paragis Bila Bila dili na ka mag Agwanta pa!
19: Seth Living Testimonies.
20: Si Reynaldo Panyamugana napasok sa Hit Gana iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
21: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gana mo to napasok ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o Sed Liniment.
20: May gani kay nag Sed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
21: Tangan siya Sed Liniment o wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
19: Living Testimonies.
22: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
23: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
22: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
23: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
22: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
23: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
22: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
23: ECS.

At tagin ninyo ang sumpay sa atong sukilaron. Kung mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RMM Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahop sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni Ina. Pero imo ning giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, Isa! Kinahanglan mo palayo ka sa akong maguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahanglan bayan ko nga kung saan niya!
3: Huwag kay saan, Kuya Hans!
2: Kipatay ko yung pagkasuon nun! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong palon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalon hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw...
1: Dili ka mahimo mapalayo na ko, Isa!
2: Sir Hans!
3: Hatagin siyang kagawasan si Isa, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kung atong pagkamanang suon!
1: Ayaw ko kanyo kakit! Tungon kang bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Ay, Isa!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musaop ang adlaw armusidla kinipagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Soson. Recording editor, Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Ang Seed Liniment Oil, mas gimo pang mas epektibo nga haplas aron mawagtang dayo ng inyong mga sakit sa kalawasan. Kung doon ang kamoy biribiri, varicose, sakit sa lutahan, sakit sa oo, ngipon o tiyan, epektibo ang paghaplas sa Seed Liniment Oil. Minutos lang, wagtang dayo ng inyong mga sakit sa lawas. Alang sa kababayanan nga dunay dysmenorrhea, epektibo sab ang paghaplas sa Seed Liniment Oil diya sa inyong puson, tiyan o oo. Wagtang dayo na ang inyong dysmenorrhea. Produkto sa Seed Pharma. Mga suki na munting paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og napasalamat ko sa Seed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang Seed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Seed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa Seed Marketing.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kumpleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise, makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi. Uy, kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance, kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang MediFacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Silver Advance, may nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
5: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
6: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahal lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sa...
9: In 5 meters, turn direct.
10: Ha? Asa ko no?
11: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus. Dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
12: GCash G-load. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus. Dibitin!

0: O ganon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Habibi Roman, naunsa man ka. Ano nagkilakman ka, ha? Kayo ito ang pagsigikilak, uy. Hala, may nanuktok. Kinsa man ka, anak? Asami akong buhaton ini. Kung si Hansi, sure git ko nga nakabati siya sa tingog sa bata. Baby, ilum na. Na, gusto mo naman hinunikilak.
3: Bayo!
2: Dili si Hans ang nanuktok. Muna ba nagpamilyar na ako ang tingog?
3: Ayasa! Ayasa, ablihi ang pultahan!
2: Ako nga niyang gilitok.
3: Nahibaw ko nga ikaw na ang naasasod. Ablihi ko. Ay kisama ng bata na naghilak.
2: Ano na ibang manisya nga? Nga ako ang niasasod.
3: Ayasa, tabangat ni kang pagpahilom sa bata.
2: Nang Marta?
4: Ah, pasudla ko.
2: Nang Marta, ano nahibaw ka nga ako ang niasasod?
4: Nakakita ko ni Musleyo. Ay, kakinsa man ang bata nga naghilak, ha?
2: Nang Marta, ayaw gitawang isaba nga niya ako ang bata din niya.
4: Dili na mahitabo. Kakinsa man ang bata ang naasasod.
2: Dali nang, tanawa siya.
4: Oh, eh, dilisad ko mo to, oh, nga imo ng anak.
2: Naaras siya ng Marta.
4: Uy! Uy! Kaitunggod anang bata, ah!
2: Siya ang anak ni Claire nga iyang gipalabay sa kong inahan ng Marta.
4: Oh! Unsa? Uy, kaluoy, good! Ginoo ko. Sa ato pa, imo siyang gikawat?
2: Wala ko siya kawatan ng Marta. Ako lang siya giluwas gikan sa wahinungdan niyang inahan.
4: Unsa? Ha, bebebe, ako'y pahilom. Ay basin gibutdan ni Stian. Dili mahimong mabatian siya ni Hans.

0: kong Hans ay hapon naman.
1: Gusto ka mo pa uli, no?
0: Nodong, ay kuan man gud may ayuhon kong bungbong sa akong bay. Kong Hans?
1: Biya anak ko ni Kentlo.
0: Ha? Oh, eh, wa na tingali makaantos ang imong manghudong.
1: Wa sab ko magkinahanglan niya.
0: Kong Hans, at kitang tanan na kinahanglan og laing tao nga maoy atong ikasabot sa bisan unsa nga mga plano.
1: Anak siya sa kabit sa kong imahanlo. Ug ang iyang inahan ang nakaingon nga namatay ang akong inahan.
0: Kong Hans,
1: nakasiguro ko lo nga nahinumdum ka pa sa adlaw nga gidda ni Papang iyang ikaduhang pamilya. Pag upang namatay ang akong inahan, yatong higayon na lo. Nagbangutan pa ko sa pagkawa sa akong inahan. Apan ang way kasing-kasing kong amahan. Midana dayon sa iyang kabit o anak sa iyang kabit.
0: Dili ko ikaw mapasol sa imong kasukot, Hans. Pero ang ako lang ba? Ay tugay na ang maong nahitabo. O kamong duha si Ken ang biktima sa inyong amahan.
1: Labas pa sa kong panumtuman ang tanan ko. Kanunay maghilak si Mama nga maabtan ako. Apantili siya musulti kung unsa hinungdan.
0: Kong Hans,
1: sa diyan nakita ko si Kent o ang iyang inahan. Diya pa na kumatugkan ang tinuod na hinungdan sa kaguol sa akong inahan. Ang inahan ni Kent ang nakaingon na namatay ang akong inahan.
2: Serve the public well. I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural, at orihinal.
5: Ang kinis na niya?
6: In fairness, nag-glow up.
7: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Ange, mo nga bisan unsaon ako og am-am sa kong kaugalingon lo. Nga dawaton si Kent. Pusupak gyud na akong kasing-kasing. Pero dili makamahay si Kent nako lo. Tungod kay gituman ko ang panugo ni Papa nga bahinan ko gyud si Kent sa iyang kaptangan.
5: Dili ka nang gikinahanglan sa imong manghod tong Hans. Gugma gikan sa igsuon ang iyang gikinahanglan. Ug dili ang bahandi sa inyong amahan.

0: Oh, naana, nahilom na siya. Ah, gitugnaw lang di ay ito. Nagpaputos og maayo.
1: Abi na ko kuno unsa na siya. Kinagsige naman siyang tsabaw.
0: Wa kay kasi natian sa bata. Mao nga makasapot ra gyud ko. Pero ayesa. Ngano nakahuna-huna man ka sa pagdaha sa bata nga dili man nimo anak.
1: Sa ako ni gisulti nang naluoy ko niya. Kay palabay siya ni Claire.
0: Wa na gyud sa maayong panghuna-huna ang asawa ni Kent.
1: Ginoo na libahala niya ng Marta.
0: Unya, ngano nakahuna-huna man sad ka nga anhimo tago din eh.
1: Wa ko'y laing suod nga kadangpan nga nahuna-hunaan ng good. Si Lola Samra. Nahiba ako nga makasalig ko niya nga dili man nabibahin ako.
0: Ah, hinoon sad. Mutuman ginaog sabot si Manoy Sam.
1: Nang Marta, ayaw ba yung panultingan ni Ami dinitago ha?
0: Makalaong ka. Way mahibaw nga ni Akadini. Ah, sige. Mauna na. Posta siyag maayo. Dayo na patutiyo ni mo.
1: O, nang Marta. Salamat gud kaayo nang...
0: Way sa payan. Ah.

0: Ay, vamos a nos agarrar, ¿ah? Vamos a agarrar eso. ¿Cómo le traigo el pir? Vamos a nos agarrar.
1: Huele la mala, cojín.
0: Ay, que ni mogao. Kaya ama na ba si mong kinabuhi? Rinder lang. Ulit sa ato na.
1: Si Surinder. O si mapa uli. Unsa?
0: Kalma lang gaw.
1: Dili ko mo surinder. O dili ko mo pa uli.
0: Claire. Gamita na lang imong daginutong pagkagawa pa gaw. Para mabalik ang imong kinabuhi sa una. Gita lang lang lang.
1: Hilang! Ayoko tudlo isa kong buhaton ha, James!
0: Kagun, magantos ka.
1: Chili, makapalayo og dugay na ko si Kenta. Kana ang ipaniguro ko.

0: Oy, Dong Ken, nganong gisuksuk man nimo ning imusakyan na niining dapita, Dong?
1: Araw dili ni makita ni Kuya Hans.
0: Unsa? Uy, nga naman?
1: Niya ining dapita si Kuya Hans.
0: Unsa? Unya, nganong ani matamutago nga niya man dais Kuya Hans ni mo din, he?
1: Dali lang.
0: Sama ni, uy.
1: Sunod ako lang. Dali.
0: Uy, anak taagi diha nga. Wa manay dan?
1: Mauli nga akong gyanan na. Pengon sa akong taguanan.
0: Ay, uy, dong! Huwat ako, uy!
2: Kini, mauli imong buhaton kung magligo kas bata, ha? Ingon ini pagkupot ang bata. Ikob siya sa imong kamot. Unya, ingon ini pagbukbo. Oh.
3: Salamat ng Martha.
2: Ayaw ka bala ka. Pagaduawon ti ka din eh.
3: Salamat kita ayaw nang.
2: Pero, sigurado ka nga ikaw gid mo imo atiman aning anak sa imong kaaway?
3: Iyang magunig ilabay na. Mao nga, ako na lang ning sagupon.

0: Ni ako mapuyo din ng ason.
1: Aha? Uy, ni amang gutas ilawms kakahuyan.
0: Malinaw ng kinabuhi din eh.
1: Kakisa maning bay.
0: Nang Marta? Nang?
1: Ay. Uy, tao. Imo ning pariente?
0: Ah, dili.
2: Yeah. Aw.
0: Ah.
2: Oh. Ah. Ni ana di ay ka.
0: Di magagikan ng Marta.
2: Ay, sa ibabaw. Gikan ko niya. Nagpahilong sa bata.
0: Ah, siya si nang Marta ng ason. Ang iyaan ni Kara. Ang pangasoon nun unta ni Kuya Hans.
1: Oonsa?
0: Nang Marta, siya si nang ason. Ang inahan ni Ayesa.
2: Oh. Ang anong gidama ni mo siya din eh, Duncan.
0: Taas ng subilano nang. Ato unang papahuhayon si nang ason.
1: Ay, salamat, salamat ha.

0: Salamat nga nakatuog na kit si Baby Roman. Ingnan anak, dahil na siya pagputus aron dili mong hilak.
1: Hey, don't hurt! Ang ano, may sunod bang kanako daw?
0: Oh, tingog ni Lolo?
2: Laro kayo na may gitaguan kanako, lo.
0: Oh, tingog ni Hans?

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit may ubos akong blood pressure.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit may kunhod na ang akong blood sugar.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit nagkahiyos na ang akong guiter.
5: Biotrop Herbal Capsules.
6: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
5: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
7: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
1: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.

0: 31.
1: Biotools Herbal Capsules.
2: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
1: Mapalit ang Biotools Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
3: Biotools Herbal Capsules, the wonderful supplement.

0: Newsbreak. Ayo kahapon ako si Radyo Man Josephus J.Q. Kiano sa tog Newsbreak karokapuna hatod gato sa Detex sa 500. Pinibang mamatanon ang naanaidad mag Detex sa 500 ka. Ang Detex sa 500 na ba superior antioxidants ka ba o gaputik na sa basilyula apelman skin cells batok sa nadamis nga free radicals o giparabi sa pollution uveris mabisyo sa mas pag-inom sa alkohol o ang pagpanabako. Sa tuga balita para pag-imbisikasyon sa pagasakop sa Bureau of Fire Protection sa Cebu City Fire Office kung sa hinungdaan sa netabong sunog karulang hapon diya sa Mesicho All Season Kugon Pardo ning Gantakbayan sa Subo alas 3:06 na dawat kinimaog alarma o nakura alas 3:33 o na fire out alas 4:00 sa karulang hapon sa tanggi pa ilam lakini sa first alarm status aga pagasakop sa Bureau of Fire Protection para pamihimo o imbisikasyon kung sa hinungdaan sa pagasunog sa dulaan ka mga napo ka mga panimay ang napiktuhan sa mong sunog diya sa sigutad ga lugar. Wano yung ikataho nga doon ay naangol o matay sa mauga sunog samtang wapasang matino kong pilay danyos sa nasigutan nga sunog. At yung news break, karong hapon na hatod gato sa Detex sa 500. Ang Detex sa 500 kampiyon nga presyon na 1.3 million or akinit sa antisan sa pagkibag din pangontra sa mga free radicals o oxidation sa Detex 500 ang ating panit mga taon. Internal organ na yun ang Detex sa 500. Ninyo ito batok sa diabetes, fatty liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, gastric formation, RPCDT, insomnia, acute pancreatitis, GERD. Ang Detex 500 ang sekreto sa magagwapo.
1: RMN Newsbreak. That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Atura kinimo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yun ay kahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Bakoy Taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
4: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag duwa sa gabi
5: 2 weeks pa lang
4: may alibyo na
5: pag 1 month kape
4: naayo na ako
2: DTX 500
6: pali sa mga butika.
7: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayo ang first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba, haggard kaayo. Para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress-tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Besides stress, ganda mo, stress-tabs.
8: Multivitamins plus iron is a generic name of stress-tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise.

0: Guys, araw-araw, ang multivitamins plus mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus mineral Centrum Advance. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Multivitamins plus Minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
3: Oras tatak sa 10 minutos pasado na alas 5 sa kahapon.

μας. Welcome, welcome, welcome, welcome. Σε τον κατ' ολομπρόν. Ενιόν του λομπρόν, άκουν του λομπρόν. Σάξε συνάκολ, Mr. J. Την αγαπούν σε overall number one. Για συμπιάνα σε καμίσο, γμήνενα, DY, HP, RMN, Σεβό! August 2026. Long weekend. Kay Moraga Monday, no work, no class. My favorite subject is no class, huh? No work. Egg Monday. Medyo regular na di man tayo. Oh, pula, regular holiday niyo. Ay, double pay! National Heroes Day ang Agosto 31 maghigala. Yung kagapo ganawa ang 74th Anniversary Radio Mindanao Network RMN. Buwang na gayo. Parang nahimugso ni upang kong matawa. Nagbitay pa ko sa duwa kitlog sa kong amahan. Guys, ni 4 na gano'n na. Ni 4, 74 na niya. Ako, bato, 30 pa ko kapin. Wabag matawa tayo. Wabag matawa! Nag September 13, ang Sibiyan ng DYHP mag-anniversary sa ba? September 13 na, murag Domingo na, pero ang buta kakano sa akin, wabag kailalisan eh, kung gano'n sa ginda mo, ihilda mo mga kalinga mga programa o pagsulog sa akin. Kay September 13 is Sunday, you know, ha? Kumusta magdanan? Ato mga follower, mga listeners, mga listeners, mga viewer. Tatanag mga kapumutan sa tagkanasuran, nga mabot atong Sibya, mabot atong broadcast. Teris tong nasod ka Pilipino, lubang mga nasod may gala, pinagi sa tong social media account, no? Platform bagay gala anya mabati ta madungog ta makita tong kagwapo bisag asang lugar basta na ito'y platform na social media makita kids kita. Ini sa dakbayan sa Sugbo, Metro Cebu area, probinsya Sugbo. Diri sa may aminan o gabatang bayan sa probinsya Sugbo. Kumusta, kumusta, kumusta itong mga tigpamanan kung mga itong mga diehard, mga avid listeners, mga followers sa Pinsa DYHP, o guban mga lugar sa nasod Bagaykala, Luzon, Visayas, o Mindanao. For short, Luz Biminda. Hala, hala, sabas gabon may gala. Free shout out, taro na. Mrs. Lamos, na comment section. Sagog account sa Joseph Os, Bakulod Galog na FB account. Og sa mong page sa DYSP RMN Cebu Combate! DJ JQ on the mix.

0: sa DYHB Arben Simo, mangindahay! Utimbaya kanyo o manginaot nga namos kapiskay sa paglawas! Kabasok sa paglawas, kahimsog sa paglawas! Kadasig pagkatubag sa mga problema ang wa dito adre! Kumbati ng takanunay, dasig ng takanunay! Lahute ng takanunay! Walang pamina mo sa talang mga programa, mga drama, din sa overall number one yung Sibiyan ng Kabisa ng Mindanao, DYHB RMN CB! Ang sila kong pagkunulog, nuyaya naman. Hala din sa probinsya Sugbo at mga lulag-lulog, kumusta mong tanan, mga nanay, mga tatay, mga ginang spanimay, mga ginang spanimay, ang haligi spanimay, o gang ilaw sa panimay, o gang tigpa gahi sa haligi sa panimay. Once again, welcome sa itong katulungan on Saksak Sinagol the Mr. Yay! GQ, o saman, guwabo, wow! Ato mga OFW, sa tanang mga nasod, mabutog si Bia, kumusta mong tanan, dahil sa Middle East, ha? Kung sa may, kuna na, kung sa may, kuna na, ito, nalimot na ako sa mga lingway, sa akong mga ato mga follower, nga sa'yo, muhatag na ako, kung sa'yo mayong hapon, kung sa'yo mayong udo, no, konnichiwa, hi, arigato, sa'yo, no, konnichiwa, o sa patong mga kuna na, nalimot naman ko. Ah, hindi, ato lang kami, ato.
1: Kajiwa, kaya na, kami siya,
0: Dia sa Hong Kong, sa China, cuma cara hiya, cuma cara cuma cara Chinese kung fu, ha? Dia sa Middle East,
1: awal kelari dah bila dimula, ya ni ya, nak jogar, ha?
0: Ay nang English, alam nang English, kena mo Arabo, may lison-lison. Sa pang lugar, ha?
1: Jiba jalan, ha? Jiba jalan,
0: Ada sa China day. Ada sa kuan Singapore ha. Cewa cara aja macam ni. No macam ni. No lah macam ni. Macam dengung dari ngah Chinese NATO banyak. Singapore yang nonsa pernah dengung tu ke usum ni tahuan ni usum ni usum ni usum ni usum ni tahuan ni tahuan apa takkan lagi yau yau. Kinsi minutos na human na grabay ka na 5 sa kapulo na ito tapar ka na itong drama portion by gala. Ang sana Rom? Na yung sinas si Jerome? Ang sana Rom? Wala na, okay na. Amin ako siya. Okay, ato tapag na kanway gala atong drama portion kay watara baka drama duwa ka dubinggo yun. Atong drama portion atong tapag na gas nung kabarago ba sulaman on Saksak Sinagol ni Mr. J.
2: Ang matagto sa bagaluha gikan si mo mga mata. Timaan ba ka na sa kalipay? Kasakit? Kalampusan?
0: Leos! Wakay luna din sa kong ari anong panibay! Maloibong tagasawa!
3: Sakit ka na ako, please. Pasayin luha ako.
4: Ayaw kong biyaibaloy ka na, Corbinda. Ikaw ang bugtong mabahay sa akong kinabuhi. Ikaw ang ipitig sa akong kasing-kasing. Ikaw ang babaeng dalhon ako sa altar sa kabidyon, please.
3: Sakit ka na ako, Arnolfo. Tita ang isang sa tasa. Langit ka, yuta ako. Pagkawas akong

0: Ogdinhi sa aling anibstong sugilanon nga nagluhan, kabuton ko ang langit.
1: Agay, magtulo na kakaoras, Senyor Vito Arnolfo Dong! Sedi ko lang muna ko sa mga mana ni Dong! Kasabaras ko ni Don Anderson ni Dong! Wana! Di nagin mo dahan ni Dong! Bala ni Dong! Mag-unagin ko ni mo Dong! Kay ako'y mga tarong nga sa mga mana! Kay nga, ang hirap itong baba ng burang basingan! Ay, nako! Help! Help! Nako!
0: Jugas magtulo na kauras o pamuta ko nga nagasyang nolpong stikyo. Ang pananggit na ko bang usas na kauras mo balik din sa sila sa mansyon. Pero hangtod ka ron, mag alas 4 na sa hapon, unya mamina na kurijikyo siyang tulungan na alas 5, huwag akong pamuta ko nga nag o stikyo. Kinanglan ako sa tao ng tanan kung kinsa ang atuan sa kuganak. Huwag di pa sa sweto din sa sida. Magtulo pa may kabuha din eh. Unya, doon na sa'y gikabuangan sa gawas rin sa siyada. Dili ba yun? Dili!
2: Kaya ako kong tatay tikyo eh. Saan mo sa dagan pa eh? Saan mo nang mga, wala mga habal-habal ko? Bahala na. Ako mong narungan ni Daddy Andres. Bataw eh. Gawang naman unta, pero pabadlong mong gano'n. Magdali ko. Ikapoy na ko eh. Huwag man siya balaba na butre eh. Kato si Jerome Wasad, si Louie. Kato ako may Ghost Gerald, nga balaba, huwag pa mabutre. Ay. Ah, magdali ko. Kipasok ko na kasi daddy na ko. Magdali ko.
3: May plano ko mo alto sa sinda. Maniin ko dito. Mulib kong tulukan daw sa akong tabuan. Huwag maniin kong akong sutao nagtanan dito. Kung kumusta na kasi tinanis ko naabot na baka ang akong amigong higpit na kong kawan. Pero sa akong nasaran, naabot naman tiyan eh. Kay katong ni Anhe dining sa kabataon na parang pagidaron ni Arminda. Digalag sa ito, Arnolfo, mantingala itong pangal. Anak ko nung siyang Don Andres. Pero wag ko makita niya kung kinsa ang inahan. Sa akong libawan, ang inahan ni Arminda, ang akong anak, nga mo'y ipababdusan sa akong amigong higpit akong kaway sa Don Andres. Niyag ipasindan pang akong anak na si Susan na nagloib si nagkabidyor. Kailang lang masayod si Don Andres sa tanan. Kinahang na yun, huwag dili siya sa masayod na iya anak ang akong apuga sa minda. Dili, huwag dili, gudbahimo! Kinagdala ko sa tao ng tanan kung kinsay at tuwan sa akong anak ni Sir Rolfo. Magtulo pa may kabuhan dali sa senda na abot me niya ito pang may aking buwan. Purating ako ng anong kinsang iyang kanunay gawson o iyang suruyo nito sa gawa sa senda o dali sa mansyon. Huwag akong gisugo sa tikyo pagpagita ni Carpo aron ako may bago kasa nagpuyo. Huwag akong masarang ko asa ng akong kaniasawa ng Susan. Ang maluibo na ko asawa. O ginalisutaw na ko ang tanan kung kinsa at tuwan sa kong anak niya Sir Rolfo sa gawas rin sa senda!
0: May bawaan ka ni Don Andres, ang tanan. Magkakita ka si Carpong si Don Andres. May higala, mga kasama. Ayusay pa ang laing anib sa tong sugilanon nga naguluhan. Kabuton ko ang langit.

0: dos minutos, está jugando la marca de 5, saca Japón, gol. En esto, que para pasa todo el balón, sac, sac, será gol. De Messer Guapo, guapo, no me sé si quiere. Matutong drama ng away kaumanan, basta dugay matapos darit ng drama haway na unsi. Diba, diba, Rob, diba, Rob? Twenty 3 minutes after 5 o'clock in the afternoon. AJ, JQ on the mix. Atong i-shout out, karo may gala, nagtanaw sa akong kagwapo. Dire ako nao sa akong page sa Josephos Bakulod Garo nga page magigala. Dayon sa DYH Mega Page, ato sa ni shout out ang nagtanaw karon nag-view karon. Ato mga follower, mga listener sa DYH PR Mensibo. Ato nao din sa akong account magigala, naalay nubay-ubay na, daghan nubay-ubay na, ha? Daghan nubay-ubay na. Okay, Dalita Kamioka is watching. Thank you so much for watching. Aka Wang Bo. Mayo nga po, Boss GQ. Kantay sa limuang sa hubog, Boss. Hey, oy, ako ning amigo nga guwapo usap, na? Okay. Mr. Kugtas. Oh, lamag kayo. Okay. Oy, ang akong parente, si Ate Daisy Santillan Halandone. Ay, Lola Day Desi, mayo nga po ni Moria Parinte, ha? Diyan sa Manila, Mansilang, Manidio, Cebu, sa Bantayan Island. Rose Guapa, shout out si Jekyo sa akong Mama Arni o Papa Banoy sa Boloon from Rose. Eh, Rose, kumusta naman tatawang Rose, ha? Akong ning amiga sal, si Rose Guapa. Rose Guapa naman, yaw, nalalahay mang iyang pilido. Okay, Ma'am Lorna Margareta, may hapon, gabi ka down, basta na ay mayo, sir. Hey, salamat kayo, Ma'am Lorna Margareta, ha? Okay, Lord naman kita, nagkatawa. Okay, may nga po, sir. Kantayin na po niyo, pawala sa stress. Tataon na, Ma'am Lord na, ha? Okay, tataon. Mata na si Parin Binsel rin, ha? Parin Binsel! Binsel is tuloga niya sa sitio sa Panta. Barangay Tejero, Cebu City. May ito magkanta. Pero sige, ako lang kung invite ka pa niyo na ako. Puro ganyari, eh. Bili ako kung pari, eh. Kupre! Asa na magkapre! Marvin Labita, kanta na sa Dol. Okay, tataod. Billy the Kid Duwagi, Idola. Lama kay DJ Billy. Ha? Mario Alcantara, Combate Boss, watching from Valladolid, Carcar City, Cebu. Thank you. Giselle Diginion, Pagatpat. Okay, hello sir. May nga po watching there sa Bulungan, Toledo City. Thank you. Okay, Ma'am Lani sa Blante. Lani, hindi. Kumusta mo tayo, Ma'am Lani? Eh? Diyan sa Riyad mo ito nyo, yung mga gitrabuan, Ma'am Lani, no? Limot to. Okay, guapa? Ba? Riyad ba ito? Forgot I trigger. Mande, Serenio, Combate Doll, may ngapon niya. Okay, guapo. May ngapon, shout out ko sa pamilya, Mama Lourdes, o Papa Jimmy, happy fiesta, sa salamat, guapo, at ko, aka Coco Martin. Salamat kayo. Inday Lani, Simblante, ha, Ma'am Lani, thank you. Okay, ito ganun. Sumila, Adri. Neil Pitogo, may ngapon, shout out, dire sa Lanipa, Lanipga Consolacion. Okay. Tanggi ko yung gamay rin. Okay. Atong ko namin. Agawang boss, shout out, Alvin at Chua Kugta, San Jose Purok Dos. Oy, kumusta naman tao gabi na eh? Okay. Chacha Buelis Utsia, please ko greet Nanay Eri Buelis, Buelis sa Peralta Buslon. O Gimari Van, Nagkulat Buelis, Ogola Buelis, Ogminik Buelis from Ubay Buhol. Sir, salamat. Mayong hapon, Sir GQ. Anas Andibor Rapakera. Good afternoon, Sir GQ. Happy anniversary, RMN. Late greetings, Sir GQ, from your listeners in DYHP. RMN Cebu, Anas Andibor Pakera from San Carlos City, Negros Occidental. Gina screen record yun. Okay, lamad kayo. Ha? Lamad kayo. Boss Anas. Okay. Atong ganun. Okay. Dilita kami ko, Agawang Bo, atyo lagi, Alvin. Lama kay Alvin, ha? Long time no see, but wapata magsinaw. Si Alvin Kugtas, at suwa may gala. Okay, akong amigo. Firm, join me, Mijos. Sige sa man, GQ, guapo. Musta? Okay, Rama Firm, no? Ikaw, kumusta man, Dias Buhol? Okay ba mo, Dias Buhol? Okay ba mo sa alright, ha? Ingaw lang mo rin, alright mo sa okay. Kaya, tadi, alright, so okay. Basta wala ikuan, no? Sakit, wala. Imbis ka itong lawas, okay na. Magkaulang tayo sa sakadlo katulo, okay na kumbati na. Ganda mong itaglaing pa mga material ng butang sa mga limso itong lawas kung bati na, no? Jefferson de Gamos, good afternoon sa Josephus Magalagiano. Sa programang Saksinagol ni Mr. J.Q. di Wadspermin Cebu, okay, dagan salamat watching from Barangay Pahak, Lapu-Lapu City. Okay? Ato ba na kay, ato na, hutdo na ito bukan? Huwag man i-comments niya kung makumpare si paring Lloyd Torifel di asawang kaliro, si pari Dondon, ha? Doon si Lindon Hermoso. Pre, kumusta na pre? Pari Lloyd, no? Huwag akong may good friend, may boss, may amo manager, akong gwapitong kumpare, may partner in crime, si kumparing Vincel Estologa, DJ Benz, no? Ang tag-iya sa V&M Light and Sounds diya sa may Talisay City, sa may barangay San Isidro, Talisay City, no? Lamad kayo, pre. Ya, tiks-tiks lang niya ta, pre, ha? After my program, pre. Pari Vincel Estologa diya sa sitio sa Panta, Barangay Tejero, Cebu. Kagapon, wag dito man talisay sa Dumaguete. Nabunta ka, pre? Karon, namina mo naman, klaro, namina ron na siyang sa kanaron 612 ginang iyang stereo firme, ha? Makita gila na ko, sa kanan ko, kita na ko niya mag-drive siya, 612 ginang iyang stereo siyang sa kanan, ha? Pari Vincel, pre, kumusta pre, ha? Communicate lang taon niya, pre, tataon, pre, after my program, you know, ha? Okay. Billy Del Kid Luwagi, Idol, let's go. Okay. Let's go, Idol, Deji Billy Del Kid Luwagi. Okay, wala na. Ito si GR Amodia. Thank you so much, GR. Okay, ito nung ikaw na siya na may maulahay sa iku, ano? Nang usulay na ako masyataw at uban kay maulahay tanaw sa kong live. Ikaugma, manana, mapay-comments, mapay-quan. Pero sige lang. Ay, kung bati lang gabunta, no? Niya. Kung malit ka mo, naalam mo sa pensa ni Wins Peda. Kay isyataw at gabunta dito nagtanaw na ako. Kay doon na tayo 29 minutos. May gala, humanag abay lang 5 sa kapono, no? Din sa taga panagubas, tulumanon. Inyong tulumanon, akong tulumanon, atong tulumanon. Saksak sinagol. Ni Mr. J. Dinagyapon sa overall, ha? Overall, number one. Nga si Bianans, kibisan o Binanaw, uban sa gwapo na mong kawaban ako, Giralabios, Jeromia, JQ, kisa Luinibis, mga gwapo na ila, gwapo ilang boss niya. Nalimot kong tawag sa akong mga amigong mga hayop, nalimot ko, I forgot, I trigat, ha? Anyway, si Kawe! Anara di ay, ang luod ha. Whitey, Blacky! Usarasad, wala si Whitey tali. Si Blacky, Blacky ni. Oh, Blacky ni, oh. Anara. Horse! Anara si Horse. Lion Lee, Lion Lee! Anara, kumpito si Kanos ni. Siyempre, Kamerle! Naluod ng kandingan na, eh. Nanon!
1: Alright!
0: Okay, kumbate! Alas 5, imidya na, no? Sa Paragoba, sa Tulubaron, sa Sinagol, ni Mr. J. Onya, umanatong siya tao dali sa akong personal account ako sa FB Magaygala, mupursinta sa Pinsa de Wispe, kaya ako sa ito i-shout out ang nag-view dito, nagtanaw garon mga follower na ito, mga listeners dito sa Pinsa de Wispe, ha? Ato lang kay tuwas-tiwas kami. Arlene de la Serna, shoutout ko ni Mar Mariwin Paran nga nalingaw ni mo guwapo. Lamag kay Mama Arlene, ha? Engineer Wilson Aligkanga. Engineer, kumusta engineer? Okay. O gana, saan na itong kuhan? Oh. Shoutout na ko itong dato, higikuan si Arman, no? Akong amigo. Ano itong kuhan ni Arman? Ato ni ko rin kami, balik-mabalik naman eh. Ay, matong kuhan ni Arman, ana. Arman Spin ang iyang kuhan. Okay. Nakong basaw niyang ikon ba, i-chat. Moni ako ipasibya dyan. Panawagan ang mga aigson o anak, mga po ni Mario Umadlaw sa Bohol o sa kanapita sa Bohol unta sa Kadugay. Ito ako ni, alam, Kadugay, kanyang, hindi na itong makuha, basi mapuwag na itong live, kadiyota. Naraman di, i-resume na ito ba, kadiyota. Ako itong kuha na kung sa cellphone, kadiyota kayo. Kay, tutungi ko si, kadiyota. Okay, apa matamama, apa matamama offer, okay, anak tinggok kita si klien tunggu bawa, tak kuat tak tinggok. Aku tu kita kau nak datang kau di bus Arman, kau kata, ini tu, okay nara, wih, nak tangman, okay, dah, ini tu kontribusi aku, nara, okay, aku bersalah nara, jadi plus satu di tu, mau waktu tengatung live di tu. Tugaya sa doi. Uy, hindi mo kayang meet. Ano na? Ito na. Arman. Ano na? Arman Spin. Okay. Okay, akusbon mani mao ni ako gipasibya nimo boss Jikyo. Bing panawa manawagan ang mangigsuon og anak mga po ni Mario o Madlao sa Bohol o asa kadapit sa Bohol nga unta sa kadugay na panahon 35 ka tuig na siguro wa mo makita sa imo mama Nini o Madaw no. O tigo lang na intawon maglugos na og lakaw nangandoy nga makita unta mo. Kung dunay silingan nakabati sa Sibya, pinagi sa Dewitz Pisibo kay balog yun kong kusog kayo tadiha sa Bohol area. Doon kusog kayo manoy. No? O, mani ang panawagan ni Arman. Nalimok ko siya bilido ni Arman. O, yang messenger Arman, arm spin mani. Arm spin. Arman, posible niyang spin. Espanyol tayo niya. Ang taga Negros Sad sa Carlos City, nawagan sa taga Bohol sa iyang anak nga si Mario Umadlaw, nga unta magkaduaw sa imo mamanini sa Negros San Carlos City. Okay. Boss Jake, good morning. Sige po, dahil sila magpaminaw ni mo, Dwayne Spear, radio gyo, dahil sila. Magpaminaw gyo, dahil sila. Ah, okay, salamat kay man, no? Ang kwarto ni Arman, ha? Yang messenger siyang Facebook account niya is Arm Spain. Ta Espanyol tayo ng pilidong Arman.
1: R-M.
0: Oh, guys. R-M. Siya mga naiwan. Breaking news, eh? Ngono. Lihat lagi. Okay, antar bata. Okay, early na sir na may tulas, no? Okay. Balik ta diri magfista pohon September 19 bus GQ sa mga barangay na nagyud ta mo ari pohon. Lamag kayo bin, no? Arlene de la Serna, sa tawag ko ni Marwen Paran, nga nalingaw ni mo. Guwapo. Okay, kadiyot. Magalit na ni. Ito ka na tumoy. Okay, wala. Wala. Salamat kay guwapo, imong dayon, gibasa, God bless, okay? Advance sa Pivista Barangay Inayawan. Okay, lamag kay Engineer Wilson Aliganga. Okay. Panaday papas ya, kaya ako ni Pagun akong live sa akong account, ha, kay mo. Baling ko sa pinsa ni Wilson, kaya ako sa tuwi siya tao at nagtanaw na minaw sa itong tulumanan, ha? Thank you. Thank you, thank you. Amabayad ninyo, thank you. Please react, share, follow sa akong live. Aron, kunahan to, di ba? Okay, kumbate! Amping, ampong ganunay, no? Ako rin nangyi, pasalamatang nagtanaw sa akong live, sa akong personal account, sa akong FB account. Aron, ako rin pagkuna akong kuhan. Napay nakagpapas. Si Jovitanyo, thank you so much. Adnil Digno, shout out idol. Boy K sa IFM 93.9 sa mong sister station sa IFM. Okay? Jovitanyo, mayang hapon sa GQ. Nakapas kasing dua. Okay? Ano pa? Mylene Dances, shout out ko sa amon, sa aton Lawisanon idol gika ni Roberto Gumba Compra dari sa Guadalupe. Maasin sa little layo. Aguni muna. Kuan? Roberto, ambot ka naman sa Mindanao. Liti? Sa doon liti, no? Oy, akong kuan, board meet na akong amigo sa akong kumpare sa akong magwang, sa akong eldest, no? Jonathan Quijano, si John Batso, Virilio Batso. Tagay tapos. Nabot na mga John? Tarong na John. Yara po si Bianan John, duty ko. Hagan mi si John ang kuning board meet sa na, kumpare o amigo ni namo, no? Sa akong magwang si Jonathan Quijano. Nakuparin sila niya. Maunay na, si Virilio Batso, Junjun. Yang ang gani, Junjun. Nagkuhan, naluginsan ni sila. Si man, Nanay Carmen, kumusta? Nanay Carmen, kumusta yung mama, John? No? Nanay Carmen, sila si Chiclet, si Kuhan, ito yung mga isoon, no? Niya, mayong hapon nyo diyan. Ito yung silinga nga si Juan, ito yung pinilin, nalimot ko. Sige lang, wala magkuhan ako, mag-comments firme. Firme ito mag-comments akong live, no? Juan Bagaw. Juan man tayo, mabagaw. Limot kayo. Sorry kayo, Jo, ha? Ma'am Jo. Kaya wala mo kukakuan mo nga mag-comment sa akong live. Sige, matukomment sa una, no? Okay. Lamag kayo, Virgilio Batso, Junjun, ha? Guwapo ni. Guwapo ni. Ako ng board mates, no? So, una mong igala ni sa akong iso, ano, ni Jonathan Quijano. Okay, wala. Okay, thank you. Mabahit ninyo. Kaya mo proceed ko sa Pennsylvania Westbrook. Ako sa ating shoutout. Kaya ako ni Pagun akong live sa akong personal account sa Josephus Bacolod Ganog na FB account. Ano na pag-inid? Gio Nathaniel Gaila. Hello, Kuya GQ. Shoutout ko taga... Ano may inikon? Taga Misamis Oriental. Okay? Okay? Kumbate! Ako ni Pagun akong live. Thank you. Amping, ampo, ganunay. Kaya ako ni Kuan sa page. Okay? Ako na kayo. Kaya magkatakanta sa ta. Magkatakanta eh.
1: Abri oras na, 23 minutos pa, sa di pa mag-alas ay sa sayong kagabi yun, layo pa kayo sinood, ay. Be, asa matan eh. Atong-atong ka Sparibinsel na dito ako pagkataon na din sa mga Sparibinsel, Binsel, Istuluga, Diaz, Pesicius, Panta, pre. Asa ka, pre? Help taon, pre. Tabang sa kong tayo pagkanta, pre. Kaya ako magkanta. Ato kung tao live dong kami, itong Gugmas Tiguang. Kamaoba ko gamay ato. Gugmas Tiguang, be. Gugmas Tiguang, ha? Kining atong kanta-kanta, lingaw-lingaw rin, ha? Da, kwa na, dili ino nga seryos-seryos ta ni, ha? Kay, dili ta mga professional singer. Atong, lingaw rin ni atong programa niya, kanta gamay, ha? Ilanta mo ko sa mga gugma. Wala man, dili. Nara, ano na, be. Ang daw ni katawag ko, kanta ko ni Rani, sparing binsel is tulog, gamay suito, aning kanta, ha? No. Hinaya sa gainit na ni Kuanay. Kung parang binsel o man ko, basta pas dumagiti di ali. Tunig ko ng init, no, di matarong. Okay, murag na apas, sparing binsel, chat to na, o tiks-tiks maghapon, murag na apas dumagiti airport, no? Nagkanto siya ang mga kuan, ang mga sa trabaho niya, no? Okay, basi to dito na Mindoro dito, pre. Kanta ko si mong Gugmas Tiguang, pre niya. Alam ko tao ibre ha kay imo ning paborito pre niya. May kamukanta ni pre. Doble kara man eh. No, ako ni kantahon balag di ko kamo ani kayo. Kung ako ni kanta kanta noon pero di ko kamo kay mukanta ni. Pero sige lang, kumbati lang gyapon no. Okay, Gugmas sa Tiguang.
2: Ay gusto ko nga mugasto kanimo, lagan tayo kong kwarta sa bangko. Eh,

Basta pa rin ako kanta ni kanta on air, ha? Mga ikaw, bispin sa gawin ninyo. Di parang bispin sa lugar, nagkatawa.

0: ok, bakın. Çekil tanem çok manatı hey, dayı çok tanem daha o kadar be.
1: Hey, hey, hey, hey,
2: hey, mau ba kitong tunuh hapre, para bensel, mau kitong tunuh hapre. Hai buhay sa langit, tunog sdanggit pagalaway. Oh, ano, saan, alimaw ko. Ahay, tunog sdanggit pagalaway. Ay, buhay, ahay, buhay, tunog sdanggit pagalaway. Ano ba din, pagtermino. Limot naman ko. Ano to, rugmas tiguan. Organizad, gining ulay pagbasol. Kuman ito kataw, kaya hindi ito yung pangataw ni Ngunaneng nga makanta kay... Kuman, na, maka-relate ba sa itong ilang ang kuang kini mga lyrics nila. Sunod, mayang naon lak. Ano ba? Ano yung kanong kantahan mo yung nindot kataon? Pero balag, yabag tabas ka nindot ng lyrics paminaon, no?

Ay, yun na kayong lyrics, may gala, nakahilak ta. Yeah, emotional ta, na. With feelings ta, mukha ta, emotional pa, yun. Nakahilak, nakahilak, tag-popcorn. Ano? Pag-makahidan. Isalik ko ang tanan. Isalik ko ang tanan.

Kani magkanta ay nga mga ang lyrics ba? Imo pa malandungon nindot kay paminaw ng lyrics, di ba? O kaning katong gugmastiguang himayang na unlak o lahin ang tanan tungo na iluha. Kini akong magkanta bahalag balik-balik pero kay maka relate ni nato. Lami itong namina ko sa probinsya sa kabukiran katong mga hamtong na mga 60 kapi ng edad may makainoklog ana makaunahon na ba maka tangan na ilang kuwan ba mga panghanduraw o mga ilang pamalandungon ang mga lyrics. Makaluwa sila na kung may akong kanta. Kaya nga kung kabuang-kabuang na akong kanta, makatawa sila. Pero kung may ito pagkakanta, daghang manghila kong popcorn na eh. Yeah, tinawon na. Tinawon. Kung may akong kanta to, ang lyrics po may gala, makapahinuklog, no? Wow, kasaya sa lalang. Kumbati ko rin naman. Jeremy, gini yung Jeremy. Gini siya, kumbati ko si Jeremy yung ilang kaon ka ng G-Dubs na, Idol Dubs ron. Nagsabot yung duha. Magduda ko yung duha nga na magsigin sila utang taga sa bado. Ay. Okay, lahing awit, pagkakala. Niyan, patabang itong paring binisalis tulog. Ay, pre, asan na magka-pre? Ano kay paramdam na ako, pre? Asang kataon na to? Bisaya lang ta, ha? Lilita mo ko ng mga OPM. Bisaya ta. Lain himay ng unlak. Nang singa ko balik-balik ka, ne? Lain na saan. Bimikita taglain na rin. Pwede man OPM, pero nang nindot sa guan, nindot ko lyrics ba? Kasi nindot ka lyrics ng kanta sa OPM. Himay ng unlak. Balik-balik naman na. Itong wanay luha, be. Wanay luha. Ayan ito. May itong kanon wanay luha. Kay daga nag-request ani atong miyagi andlaw mga kani wala luwa. Okay, so na itong kanta ni okay. Nabi commercial aso ko na ngay commercial ha nabi wala luha atong katahon ni kini kani isang lirik mga lirik sa kulong ko na mga lirik sa mga nindot kay kunon

pumusakong mga luha ng kalimod na eh. Maluhoy ka! Suktan ang drown ko! Naurot pa nga ako mga luwag sigigilat o nangandahay! Nangandahay o kung maalag ka nimo! Please! Suktan ang drown ko! Tagko, tanang gusto mo ibalos mo kapakiyasan ko ipukaw kag mga pagpangga ang tingin na ang tungkaroon.

0: Do do.
1: Na robusta ko mga luwang magpagaloy ka din mo. Maganda ang kaama ko ka sa tibok na akong kalagong kasing-kasing.
0: Ay, mas pangandoy. Last. Ano? Parang mas pangandoy. Tawa.

Richard i Will Smith, així la Gaiana ha anat a cavall, no el feien allà. Basa tayo kuya kaya happy na mo human si na na lingaw na mo kung sikat happy na mo tapos din na wala tong mabasa ang atong pinsa di Witch Pinga kwan mga shout out dito sorry ha I forgot happy na ko makalimot yun happy na mo human atong programa karo pa ko dumdum na lingaw kong kanta sa mga lyrics ng mga kwan makarilita mga kanta mga emotional tama with feelings ba ano itong akong live dari ang luod na wala pakita ay naman so wala na Ruel Betonio, thank you so much. Laura Margarita, nag-smile, nag-isi, nagkatawa. Boss Biling Cajes, pasila, ninduta mura mag nihiwid nga plaka. Oko, ka na, may sakto. Babi Misa Salmuro Maturan. Sir Idol, request ko guba ang dughan ko. Ayos ako kapata ng mga dinta kamuha ngayon gamali na ito na ang tiguhan. Okay? Laura Margarita, nagtaligsik na diri Sir Gikyo. Sayawi na po, mawala siguro ang taligsik ani. Oh, one more. Wala yan. No? Sorry kayo ha. Kay, ano, mag-inay na itong nit. Loading kayo. Lima ka po kong nabasa. Hasta mga itan. Ay, itong nakakuna ko itong miyagi nga. Nabasa na ko tanan ba? Alas na kusog kayong guwano. Sorry kayo ha. Dito to skuan na, di ba? Ito tanaw, di ba? Kaya mura, lima rin akong na guwana ni. Kani? Namaw rin mga yapon. Royal Bitonyo, makilak masadta sa imong awit sa Idol GQoy. Ayaw, gilak, katawa. Para pagkatawa, mining ako din para hilak. Ang, kung imo pamalandungon ang mga lyrics sa imong handurawon, makahilak yung kagpopcorn. Pero kung mamin ako sa kong kanta, makatawa ka o wang atong kare. Panuhuton imong lagos. Diba? Si katawa niya. Yan, kanta na ako, dilema. O, makatawa man ka. Kung imo pamanandong ng mga lyrics mo ka, hilak kag popcorn. Pero kung imong paminaw na kung kanta nga wa dito diri, pamanhuto ng imong lagos. Mary Grace Aranas Amore. Mayo nga po, Sir GQ, watching live diri sa Barangay Nugas. Alcoy ni, no? Nugas, Alcoy ni. O, kamasaya pa. Okay. Ana, morgia pun lo na Biling Cajes, Lorna Margarita, Babi Misa Salmuro Maturan, Lorna Margarita, Royal Bitonyo, Margaret Sarana Samuri, Lorna Margarita. Salamat sa pagbasa sa GQ, so inspiring. Lama kay Ma'am Lorna. Kadiot lang ha kay ato duna tay 2 minutos, no? Kamay to oras eh. Salamat ni. Okay, wa mong yun. Hinig na itong kundri sa itong live, no? Sa page na ito sa DHP. Nailine. Makaidumdum jud sa utang Idol GQ Hagi kan Ruel Betonyo. Merry Grace, Aranas Amore, Anore. Walayog shoutout, Aranas Family from Bulaon, Cebu. Oh, sorry kayo, adagan rin nag-message rin, pero kuha lang, hinay itong net, no? Nagkamang. Neil Milianes, bahalag yabag dol, basta kurog lang. Oh, kana, mo, isakto ka na, isakto yun. Kana. Oh, sa doon alay prolong, sa doon alay kanta nga pinakurog niya prolong sa katapusan, nindot pa minaon, bahalag yabag. Wala akong gingon. Makailak ka kung maminaw ka o imo pa nga malandungon o imo handurawon ng mga lyrics. Pero kung imo paminaw na kong kanta, maka, kung katawa ka, wa dito at rin nga panuhuton imong luas. Ano na? Ano na? Ano na? Loon na. Hinay kayong nito. Dito na kutog pang din Milianes. Nailain. Rule Bitonyo mga yapon. Ito, GQ, paka pakikantaha ang tubod na ugang sapa nali okay tubod na ugang sapa di ka ko kumuha ni kayo eh yabag ko ani kayo masarara pa tong atong kanta nga di ka ko yabag nang yabag kayo manay mo sakit atong luas 1 minute before 6 o'clock just me 1 minuto na lang ana kumbati na tinatali ni tuwas na tong kon ko na 1 minuto man ya hinay kang net no loading kayo atong live no sa page natos di WSP. Kuinta ka pinang itong mga misis po sa datong na pila na itong nakuhan. Okay ra? Okay.
Okay, untom ng lasay sa Doga Paragobas, sa Tulumanon, taigong oras, no? Sa Doga Paragobas, sa Tulumanon, Saturday, magkitakit siya po ta, maminog yapon, magdungog yapon ta, alas 5 nga to sa size, dinig yapon sa overall number 1, nga si Bianan, si Kibisan, og Minano, DYHP, RMN, si Bako Pasamatan, ako magwapo, mga kaubanan, Andre. Dili sa kong kid, ang OBS, sa OBS, ang Matsuman, Guapito, Olitao, amot pila kining uyaban niya. With 160 pounds from the red coat.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Katawa kay masudlan og lango ang iyong baba.
2: Asuin na ni Kuya Gulya.
1: Ah, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulya ninyo. Pareho mo, mao ni istorya ni adtong karaang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
3: Digo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Ibo.
2: Isa mo niyo hatag na ako, Digo?
3: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
2: Tus-tus?
1: O dito nagkasuhon o nag-amigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. Unya pag yun? Uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod! Ah! Agba!

0: 个巴达，
1: 俺不当个巴达，
2: 你咋带我走嘛？
1: 俺不
0: 拉水，你过呀过呀，大力干你牛傻。

0: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Igala, nakakape na ka?
2: Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
7: Biotrop Herbal Capsules.
5: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
7: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
8: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
9: Para sa manipyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
10: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gino ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kaya pong pamati. Epektibo kayong TTX 500.
9: TTX 500. Mabalik sa mga butika.
11: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba, haggard kaayo. Para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo, stress tabs.
12: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
14: Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Ginhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa S Poblacion, Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag September 2, 2026 alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pagagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan tipik kini og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kamukalimot karong September 2, 2026 inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak. Ikaw ang tinuod.
15: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
17: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 capsule, dito ako believe.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Be MX Extraordinary with MX3.

0: pahina. Zed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Zed Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, dismedurias kababayanan, katol-katol, Zed Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa. Sa Zed Liniment Oil. Busa, sa inguninig balatian o problema, Zed Liniment Oil Ray, kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Zed Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: maayong paglawas.
1: Kung ikaw nagakape sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisi kini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sulodini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas.
0: Secret 2 sa maayong paglawas.
1: Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule. Mapalita karon sa mga butika.
2: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.

0: ay adlaw karon sa badoo mga bata. Ayay, di atas katapusang sumpay sa kung aso ninyo munyika di kain niya. Ma'am Jasmine, mabili na baro di sa babagong sa kanya, ma'am. Sa imo ang mga tao po niya, constituente po niya. Kumusta na kamuntanan? Si Raul Alivio Isoto, Sir Rene Isoto, o si Sir Apiot Isoto. Kumusta kamuntanan? Nahala mga bata, inumo sa to doon, Pepe Tablia. Kay Monay the Best, kay natong imnon samtang maminaw taning munyika ni kain. Unya sa mga tao ni Dayshin Pepito sa Brumits Beats. Dala, inumusan mo og kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan ko. Dala mga bata, mga sama, andi akita sa katapusong sumpay sa kung aso nyo ning simnaw na nga naguluhan. Munyika ni kain!
1: Kaon oy, naunsa ba nga igo karamang iinom og tubig?
2: Wa koy kana na itali. Kisakitan kay ko.
1: Oy, abi ba na akong nakamove on na kang nika? Wa pa di ay kain?
2: Dili kang nika. Kung dili, si kang chika, aga ako munika.
1: Oh, kain?
2: Usa lang ako sa gusto may tabo ni Grand Panay. Pero kinala nga kauban tika nga mubiya din eh. O ato na tamo puyo sa dakong mansyon.
1: Kun mo'y imong kalipay, andam ko ikaw ang ubanan, kain.
2: Andam na sa ko nga mo pasaylo sa kong inahan. O magsugod sa bagong kinabuhi ubanin mo nay. O sa matuod na akong pamilya.
1: Ay, salamat sa Diyos nga nakahuna-huna ka na ay ni anak doon.

0: Welcome sa tong pamilya, Kain.
1: Og welcome ni ining mansyon nga imo na sa Pinoy-anan, Kain.
2: Salamat ka rin pa, Madam Amelia.
1: Unsa ko'y madam? Oh. Mami. Ako ang imong mami, Amelia, anak, Kain.
2: Oh.
1: Ah, Tali. Isip pa kami nga imo na sa pamilya. Anay ka na o ba namo, ha?
3: Oh, Madam Amelia. Salamat.
1: Amelia na lang. Kuhaan na ka ng madam, kay muratag dili pamilya, ana.
3: Ay, oo. Salamat, Amelia.
0: Ugdadi na lang sa bang isang pit na ko, Tali. Kay kaedad naman sab ka mo ni Amelia.
3: Hala. Ay, wala ba ko maanad anang musang pitong daddy?
0: Oh. Mag-anad-anad ka na.

0: Nakaan na magkaramag kaluya o hindi ka. Mihugo karamag bayo taon. Magpakalingol good. Dasig ba? Dasig. Dasig lang.
1: Dili na ko buhay o nani ako ang sakit. Ay pulito. Natakdan yun siguro ko sa sakit sa salbahes ng lalaki. Kinsa ni bago lang. Nabalitaan ko namatay nga positibo sa HIV virus.
0: Kinuo ko taon. Nga nang imo mangyutong gituyo ang tawhana o hindi ka.

0: Nahapsay na ang tanan sa kumpanya. Ikaw na, Amelia, mao ang bag-ong CEO. Samtang si Cain, mao ang manager. Ipadayon lang yun ang imong managerial trainings, ang seminar iho.
1: Yes, Grandpa.
0: Salamat.
2: Dad, salamat, Dad, ha. Karon nakabato na gid kong tinuoray nga kalinaw sa panghuna-huna. Human girilis sa akong dugan ang usa ka dukay na nakong tinaguan.
0: Ayuhan ninyo pagduma ang pabrika sa mga munyika. Kay ligasiya kini sa atong pamilya nga gusto kong magpabiling buhi hangtod pa unya sa imong umaabot nga mga apo kain.
1: O, Grandpa. O, si Jika mao nga ako inspirasyon sa bago niyang mga product releasings.
2: Ah, inspired ka kaayo anang maong pangan. Jika, kinsa siya?
1: Si Jika, ako Monika. Siya ang naghatagan ako kalipay sa mga panahon nga nagpangutan ang akong kasing-kasing sa pagloob ni Nika nako.
2: Asa ba ka nang maong munyeka karon?
1: Wala. Kalit ka na hanaw. Apansa akong dughan. Buhi siya. Buhi si Jika. Ang munyeka ni Cain.
3: Sa dili ba katubos ang halim, pahinumdum sa ta.
4: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti Silka in as early as 7 days.
5: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
6: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya't iyan. Hindi na ako makatindog. Nitapos si ating nani na mawa tong binabina sa radio na natungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natunayan na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
5: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8, ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta, dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
8: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini, ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Onchi Kumpok Rakasa. Pagpahibao na sad kaninyo, nga ang dramang Satanang Bakak, ikaw ang tinod. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong Barangay Kapitan Clarito Ray Adolfo, Barangay Kagawad Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Cabigas, Marisol Gores, ang atong SK Chairman, ingusap Milpa Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ani Daro, atong Barangay Secretary. O sabon ako, September 16, magkita-kita tadiha, o maglingaw, halad kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
9: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa, ang pingi, ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
10: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
11: Tanggaling galing mo. Smart 2 smart dishwashing paste ko.
12: Smart 2
11: pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
12: Smart
11: tanggaling for every day.
10: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
12: Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
11: Tanggaling galing mo.
12: Smart dishwashing paste.
10: Heavy duty linis bawat pahid.
13: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
14: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
15: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm. Charm Babcon with BloomFresh technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob? No amoy kulob!
12: Pangloob, kumakablob sa Charm!
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS!
16: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubit ako mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
17: Food's here, guys.
16: And feel the vibe.
14: Best concert ever!
16: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Armor up for adventure with Biogenic.
19: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok Biogesic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center, ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. So what day og ihulog sa official raffle dropbox. Kada simana, doon na kichansa nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang Biogesic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit, sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kinay sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Radio HFDA CDRR, permit number 1083 series of 2026. We'll be right back.

0: ser caín, o a la sinica, pata era ser.
1: Dawatan ako mga pasobo na ipulito. Alam ko mo tabang sa gastuhan alang sa paghaya niya, hangtod na sa iyong paglubong.
0: Redstone may siyang krimit, sir. Eh, positibo man siya sa HIV. May inundan siya ang kamatayon.
1: Pasubon ako, Noy. Dawatan mga pasobo, gikan ako. O sa among tibok pamilya.
0: Salamat, sir, kain.

0: Good luck sa imong pagpili og secretary gikan sa mga aplikante nga ni-submit sa ilang resume.
1: Salamat, Mami.
0: May nabasa ko og resume gikan sa usa sa mga aplikante. Ang iyang pangan, nakapainumdum na ako sa giingon mong munyeka.
1: Unsay buot nimo ipasabot, Mami Amelia?
0: Ang ginganlan og Jeka. Sa picture pa lang, mura gid siyag munyeka.
1: Unsa?
0: Mura siya og local version ni Barbie doll.
2: Good morning, sir. My name is Jeka Rendon.
1: Siya ang ingon ni Mami Amelia nga aplikante. Kagwapa niya. Jika sa bagyang panghan.
2: Ayaw ni kakuol kung kalit o niya kumahanaw. Kay kinsay na sayon na magkita kagyapon ta. O gani ana unang higayo na sama na kunimo. Nga dilit na usa ka munyeka o dilit na sa usa ka espiritu.
1: Jika. Jika.
2: Kain, gaksa ko o hugot kaayo. Kanang dilit na kinako makalimutan. Hangtod o niya sa panahong ikatakda sa kapalaran na magkakita kita pagbalik. Hello, sir. Imo magkukong gitutukan o maayo.
1: Chika, ikaw kini. Ang ako muna ka. Ikaw na ang Jika, ang espiritu nga naghatag kinabuhi sa komunika, nga gibawi ka na ako kay kanikati. Kung katingala ang tingog, ikaw na ba kini?
2: Kain!
1: Ikaw gid lagi! Ikaw gid!
2: Abin ako og malimot na ka sa Jeka nga makausa ni Ana. Naghatag ni mo og kalipay.

0: Sa katapusan, Nanay Panagoy ang Jika. Ngahimono niya natong mga munyika, Mami.
1: Lalipay sab ko na ining maong kalambuan, Kain.
0: Dagano niya sa mga kabataan ang malipay nga makaangkon sa munyika nga si Jika.

0: Okay na. Na-final na ang conceptualized drafting alang sa bagong product. Ang munyika nga si Jika.
1: Salamat, Baitricio.
0: Mayo imong motivation. Very competent. Local product lang ito ang munyika nga si Jika, pero ang quality, dili iglagyo sa mga product sa laing nasod.
1: Dili ordinary nga munyika alang kanako si Jika, Baitricio. Larawan siya sa usak ka matuod ka gugma.

0: I love you, chika.
1: I love you more, Cain.
0: Gipaabot ko ikaw nga maabot. Gilauman ko ang imong mga panaan. O karon, di anakit ka. Sama na kong tao o dili kay usa lang kamunika.
1: Salamat sa imong pagpaabot ako, Cain. O salamat sa matuod ni mong gugma.
0: Alang na ko. Ikaw pagyapon ang chika nga magkausa ni anak. Naghatag ka na kong kalipay. Ang chika nga munyika ni Cain.

0: RRN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong gabi eh, kiniyong Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang balitatog ka nato sa SED Marketing, ang tingamaw-tinga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, nilambo ang housing-related asset sa Pag-ibig Fund nga sa kapin usak katrilyon ka peso sukad niya itong Hulyo 31 ning tuiga. Kinitungod sa panayang paglambo sa housing portfolio sa maong ahensya, o milambo ang financing ato sa mga miyembro niining mamalit, mutukod o mapa-improve sa ilang mga primay, ingon man mga institusyon nga nalambigit sa housing development. Ang performance sa Pag-ibig Fund nagsalamin kini sa ilang panaad ngayon sa direktiba ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ubo sa expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program aron mamahimong barato na ang pag-angkon ng balay sa mga Pilipino. Katong mga malitag, hatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ay ubang balatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
2: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one o wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimog mga kasama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kani anto SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika Majesty Pharmacy din sa Sugbo, pwede sa Josh Pharmacy sa Kawain Mas Bate sa Tanang Butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
4: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
3: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka ninyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab diha sa Sityo.
4: Yes, 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
3: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka rin niyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab diha sa Sityo Apir sa pag Gita, IS Fortuna Street, Manila, Mandaue City, karong September 25. Kini, abo sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Alohipan Burga, abo sa paningkamot ni Sir Brian Fernandez. Usbon ako, September 25, magkita-kita na sa tariha o maglingaw.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS.
3: That song was brought to you by GCash G-Load. Magload na sa GCash G-Load. Daming pabonus, dibitin!
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
6: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
6: Max Alaga. Max Protectado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
0: ECS.
8: Pinakabaratong data
9: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
8: Bagong user.
10: Terms and conditions apply. For TTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
11: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!

kong aso inyo ning simunaw ng arigulohan. Munji ka ni kain din nilang sa mga aso ni Kuya Guliat kinintanan sinuwat ni Kuya Marvin Cabarillo, Caballero, ang atong directress Ate Martes Parvalbors, ang atong spinner manager sa Bien Aqua, Kuya Joel Benzi, soundman, Kuya Ricky Bangisgarig, ang atong audio editor si Kuya Randy Tayat, Iking, Kuya Iking, mauni si Kuya Ariel Magkaw, ang tag-iya sa Iking Binding and Rock Installation. Kung doon mo yung mga problema sa inyo ato, balay, ugod sa paradiha, doolan nyo ang Iking Binding and Rock Installation kahit sila na ay mahibaw. Kinita ng dalit ka na ito sa Aremen Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasagip.
2: Napagay ko na rin, ma'am. Bayad ka ko kayo pagdari.
1: Kasarangan nga kasinatian.
2: Nakakutili kong lab.
3: Sure ka?
2: Pagkasalata.
1: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
4: Sa atin ang overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
1: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
5: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
1: RMN Drama Presents.
6: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
1: Bagong bayani ng sandata. Bagong bayani. Tulumanaw niya nakatagot tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama. Kahit
7: na konting This Time Check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
8: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
9: Sa ginagong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong debate sa kong UTI. Sa una, kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitahag. Sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong ninduta.
8: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Seth Living Testimonies.
4: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil o dali rakininga na ulian.
5: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gana mo to napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
4: May gani kay nag-Seth Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
5: Tangan siya Seth Liniment. Wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugana, taga Bukana, Davao City.
3: Living Testimonies.
6: Traffic! Kung mubiyahe, dagan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manutsuot ang sangkapas pa sang aksyon sulod sa 30 minutos. Mulong tanang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methylsalicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult.

0: Coffin, Samantha, Malupit, Sakamaymo, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ang drama na naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Ginhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa Ex-Poblasyon Naga City Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag Setyembre 2, 2026 alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan tipik ni og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong Setyembre 2, 2026 inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod.

0: Good morning, ma'am.
1: Nganong ikaw po magkatod na ko? Kalusa mo di mabalik og drive si Kuya Robert?
0: Nagagara ko sa mando ni Ma'am Carla.
1: Ha? Sigig pa ito yun ang mami. Naibawasan dyan kagkinsa kaangay mo sip-sip, sir.
0: Ma'am, abini mo, ano gun ka?
1: Unsa?
0: Guwapo ang taga, pero wa mo mangimong naong si mong batasan.
1: Wisit ka!
0: Ay, paglagot-lagot ako, ma'am, kay mga uyabrabat ako pa doon ni mo.
1: Unsa? Unsa?

0: nanong sigilan may muksungo ko yan nga. Gisugo mga kaklase mo nga mo nga panguyaban mo yung anak.
1: Gisugura ko nga panguyaban niyang anak, pero wa mo siya mo ingon nga kinahanglan nga ma-inlove yun ako yung anak.
0: Nya, unsaon man ni mo siya pagpanguyab?

0: Paray mo, mamo.
1: Eh, saan ko na may buot ipasabot ini, ha? Wala pa ko mamatay. Ngarong hitagam ko na magbuot.
0: Kay manguyab gani ko ni mo.
1: Hoy, ayaw ko na kong binuangi, Jumari.
0: Wala kong magbinuang, ma'am. Seryoso ko. Ugdi ko muundang hangtod nga subton ko ni mo.
1: Ang

0: Any update?
1: Wa, mamay. Gahe kay mong anak. Magsigil na si kasukod ako.
0: Okay, Rana. Basta kay ayaw lang yung undangi, ha?
1: Pero, ma'am, kalusam kong magsugod ng pamasahero.
0: Ugma na. Pero, ikaw gihapon mo itighatod kuha ni Jesse.
1: Oh.
2: This time check is brought to you by GCash GLoad. Magload na sa GCash GLoad. Daming pabonus. Di bitin.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget.

0: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
1: Hi, hello, mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini, ang ubus niyong alagad sa kanginan, kuya o chikong pokrakasa. Magpahibao na sad kaninyo, ya ang damang satanang bakak, ikaw ang tinod. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong barangay kapitan, Clarito Ray Adolfo, Barangay Kagawad, Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Camigas, Marisol Gores, ang atong SK Chairman, ingusap Milpa Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ani Daro, atong Barangay Secretary. O sabon ako, September 16, magkita-kita tadiha, o maglingaw. Halad kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
2: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
5: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
6: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
5: Heavy duty linis, bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
8: ACS. Maulan man? No worries, naamoy ko lubang damit.
9: Charm, Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong. Sa bango ng charm.
10: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
9: Pangong kumakablog sa Charm!
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS!
11: Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang din ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo! Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balancing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.

Murag seryoso gud ay ang tumong ni Ma'am Carla Priscilla. Tumanan ko lang siya sa iyang gusto, pero mag-focus sa gyapon ko sa akong pagpamasahero.

Kan ni moy nindot sigir ko lawri la rois dan kniher ko msero nagsugod ko buntag nga magkabian lang ko may pasero gyapon. Ay, akabili kumabot sa kumpikato ni msero.

0: Maayo kay wa ka malay.
1: Dali ko, ma'am. Para di ka masuko. Kay di ko gustong masuko ka na ako.
0: Stop the car.
1: Ha?
0: Wa ka kadungod. Mingon ko hunugan sa kenan.
1: Anong ipahunong mali mo, ma'am?
0: Seryosang yung kasi mong giingon nga manguyaw ko na ako?
1: Oh.
0: Okay.

poanga. Anong wala naman nung kumakatog? Sikim nung kugunahunan ni Ma'am JC. Nga nung gagkal mo niya. Nga naman ko nga. Iunan ni mo na kong gibati. Nga naman eh. Huwag sa may puti pasabot at ito yung gibukat.

0: Good job, Jo Marie. Kamu na di ay sa akong anak.
1: Ha? Ingon siya?
0: Yes. Mao'y sulti niya nga kamu na kuno. Gisugot na kuno kaniya.
1: Oh. Uy, sa may plano ni Mom GC nga, kalit mo sa kingunan eh.

0: Gusto ko ba kailas mga laki nga parehas nimo?
1: O, gitripan sa kunin mo?
0: Nope. Sukad nga nakabantay ko ni mong lahi ka sa ubang mga laki. Na-curious ko ni mo.
1: O.
0: Bisag kapila na tikagitukbon palayo, wagi hapon ka mo undang. Humanay gusto na ko sa kalaki. Kanang mahibaw kung unsay iyang gusto.

0: Nakabantay ko nga, inspired na kayo mong duha sa akong anak, Jo Marie.
1: Oh, was ko mag-expect, ma'am, nga magkasinabot kada yung GC. Huwag malipayan kami duha.
0: Huwag nalipay ko para ninyo. Labi ka na kay may negosyo ka na sa Pinas. Huwag nahumanasan ang bahay nga imong gibayran.
1: Mao nga, dakoy ako pasalamat ni mo, Ma'am Carla. Salamat yung kayo sa grasya nga mag-share na ko.

0: Anak, salamat kay ni anak.
1: Gimingawa na kay ko ninyo, ma. O kanindot sa tumbay. Wadi ko ninyo pakiasa.
2: Salamat sa imo pagsakripisyo, kuya. Nindot kayo nga ito, Pinoyanan. Nga, nakahuman pa dito ang skwila. Huwag may negosyo, pagkita.
1: Why sa payandong? Ato day, si JC ma. Dong, ako fiancé.
0: Ha? Unsa yung fiancé, oy?
1: Kaya mag-propose naman ko ni mo. JC, will you marry me?
0: Of course! Of course! Yes!
1: Yes!
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Tas bang imo blood sugar? Ato na kaway diabetes? Mag DTX 500 ka ang DTX 500. Ato na kini anti diabetic property. Sama sa Charantine, nagkapo mo po sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, kaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. Sa pinakadulong ng butik sa sugar. DTX 500. Kodaisy Mario, nakuhi
5: diabetes. 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500. Kaya nga kung hugang nga, Skyo yung BP na ayos sa DTX 500.
6: Dua ka kapsul, buntag sa gabi.
5: After 3 weeks lang, 100 na lang ang sugar. Piktibo, jud kayo yung DTX 500.
4: DTX 500! Pumali sa mga butika.
7: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka din yun. Nga ang dramang Himayang Nahunlak, ipasundayag na sab. Diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandaue City. Karong September 25. Kini, apo sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, apo sa paningkamot ni Sir Brian Fernandez. Us muna ko, September 25, magkita-kita na sa tariha o maglingaw.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga! Max
8: helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protektado pa, unique.
8: Max Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world class quality. AC.

0: sukat gani ka uyab bene, Jesse. Murag, gaana kaayo ang kanan para nako. Upas-pasad kaayo ang pag-improve sa akong kinapuhi. Karun malipayo na kaayo ko, kay wak na ko'y pangayoon pa. Kontento na ko sa akong kinapuhi. Dine na lang ko to, daghang salamat. Inyo matatampo, Jo Marie. Mga kasama, mao kato ang katapusang sumpay ning suwatampo ni Jo Marie dinining atong tulumanon Bagong Bayani. Kung doon ay kamoy sabilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kiling sabilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ugubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nakorda. Kini si Priscilla Daganas, sumiingon. Hangtod sa sunod kayon, nagang salamat sa inyong pagpamina.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
2: Dayon muna.
3: Unsa kining dapita, Adonis?
2: Niya ka sa atong paraiso.
4: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan ni anak mo na! Kinsa!
3: Wa ko mahibaw, Papa Damian!
5: Sinang ang patyo sa para! Siya ang nagdaragi mas! Dili ka tulapit! Magdungan ang labay sa atong baso! Ay, mapahit siya, Mara!
1: Amara. Tagsulat, Cecil Danusos Cabrera. Director, Ray Arellano. Spinner, Joel Pense. Audio editor, Randy Tayan. Soundman, Ricky Bangisgari. Laing dalit kaninyo sa RMN Production Center. Amara.
6: Kung mo biyahe, daghan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manutsuot ang sangka, paspas ang aksyon, sunod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Ginhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa S Poblacion, Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag, September 2, 2026, alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan, tipik kini o kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2, 26, inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinod.
4: In 5 meters, turn direct.
5: Ha? Asa ko no?
6: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
0: GCash G-load. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus, dibitin!
4: In 5 meters, turn direct.
5: Ha? Asa ko no?
6: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
0: GCash G-load. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus, dibitin!

0: Nang sa kaoy, huwag ka na mo hilabdi rin eh. Nga nusok ko umang ka.
1: Ah, kaklaro ka nang nanaway mong duha sa among practice. Di katawa o gagmayo.
2: Kung mo katawa na ako, nanaway na day na.
1: Kaniya, biyari mo sa bago rin. Sus,
0: Renner, ayaw, uy!
2: Madi ay! Bugiro ni mo, may lang kas babay da.
1: Uy, wako gipili yung imi. Sa maglagot ko, wako gipili.
2: Oh, sige! Ilahos na imong kumo sa akong naong, Renner. Tanaong tag makagraduate, baka.
1: Unsa? Hilas mo ni mo?
2: Hilas, bitaw! Gay, sige, oh, sukbaga ko. Aro makita ng imong ipangita.
0: Husto na mo. Emita na. Manggawas na lang ta.
1: Uy, mas may pagmanggawas mo. Kaysa, madapatan talaga bihana ka.
2: Hamburger!
1: Unsa?
2: Wala ka sabot og hamburger ay...
0: Emi, husto na ba? Lalaki ba yan na? Huwag ito'y mahimo kung madapatan ka, ana.
2: Siya, huwag mahimo. Nga no? Huwag pulis nga angay na akong kasumbungan? Mapriso pa na siya.
0: Maldita lagi ka. Husto na ha? Please?

0: Maldita gimbayana.
1: Nya. Padayon baka papaguya ni Imi.
0: Sina yun ang tingin mo rin. Ito sa mga.
1: Iman. Hadlo ka nuna yung mga kapatid.
0: Hakatay. Sa kadagang babae nga nung naamyo ko na in love sa maldita. Ilang. Parang maka-challenge ni Bayhana na ko na. Isamot nga kong gibati kang Imi. Mauna ka nag-iingon nilang gugma.

0: Niyame pa sa amo mo na. Hapit sa dire. Aron makasnacks ka.
1: Salamat na lang, Emmy. Mulahos ako pa uli.
0: Nahala, amping mo.
1: Salamat. Ato na ko, ha? Bye.
0: Bye. Ingat-ingat siya sa iyo, ha?
1: Kinsa mong gipasabot, Em?
0: Kisa pa. Ang engkanto.
1: Amiog yung kaoy. Ato na

0: Niya na siya paingon din. Kinahanglan magkasulti ni Mayo karon. Ug iya na kung tubagon kung nakagusto basab siya na ko. Magpakita na ko niya.
1: Naa siya. Nakakita ko niya.
0: Hi.
1: Hello. Wa ka mahadlok niya? Dili siya sama na to. Kasabaan ka sa imong papadabyan, anak mon. Naigugma ka sa lalaki nga usa ka engkanto? Og ikaw rin nakakita niya? Likayi si Adonis mo na. Likayi siya. Gwapo siya. Og buo tanong kitsura. Naglibog ko tungod sa kisulti ni Emin ako.
0: Kumusta ka na, Mona?
1: Niya ka na sa kuatubangan, Adonis.
0: Tubago na ba ni mo ang akong gipangutanan ni mo kanina to? Kung nakagusto ka ba sa nako? Kana, totoo kikog maayaw mo na. Aron makadesisyon ka na.
1: Adonis.
0: Nagkagusto ka ba na ako muna? Tubag ako. Nagpaabot ko si mong tubag muna. Nagkagusto ko ni mo. Nahigugma ko ni mo muna. Ikaw, maubasip ka na ang iyong kipati na rin ako. Tubag ako, Mona.
1: Oh, Adonis. Nakagusto ko ni mo. Nahigugma ko ni...
0: Kung mao ka na, salamat, Mona. Karon-karon na yun. Dadoon ko ikaw sa mong dapit. Musugot ka pa, Mona? Musugot ka pa?
1: Oh... Musugot ko, dad ako sa inyong tapit. Dad ako, Adonis.
2: This newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget. So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini, ang ubus niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompokrakasa. Magpahibao na sad kaninyo, nga ang damang satan ang bakak, ikaw ang tinod. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong Barangay Kapitan Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad, Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Cabigas, Marisol Gores, ang atong SK Chairman, ingusap Milpa Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ani Daro, atong Barangay Secretary. O sabon ako, September 16, magkita-kita tadiha, o maglingaw, halad kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
5: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
6: Food's here, guys.
5: And feel the vibe.
7: Best concert ever!
5: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Armor up for adventure with Biogenic.

0: Pamin ako, Papa Damien.
1: Hmm. Ikaw ram lagi usa ang ni Ajep, ha? Huh? Hain man ang imong maguwang.
0: Wapa din na ulit si ate mo na pa?
1: Wapa.
0: Look, wala may tao sa ilang room pa. Maong ni ulit na lang kung ako.
1: Usa? Ah, dinig lang, Jeep. Pangitaon na ko sa muna. O kung gigotom ka na, kaon na lang una, ha? Pagkaon din ko na. Kay, may pagkaon man diha nga akong giluto. Diha ka una.
0: Di ba? Lo, asam din si ate? Ah, to ano sa siguro to sila. Ate Imi, nagchika-chika. Kaon na lang ko una, eh. Gutom na ko.

0: Dahil ni Adonis ang inalang niya iyang nagustuhan da. Na sila.
1: Nagsuroy-suroy is palibot na ning among dapit.
0: Og naggunitay is kamot.
1: Ah, ka-sweet god.
0: Mausalon na niya ang gusto na kong may tabo. Nga madaan ako rin ni Alina lang akong nagustuhan nga mausi eme.

0: Niuli naman to sa inyo, Noy Damian.
1: Ah, wa man sa amo, Amy. Si Jeff Raman ang nauli.
0: Unsa?
1: Ah, nagkuyog mo pa uli, gikas sa eskwelahan.
0: Oo, oh, kay wa man may kaapil o practice sa sayaw, Noy. Maong na mauli na lang, me.
1: Oh, mauba, Amy.

0: Wow! Ganin doon sa falls!
1: Anhi ko permiin na doon. Huwag ko makita ko sa falls. Murang dyan. Mawa ang akong matagulanan at sabihin.
0: Makapawa dyan, Adonis. Kusog kaayo ang tubig dyan sa ibabaw pa inyong sa ubos. Oga, bugnaw kininda pita.

Ah, sige. Dagang salamat ninyo, taran. Salamat, salamat ninyo. In man dahi si Buna. Ganung wak may nikakita niya gamiagi siya din ipaingusamo. Ha, in man dahi si Buna.

0: Adonis.
1: Ano, Mona?
0: Mahimong muhangyo?
1: Mahimo. Unsa ba ka na, Mona?
0: Mupauli na ko sa amo. Mupauli na ko, Adonis. Kay basig nangita na nako si Papa Damiana.
1: Wa pa gani ka makasood sa mong Pinoy-anan, Mona? Sa gawas ka pa ning among dapit na kasuroy.
0: Susunod na lang kong pag-ani, Adonis.
1: Dili ka na mahimo, Mona.
0: Nga naman.
1: Kay niya ka na sa mong dapit. Kinahanglan niya mo dayon kauna sa mong sort.
0: Ayaw na lang, Adonis. Muuli na ko.
1: Dili na ka na mahimo, Mona.
0: Unsa? Dili na ko mahimong muuli sa amo, Adonis?
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
3: ACS.
4: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo, akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o PTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
4: DTX 500! Mabali ang mga butika.
6: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka rin niyo. Nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab. Diha sa Sityo Apir sa Pagita, E.S. Fortuna Street, Manila, Mandaue City. Karong September 25. Kini, abos sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga. Abos pa rin kamot ni Sir Brian Fernandez. Us muna ko! September 25, magkita-kita na sa tariha o maglingaw.
7: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
8: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Seth Living Testimonies.
4: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
5: Na landing ko sa ospital yung dahil lugos ko ginhawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
4: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
5: Salamat kay na atong Seth Cogon, ka-recover ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukupso Tungaw.
3: Living Testimonies.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style!
2: Timan ilang kini. Ngayinig abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yan ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago nilang dughan mong malibuto.
1: Palami Style.
2: Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
3: Lipaya ko. Tagpawar ko. Lipaya ko.
1: Kasilag Style!
3: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanahin na lang ta! Dali na ko gusto magkita ang laki pang imo kanino! Lisod ng pabalik ko ng baha! Paigon sa bukid!
1: What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balut dili gayud makabanlas sa mga lamasan dumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style?
4: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti Silka in as early as 7 days.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libad?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
10: ACS. Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Ginhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa S Poblacion, Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag Setyembre 2026 alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan tipik ni og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong Setyembre 2026 inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak. Ikaw ang tinuod.
11: Pinakabaratong nga data
12: sa Shopee na apay 10% off para sa tanan.
11: Mag-ong user
13: Terms and conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FTEB 26290 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
14: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!

0: Kasi may ako mo eto nga, may biyaman na mo si Ute, kami kuyog sa laing babae.
1: Eww, paghiyak. Eww, pagpagawas, paglaom.
0: Kasi ako niya kung doon na mo ka mga anak. Pa!
1: Buhi orni mo.
0: Sa una ko nga, mapais ko ila ko silang duha si Cherry o Charmaine. Maganday nila nga mamahimo silang professional.
2: Eh, no, sa problema. Tabangan ka na mo.
0: Do?
2: Ay, tabangan de, tabangan. Muabag ko ni Mas Gastuhan sa buhis ko ila sa ako, mga pagumangkot. O ikaw, pasudlon ko isip maid sa pamilya. Din ako'y family driver. Okay na ka?
1: Naaraman di ka na.

0: Meat, ma?
1: Oh, Jerry.
0: Luya ni mo mauy.
1: Oh.
0: Eh, sakti lang, ma. Kung mahumanaon niya mi sa college, mutabang ko ni mo.
1: Musod po ka pa ka, maid, Ate Cherry?
0: Mangita tayo ko ang trabaho. Kung madawat, mas labing maayo.
1: Ay, sa call center, ate, oh. Dali ra ka nga makasood kay fluent man ka mo English.
0: Bisag unsa trabaho ako, eh. Basta makatabang ko ni mama sa pagpahuman ni mo sa college, Charmaine.
1: Mag-a-attack.

0: Siti?
1: Day, nadawat ko sa call center.
0: Ay, Siti! Wow!
1: Magkatabang nagay ko sa paggastos sa pag-eskwela, Day.

0: Sa sunod, ayaw nagsakag motor ha, apo?
1: Gado man, Lou.
0: Ay, makasugat niya kag demonyo nga driver.
2: Ay, sa sunod ay, Jere, pag-video lang samtang nagdaga ng motor ang isend ako.
1: Ah, sige, tiyo. Ako nang buhaton.
3: Wala na din, vloggers at itchery, tiyo.

0: Oh, naglahi, maglawas ko. Kailan tanon ko na dolay ko sa among ipuyan sa kumahal? Uy, saan mo iro? Uy, musta marun? Uy.
1: Pagang ati.
0: Uy, yatis. Ang ikurong mahal nga mi ako. Mga animal! Demonyag demonyo! Patyon ko ka mo! Kung ikaw babayhana ka, ikaw! Balik animal! Patyon di ka! Ikaw ganing akong gipili. Gibyaan ko sa kong pamilya tungod ni mo!

0: This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
1: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
2: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
1: Sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa paragis bila-bila herbal coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
3: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sabiya nga, nagmuntin ko ato. Yan naman kayo mo. Niya, makasaka ko. Kalagay bukid doro eh gani ay sat nga nga nagmintin ko ana ay pertin haya
4: pwede na
3: magrapag ko atong mga gulayon
1: sa paragis bila-bila tili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis bila-bila.
6: Paragis bila-bila.
5: Paragis bila-bila.
6: Paragis,
5: bila-bila.

0: si Jigmanikad, broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini, ang ubus niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompokrakasa. Pagpahibao na sad kaninyo, ya ang damang satanang bakak, ikaw ang tinud. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong barangay kapitan, Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad, Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Cabigas, Marisol Gores, ang atong SQ Chairman, ingusap Milpa Padrinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ani Daro, atong Barangay Secretary. Osbon ako, September 16, magkita-kita tadiha, o maglingaw, halad kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
4: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw, o makahatag, o pagtulunan nga drama mga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
8: O nang gamit na ko, Ma'am. Ang likat na ko sa kong banin, Ma'am. No? Kanang humok ayo.
7: Dili hapdos.
8: Okay ra kaayo good ma'am.
7: Dili pod siya nang ingon nga nagpaknit-paknit ma'am.
8: Wala pod ma'am.
9: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak sa Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.

0: Sa mantsa, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Sunod-sunod na OT. Kapit lang.
1: Kaya ko pa.
2: Tuloy-tuloy na biyahe. Laban lang.
3: Kaya ko pa.
2: Patong-patong na projects. Sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
4: Ang kasanag nga ini, ara mismo sa sulod mo. Pasing kalapagit ina sang Cobra Energy Drink. Kay para sa amon, basta may ara ka sini, wala kagid perdi.
5: Ate Cherry, kinanglang naa mo si Mama, si Lulog, si Tio sa graduation, ha?
6: Kay?
5: Kay? Sumakom laude man ko, ate.
6: Wow! Hala no! Wagin manugo ng among kahago ni Mama sa pagtrabaho ni Charmaine.
7: Oh, Cherry. Oh. Charmaine.
6: Oh. Hala? Nagkadugo ka?
7: Oh, tabangi ko ninyo. Nakapatay ko sa lalaki sa kong kamit.
6: Nganugod ka? Pagkaan ni mong naong sa? Gibiyaan mi ni mo kay gipili ni mong imong kabit? Unya ni aka magpatabang na mo? Ipadakop ka na mo kay nakapatay ka?
7: Dali. Dali ka magpadakop. Dali.
6: Salamat na mga pulis.
7: Ayaw!
6: Gidakop nila si Papa.
7: Ayaw ko yung anak pa! Ayaw!
5: Kuyawan ako, ate. Ayaw!

0: bunsa. Paundangon ko ninyo pagkamit.
1: Uma!
2: Panahon naman nga kami na po ni Ate Cherry ang mabuhi nimo. Ninyo ni Lolo o ni Tiyo.
0: Ah, kabutan sa akong mga atak.
3: Nakaiba ako na mo sa balita, ah.
1: Sa Tiyo?
3: Nakapugang inyong amahan. Og dadakpan og giposel na lang sa mga pulis.
0: Ha?
2: Oh, may abot ng iyang kaba siyang pagbiya siyang pamilya.

0: Mayong gabi, ma'am.
1: Mayong gabi, ipod. Unsay ato?
0: Mamisita ko ni Cherry, ma'am. Naa siya, ma'am?
1: Naa. Kadiyot. Cherry, anak! Nainangita ni Muday!

0: Si, ano guna kong tanugan na?
1: Ay, good panong mong pa!
0: Kakasabot ko ni Munak. Kay mausanay akong kibati ni mama ni mo. Dihang gipamisitahan ka sa iyong bana nga irresponsable.
2: Ma, lo, dilita ng lalaki sama ni papa.
1: Sorry, anak.
2: Kung nagminyo ko, ma, lo, dili mo angay mabalaka. Kay gikilatis na kung maayo ang mga lalaki nga mamisita na ako.
0: Huwag ka nang namisita ni mo, apo. Okay na?
2: Dili.
1: Ano ba, Dak?
2: Mainom man siya, ma. Di ko ganahan og lalaki nga mainom. Kaya na-trauma na ako ni papa. Dili ko magminyo, ma. Bahalag matigawang daga ko.

0: quién saca?
1: ¿Estás yo, no?
0: Un seato de emoción.
1: Ah, mamisita con el...
2: Hola. Ni a la que catación.
1: Mamisita con el molde,
2: ya. Uy, ngayo man de ahí, uy. Ni okay de ko nga mamisita kan ako.
3: Mahimo ka na makauli, sir.
1: Uy, para sa kikagwapa ni Lidya dahi.
3: Natural, ako mo siyang inahan. Makapauli na ka, sir. Kay nagsinaaray namin ni Mama, ni Charmaine ug ako, nga dili mi magminyo, kay...
2: Kay wa mi magkinahanglan og lalaki sa among kinabuhi.
1: Mga stricto lagi mo mga manang.
3: Manang karon.
4: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka rin niyo, nga ang dramang Himayang Nahunlak, ipasundayag na sab. Diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandaue City, karong September 25. Kini, ubos sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, ubos pa rin kamot ni Sir Brian Fernandez. Ubos mo na ko, September 25, magkita-kita na sab tariha, og mag lingaw.
6: Pirmi ka pangihi,
7: hanap ka pananaw,
6: ug pagpamilod sa mga tiin.
7: Basin aduna kay diabetes.
6: Mag-DTX 500.
7: Epektibo sa pagpamubo
6: sa blood sugar levels.
7: Di kaya ang diabetes.
6: Mag-DTX 500.
7: Karun dayon.
6: Mabalik sa pinakadulong butik sa yunga.
7: DTX 500. DTX 500.
8: Ako si Alex, nagka-UTI dud ko.
9: Sakit ipangihi og ako pod gapuson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag.
8: Tulo pod ka kapsul sa gabi.
9: Sima na lang nawala jud ang sakit.
8: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
9: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
7: DTX 500.
6: Pabalik sa mga butika.

0: Ugway labot kining istasyon.
1: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namagalay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bilabila Coffee, masig maulian ka. Basta ang kainom ko, dahil nagyabaglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Oil.
3: Unsay alip yung imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Bilabila Herbal Oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpanay lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpanay lang gihapon ko gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na hunlak?
6: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
7: Palayasa kini bata! Palayasa ni Karol Yudayon!
8: Christian anak ni mo siya! Nanugod na imong palayason!
7: Ah! Wa ko'y anak na abnormal!
8: Unsa?
7: Hoy! Ikaw! Layas ka ng gudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
6: Hindi lang ko layas, tay! Love man ka mo, nanay!
8: Nagkaw-kagkaw-boy? Kinsa ka?
9: Kumusta ka na, aking mahal?
8: Kinsa ka?
9: Ako kini, si Chico Salvador.
10: Kaloy, pawasawa ko.
8: Christian, banak ko. Christian, banak ko. Oh.
10: Mar...
8: Ikaw kini! Ikaw kini! Ikaw ang akong bana! Ikaw ang akong bana! Ikaw!
11: Nagunsa ka din eh!
10: Ni ako ang pag-ayoon ng inyong pasaylo.
11: Pasaylo? Human sa tanan! Mangayo kas among pasaylo! Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako! Pong layas na! Layas na yung panimay!
10: Pasaylo ako, anak.
8: Ayaw pagbiya! Ayaw magbiya, eh, Christian! Ayaw!
10: Mar.
8: Anak, Arthur, makapasaylo mangani ang Diyos. Kita pa ba nga

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Mugla sa panuwat ug direksyon ni OG Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara. Tunog kasikas ni Ricky Bangis Gari. Talit kaninyo sa RMN

0: kiningadrama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing ang Tigama o Tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Put naming mati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pag jud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi, lami na, wala na ko'y giinom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal.
3: Titik.
2: Oh, wala, kana na lang jud, sa kapi na lang jud niya. Nga Paragis Bilabila nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik, dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumo gani na nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita ng kape nga Bilabila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simbi ato gyud nang giampo no nga Lord tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pag kape nimo buntag sayo kape. Nya unto mo inom na pugko. 3 times ini kape jud ko nga Paragis Bilabila. Lisa Heron Pausos. Kuan ako 5'7".
1: Busa sa unsamang banatian. Adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello, hello, hello. Mga higala, kumusta? Maingatlaw na sa ikan atong tanan. Yan na sa inyo higala sa kangina Ray Arellano, uban sa kong partner, wala yung guwapo sa DYHB, si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok, Lloyd.
1: Inom juta ni Pirmi Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule kay daghan kay nigbenepisyo sa atong kalawasan ug makapagana sa atong pagkaon. Og ubani sa avocado coffee mix with guava.
0: Okay, sa kalimot mahigala sa ato ang Paragis Bilabila Herbal Coffee, no? Kung gustong higop ng kape, init ng kape, suway ang Paragis Bilabila Herbal Coffee kay gawas nga pampagana, pampalagsik pa. At napali, gawas nga pampalagsik na pampagana pa. Okay? Bueno, mahigala, shoutout time. Shoutout nga doon nila ni Charles Anthony Alia Ibul. Apulinario Escultor Mangyan Siaw Chinitang Sani Yumshai si Michael Balani Jeffrey Palipas o Pilipas Junjun Tagat Joseph Kainoy Julito Sinturias Madel Aguhar o ni Mag-uumang Vlogger ikan kinisa ito ang PC Founder Pangag Selong Wailan ko rin itong Writer Director o Jikum Pumprakasa. Kunya, Shadows of Destolido City, si Malik Villahermosa, si April Ray Pungasi, Kirby Ricablanca, si Raul Tolentino, Alan Villahermosa, gikan kini ni Pedro Pungasi. O biyuman, si Rosalina Impires, diya sa katanggungan Dos Basak Parlo Sulu City, si Junior Albarracin, diya sa Proxingo Kabunturan Davao de Oro, niya si Lucia Buloy diya sa Dilarusa Calatrava Negros Occidental ikan kini ni Ricky Baniscari. Okay, bueno mga igalan, niya lang sumpahin ng atong sugilanon gipahin ang pag-ayo ni Clara si Christian ug lisamot kini ug kayabag unya gibadlong ni Mara si Christian nga mundang nas pagpanigarilyo kay tako na kay siya gasto tako na kay gasto nini matagbuan sa iyang bisyo. Kaya nagkukumusap si Christian na muhunong na sa pagpanigarilyo o pag-inom. Pero nungka, nungka ang pagpamakak aron di masakpan sa iyang asawa na si Mara. Kaya dito sa ilang kwarto, gipangayo ni Mara ang obligasyon sa iyang bana sa ilang pagkiyayon. Mahigalan niya dahil sumpaning atong sugilanon, himayang

0: Bagdukin na ko, Christian. Kimingaw na kaayoko rin mo. Sukad sa imong pagbalik din, Espinas. Hangtod ka ron. Wapagit ko rin mo, Bagduki. Ihatag na ako ang imong obligasyon. Isip ba na ako?
1: Mara.
0: Bagdukin ako.
1: Murag luya man ang ako lawas, Mara.
0: Tua na. Luya na, sad. Tungod yun na si mong bisyo sa pagpanigarilyo, Chris.
1: Nakahukom na bito akong umuundang.
0: Oh, mayo hinuon. Pero...
1: Pero unsa?
0: Wala sa day kay deposito na ako ron.
1: Wala lagi. Luya man.
0: Ako na lang sa ibabaw, Bi.
1: Uy, may paibabaw ka mong nako.
0: Mag-over-over lang ta.
1: Ah? Murag okey-tokey, over-over. O sabay over-over.
0: Bagnus-bagnus, good. Kaya wag baka kay mahimo ron, kay luya man ka imong lawas.
1: Bagit-bagit?
0: Oo, bagit-bagit.
1: Bahala ka.
0: Sige, Christian.

0: Pre, ¿y cómo de?
1: ¿Cómo está, Pre?
0: Oh, ni hago de trabajo.
1: Ay, ¿pero le has quitado, Pre?
0: Dale, Pre, dale.
1: ¿Toma, Pre?
0: ¿Le curias a su fa, Pre?
1: No, Pre.
0: ¿Os me llamo capi o gatas, Pre?
1: Ah. Ay, capi, la Pre, ¿por qué, Pre?
0: Ah, sí. ¿Querido está?
1: Ay, pas pari dah. Lagi pundar gitu. Ngimbay gitu tak. Bisa nilai kaya daku, pero main kayo. Kaya sakan laku ka. Ngabang pangtut keron.
0: Ray. Oh. Oh, ni oh. Tak sata ini kapi.
1: Lamat, Ray. Lami ane pedi sagyo si, Ray.
0: Sorry, Ray. Wak naku.
1: Hukdar ka? Lami lagro. Kinahaman unta ng imsiri diyo.
0: May unta nagit ko, Pre.
1: No, salang?
0: Gahapon pa yun.
1: Ama ba?
0: Nauna-una magunda ko ang gastuhan sa bisyon ako sa pagpanigarilyo. 220 ang mataga, ha? Unya, muigog 6,820 ang buwan kung tapukon.
1: Oh, magit, Pre. Ah, mabitaw ka. Ako, manigarilyo mga ko. Ah, mangita kong amigo. Di ba kumpare nga sa money mo?
0: Nga naman.
1: Aron, mayuan akong sigarilyo. Aron, ako'y gasto.
0: Bangag sa ilo. Mga ulang, sigarang pangayo ako.
1: Oo, yun.
0: Lugawag yun, Ibu, Pre. Karoon po ko makabantay na.
1: Oh, wise mo ni, Pre.

0: La madre Clara, ¿ah? Rapayalo.
1: Ay, thank you, Ini. Sige, alipa ko sunahan na itong mga silingan. Buyers. Nintot man sabday ng negosyante, ta? Kadaad lang palto. Labi pa kayo ako'y puhunan, Ini. Kang Christian yung puhunan, maong palto, gid ba tanghalin?

0: Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
1: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipang-inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, unsa lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas po da akong kriya, ug ako ang takuing ipang-bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya akong amiga, magsigong, ayaw na pag-inom niya, bisag-unsa, magparagis na ka. Sisay yun, gisiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, ug nanambok na gani po, karoon naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon magsira kong lumbog sa balay. Pero pagsugod na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
0: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis, bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis, bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog, hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
2: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa itong kape?
3: Katahinan sa wak pa ito magamit kape. Kaya niya, nalagi magsakit sa mong lawa. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Ang bukid to roon eh. Gani ay.
2: Abukid sa kulian?
3: O kato ganing ama nga mo rin na.
2: Abukid sa...
3: Ganing.
2: Sundan.
3: Oo. Niya, o sa wak pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisod
2: baka ka sa bukid igo ka saka
3: sa tiya nga nagmintin ko ana ay pwede na iya
2: pwede na magkat tayo ka sa bukid
3: magkat ka to ba
2: tanong mo yung
3: magrapag ito at ang mga gulayon nga ingnon ko nila ni kamay uy nang kalugsong po eh ka nang tiguang naman ka eh ka salamat
2: hindi pa kanan ni Mulay
3: Sion
2: Lido
3: Alfuerto
2: Pilay mo idad
3: ah ito anak ko no binta na ko
0: usa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
4: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Then dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati gipaningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagka-ugma, duty jud po. ingon ana.
5: Paragis bila-bila.
4: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
5: Bila edad din mo ron, ma'am?
4: Ako 55 na.
0: Busa sa unsamang balatian adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Saya nga prisa. Patawag mong tata sa main agency na to sa Manila. Kaya panagahon din ang balik sa Abu Dhabi. Balik sa itong trabaho dito sa oil company ba, sari?
7: Pero may balik man sa bang conflict sa Iran o Amerika. Go back naman sa mong huwa na sa tamada yun.
6: Oh, good. Nakautang hinoon ko, pre. Itong gasto na to sa Manila.
7: Utang dito, pre?
6: Hmm.
7: Hain man itong imong sweldo nga. Huwag pa na kinatigom.
6: Pawag yun, pre. Eh. Saan nga ba, man? Antun karon ang pamilya. Ya, tubi ko rin, tipag yun. Ya, anong alote nga. Dako pa si mong sweldo. Tumas kong sawa.
7: Hmm. Horot-horot ka kaday, pre?
6: Ah, di mahorot nga. Uno man akong anak. Tuwas dosina na guna, pre. Ya, pulos ang eskwila. Ya, private, pag yun.
7: Uy, ano nga ba sabi mo pa eskwila sa public, pre?
6: Eh, buta kong sawa, pre, eh. Umisali sa public school.
7: Pre, kung bright gani ang bata, bisag asa pa na ano mo pa eskwilahon, makat-on yun na.
6: Oh, mao lagi?

0: Wesh, di na din yung balik yung klara.
1: Lagi. Mga bisti. Ugubanta.
0: Di kay unang mahalin, ana?
1: Ay, nga naman.
0: Oh, kayo, siya siksi ka. Guwapa pag yun. Siksi kayo. Ah, kita puso na eh. Nagpurol pag yun.
1: May na lang ni. Pugong si dad.
0: Paano naman mo ni tiguwang, ay? Ikaw, fresh pa man kayo.
1: Oh, boy. Ganahan ko, ana.
0: Pagkito na hibong, mi. Mas kagwapa ni mo. Nagilot kang tiguwang.
1: Awa, laybot, anay. Unsa man mo, palit ka o manaway na lang ka sa kumbana.
0: Ay, kwan ko lang. Kini ka sunis, oh. Kini ako, okay. Branded din, brato na.
1: O yung ang, hindi man na orig. Imit man na. Pero, polido, ugway kalainan's original.
0: Kabantay ko, anay.

0: Sayang kayo, pre. Nagtuo ko nga makalarga ni kita.
1: Buta nga, ginanglan takain ako, pre. Kay, di mahimo mag-stambay sa Pilipinas, eh. Way income niya, nag-abang po yun ko.
0: Bisa na ko, pre, isayangan yun. Nag-graduate man unta ng kamagwangan akong si Gian Angel, isip nurse. Pero, naapaman si Arthur Caesar, pohon si Jesus Lina Sab.
1: Nga ako, pre, kay tulog kabuok akong college. Ya, tulog sa bang high school.
0: Sus, pre, dako-dako pagandang imong latason, anak.
1: Lagi?
0: Pero sige lang, dasig lang, pre. Kung baka graduate na ng tulo ni mo ka college, makatabang-tabang na nanim mo.
1: Unta, pre.
0: Kasi pagkakaroon sa tanaw na ko, no, makapangahot pa yun ka, bisag di ka tula ng imong sitwasyon karon.
1: Kung lagi, pre. Mabitong niya ako, pre.
0: Ha?
1: Kuan pre ba ka nang... Ay, maram-maram kong maiko, eh. Mag-uaw takaw ni mo. Kuan pre ka nang... Gusto na kong muhuwa mo kwarta ni mo, pre. Para konsumo na mo.
2: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Kung pag-atake na ko, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na mag-usilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kaya kung bangon man ko ato sa pag-atake na ko sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, gisa ka lang kakapsol, na ulian da yung kuha ng pagkagabi, pagkabuntag, nagkatindog na ko.
4: Wow.
3: Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipangbati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manilig ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, sa paray man ko, kamo akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, mong mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyol sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay paragi. Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili

Mga higala at ang iangguban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilaron, Himayang Lakunlak. Sugilaron nga sinuwat gubo sa direksyon ni OG Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
1: Kapoy kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Kaya nga, may sulay ko anong paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ito ko naman. Maninda ko diha, may asa sa bukat, na, dahil palingki. Maligi ako diha.
2: Ano ang maligi, ano mo na eh?
1: Mais.
2: Sikol. Yung sa bawang mo sa kanay, sa naminaw ka rin, sa inyong testimonya sa inyong bati na mawala inyong matapin sa panawas rin sa itong doktor.
1: Katong ako makasulay ane, sulay mo, diba? Mawala mong kakapoy. Ako bitong bata, na ako nang umah. Hindi po diyang ginom. Mo'y gamit niya, kanang ikas sa sabaho, padong sa sabaho, mainom siya ane. Siya makawa, may yun ni kakapoy ma. Mungkin yun ang pilipin ako palitan. Soledad Rodriguez. Madaong Dagong.
0: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog na mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
4: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality. ACS. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Day and that, nganong masulubon man kanang naong nimo?
6: Naluhoy manggog ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po lang yung hubak o gayoma, mitaas pag yan ang yung blood sugar.
5: Lakaw dayon nga do sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kung dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
6: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
5: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
4: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo. Ani ana ang sulbad sa imong problema higala. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsa the Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: Inaot nga nakainom na mo og DTX 500 nga superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C.
8: Usa sa mga nindot nga stress reliever doc mao ang music.
7: Music therapy Sir GP. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
8: Correct doc. And even ang tunog sa falls no kanindot jud paminawon.
7: Mosab ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
8: Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
7: Paita.
8: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan nato ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles kauban sa mga tympanic membrane sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot hinay-hinay nga mawala ang imong pagdungog.
7: Mao nay rason Sir GP nganong kinanglan jud ta mag DTX 500 og Mighty C. Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga cellular og tissues, apil na ang atong mga auditory senses. Mosab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malyos, inkos og stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles kung kini magulang og mugahi musugod na usab ang pagkawala sa atong pagdungog.
6: DTX 500!
9: Ako si Alex, may ka-UTI dyan ko.
10: Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit.
9: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka-capsul sa buntag.
10: Tulog po ka-capsul sa gabi.
9: Sima na lang nawala dyan ang sakit.
10: O inibalik sa normal ang akong pagpangihi.
9: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
6: DTX 500!
11: Pumali sa mga butika.
6: DTX 500!
12: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
6: DTX 500!
11: Pabali sa mga butika.
3: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, di Jacusalem Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
13: Ang higala di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch
14: karong September 7 to 18 2026 alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
13: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Mary Joy Building, Jacusalem Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
6: kasayuran sa maayong panglawas.
8: Ang Mighty C nga usaman ka major antioxidant mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
7: Correct Sir GP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
8: Gusto.
7: Kinitungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kinitungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
8: Akana,
7: dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Dire mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga muinom kag DTX 500 og Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
8: Mao jud dok.
7: Kay naamang good Sir GP nga tawo nga kung lantawon nimo tanaw nimo murag 50 ang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ay tsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
8: Ang kusog nga music doc usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na doc ang mga singka sa mga misis nimo.
7: Hello?
8: Makabungol maday na.
7: Ako mabungol ko na munang mudagan ko. Dili man tanto Sir GP, pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw makabungol jud na. Pero nice solution Sir GP kabalo kag unsa? Ayaw rag paminawa.
8: Wala gyud. Sa to pa doc kung tabian si misis kinanglanon jud nga mag-detect sa 500 og Mighty C. Kanang dili ka mabungol sa kasaba yag yaw-yaw.
7: Oh, kanang mga mister da inom na mo og DTX 500 og Mighty C kay kung dili ka mo inom og DTX 500 Mighty C murag mabungol gyud ka sa yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
6: DTX 500.
11: Ah, sa Janice, dugay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kong bana o DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
6: DTX 500. Pumali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
8: Tuhuan matog dili, ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pag-utas sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa dagang mga balatian.
7: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit Sir GP, mamatay pod ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit,
8: bitaw
7: daghag uban, luya na kaing lawas. Sa gawas ra na nga makita na to Sir GP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
8: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, nya wala bug kaga DTX 500 og Mighty C nga mao'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
7: Kinahanglan Sir GP ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang mga pagkaon way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget. Radiation, imong TV, electronics, carbon emissions ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una Sir GP. Basta gani antioxidant Sir GP, wala nay lain pang kampyon. DTX 500 og Mighty C Radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pud og prutas.
6: DTX 500.
10: Ako si Alex nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud gapuson sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag
9: tulog pod ka kapsos sa gabi.
10: Simana lang nawala jud ang sakit.
9: Ini balik sa normal ang akong pagpangihi.
10: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
6: DTX 500. Pumali sa mga butika.
8: Simple ra jud ang atong approach to live longer doc. Ilimit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya likay ang stress.
7: Gadahan ko lang tulog sayo.
8: Ang pinakaimportante, inom jud DTX 500 ug
7: Mighty C.
8: Oh, aromata si mong antioxidant.
7: Usarang timailhan sa kataas kaing level sa stressor GP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala, daghan na nagtaya ang imong utok.
8: Mojod.
7: Unya, kanang bag-ora ni mo gibutang imong yawi, limot kag asa ni mo ibutang, napoy higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
8: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
7: Correct.
8: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radical sa imong utok.
7: Mao say maglagot ang ginikanan sa GP ang inahan. Kau bata pa ka malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe pug ka magpakaon sa bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung wise ka, Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok.
15: Mm-hmm.
7: Kinanglan ng imong source is good fats.
15: Mm.
7: Mga medium chain triglycerides nga mo'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Mm. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mokin ang mga good fats nga nindot og mayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Okay. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niyang anak nga magsibing sa bangko, Sir JP.
15: Aha.
7: Tagaan niyo usa ka milyon yang anak, unya ingon nga siya na'y bahala mag-save o magpadako.
15: Mm.
7: Control ang expenses o depositohan kini kung adunay mga kapin aron mutubo ang savings.
15: Oh.
7: Ang anak nga utukan, syempre, mag-savings dyan na.
15: Mm.
7: Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahot doon na niya gasto, Sir JP. Munang sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. Sa'y mahitabo, mabankrap, Sir
15: bankrupt,
7: JP.
15: Bankrupt, Jod.
7: So, sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagkatao, aning kalibutan.
15: Mm.
7: Ugali, sige man ikahurot.
15: No.
7: Kung wala taga-kaon og prutas o utan, wala kay gidugang nga deposit.
15: Mm.
7: Matag-adlaw pod, magbugnoan na yung atong free radicals og antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 og MyTC, mauman unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og MyTC.
15: Mm.
16: DTX 500!
17: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Kung isuwayan ko sa pagtumar, duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
16: DTX 500!
18: Mapali sa mga butika.
19: Ang higala di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
20: Karong September 7 to 18, 2026. Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
19: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
21: Kasayuran sa maayong panglawas.
8: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod.
7: Mm.
8: Naadyoy mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot na kong sington.
7: Tugod na sa kagaw, Sir JP, nga mo'y gapabaho sa ilok.
15: Mm-hmm.
7: Pag human nila gligo, Sir JP, ila dyong trapuhan ang ilang ilok. Aron muugani. Unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
8: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
7: Actually, Sir JP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
8: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa dyan aning Klinika Diofresh, Doc, kay wa ni say aluminum. Sa tupa, non-toxic.
7: Yes. Usa sa mga importanting magmintinar sa atong health, Sir JP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen, o uban pang mga importanting panginahanglan sa cells o tissue.
8: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise, Jude, aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran, Jod, wa tay panahon para mag-exercise.
7: Mm. Inom ka og Extend Food Supplement.
8: Ay, perfect.
7: Ang Extend Food Supplement, Sir JP, nay maka og Clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation.
15: Mm.
7: Wala kini side effects, Sir JP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
8: Correct. Wa jud nay side effects, Doc. Nay pakapinuon frontal effect.
7: Hello? Tay, pwede ka na.
8: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok.
7: Mm.
8: Ang effects Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister.
7: Mm-hmm.
8: Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
7: Hala? Extend Food Supplement for men, the best for blood circulation.
15: Aha.
7: Kampiyon sa gabiing tulumanon.
8: Ganahan jud ko ana, Dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
16: Extend Food Supplement for men.
22: Ako si Jay. Katutod lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang napilawan pa ang Extend Food Supplement for men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
16: Extend Food Supplement for men.
7: Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir JP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
8: Gusto.
7: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
8: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa.
21: DTX Coffee Mix.
0: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nipistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
21: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Kapasaga butika.
8: Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds. Nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandiya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
7: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
8: Lami ni siya to kay lasang kapi jod. Unsa, special pa.
7: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
18: Ang higala di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch
23: karong September 7 to 18, 2026 alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
18: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
21: D3 Bio.
24: Ako si Dimitag Andalaw na ay Kudlistong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino natunaw na jud ang bato.
21: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
8: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3.
8: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Dr. Mil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaurin. Karon, let's focus on caprylic acid.
7: Yes, buti pasabot Sir JP nga dili tanang acid maka padaot.
8: Husto.
7: Napoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio.
8: Unya ngano mang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Kini ang naa sa breast milk. So, sigurado nga luwas din ni siya o gamiton. Ang atuang breast milk nga naay lauric acid na padyoy caprylic acid. Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid, usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain. Apan si caprylic acid, walo laman ka carbon chain.
7: Sa tapos Sir GP, kay 12 man si lauric acid, mas daghan siyang conversion. Ang nakanindot ni lauric acid kay mo change usa siya into monolaurin. Kung sa diin, sa sulod sa 8

0: Pero ang caprylic acid ang nakanindot ani samot na kung gabiyahe ka.
1: Mm.
0: Paspas ra jud siya mahimong energy.
1: Wow.
0: Pero dili ra ingon nga ma-change energy ra siya. Antibacterial po siya.
1: Napudya siya antibacterial property, doc. So kampyon jud ang antibacterial, kampyon ang antiviral, o kampyon pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride.
0: Mm.
1: Si lauric acid, if magbuhat siya monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin.
0: Mm.
1: Apan ining si caprylic acid, mahimong monocaprylin.
0: Mm.
1: Kung ma-convert na ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
2: Victory Bio!
3: Ako si Jaime Lisorio. Nagpasalamat po sa
4: Victory Bio.
3: So, sa kasimana, ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio!
0: Malikayan jud.
1: Mm.
0: Kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
1: Kung aduna kay hepatitis, ang pinaka-importanting butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pag-control sa imuhang viral load of hepatitis.
0: Para dili na maapektuhan ang imong atay.
1: Correct. Mao jud. Kay kung mudagan na ni sila na unsao na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver, muna'y atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
0: Yeah, yeah, Sir JP, no? Naana kay ditribayo,
1: do
0: na pa kay caprylic acid, nga gabuhat og monocaprylin. Pero dali ra ni sila mustay, Sir JP.
1: Uh-huh.
0: Kay mahimo man dayon ni siyang energy.
1: Mao jud kini nga iyahang second major role, ang paghatag kanimo og instant energy.
0: Yes, instant energy nga dili makapadako sa imong boyon.
1: Makanindota pog klaseng energy na, oy.
0: Baling nindota gyud, Sir JP. Mangita kag makaon nga ma-energize ka nga dili mo dako imong buyon. Wala gyud. Pero ang carbohydrates, makahatag po tinuod og instant energy, pero kung malabihan, mudako po ang imong buyon.
1: So, unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og D3 Bio? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So, unsa man ang mga gibuhat ni ini kung ikay gasakit? Pananglitan, gihilantan ka. Inom ka og D3 Bio.
0: Inom siya, Sir GPs, og 2 soft gels every 4 hours.
1: Mm.
0: Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mo kaon.
1: Uh-huh.
0: Kusgan ra gihapon ka bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3, Sir GP.
1: Husto.
0: Marang sige na mo ginapadasig ang ato ang mga suking tigpaminaw nga kung mo gamit na lamang og ka og D3, gamit na lang jud og D3 Bio.
2: D3 Bio!
5: O, si Richard.
6: Siging galabad akong ulo.
5: Tasa dahil kong blood pressure.
6: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
5: Sa nakabulan, wala na akong labad sa akong ulo.
6: Ano naman lang akong blood pressure?
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio.
7: Ang Visio
2: nga may D3.
7: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio!
8: Ang higala di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch
9: karong September 7 to 18, 2026 alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
8: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0844.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP.
1: Mm.
0: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
1: Muna yung giingondok nga, dilit na ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika di Ofresh.
1: Kayang-kaya,
0: Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa klinika di Ofresh.
1: Unya, all natural ba, Jude, Doc? Kay very safe po gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ani siya ay whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahera, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
1: Ubitaw. Ayan ang mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise.
1: Mm.
0: Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na na Sir GP, sa added benefit. Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy.

0: ang extend food supplement for men do kay okay na ang circulation, makatag pa jud og gana sa wala na kusog nga pinuti ni Papa.
1: Hmm. Najay panahon, Sir JP, nga lami jud diinom og kape, sabot na kung laay kayo.
0: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant.
1: Hmm.
0: Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walao ni chia seeds.
0: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya'y de-sugared sugarcane extract. Gamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
0: Of course.
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric, litis mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtumbo ang akon sugar kamiyara inigali ngasang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika.
0: Pero Dok, og naman siya ay extra nga kwarta, lami po ding sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Mm, nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes.
1: Mm.
0: May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
1: Siyempre, na-ay Ganoderma, na-ay Stevia. Medyo mahal yun ang premium. Pero ang mga kaya lang, sulayan na ninyo, gakapi ka na,
0: ga-detox ka pa!
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio og ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
5: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch.
6: Karong September 7 to 18, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
5: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako sab si Dr. Ramil Oy, hinautuntang anainom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
0: Mm-hmm.
1: Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
0: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag nga MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
1: Uy, nindot na.
0: Mm-hmm. Nga kining mga good fats, mo-promote og ketones. Nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok.
1: Mm-hmm.
0: Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids, nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon.
1: Mm-hmm.
0: But pasabot, Dok, nga kung inom kog plain D3, okay ra.
1: Mm-hmm.
0: Nindot ra jud.
1: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
0: Unya, makuha ra maguna sa init ang D3.
1: Mm-hmm. Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
0: Correct.
1: O madepress. Nga mao'y hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi.
0: Mm.
1: Pero kung mag-D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function. Hini Sir JP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad da ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
0: Oh,
1: D3 Bio. Ang MCT og keton sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
0: Mm-hmm.
1: Nganong mag-D3 Bio ka over ordinary vitamin D3?
0: Mm.
1: Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibuok benepisyo sa D3 Bio.
0: Mm.
1: Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
0: Wow!
1: Para sa akong mga fungi. Mm. Pwede na ako niya mabutang kung na ako'y mga samad para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms, pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
0: Mura di ay nag-topical cream.
1: Mura yun.
0: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
1: Mm. Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage, kung nakay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyang sarang matambalan, Sir GP.
0: Mm.
1: Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D.
0: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong ni Agi.
1: Mm.
0: Alpha lipoic acid.
1: Mm.
0: Nana sa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuhang mga antioxidants.
1: Yes. Anaa sa atong lawas, og kini di ay gitawag nga caprylic acid.
0: Mm.
1: Nga naa sa D3 Bio.
0: Mm-hmm.
1: Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha lipoic acid. recycler mong guna sa santay oxidant, Sir GP.
0: Uh-huh.
1: Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy.
0: Ay, kanindo?
1: Patason niya ang imong alpha-lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan ni mong antioxidants, iyahan ng i-recycle tungod sa caprylic acid niya naa sa D3 bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
0: Of course, wala.
1: Mm. Mm. Naaran yun na sa D3 bio. Kinipa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
0: Correct, Dr. Ramil.
1: Maunay trabaho ni D3. Matagan jud ta og long-lasting nga immunity. Pero si MCT, nga naa sa D3 bio, gahatag og immediate response.
0: Mm. Najud na yun. Paspas kay na.
1: Pag-abot ni Kagaw sa selula, mamatay dayon ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo.
0: Oh.
1: Mao jud ang bintaha kung ikaw nakaditribayo. Tanan kini kinanglan jud nato ang pulis o gwardiya sa imuhang balay.
0: Taway kayong immune system ani, Dok.
1: Pero mas kinanglan jud nimo una ang gwardiya sa balay.
0: Of course.
1: Ang ditribayo adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
0: Murag double barrel shotgun di ay, Dok, ang ditribayo.
1: Correct, no? Pasabot, kung D3 ra imuhang ginom, polistisyon ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3 bio, may best ka na, may gwardiya ka pa sa imong balay, may polistisyon ka pa.
0: Murag total protection against virus. Sa pagkadagan di ay, Dok, og rason, nga dapat na jud nga mo-upgrade og D3 bio over plain D3. Apandok, wa na tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: At ako sab si Dok Ramil Oy. Maing panglawas, ipadayon.
0: Ayawg abusohon.
7: Kamu ba iti gamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C o DTX Coffee Mix? Bisita ha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
8: Nga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
9: Karong September 7 to
6: 18, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
8: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa ngapun.

0: Maslaw, kauban ang mga health experts, kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga Binayran, ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: Mga kasama, ako si Radio Man Attorney Buin Algono. Vitamin D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3, matag sachet sa Vitamin D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Duna sab kini Rishi Mushroom Extract nga abunda sa polysaccharides og tripertines nga pulos dunay powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Matag sachet sa Vitad Plus Coffee Mix, duna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress og paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vitad Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vitad Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vitad Plus Coffee Mix ka. Available ang Vitad Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vitad Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Oras mga kasama, alas 9:18. Ang gabi, Pilipinas! Kumusta Luzon, Visayas o Mindanao? Kumusta ito mga kaigsunan? Nakapaminaw na karon sa ito ang broadcast sa tibuok kalibutan. Kung gapon si Radyo Man Buin Algono makiguban kaninyo hangtod ta alas 2:00 ng gabi sa ito ang tulumanon ang Straight to the Point Evening Edition. Kumusta ito ang mga viewers na nakatune in na sa ito ang program karon at sa official na Facebook page sa Diwa HP. Agosto 29. Oy, salamat, sir! Kapit naman, busod ang Bear Man kasamang Jerome. Sunod simana, September na kita. Atong anong mga higala, basta Bear Man gani, attorney, Beer Man. Saman magbaha ang beer. Okay, Bear Man. Religious gi huna-huna sa ato ang mga trabahante na naa sila'y bonus na 13th month pay mga regalo Christmas party o guban pa. Kumusta kamong tanan? Happy Fiesta Day sa Barangay Agsungot, Mountain Barangay sa Cebu City. Kumusta mga silingan sa inyohang Fiesta Day ha? Happy Fiesta ninyo. Hindi ko kaadto karon sa ato ang pista kay Donatay Kalihukan sa Integrated Bar of the Philippines. Donatay Legal Aid. Dinha sa Barangay Guadalupe, sa Guadalupe Gym. Tawad-tawad pa ni kay kabahin na ni requirement ron sa Supreme Court na ang mga abogado mugahin gayud og libreng serbisyo legal. Sabi na nga ito sa mga bitawag og underprivilege. Niya hangtod pa ni og mga adlawa diha sa Guadalupe Gym. Sabi na kamong taga-barangay Guadalupe o sa duod-luol nga mga barangay, abilin ninyo libre serbisyo legal sa Integrated Bar of the Philippines, Cebu City Chapter. Daghan nga mga abogado ang buhatag ninyo serbisyo. Magsugod ang kalihukan alas 8 buntag hangtod alas 3:30 sa hapon. Libre notaryo sa affidavit, libre consultation. Kunya anak kayo kasama ni Jerome kay ang mga abogado mismo may mo draft sa inyo ha mga dokumento. Pagkahuman notaryuhan na yon.
4: tag among tanan, ha? Ako parta sa newsroom ron, kasamang Gerald Albius, mas control kasamang Jerome Ya. May tama nga hiskutanan karong adlawa. Kaya ato unang pa-report ton ang patrol kasamang Jerome. Kay diri sa Pilipinas, ari unataan ni mga katalagman. Dunay 32 ang namatay gumikan sa hanging habagat o sa mga bagyo. Mga 8 milyones usab ka mga tao ang apektado sa hanging habagat o sa mga bagyo. Naunsa man yung mga bagyo diri sa Pilipinas? Nagdungan-dungan man kinis Maymay, si Luis o si Nining. Kado og mayo dito sa Luzon area. Kaya ang Metro Manila, doon ay flood warning. Samtang dito sa Nepal, ining gitawag og Himalayan Island. Kaya na nangamatay. Yabot nagsubra sa 600 ka mga tao, konfirmadong namatay. Doon ay sobra sa 3,000 ka mga tao ang missing. Usa sa gi-confirm nga patay usa ka Pilipino. Wa pa ni manganli o kinsa ning maonga Pinoy o tagadiin kini. Ning mugna sa kinayahan. Dili gyud nato matag-an mga kasama. Mugna ni sa kinayahan o nakakontribute o dako ang tao ni ini. Ya, karong semana ha. Dayon ang impeachment trial. Tapos nakahanig present ang prosecution sila ha mga testigo. Samay niyong tanaw, taw-taon naman. Samtang kuno nagkadugay, nagkalaay. Ya, ang mga abogado kay iyahay magpasikatay. Ningon ang uban nga mga ni tanaw ani na unsa naman ay ako ba mga abogado ni has impeachment trial nag grandstanding na magmayo nungdan nga ang Senate Impeachment Court pinagi sa ilahang presiding officer nga si Senador Chis Escudero ipasidaan nga tos mga abogado nga dunay Senate Impeachment Rules ninyo isugutan una ang merito sa kaso kay maka laugaw hinuhuon ko ni padulungan sa impeachment trial. Gusto bang katag impartiality sa ato ang mga senator judges? Okay, oras alas 9:24. Atong i-check ora ang patrol karong oras. Yan na si Radio Man Josie Post GQ. Kihano kasama GQ?
3: TYHP Tatak RMN Report.
5: Ya, salamat ka sa mag-radio mga Tony Bini Barasaron sa kagabi ato sa mga dinaw ang gawas ng bahin na hinuluhay malag ko pag ang mahalarma rin dito mga itong kabulisan din sa nakbay sa Sumbong Metro Cebu area. Ang kabulisan na panagyapong sa Sumbong Kampanya sa pagpagyan ng magkato ng operation dito sa may Urok Rosa Barangay Kasili ng Sustansyon sa kagindahang at Transposer. At ilang pag-inis ang lugar by mass operation sa mga sakong sa Municipal Reinforcement Unit sa Construction de Police Station. At ilang panagang sa palag ng Vian Nicolás Malastas, Manalastas, Rebato Adio sa Gabrigo ng Tao, o nagpuyo sa Health Upcom sa Division sa Procro sa Barangay Kasilulong sa Construction. At mga sakong sa MDEU sa Construction Police Station ng Mihimo o by mass operation, malagbiran sa sila ka-adlaw ang iligan ng kalihog kanini. Nagkawag sa mga nakpan, ang mga pinagkinandahan sa mga mo timbang kini og 23.86 gramos sa na mo balor kapin sa 162,200 pesos. On board sa patrol ang Radyo Man Joseph Osgano DYHP Tatak RMN.
3: RMN Radyo Mo Nationwide.
4: Alas 9:25 mga kasama. Okay, kumusta ito ang mga listeners karon? Nagpaminaw sa ilahang nagkadaiya nga mga devices. Ang uban, Nakatune in sa itong program, pinag-isilhang silpon, kaya naka-live streaming taron sa ito ang official nga Facebook page sa DYHP mga kasama. O niya ang uban, transistor radio gihapon gigamit. Ang uban, igamit o car stereo. Kaya samtang nagbiyahe, nagpaminaw sa ito ang broadcast. Kato mga taxi driver, mga grab driver, kini mga driver po nato sa kini mga motorcycle taxi. Oh, nagpaminaw po sa ito ang broadcast karon. Kumusta mamang tanan din na, oy, ha, okay. Atong hatagang pagtagad unya karon na taon sab, ang inyuhang mga mensahe, kutob sa maabot sa ito ang broadcast o kutob sa maabot sa ito ang oras, ato ng hatagang pagtagad. Pinoon, ay mo kabalaka kay taas ng oras ron, hangtod pata alas 12. O niya, i-shout out ni Daan kini mga naguna na. O, hatagang ganun na itong perfect score. Kung klase paning ato ah, perfect score gining ila. Aaron Kid Baron Kim Harina, happy weekend. Si Jubiti Arisgado, Lito Taborada Birungan. Good evening kasama, nakakita nagyud ko nimo personal. Last time ni adto ka sa Cebu City Jail male dormitory. During the simultaneous jail decongestion program, ako di itong nag-MC last time. Oy! Thank you so much kayo, sir, ha? Ato ang jail officer diha sa Cebu City Jail. Mayang gabi, attorney. Minaw mi radio ron sa barangay Himamaa Batoliti. Mike Gikiro. Okay, thank you. Ang uban karong taon-taon. May bitaw nga mga kalihukan ron ang Integrated Bar of the Philippines, IBP. Sa Cebu City o sa Cebu Province Chapter. Yabing na ninyo kay daghan kayong mga nanginahanglan o advice sa abogado. Dili sa pag-unsa, mahal ba yagyod ang charge sa abogado? Sa Maragona, mahal magin ang charge sa doktor. But doon ay mga nagkadaiyang kalihukan na maka minus-minus mo. Makalibre ka mo. Huwag mga dalawa sa Guadalupe Gym sa Cebu City. O kamo mga taga Guadalupe, abil ninyo na. O kato mga dool-dool radihas Guadalupe. Nagha mga abogado dito inyuhang masangpit. Free consultation. Yeah, free pag yun. Pag-draft o mga kana mga affidavit. Affidavit of loss, affidavit of legitimation, guban pa. Libre pa notaryo. Oy, shout out sa Rio Ikabandi Jr. May gabi watching live sa Puro Kaman si Barangay Poblasyon, Bugo City, Negros Occidental. Shout out Papa Dudong Ikabandi Senior o Bama Josephine Ikabandi sa Udyong Hagna, Bohol. Okay. Good evening, attorney. Welcome back. Okay, stay safe. God bless. Watching from Sambag 2, Cebu City. Okay, thank you so much. Si Mike Gikiro Tagaliti dari. Ina kuno radio sa barangay Himamaa Batoliti. Okay, oras alas 9:29 ato unang hisgutan mga kasama kini nagkadaiya mga katalagman kay dire sa Sugbo ni uso ning dinggi. Dire sa ato ang nasod labi na sa Luzon area, ubay-ubay ang nangamatay. Kay tulo maguni ka mga bagyo ron ang nagdunganay dire sa ato. Si Bagyong Luis, si Bagyong Maymay, o si Bagyong Nining. Ha? Mga barkada ni Bagyo Hara. Hinungdan nga ni kusog ang hangin nga habagat. Unya, ang report sa Office of Civil Defense, doon ay konfirmado 32 ang namatay. Og sobra sa 8 milyones ka mga tao ang apektado. Ha? Baha, hangin, pangkusog na pag-uwan. Dito sa Benguet, namatyan silang 15 kay nag-landslide. Sa La Union, usa kay dalumos. Sa Rizal, 4 kay dunay rock slide. Kunya dunay mga kahoy ditong nangatumba o dunay nangalumos po din taon ng mga tao. Sa Quezon, usa namatay. Oriental Mindoro, dunay usa. Occidental Mindoro, duha. Rizal, dunay duha kay na Korintihan. Kada bitang matumba ng Postis Korinti, kunya buhi pa ang linya na peligro kay ng makakorinti. O nalumusan sab. Negros Occidental, dunay usa. Nga nalumus. Sa Kaluukan, duha ang namatay kay nalumus. Dunay na-reported ganto sa Office of Civil Defense, 19 ka mga tao ang na-injured. Dunay tulo ang na-missing. Usa sa Quezon City, usa sa Manila, o usa sa Batangas. Mga 8 milyones ka mga tao ang apektado sa bagyo o sa hanging habagat. Kaysa ako nang giingon ninyo, barkada man tao ning mga bagyo ha? Ha? Nagdungan-dungan man sila so diris ato. Kini sila si Luis, si Maymay, o si Nining. Ha? Naulsa man mo ay, ha? Mga BFF mo. Sa Sugbo, naka-experience tag mga habo-habo o mga ginagmay lang na pagwan-uwan. Salamat sa Ginoo nga wa kay ta maapektuhi diri sa Visayas area. Gawas lang sa pipila ka mga tutaligsik o mga hangin-hangin ginagmay. Oh. So mao ni ang update sa epekto sa ngilad nga panahon nga nisod sa ato sa Pilipinas labi na dito sa Luzon area. Yenstag mga habo-habo o mga ginagmay lang nga pagwan-uwan. Salamat sa Ginoo nga wa kahit na maapektuhi diri sa Visayas area. Gawas lang sa pipila ka mga tutaligsik o mga hangin-hangin ginagmay. Oh. So mao ni ang update sa epekto sa ngilad nga panahon nga nisod sa ato sa Pilipinas labi na dito sa Luzon area. Sa di pa ta mahisgot dito sa Nepal, doon na say dengue outbreak, ha? Pastila, no? Nga no maning dunay dengue outbreak ron. Kusog kayong dengue ron. Dito ni Bohol. Doon na sila'y dengue outbreak. Gideklarar sa Bohol Provincial Government. Province-wide, tibuok Bohol. Ang dengue outbreak tungod sa nagkataas nga kadaghanon sa mga na sakit gumikan sa lamok. Si Governor Aris Omintado ni pirma og Executive Order number 40 series of 2026 diadto ning August 25, 2026 niya gipirmahan nga nagdeklarar og outbreak sa dengue sa tibuok probinsya sa Bohol. So amping mo mga bulanon. Ang Bohol naka-record god og 1863 ka mga kasus dengue. 21 ang namatay gikas Enero 4 ngadto Agosto 22. Matod pa sa provincial government sa Bohol. Unya ang fatality rate ni abot og 1.12%. So dili mo magkumpiyansa, ha? Kita po diri sa Cebu di ta mag tanga. Maning kamo ta nga dili ta ma sakit kay uso derong dinggi nga sakit, ha? Ang Bohol ni adapt og 4S nga strategy para sa pag search and destroy mosquito. Pagitaon ko no, asa dapita nag look ang mga lamok. asa ang ilahang breeding sites, mao ni ang search. Ikaduha, ang self-protection measures. Daman tayo mga inantigong pamaagi, no? Gawas ang nabit ang mga haplas na ano mga repellent, mga ihaplas ato ang lawas para dili mahuan ang lamok. Ako ba magsulub o jacket o medyas. Aron di basta-basta nga mo duot dayo ng ngipon lamok sa ato ang lawas. Ikatulo nga es, seek early consultation. Panalitan og dunay gimo sa lawas, magpagkonsulta dayon. Adto mo sa Barangay Health Center. Uniya mo suporta sa gitawag og fogging or spraying. Mao ni ang ikaapat nga S, support. Fogging or spraying sa mga hotspot areas. Duna may mga opinion nga kini kuno mga pag fogging bitaw, pagpaaso. Dili yun na epektibo kay ang lamok mo balhin las laing lugar. But at least siguro mabugaw na itong lamok. Ha? Bubintaha na o gamay. Or kanang dunay mga pamaagi nga hiluan ang lamok ba? So mao na nga angay ninyong i-search asa manapita ang giluklukas lamok. Kanang mga kanal, paborito kanang luklukanan sa mga lamok. Ang probinsya sa Bohol ni reactivate sa local dengue task force og ni mobilize ni sa mga nagkadaiyang panimay sa mga eskwelahan og uban pang mga lugar aron pagitaon ang breeding site sa mga lamok. So wa na gini sila nagkumpiyansa ron kay taas sa fatality rate dito

Bohol, gikas Enero ngadto sa Agosto 22. Niabot naman og sumapas report sa probinsya, niabot og 21 ang namatay. Unya 1863 ka mga kasus dinggi. Diris ato na maghapoy mga kasus dinggi, but wa pa man mo deklarar og dinggi outbreak ang ato ang probinsya. Ang Bohol de maoy gikabalak-an ron og Mayo. So kamo mga bulanon sano, tumana ninyo unsay mga pahimangno sa inyo mga otoridad dinha kay makaayo na para ninyo. Ang oras alas 9:38. Niyantong Huwebes ang dako kayang balita. Ang tsunami ug ang flash floods ug ang landslides didto sa Nepal. Ang lugar nga giigo ang mao nang gitawag og Himalayan Island. Boundary sa Tibet ug Nepal. Unya ang origin mga kasama sa tsunami. Gidudahan sa mga eksperto nga tungod sa glaciers. Unsa man ni kadabang dakong ice, nahilis ang dakong ice. Ang report sa mga otoridad dito sa Nepal, nagkanayon nga ni sobra na sa 3,000 ang missing, samtang sobra sa 600 ka mga tao ang konfirmadong namatay. Usas namatay, usa ka Pinoy. Oh, kisabay magdahom nga mao to mahitabo nila, ha? Nagkinatawaan na pa ang mga tao dito, no? Kay ang uban nga mga turista dito sab og ang uban ani na apil yun og kaigo sa tsunami og flash floods. Perting paspasa nagtuo ang uban nga mga netizens nga EI to. Ha? Di man ito EI. Tinuod mga ito nga video. Aktual gito nga video. Kada bang mga na viral din ha, sa social media. Aktual mga ito nga video. Sa dihang nahitabo ang pagkahagsa sa mga ice. Nahilis ang mga ice niya. Namugnang tubig. Mautong ang tsunami. Perting paspasa. Ha? Di pa yung mga tao sa ubos, nagganay ba? Di taon-taon lang, wala na, natabunan na dakong bulog sa baha. So, sagi kaingo na, ang namatay sa pagkakaroon, karong adlaw, gikonfirmar sa mga otoridad, dilapas na og 600 ka mga tao, samtang duna pa'y sobra sa 3,000 ka mga tao ang missing. Malang og ma-risky pa'y taon tong mga na-missing kana og naapato sila'y kinabuhi, no? Kahit kinsa may basta-basta maka-iskapo ato eh. Ha? Ang uban, hiyas balay na lang. Kung ano sila ka-iskapuhan. Kaya ang ilahang balay, giliw ka na mas ba? Now, mauni ang opinion sa nagkadaiya nga mga eksperto nga posible nga ang pagkahagsa sa glacier mao kadto ang hinungdan sa tsunami og flash floods. Oh. Diha gyud dahitabo sa border ba sa Nepal og China. Oh. Border ni sa Nepal o China o border po makasama sa Nepal o Tibet. Oh. Unya, ang dagko ng mga ice, ang nangahilis o sumapas mga eksperto,
maotoy nakamugna og tsunami. Then pag dasmag na tsunami ngantos nagkadai ang mga lugar, nagtagak-tagak na to mga bato, mga debris, mga kayag ng ubang mga balay. Maoto na, grabe kayo ang impact. O sa mga ni Antogyod, aktual nga nakakita sa area, ang sitwasyon karon mga kasama sa maong lugar na hulagway nga giliyukas mga lapok. Ha? Kapag hupas na tsunami kasama ni Jerome, namugna mga lapok. Oh. So dako tong matang sa katalagman. Ya, doon ay mga pangagpas nga posible tong uslinog. Mauto na uyog tong mga glacier kasama ni Jerome. Paglinog na, na uyog ang glacier, unya, nangahilis ang ice, pagkahilis na, mahimo man ang tubig. Gika mas babaw. So, gikas babaw, pwerteng paspasang nidulog. Ha? Hinungdan nga mura mag-gib, banlasan og mayos kusog na tubig, ang dito ilawm, dito sa ubos, dito sa Himalayan Island, kay di lalimpod ang ilahang gidangatan dito. Sige kaingon na, doon ay usa ka Pinoy ang ika-report nga namatay, apan wa pagitugan sa ato ang mga otoridad kung kinsay pangani ning maong Pinoy o tagadiin kini may unta og din alang mapunan, no? May tagdili na lang mapunan, no? Pero kini ni ang 3,000 pagka mga missing ang mga pamilya ani nagpaabot og milagro. Oo. Nagpaabot og milagro ang mga pamilya aning mga namising ron nga unta ang ilahang mga mahal sa kinabuhi ma-rescue pa, so pero dili sayon oi, ha, di sayon kining ilahang gidangatan didto nga katalagman. So karon bisan kita gani diri sa Pilipinas, oh, sa Luzon area, ubay-ubay man pong nangamatay tungod sa habagat o bagyo. 39 yun ang konfirmadong namatay. Unya, karong adlawa, ang Metro Manila gideklarar o flood warning. Ang Metro Manila gipaubos karon og flood warning tungod kay posible makasama ang kadabang grabing pagbaha. O kay baha uno na magitag maayo ron. Cebu gani, samot mang baha unon kayo. O, sa Metro Manila mausab. So mag inampingon kita. Magampo kita. Unya mo himo ta og unsa may ato ang maka-contribute para maka-paminos kita sa mga gitawag og natural disasters. Kay kita kung tao, og dunay mga natural nga katalagman, maana man ta nga, ah, pagbuot ni Ginoo. Pero og ato ang analyze unsa man ka, kini bang tanan pagbuot sa Ginoo o dunay ta dakong contributions? Ganong namugna kini nagkadaiya nga mga katalagman. Oh. Karon gud ang mga resources kasama Jerome. Gi exploit na og maayo sa mga tao. Ug ato ang tanaon ug unsa may nasuwat sa ato ang Biblia,
Kita kuno mga tao ang caretaker sa kalibutan.

giingnan kita sa Ginoo nga, oy, alimahin ninyo ang kalibutan, ha? Dinhi sa paraiso, kamo ang magbuot sa tanan dinhi, kamo ang magbalantay sa mga hayop, sa mga tanang butang, sa mga tanong. Pero karon ning ato ang modernong panahon, ato ang namatikdan nga gi-exploit nga ginugmayo sa tao ang nagkadaiya nga mga resources. Oh. Karon oh, ni uso ning gitawag og artificial intelligence AI. Nya dako day kayong material aning AI kasama Jerome ang tubig. Hinungdan nga dunay nagkadaiya nga mga grupo ang supak yun. Nga dunay kumpanya diri sa Pilipinas nga mabutang og dako nga planta pag-produce ni ining AI. Kay dako maning posible nga impact sa ato ang katubigan dinhi. Karon naatay kurinti, but ang mga tao sab tungod kay mahal kaayong kurinti, ni gamit og solar, no? Pinaginis init sa adlaw. Wa ta kay bawas maabot ka panahon og di ba maapektuhan ang distribution sa adlaw diri sa ato. Ha? Kuan magitaron, high tech kay kastanan. Oh, kana ganin ang hangin, oh. Kini bitang mugamit ta og internet. Naamaray na sa hangin po. Ang hangin, ana, apil na sa material no, sa internet. So, tanda na. Tanda nga mga material sa Pilipinas. Ato na yung gi-exploit og mayo. Para magamit na to. Yes, makaayo man na. Pero labing mayo, di lang na to pasubrahan. Kay kini aron sunod-sunod nga mga katalagman. Mingon raba na yung tanga. Ah, pagbuot ni si Ginoo ang tanan. Pagbuot ka sa Ginoo ang tanan. O kabahin kinis epekto sa pag-abuso nato sa nagkadaiya nga mga resources dinhis kalibutan. O, kini mga sunod-sunod galinog. May ingon ta, pagbuot kinis sa Ginoo. Pagbuot ka sa Ginoo. O basin doon natay contribution ani. Tungod kay tanawa ninyo, ang mga bukid, gipang buldos na ugmayo. Ang mga kahoy, gipang putol na. Ha? Ang mga kahumayan, wala gitaon. Ilisan ang mga building. Tungod kay gusto ta og improvement, yes, na-damage po ang ato ang kinayahan. However, dili maayo unta nga ato ang pasubrahan. Kay ang sobra di magina makaayo. Oh. Sama aning ato aron nga mga modernong teknolohiya. Makaayo ni nato ang internet, makaayo man ni. Ang kuryente, makaayo ni. Kining solar, makaayo ni. Ang atong kabalak-an kasama Jerome, ug tungod bakas hangol sa tao, maapektuhan na ang distribution sa solar energy gikan mismo sa adlaw. Ha? Kaya ang mga negosyante iyahay ba ning kompetensya? O karon na threaten ang mga nagnegosyo og kuryente nga uyay ni uso man ning mga solar karon nga ang refrigerator mo andar na bisan og tungod la ang gikuha nga energy gikas adlaw. Pero no, doon natin mga materials nga i-muntar, no? Kinahangla man natong mo-develop ta og mga materials para ang energy sa adlaw ato ang makonsumo. Nga maunay ato ang ma-apply sa ato ang mga kana ba mga appliances source panimay? Karon na uso og mayo ang solar energy. May chance na sumabot ng mga adlaw. Mahinahinay po ni kalugi niya ning mga nagnegosyo kurinti kay ang tanan, halos tanan baka, mo-divert na nga ito sa solar. Ang problema, ang distribution unya sa enerhiya sa adlaw, di ka maapektuhan. Ha?
So ato ang itimbang-timbang og mayo kinahanglan ato ang angay-angayon lang og unsa makaayo di lang nato pasubrahan ba kay tanawa ron ni mga katalagman nga ni abot ris ato sunod-sunod man ni sa Pilipinas lang kini sunod-sunod nga mga bagyo wa man ni nahitabo sa una kasamang jerok mga karaan nga mga tao ubusulti mingon nga uy sus karon ra gyud ni nahitabo nga dunay duha ka bagyo magdungan og sud tulo ka bagyo magdungag sud na unsa naman ni oy kadto mga karaan nga nagpuyo diri sa Cebu moingon gyud nga sus na unsa naman tao ning Cebu City og ang Mandawi City dili man ingon ani ka bahaon ni adto atong balik-balikan mga 30 ka tuig na ang nakalabay or 50 ka tuig na ang nilabay. Dili gyud yun ani ang sugbo ka, grabe ka baha. Karon perting bahaan na gyud mga kasama diri sa Cebu. Kinahanglan nga pangitaan ni igong solusyon sa ato ang mga opisyal dinhi. Ang oras alas 9:52 na mga kasama. Okay?

ato ang check ko na inyo ha mga mensahe karon. Okay. Kumusta na mo rin, oy? Aha. Si Nini Velasco, good evening, attorney from Guba, Cebu City. Antonio Codira de Dase, may gabi. Ang mga senador, good kani adto. Sila si Ambrosio Padilla o Arturo Tolentino, o Vito Salunga, o Torto Silaglibro. Nagigamit kani adto sa mga eskwela o abogado karon naapakarong panahuna. Ako ba siguro, gitipigan, giagup-up na. Oh. Kadaghan naman sa bron nga mga moderno nga mga authors o libro. Pero kini sila mga legend gitinood ni. Sila si Ambrosio Padilla, Arturo Tolentino o Jovito Salunga. Dante Tampos, dipindi unsa kamaayong abogado pero parehas lang kang Sara Abilidad. Papriso na lang ko eh. Kaya siguro Fee Manjud na kadaog si Sarah sa kaso kay batok mana siya mag bulok mana okay. Magkudigo gani o siklas bayan maoba. Ah, okay. Pray for Nepal, Lorna Margarita. April Orsabia, watching from Masbate, Great Coast Pamilya Orsabia o Pamilya Mallorca. Okay. Diri sa Sugbo, ganyo, brown out. Halos kada gabi, attorney. 1 hour yun. Maobitaw. Sige, brown out na resibo. Kunya, kanini ang quarantine na ito. Gigamitan man po ni og krudo. Mabot lagi ang panahon nga mahinahinay na punig kapaong niyang mga kurinti. Kay halos tanan nga mga establishments, apil na mga panimay, solar na gamiton. Oy, watching from na Mapulo, San Roque, Liloan. Great lang ko ni Danilo Dawa o iyang asawa si Lorina Dawa na minaron. Dili matuog kung dili mahuman inyong programa. Okay. Si Cirilla Simbahon, may gabi. Shout out nilis Lawaan Tres Talisay, Aninyon Family, kanunay na minaw sa inyong programa. Okay. Mina may karon dilis sa Venice, Italy, human sa Amuang Cruise, sakay sa MB Explorer of the Seas. Okay, thank you. Si Lito Taborada Berungan. Okay, thank you, salamat. Watching from Barangay Kalunasan. Jonathan Bukila, good evening. Si Berna Fundador. Okay, minaron. Jojo Hingo, shout out. From Rizal Batuan, Bohol. Elena de la Cruz. Okay, may gabi. Watching from Sunidco. Kabatuan City. Okay. Thank you so much. Okay. Oy, si Willa Olores Berden, good evening. Si Ma'am Connie Buds, mayong gabi. Okay, thank you so much. Hala, sige, kumbati lang.

Ang oras mga kasama, alas 9.52. Wala pa tayo uban nga mga hisgutanan karon sa ato ang programa. Atong lakpit-lakpitan po og hisgut ning kipilag ka mga isyo din his ato. Ha? Kining nagkadaiya nga mga krimen mga kasama nga naunsa naman ning ato karon nga mga panghitaboron. Kay dihatoy gidudahan nga naghikog, wa man ay naghikog, gituyo man ay bitay aron ingnon nga naghikog. Ato ni hatagan unya karong tao og pagtagad ha. Okay, salamat kayo. Nausa man hitabo aning sinkhole oi. Nagkalaw man kuno ning maong nga sinkhole ron. Dinha sa Barangay Guadalupe, Bugo City. Dili Cebu City ha. Barangay Guadalupe, Bugo City. Oh. Ang Mines and Geosciences Bureau 7 niingon nga ilaha kining bag-ong nadiskubrihan ang sinkhole sa sitio Indilisyo, Porok, Libog 1. Barangay Guadalupe, Bugo City. Unya high risk ni nga ground nga posibleng mo collapse. So ayagid mo og kuan kana na ang kumpiyansa kamong mga nanguryoso nining dakong sinkhole nga na diskubrihan dito sa Barangay Guadalupe, Bugo City. Ang field and radar surveys nagpakita na ang sinkhole ang iyahabang kadak-on 15 meters 15 meters by 25 meters or mga roughly 2 meters unya nagsigi pa ni udako ron. Sumapa sa Mines and Geosciences Bureau Region 7, ilang girecommend ang 20-meter no-entry zone. So, doon ay no-entry zone. Mabuti, gikordon bitaw na karon, ha? Gikan sa rim o 50-meter controlled access zone. Og ni-advise ang mga eksperto nato sa Mines and Geosciences Bureau sa mga residente nga duol sa lugar nga mohimo og preemptive evacuation. Labi na og mga dunay pag-uwan-uwan. Managana badaan, ha? So bag-o maning sinkhole nga nadiskubrihan. Yung nagsigi kuno ni og dako pa ning maong nga sinkhole. Ug unsa magyukay naas ilaw ani? Di man po basta-basta ang sudlon kini sa ato ang mga eksperto o why ego ng mga kahimanan. Naramay tubig sa ilaw. O sa mga nakakita kasama ang Jerome kay blue ang tubig. Di ba ka nilutsanan sa padung sa dagat, no? Ha? Angay pa niyang tanaw nun. Sa mga karaan, lahi man po sila o interpretation. Labi na ito mga karaan ng mga tao nga. Unsa magkana, ha? Hataga man dayon og interpretation nga doon ay lain nga kuan, so anso. But ang mga eksperto, ilaha ka ng hatagan o pagtuon pinagi sa mas scientific nga mga pamaagi. Okay, so kamo din ha, taga Bugo City og ato mga nanguryoso, doon ay mga area din ha nga dili pasudlan sa ato ang mga opisyal sa gobyerno kay risgo kayo. O gani kanto mga duol ras area, tambag man ang Mines and Geosciences Bureau nga pwede ra mo mabakwitaan kay wa patakibaw unsa pay dugang impact ni ining maong nga sinkhole. Ang oras alas 10:12 mga kasama. Okay, padayon tas ato ang tulumanon. Padayon ta ha. Oy, kumusta man mo diha oy? Kumusta man mo? Madayon baka ang eleksyon karon no?

ibalaon nga napasar nga ang eleksyon sa barangay ug iski karong Nobyembre 2 iuswag. Hinoon dunay sugyot o balaudnon dinha sa kongreso nga i-postpone na usab ang eleksyon sa barangay ug iski. Pero samtang wa pay balaod nga napasar, niingon ang COMELEC, padayon ang atoang eleksyon sa barangay ug iski karong Nobyembre 2. Unya, sunod semana mag-bear naman ta. Oh, hapit na. Ha? Basta musunod na gani ang bear month. Oh. Unya, November ang eleksyon. Doon na kayo. Pauna, daghan ang mga tarpulin gipang bitay ron. Ang upansan ng mga politiko, may ingon man nga, kasama ko, sabta lang ang taon, may ikay. Naniguro man lang, may. Hindi may mo sayo-sayo o pamitay o tarpulin. Oh. Listen kayo. Pinahanglan kamas kitag mayas kampanya, ani. Kasi kamas mo mayas kampanya, ha? O muda o kamas pong mayas sa serbisyo, ha? Peligro diha, maana lang mo nga, kini, lahat kayo mga slogan, oy. Maayong muservisyo! Sa totoo, mga slogan sa to mga politiko. Ulibir atis, muaway sa mga maritis. Silan, pagkakunsihal. Ahay. Oy, mga politiko taon. Sige. Sige mo kamas na ros kampanya. Importante og buda og kamas pag maayo serbisyo, ha? Kaya ba og ginagi gusto sa mga tao? Kikuto ba ras kampanya mo kamas og maayo? Igda og baya, ha? Kinahanglan? Inyo gyud nga tumanon sa inyo, ha, mga saad. Dunay truck ba ni bantira mag-iya, ha? Dunay bata in tao na ligsan patay pastilan. Ay. Ano magkahanin niya? Patay in tao ng usa ka 8 anyos nga batang lalaki. Samtang naangol ang lula, humanaligsi sa usa ka counter truck. Alas 4 sa hapon ni adtong Miyerkules. Duol ni sa Balamban Public Market. Gideklarar nga dead on arrival sa tambalanan ang biktima nga si Akio Vix Espinosa. Samtang nagpaalin ang apuhan sa nga si Vicente Espinosa. 63 anyos, residente sa sitio Breeding sa Barangay Prinsa, Lungsod sa Balamban. O sumapas investigasyon sa kapulisan, lakip sab sa nadasmagan ang usa ka gipark nga tricycle nga gipanag-iya ni Ninyo Natural, 35 anyos. Sumapas sa mahayag ni Natural, iya nakitaan ang driver sa truck nga si Darwin Mariano, 38 ang edad. Nga nisuway pagpaandar. Nisuway nis pagpaandar sa iyang sakyanan apan ni Kagar. Oy. Ninaog nis Mariano arusihon ang baterya sa truck. Apan samtang gihimo ang pagsusi, kalit lang idagan ang truck. Hinungdan nga nabanggaan ang maglula nga nitabok sa karsada. Oy. Mao ba usab dani nga counter automatic ni kay automatic kasamang list kasamang Jerome unya nakakambyada daan o go magsige managdagan ha pero og dili ni automatic di man basta-basta mudagan ang sakyanan og manual ha. Naangay pa ning imbestigaron sa ato ang mga pulis. Nga nung
ni Kartlinik Dagat.

0: ang counter track, di ba? Kasagaran sa mga counter track, amot, di ba? Kung expert na ng driver, manual man eh, kasagaran ang mga counter track. Oh, yan nga, nunikat, malaligdagan. Kaluoy yung taos bata nga naligsan. So, sihon pa rin sa tuwa mga polis, o ba, negligence ang driver ani? Or, ang sahabig sa operator? Ug unsa ni kadugay ba ning mao nga counter track? Wa bay contribution ang operator ani? Hinungdan nga naka das magpatay kining mao nga counter track unya. Ang una laging investigasyon mao nidagan rag iya. Uy. Unsa ba ni mga mao nga counter track? Budagan siguro nag-iya kasama Jerome. Panalitan wa naka handbrake na unya naka neutral ba na kana og manual unya dulhugon ang dagang gina ha pero og dili dulhugon patag lang di ba na basta-basta mudagan ang manual ang automatic noon masige nagdagan. Tanawunan pa rin sa ito ang mga otoridad ay, ha? Naulsa naman yung taon ka na. Ayaw ko yung naingkanto mo ni drive ato. Ha? Ingkanto mo ni drive? Uy. Disurang patuhuo na ito ano yung nag-drive ingkanto. Manong dahil sa palasyo sa kaingkantuhan, kamao dahil silang mo drive o truck. Alas 10 na, mga kasama. Okay, kumusta na muna, ay? Padayon ta sa tuwa karon nga tolomanon.
1: Bayutan niya, oy?
0: Doon naman ay ambulansya, des Mandawi. 6 million ang presyo niya, wa man kuno magamit ni. Oy! Mahal god 6 million niya wa magamit. Na, tanawan niyo din ha, Mandawi City Government. Naunsa na na, ha? Ato na yung hisgutan, karong kataod lang. Oy, si Bandix Bandoy Erasmo Magali. Gawas na sad ang mga bot-boton. Bulansar pagkapultiko, bisan ibalas kanyon, bot-bot lang gihapon. Catalino Anyober sa Tagbilaran Bohol. Wako ni Pagbaharo ay. Si Bandix Bandoy Erasmo Magali. Okay rin madiri attorney. Sige paminaw sa imong programa. Okay, thank you. Si Jezebel Campania. Good evening. Unsay buhaton attorney ko ng amahan sa akong anak. Di mo sustinto? Unya ilang kuhaon ang bata diris balay. Ngawa sila na ng head. Nako, unsay ako ang buhaton. Ilang edad sa bata? Pila may edad sa bata? Below 7? Adto na sa mama? Unya, og di mo suporta? Duha ka kaso, possibly i-file. Civil case support. Under the family code. Why, priso na. Pero i-obligar lang sa judge. Ang papa nga, mo suporta. Pwedeng i-charge og vouchy. Oh, kung intentional nga si papa, wa ginisuporta sa bata. Kapriso na na. O, sabuti sana ninyo eh. Kaya base nundunan lang mo yung mga wa magka-uyon bang mga desisyon. Si Giuseppe Campania. Okay, thank you. John Abilino, good evening from San Carlos. Okay. O, Lorna Margarita. Yes, we use solar lights. Ang ugnay burn out po na attorney. O, mawalagi. Karon. Tungod aning paggawas, aning nagkadaiya nga mga pamaagi sa solar. Ako tanaw, may chance yun eh. Nakining kurinti, pinahinay kapaw. Hindi karon kay gipauso man yung mga electric cars. Posible no, nga mga kurinti ato nilang i-focus sa mga electric cars. Yan, naaman po yung mga sakyanan na rin ibinto, solar po. Sa gawas noon eh, nauso nga to. Yung mga solar-powered cars, there is ato. Ano na yung mga green nga taxi? Makaayin mga po yung hinoon eh. No? No, dasok lang yung kaya ato ang siburon. Kaya taghanak yung mga sakyanan. Astas, dasuka. Mga peak hours kasama ni Jerome, kini mga alas city sa buntag. So, lisura ni mo nag kuan. Kada na ang abot sa imong destinasyon. Ako ang destinasyon ko, alas cities buntag ko ni gikan. Ni abot ko diri sa Guadalupe alas 8 buntag. Untop ko alas 8 buntag. Grabihas traffic ko. Ha? Ugwa traffic, madara man ang 15 minutos. Ulay lahoy ba lang imong handagan? Kanang 15 minutos gani. Igo-igo rang nanagana, dili man pinakos gana gyud. Pero og traffic kayo, abtan kag usa ka oras eh. Oh. Tungod sa sakyanaron nga parte na gyud kadaghan. Ah. So usay buhato sa tuwa mga politiko. Ilahang palapdang karsada, upon ang nilang karsada. Pero dito sa Hong Kong, nagkuyog ming Atty. Rupil, Hong Kong o Gris sa Macau, kagmara may ilang karsada nga to. Pero daghan. Oh, kada bang mura, wag ihagdan-hagdan ba, nga mga karsada ba? O daghan siya. Na ay mura, og first floor, second floor, third floor. Oh. Daghan ba og mga ruta nga kagianin mo? Dili man ingon nga dagko kayo. Pare-parehas sa mas Pilipinas. Pero daghan lagi ang mga ruta nga imong kapilian. Diris ato, gamay pang karsada, huot pang traffic, niya purti kadaghan sa mga sakyanan. Mao gini, usas. Hinoon. Ningon ako amigo, mao manguna, kadaghan man kayon dato ron. Nagkadato kuno ang mga Pinoy ron. Og nagkadaghan ang nagpadato-dato. Kaya na ay tinuod nga dato. Oh. Og na ay nagpadato-dato. Ah, mao ba? Pero karungod, ang sakinan sa basic manato ron nga panginhanglan. Ha? Mahimong motor or kinsa man kunoy mo full cash ko doon og sakinan. Hasta gani mga milyonaryo. Utangon mo gani ng ilahang mga sakinan. Oh. Muna nagkadaghan po din mga mangungutang. Oh. Kaya kinahangla mo na itong sakinan. Labi na lagyo bayahin ni mo. Kinahangla si mo ang trabaho. No? Hindi na ingon nga nagpasigarbo ka. Kinahangla si mo ang trabaho. Oh. So, dako na og contribution kini nagkadaghan nga mga car owners ron. Ni nagkagrabi po nga traffic diri sa atoa. Labi na diri sa Sugbo. Pwerte yung trafika. Lapu-Lapu, Cebu City, Mandawi. Nanakon na magyos uban nga mga lugar kasama ang Jerome. Kaya, ang konsulasyon sa uno, di man na traffic? Kayo? Ay sus, ka-traffic na ron. Labi na i-abot this SM. Ay sus, ungot-ungot yung mga second na din ha. Karoon, diri po sa Padung South. Ang traffic, gikas talisay, paingo na ginangad to skarkar. Makalabang na lang ka skarkar. Si Bunga naman, luag-luag ng traffic diha. Oh. South, labi na muagi kag Milanilya. Sos. Kanang lugara, parte ka traffic. Mo, luag-luag gamay traffic, humas Milanilya, diha San Fernando, luag-luag naman traffic diha. No? Sa Naga, traffic ganig hapon. Ano lagi mo luwag-luwag ang traffic? Paingo na kagsibunga. Oh. Diripon sa North, Northern Cebu, gikas Mandawi, paingo nga tos konsulasyon, pagka-traffic. Oh. Nga tos liluan, has kang trafika. Muluag-luag gamay ang traffic, paingon kas danaw. Oh, luag-luag na gamay ang traffic. So, wala, teka, pilian kayo ani. Sige naman lang yung tag-traffic ani. Ya, ang mag-surrender ta. Dila ta mag-surrender. Kutob sa itong makaya. Ha? Mga nag-iingon, agwantahon. Kutob sa ito ang magwanta. Oy, si Abitur yun, mga Abiturni. Tanaw ko live, bro. Oy, thank you so much. From Kugon, Hitafi, Bohol. Oy, wow. Doon na ba mo'y dinggi outbreak niya? Eh? Lucy Oliveira, good evening. Okay. Well, kita dari sa Cebu, di isa ta magkumpiyansa, oy. Kay, ang lamok ron, makadinggi. Cristita Marie Balonga from Talamban. Ah. Gisibil kampanya, teenagers old na ang edad sa akong anak, siya attorney, pero nag-atubang na Miss Barangay. Uy, nag-atubang na Miss Barangay, diri sa amua. Dito ni niya gikan, pero di naman ganahan mo uli. Dito siyang amahan. Pwede ra ba ko mo decision, attorney, na di nako ipahuam ang bata nila? Gusto na nako mo duaw ra sila sa bata, diri sa amua. Well, og di gid mo magkasinabot ana magkorte gid mo. Oh, magkorte na gid mo ang judge na mo ay mo desisyon ana. Joy Sarayan, oy attendance lang ko today. Bye gabi. Gima Robante, good evening. Ah, firme jud kong naminaw. Okay, thank you. Hatag rasyag kausa grocery pero usahay 50 pesos rayang ihatag sa kong anak. Mga ba? Elsa Quintero, good evening. Kauban na ranang panato-dato, oy. Sa pabaga-baga og naong shout out sa akong bana nga medyo gaduka na nagatrapog dahon. Si Jubert Carriaga from Santa Filomena di Pulong City. Province of Zamboanga del Norte. Okay! Dancing to the beat in DJ Air. Kumusta ka mong tanan? Kusit mo gorba, damanguling ko gorba. Karong si Manaha, pakalili tagamay kasamang Jerome sa impeachment trial. Batok ni Vice President Sara Duterte. Amot mo sa kahit padulungan ane kay borag nag-iyahay maning pang-grandstanding naning ato ang mga abogado. Ha? Sa impeachment trial. Ibadlong na sila ni Senador Chis Escudero nga, oy. Nag-hearing pata dire. Ayaw mo tabi sa meritos kaso na to, ani? Ha? Gipahimangnuan ang prosecution o ang defense panel. Okay, hasta sila ha mga post sa Facebook. Maghisgot, matintal maghisgot sa meritos kaso. So, amot o sa padulungan ka? Kamo o sa padulungan ka ng maong impeachment trial? Pagkasugod na bag present sa mga testigo ang defense panel para mahuman na ni? Ha? May nang mahuman na na, oy. Kabahin lang sa ako ang nakitaan nga mga highlight ba sa impeachment trial nga si Senador Robin Padilla nangutana nga to sa testigo nga nahibaw ba nga hasta ang ato ang mga bayani ni gamit og mga alias. Unya gi-research putog maayo diay ni Robin Padilla kay nahibaw siya og kinsay tinuod nga pangan ni Hulk Hogan. Doon ay niingon nga, wak matoy. Pus ang pamahay ang pangutana, oy, ni Robin Padilla nga, kibaw baka? Nga, si Ninoy Aquino dunay alias. Kibaw baka? Nga ang, sa tinuod nga pangan, ni Hulk Hogan. Okay. Ako ba niingon, sus, nanong mataw na nag-apil-apil mamana dihag pangutana, oy. Pero para na ako lang, ha? Wa man ko niingon nga nilaban kong Rubén Padilla. Uniya, wa man sad ko nakapusta nga tos mga didiis, kadi manjud ko didiis, sukad pas una, hangtod ron. Doon na ba ito'y sense? Doon na ba ito'y point? Ang mga pangutana ni Rubén Padilla. Oh, kaya nga no, ang ihisgutan ko kasama ang Jerome, ang ipukusan ba sa prosecution ron, ang mga benepisaryo sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte nga naggamit o nagkadaiya nga mga alias. Sama ni Piatos, sama ni Nuba. Unya diha patoy ginganlan og ang apelyido kay nagsugod sa litrang B. Nahug og katawanan nga usag gutaw ni, ha? Napay nag-apelyido kamuti. Oh. Unsa naman ni, ha? Now mga alias to sa mga benepisaryo sa confidential funds. Ang punto sa depensa mao, kinahanglan doon na sila alias. Kaya, confidential good. Oo. Oh. Kung saan na gamitan sa confidential funds, sa puong palangdaan, confidential? Oo. Oh. Busa ang mga benepisaryo, di po basta-basta nga itong anang ilahang pangan kay confidential man. Mao din nakalahis confidential, no? Mas may doon ay balaod unta. Mas may doon ay balaod nga ipasar nga og nga ang confidential funds kinahanglan tinuod yun nga pangan maoy ibutang nga benepisaryo og dili mo gamit og alias. Pero sa bisan gani o sa Philippine National Police, ako, duga may ako nga police reporter. Kani bitaw mga niadto, amot lang og naa pa maghapon ron. Kanang police naa na gitawag sila og intelligence funds. Amot gitarong ka na gamit sa mga hipi kanang ilahang intelligence funds. Sama ko na nang kasama Jerome nga dunay premyo o kinsay makatudlo kung asa na. Oh. Apil sa gamitan na ang intelligence funds sa police. Oh. Diyan to, diyan man to'y premiuhan kung kinsay makatudlo sa drug lord. Oh. Apil sa gamitan na kwarta ang intelligence funds. Now, ikaw nga benepisaryo sa intelligence funds, piligro man ang imuhang kinabuhi o itong ang tinuod mo pangan nga atong hatagan ng premium eh. Kinintawahan na, tagaan na to o 100,000. Kaya nakatudlog yun aning maunga drug lord. Karon, hibawa ba yata? Nga naagi mga mulik diha sa sud. O matrace to nga, uy, kinidi ang tawahan na. Maunay nagtugan sa akong boss. Mao din ay nagpahibaw sa mga pulis nga drug lord ang ako ang boss. Bantay lang ka. Targiton taning tawhana. Ha? Namiligro na hinuon ang kinabuhi at itong tao nga nag-report sa mga pulis. Oo. Ang point sa defense, mao, sa ako nang giingon, dili kumulaban sa defense panel, ako lang gihisgutan ang facts, di kumuhisgot o merit sa kaso, ang ilang punto nga, confidential funds good. Busa, di basta-basta nga i-reveal ang pangan sa mga benepisaryo, pwede na silang mugamit o alias. Karon, nahisgutan ito, kamuti, litrang B, sa mangguni. Pag-trace pa sa Philippine Statistics Authority, wa man ito narehistro itong mga pangana kay alias raman to. Ha? Now, Nanguta na si Robin Padilla nga, Mr. Whitney, kanini ang kibaw ba ka? Nanguta na si testigo ba? Lakbit na mga kumitan o impeachment trial ko. Okay. Tatanaw at panagsa ba? Oh. Yan, may mga i-highlight ng mga balita at apong basahan. Nanguta na si Robin Padilla nga tos testigo nga, unsa man, kibaw ka nga, hastang ato ang mga bayanin, igamit og alias, si Ninoy Aquino, dunay alias. Hibaw ba ka nga sa tinuod nga pangani ni Hukhugan? Ingo rin ba mga testigo no nga, wala ba may kahibaw your honor? Ang ubang mga netizens ni comment nga, pagkawoy, puhos ba anak niya? Uy, papahawa anak niya? Patakal ang pangutana? Nonsense ang iyang pangutana. Well, ato ang respetuhan ang nagkadaya mga opinion. Kini ako a personal puning opinion lang. Ha? Dili ni opinion sa DDS, kadi man ko DDS. Oh. As an ordinary taxpayer, ang ako natanawan o na-analyze at tong pangutan na ni Robin Padilla, doon na to'y sense. Oh. Ang buti pasabot bang Robin Padilla ato katanungan ato na kuan to paghatag to og pagpasabot sa mga nitan-aw sa impeachment trial apil lang ato testigo nga normal nang mo gamit ang alias mo na buti pasabot ni Robin Padilla nga normal man mo gamit ang alias oh wa may daot na nga mo gamit ang alias mo to ihapon to no. Ako ba niingon nga, kawagyo'y hinungdan. Para nako, doon na ba ito hinungdan? Oo. Oh. Natural, dili man abogado si Robin Padilla. Lagi yun siya og klases pinangutanaan. Oo. Oh. Kada ba tinamban na gitong iya kasama ni Jerome? Ha? Sama na ko na ito, nangutahan na siya sa testigo nga. Kibaw ba ka? Katabang mga kalihukas in PE. Kibaw ka? O, ako, komunista po ako. Kibaw ka sa anniversary sa CPP in PE? O. Ingon tong uban nga mga netizens. Kawagyo hinungdan. O. Kibaw ka aning lugara? Nakaadto na ba ka aning lugara? Ingon ang mga ubang netizens, kawagyo hinungdan aning Robin Padilla. Patakal lang pangutana. Nabi ato hinungdan. Ha? Kato iyang pangutana. Kato, kados ang anniversary sa CPPNPA. Ang buot man niyang ipasabot nga, na may mga pagpangandam ang ato ang gobyerno. Para dili ta materialize, so-and-so. So, kabahin sa gamiton ang confidential funds. Oh. Na ay pagpanganda mga atong gobyerno nga dili tama nga maka dipinsa ta batok sa gitawag og insurgency. Oh. So kato sang iyahang pangutana nga kibaw ka sa alias? Kibaw ka kaysa tinuod nga pangan ni Hukhugan? Ingon ay ubang mga netizens ka wagyo hinungdan pakauwa man lang. Na ato hinungdan oy. Na ato'y sense ang iyahang pangutana. Oh. Ambo ti pasabot. Normal ra na oy. Nga magamit ang alias. Ang buot ti pasabot ni Robin Padilla, ang iyahang point pa ako na sabtan. Kaya ako personal opinion ra man eh. Ha? Para ako ra gini. Ha? Para ako ra gini ako ang opinion. Why labot ani? Hashtag technician. Ang buti pasabot ni Robin Padilla nga, normal na oy. Nga magamit yung alias, so sa may saan na, o ang mga beneficaryo sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte alias Rama oy gigamit. Oh, mauna iyang point. Busa, para nako, doon na di ito sense katong iyang pangutana. Nga, doon ay uban ng mga tao, apil na ang mga bayani o uban ng mga prominenting mga tao ni gamit o alias. Walang ginto na plastada og tarong ni Ruben Padilla, natural, makasapot, tadi biya siya abogado. Oh, inato na magitong iyahasap nga pinangutanan. Bago gito'y, bago po to'y naabot sa iyahang huna-huna. Ang oras, alas 10:33, mga kasama, okay? Joselito Efren Suaso, kinibang gubernuha, nakapukos lang ni pagpangdaot sa mga Duterte. Og pagpangawat, og wagin ni laing gipasigarbo, kundili kanang paghiwi-hiwi. Sa ba-ba ni Bangag. Nakawatan pa, inutil. Pero ang nagdaot, mo ay naapirmi ubos nga survey. Pero ang gidao tila pirming si BP Inday Sara Duterte. Okay, sige. Flordelisa Bromeo, good evening. Ang atong nasod, magkahiusa na lang unta, oy. Bisan unsay kulor, di na lang unta magsigig pala buwanay. Usarata, Pilipino, undango na nina itong sigig binasulay. Si PBBM, why na himong Pangulo karun? Ato pod ni irespeto isip amahan sa Pilipinas. Sani? Si PBBM na atong pangulo ron. Atong irespeto isip amahan sa Pilipinas. Howd kayo mga DDS pod. Grabe makabuling PBBM. Amahana sa tibok Pilipinas. Asa man karon nada nato minaw niya irespeto nato. Siya og tabangan kay ako di ko PBBM pink man ko sa ura wa pa mamatay noy pero respeto nako PBBM siya man atong amahas daso dili kay yanor nato bahad-baharan og basulon sawayon grabe makadaot yun ato na lang ni siyang tabangan matod pang Flor de Lisa Bromeo. Okay. Shout out ngadto kang Jojo Euphoria. Nelson Cabatino, may gabi from Dulho. Okay. Si Elsa Quintiro. Good evening. Kaoban na nang padato-dato. Pabagabagag naong. Okay, thank you. Lucy Olivera. Pareha ta atorni. Dili ko BBM. Di pod ko DDS. Nini Salvador Baharias Ornopia. Good evening. Okay. Flor de Lisa Bromeo, si Ruben Atorne, basta mangutana, balhin ako. Eh. Maglagot yun ko. Maminaw yaha kalaki. May patanod mangutana na lang. Tumong, makatumong pa. Pagkatawa ramis, tibuok libutan. Pagkatawa ramis, yas, tibuok libutan. Gasunod ilaha kalaki pagkaulaw ra ni Robin. Mapamaghilom lang na diha siya. O si Kras Buhis Wildo aning kuan. Okay, sige. Bawal kita. Tinahuray lang gintas ato ang opinion kayo. Managlahi magyog opinion ang mga tao. Managlahi ganig opinion ang managkuluha. Managlahi ganig opinion ang magtiayon nga permanente nang magdug. Unsa pakhata nga di ta magdug. Okay, sige. Ang oras alas 10:37 atong paminawon kunog balik ang patrol kasama Jerome, ha? Sinapay report niya si kasamang Josephus G.Q. Quijano. Sabado na ron, Agosto 29. Ugmang adlawa, Agosto 30. So, dali as adlaw eh. Sunod simana, September na. Wala na, Vermont na giyot ah. Vermont, oh, kanindot, bayas Vermont, no?

Ang oras, mga kasama, alas 10:38. Okay. Padayon ta sa tuwa karon nga kalumanon. Ang dapata, alas 2:00 sa tungang gabi. Sabay na hitabo aning bata dito sa lungsod sa Dumanhog, nga 7 pagkabuan ang edad. Kaya ang pamilya, mga kasama, dili mo sugot nga ipa-autopsy ang bata. Doon naman ko'y nang gawas nga report nga ang pamilya ni Basol sa pagbakuna sa bata nga may resulta na hinoon sa kamatayon. Nasairan nga niadtong Agosto 10, gibakunahan ang bata sa kinibitang measles rubella vaccine. O niadtong Agosto 24, nabugtuan sa kinabuhi ang bata. Bisan nga muabag ang Cebu Provincial Capital sa gastuhon sa autopsy, aron masuta kung unsa hinungdan sa kamatayon sa 7 kabuan nga bata, nagmagahi ang ginikana niini. Alang nila di naging mabalik pang kinabuhi silang anak kung ipa-autopsy. Giklaro sa Municipal Health Office sa lungsod sa Dumanhog nga wa pa'y final nga conclusion kung kinibang measles rubella MR vaccine nga nadawa sa bata ang hinungdan sa iyahang kamatayon. Karon bitaway, di sa digita ka blame sa uban ng mga ginikanan. Mo na nga kung sa mga ipanggamit na to nga mga tambal, sama na yung mga bakuna. Well, panahon ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr., panahon ni kanhi Presidente Corazon Aquino, panahon ni kanhi Presidente Fidel Ramos, wa pa'y mga isyu kayo, no? Kalabot sa bakuna. Karon lain na po nga isyu sa bakuna. Unya, ang ato ang gobyerno nagsigi og panawagan nga pabakunahi ka ng inyong mga bata aron dili na tipdasun, aron sangkap og immune system. Unya, dunay mga insidente nga karon. Mga balita ba nga although wa pa gid ma-confirm kung bakuna ba hinungdan sa kamatayon apan mao ni nang gawas ron nga balita, ha? Sa ako lang gikaingon ni adto sus panahon ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. kasama ni Jerome nga ang mga bata og bakunahan ang uban dili mo eskwela. Pero wa man kita kadungog nga dunay na unsa as mga bata. Hinuni patuoso ni adto ang social media. Karon uso naman kay ang social media god. Wa pa ta kay bawo sab ug unsa mga epekto atong uban nga mga bakuna panahon ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos, ni kanhi Presidente Corazon Aquino, ni kanhi Presidente Fidel Ramos. Kay nauso ang internet, dire naman mga 1990s, panahon na ni kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Oh, dire sa ato, mas Pilipinas. Oh. Now, nahinomdo mo atong bakuna nga gitawag og Dengbaxia. Ha? Ang kanhi health secretary ni adto si Janet Garin. Oh. Ang nahitabo, kay doon na po ito'y mga balita ni adto nga kadtong bakuna nga Dengbaxia gibasol sa pagkamatay sa ubang mga bata. Pero niingon ang Department of Health nga dili kana tinuod, fake news to, nga ang Dengbaxia mao hinungdan sa kamatayon sa ubang mga bata. Karon giimbestigar. Apil sa ni imbestigar ang Public Attorney's Office, PAO,
unya duna gi mga expert nga gipang-hire ang PAW. Kung nahibawaan nga kadto daing bakuna nga ding baksya, dili ito safe. Panahon to ni kanhi presidente Noynoy Aquino, kinumdo mo ana. Panahon ni kanhi presidente Pinoy. Kaya ang uban nga mga countries ni adto, wa pa ni gamit adtong ding baksya, pero kitas Pilipinas, perting paspasan adtong ni gamit sa ding baksya. Nahilo naman ganing kaso. Sa nakahinungdas kaso, diha man ito ipang pasakaan o kaso. Nga ito sa ombudsman. So na-confirm gito, nga tungo ito sa bakuna. Nga dunay mga bata ang nangamatay. Daghang ito mga bata ang nangamatay. Gumikan sa ding baksya. Panahon sa COVID, naaga ni mamatay, unya ang ginudahas pamilya tungod sa bakuna, mingon dayon ang ato ang Department of Health, fake news. Fake news dayon. Ha? Now, karon, wala na may COVID. Diha na, nang gawas namang mga istoryas, mga nagkadaiya nga mga eksperto. Nga kantong ubang mga vaccines nga gipangtusok nato, do natoy side effect. Ha? Pero panahon sa COVID, unya kusog kayo ang binakunahay na ay first dose, second dose, first booster, second booster. Na ay mga reaction mas lawas, kaya nagkauyos bakuna, diligin mo angkon ang Department of Health nga tungod to sa vaccine. Ang ilang ingon, fake news to. Fake news kuno. Ha? Unya karon nagkadaya mga expert, ingon mga dili to, fake news oy. Tinuod to. Kahit doon ay mga tao ni Adtong, ang ilahang lawas, dili kayahon ang vaccine. Now, katugod, grabe maging duwa sa bato, panahon sa COVID. Gihadlok tagmayo ba? Oo. Gihadlok tagmayo. Unya, hasta na yung nagkadaiya nga mga social media platforms. Baka post gani kadihag kontra vaccine kasama Jerome panahon sa COVID. I-restrict na yun ka. O i-suspenso ka. I-block ka. Ha? Karon, kini mga bakuna ron para sa mga bata. Nanawagan ang gobyerno, ay mo kahadlok ano yung bakuna kay para manis kayuhas inyuhang mga anak. Di nilagyan na tinood. Nga doon na namatay tungkol sa bakuna. Ang ako ani, although wala pa na yung mag-confirm, ang klarohon kini sa ato ang gobyerno. No, kanaan may mga reports, dili man yung first time good. Kanaan ang reklamo. Dili man yung pirmirong higa yun, karon ba? Kining panawagan sa ato ang gobyerno nga, ay, papakunahin niyo mga bata. Dili first time nga dunay mga report nga may namatay gumikas vaccine. Now, ang susihon kini og tarong. Unya susihon og unsa maning maong matang sa bakuna? Si pagyud ni. Ha? Si pagyud ka tinuod. Iklaro kuno palihog. Kay panahon ni kanhi presidente Noynoy Aquino. Dugay naman to. Taon-taon na. Ako ba ninyo na amnesia? So, pagkadaghan sa mga bata na namatay ato. Ang English DOH, why labot ang dingbaksya? Pero di ito, ang dingbaksya mo hinungdan. Ha? Kadaghas mga bata in town na kalas ang kinabuhi, gumikan at itong dingbaksya. So, sihihakunin nyo daan ron, imbestigar og tarong. O para nako,
tungod ani mga reports nga dunay mga bata nga nangamatay. Wala man tay problema aning mga bakuna kun kumpirmado gyud nga dili ni makadaot sa panglawas sa ato ang kabataan. Ha? Ako di ba ako eksperto? Ang expert din ha kada mga naa sa Department of Health, kada mga professionals nga dunay igong experience o katakos parte ana, kita wa matay. Expertise. Ang ato lang yun, as ordinary taxpayer, imbestiga na kung ninyong tarong. I-review og maayo. Kinahalan dunay mga dunay mas scientific nga pag-review ano mga vaccines nga inyong ipang gamit ron para sa tuang kabataan para mga musalig bang mga tao? Ha? Para musalig ang mga tao aning kampanya sa ato ang gobyerno nga bakunahan ang ilaha mga bata? Kay bata pa yan eh. Unya, natural, ang mga ginikanan. Managanag yun na. Labi na tong mga nakaabot pa adtong dingbaksya. Ako na nawagan din eh, ha? Ayaw niyo say pa. Ayaw niyo say pa nga ako aron nga opinion kontra bakuna. Dili ko kontra bakuna. Pero kinahanglan, klaruhon ninyo daan. Og unsa man ang inyong ipangtusok ngatos ato ang mga bata. Makaluwas ba na o makatiwas? Kay og makaluwas na, labing maayo. Unya, niya naman yung naghan kay mga reports ron. Sa ako nag-ingon, dili mo na first time. Og pirmiro na tila yung higayon, unya, wala na mausbe, makaingon tang abasin. Kunahon na nakatos ginikanan. Karun, napunan man. Kunya, ang kunahon na sa ginikanan, tungkol sa bakuna. Di, imistigaro ninyo. Ha? Aron mo salig ang mga tao anang inyuhang bakuna, kaya na, kapiligro. O mga panos noon ang inyuhang mga bakuna, gumikan kay di na mo salig ang mga ginikanan, anak. Oh, kinabuhi, baya maoy, nakasugal. Ang gusto sa mga ginikanan nga, maluwas ilang anak. Kano man nga ni Adto kasama Jerome, panahon ni Marcos Senior. Ang mga ginikanan, latuson ta og di ta magpabakuna. O, pabakuna nga to. Ha? Latuson ta sangas bayabas, oy, og di ta pabakuna. Panahon Cory Aquino. Panahon ni Fidel Ramos. Panahon ni Irap. Now, panahong Gloria, pamintaha to. Dito naman, nagsugod panahong Ninoy. Aninoy? Ninoy. Tungod atong anomalias, dingbaksya. Dito yun. Ha? Hino, nauso na lagi ang social media. Wa tak hay baosab og basin og dunay mga dili maay panghitabo panahon ni Marcos Senior nga wa lang nabalita kay wa pa man nauso ang social media ni adto. Karon nga nauso na ang social media masamot noon nga aware na ang mga tao karong panahon na kun unsa man ang klases bakuna nga itusok ngadto sa ilaha mga bata maka luwas ba kada o makatiwas. Alas 10:51 mga kasama. Okay, si Brother Lisa Brumio, kanang bakuna, mga bata ato ni okay man na, kay gamay pata, ibakunahan punta. Di na kuyaw bakunaha para manggun na sa mga bata o natural lang bata, human bakuna, hilantan yun na. At imanon lang yun na, inahan ang bata kay kuri at manggun ng lawas ana o nga bakunahan. Bisan gani kitang dagko na agyoy pamation, magic kanta. Ako wa jud ko magpabakuna kapila ko gi ari balay taga DOH ug barangay wa jud ko atoni oy kay ako maguwang iyaha asawa human bakuna namatay wa gani mi makatambong nila kay adto nga time COVID bawal mo gawas sige ra maghilak maoto hinungdan wa na ko magpabakuna kay mismo akong doktor ni advice nako
na di gyud sa gani, di gyud kay gani doktor wa say kay wa man sadihan klaro mao na attorney. Lagi na ug unsa man gani i-apply no nga mga tambal, mga vaccines ug uban pa dapat i-review gyud na og maayo. Unsa ba ni ka-tested ning maong bakuna? Wa pa kita ni tagam atong dingbaksya? Katong dingbaksya. I-trace ninyo unsay history adto. Kita sa Pilipinas mao naguna-una og apply atong bakuna ha. Resulta gipangpatay hinuon atong mga anak. Mga bata kayong taon ito, no? Kanata tutusukan o sa epektos niyo ang lawas. Wagi ayo gobyerno ha, oy. Lorna Margarita. Nini Salvador Baharias Ornopia. Shout out Fi Zambrano and Bibot Pabos Pilostratos sa Kasay Dalagit. Corazon Asusina Tanyula. Good evening from Southern Liti. For me, confidential fans, mugamit yun yung aliasangan ng tao. Personal ba, di yun mahibawaan sa mga tao? Nini Salvador, Baharias Ornopia, shout out to Lumen Baharias Hardo, and Lily Sintino sa Dalagit. Okay, si Boy Pobre Official, magari. Shout out na namina ron sa Tinabunan Katmon, Ruli Family, Butaslak Family. Okay! Oras ron, sa oras ha? Alas 10:55. Alas, sige. Kanindot sa ato ang Pilipinas. Bisan bahaon, bisan bagyuhonon, bisan linugunon, ato aman kining nasod. Ang oras, alas 10:55 na ha. Dunay kapin sa 200 ka mga kawani. Aha. Sa Bureau of Fire Protection ang giimbestigar karon. Gumikan na ning gitawag og slot for sale. Aha. Kapin sa 200 ka mga kawani sa Bureau of Fire Protection ang makatubang og imbestigasyon. Tungod sa suma pa kalambigitan ini sa korupsyon nga slot for sale, pagbaligya og pwesto sa ahensya. Si Department of the Interior and Local Government DILG Secretary John Vic Rimulya na mahayag nga lakip sa mga giimbestigar tungod sa giingong pagbaligya og mga posisyon sa proseso sa recruitment sa Bureau. Mao ang Bureau of Fire Protection, BFP Deputy Regional Director for Administration dito sa Calabar Zone. Giingon ni Rimulya nga ang maong opisyal kauban sa usa ka senior nga kawani sa BFP nga nadestino sa Central Luzon Regional Office. Kinsa nasikop atol sa entrapment operation sa Pampanga niadtong Agosto 24. Ang nasikop nga suspect giingong nangayo og 500,000 gikan sa complainant isip bayad aron makakuha og posisyon sa BFP. Dugay naman ning maong issue ha? Ha? So among matrace og kinsa may mga tag-as nga opisyal ang nagsugo aning ilaha mga subordinates nga mga bombero. Tigkulikta lang ba? Ha? Katong babaeng opisyal, ay, ang chance, gisugo na po ito. Oh. Pilakay, sira in town atong mga babaeng bumbiro. Gisugo na po ito sa mga buhaya ni Has Bureau of Fire Protection. Ang suspect, katong nadakpan mga babae, giingon nakakuha og mga posisyon alang sa 4 pa ka mga aplikante sa Bureau of Fire Protection sa miaging tuig, diin naningil siya og tag 100,000 pesos matag-usa. Oh.
Now, maulagi na angang tanawon. Kay dili man ni permirong higayon. Garapala naman na dinha sa Bureau of Fire Protection. Kining slot for sale nga. Mubayad ba ka? Nga, usaman, gusto kang kakuha niyo kang slot. Sigurado na kang madawat. Bayad lang. Kaya ako'y bahala. Oh. Baniog man kaya na dire sa Bureau of Fire Protection? Kining gitawag og slot for sale? Dire ka sa tuwa, ano? Apila palihog og investigar dire? DILG Secretary John Vic Rimulya. Unya dili lang diha sa BFP. Apila sab diha sa Philippine National Police, PNP. Apila sab sa Bureau of Jail Management and Penology, BJMP. Ug uban pang mga law enforcement agencies. Nga kini agod. Mao na giingon nga gawas anang palakasay, gawas anang padrinuhay. Na ay mga binuang pod sa recruitment nga basta makabayad lang ka. Masud ka na. Uy. Ang aning palawman pang investigasyon ani. Kaya kinahanglan, number one, katag yung mga kwalipikadong mga applicants, ang angayang pasudlon. Ikaduha, unfair po sa mga aplikante nga bisan og kwalipikado, di na lang kasud kay ang slot para unta nila, napulihan na sa ubang aplikante nga dili kwalipikado apan ni bayad. Oh. Lugay naman ni nga mata sa modus. Ha? Hagbayra na. Nabaniog lang naroon. Katungod atong usa ka senior fire officer nga na-entrap kaya nangayo og half million gikan sa usa ka aplikante. Kana hinoon sa kasama Jerome. Kakuha kag napo ka aplikante, mahatag nimo og tag 500,000. Aw, paldog yung 5 million. Unya, masulok ha to. Sa maong abay nga bumbiro. Pila ra mag-high share ato niya. Kinsa mang higantihang buaya ka ha ang maka kubra og dako kayo. Sama ra po Dregon sa Philippine National Police. PNP. Garapalan man po. Ato ang ubang mga polis ron. Naa sila tigkulikta. Ang mabantang og mayo sa korupsyon, kadtong tigkulikta. Kadtong murag ahinti ba kasama Jerome? Nga, unsaman. Ganahan ka. Ganahan ka magpolis. Ha? Ako'y bahala nimo. Unsa man ganahan ka arisan sa BGMP, ganahan kang mag-jail guard. Ako'y bahala nimo, hatag lang. Oh. Sila mabantang og mayo. Kini mga ahinti-ahinti ngadto sa mga aplikante, sila mabantang bas corruption, pero ang ilaha mga labaw, ay sus. Walang. Nagkapi-kapi lang. O sao man pag-intrap ato nila, nga dili man sila maoy nangunay. Ang ipabantang nila nga to sa mga aplikans kanto ramang mga ilahang tingkulikta, ilaha mga bagman, maunay problema, ha? Sa recruitment palang daan, naan ang korupsyon. Ang oras, alas 11:02, mga kasama. Angot lang, kanos apakah maulian kining ato ang nasud batok corruption. Ang Pinas kuno corrupt country. Matod pang Joselito e Prinsuaso, ang trabaho niyan ay taga-release lang pira. Ang dapat tanungin niyo ay si Colonel Raymond La Chica. Candy Calls, Minaros Radio. Okay.
Aha. Michael Maloyon, good evening. Sa ako lang pari haragid pandemic target na hurot ang bakuna. Simpod ana ilang kontra. Tipda samutan karon admin. Maayo kay mo mind conditioning. Ang sayop tabunan hinoon. Sakto. Oy, Glenn Onyes, present ko to rin. From Damam,

Pidilita makipig may gabi. Ah, dili yun ko karilit og nagpabakunas bata kay wa ko'y anak. Pero mahadlo ko og injeksyonan, oy. Well, ayaw niyo sabta nga kontrabakuna ta. Kasama ko na itong panahon sa COVID. Ako, kinomdo mo, panahon sa COVID, panahon ba sa COVID, muprangka lang ko ninyo, wapit niyo ko salis bakuna? Human naman itong COVID. Bago lang na isuriyahay ito sa katapang kuan pagi, kanang gi imbento pa tong vaccine? Usa ka veterinarian ba? Si Dr. Hans Idal. Nag-isuriyahan na may kasama ni Jerome, Dr. Hans. Kanda na ang di ba na ay bakunas manok? Oo. Hibao ka, ang kanang bakunas manok, kinahanglan nag napu katuig na study. Aron makumplito og safe na nga i-apply nga tus manok. Pero kining bakunas tao, pipila lang kabuan, i-inject dayon. Kuman naman itong COVID, waprang ka lang ko, wagi ko salig sa bakunas COVID. Ang ako ang opinion ato, pangwartag yun itong dako. Gikondisyon ang atong hunahuna og mayo aron makakwarta sila og mayo. Daghama ka ito na nga matay. O sa katarungas ni UH ay mugtuwa na kay fake news. Karon, human naman COVID. Ang uban nga mga eksperto ni ato naningog. Karon, mingo rin ay tuwa na nga agtuwa na nila. Kinsa gusto mga expert niya to, nga naningog. Mga expert nito sila. Mga doktor nga nagtuon sa medisina. Ha? Nga naningog nga, uy, mutuon mo, anak. Kanang baksin. Makadaot as lawas ninyo. Wa, manggita kay. Ang mga ilado nga mga tao, sige panawagan og bakuna unya mahimo ka nang dautan para nila og against ka sa bakuna ya ingno na ka nga ignorante bugo basta dili magpabakuna ha unya natural na amang gi mga tao nga dili na makalikay sa vaccine katong panahos COVID sama sa mga frontliners. Oh, kami panalitan, mga frontliners man may niyad to. Then, ang mga frontliners, di man basta-basta nga makasul sa nagkadaiyang area o walay bakuna. Ang uban na obligar po o pabakuna kay siya nagkanto mga quarantine niyad to, nga di ka pasudlon o grocery store o wa kay vaccine card? Tungo naman kita kung binuang ato. Karon, o saan naman mag-ingos mga eksperto? Binuang to eh. Ha? Ingos sila nga, ayang mugtuan ang mga fake news nga di mo pag, nga dili pa bakuna. Makaluwas ninyong bakuna. Usaon pagkaluwas sa bakuna nga naay nagpabakuna first dose, second dose, sus na COVID man gihapon. Unya ingon dayon ang DOH, fake news ko to. Karon na human naman tas COVID. Unya og ibalik pa to nila ang COVID tan-aw nako. Langaw na ng ilang bakuna. So, dili lang ito nila ibalik ang COVID.

virus good to. Pero sus katuloy ang virusa. Gihadlok-hadlok naman ito ato. Katong virusa di ay kasama Jerome. Matambalan naman ito o limonsito. Na ako'y amigo? Karon bago, ingon, na-COVID ko. Attorney, mao ba? Unya. O sa mag-iingos, doktor, yun na. Yung mga doktor, aulis inyo eh. Pag inom ng itong limonsito. Kaniyad to patong panahos pandemic, wa na, i-quarantina. Ha? Sus, pastilan. Katuloy ang COVID, kita nag-iilan ato. Unya, ang mga manufacturers o bakuna, maoy na bilyonaryo o mayo. Now, karong namang guna ni Gawas, kanahuman namang COVID. Ang uban, nagmahay-mahay, nga nung nagpabakuna. Oh, di ko nang uban, may ragyo, doon ako nagpabakuna. Eh. Ang uban, nga nagpabakuna, di ko nga, sus, mahayan ako, nga nagpabakuna ko. Pero musulti ka, ana, panahos pandemic, ino na yung kabugo ba ng tawhana. Oh. Mingo na yun, nags, pakailap og fake news. Karon. Ako nga balik-balikan ang panahon nga gitusok nga tus mga bata ang bakuna nga Dengvaxia. Sa dihang duna na'y usa, duha, lima, napo, mingong gihapon ang DOH, fake news na nga ang Dengvaxia mo hinungdan. Hangtod na kadaghan ng mga bata ang nangamatay. Niyabot ang usaka gatos. So tungod ato, di kadaghan na magmayo. Ang public attorney's office ni investigar. Gipa-review ang transaksyon atong Dengvaxia. Og na-confirm. Di pa to safe. Ang waong matang sa bakuna. Pero ang Pilipinas, ambot lang kinsakay nakapangumisyon og mayo. Ang manufacturer atong Dengvaxia kahinomdo mo, nang hagan nga to sa Japan. Ha? Huh? Nang hagan sila sa Japan. Ningon ang Japan, hay! Lingon-lingon Japan, oy! Dili sami. Di para tested. Oo. Di sami ana. Nang hagan sila nga to sa Singapore. Why? Wa na wata. Oh. Pero sa Pilipinas, ay sus kita ay naguna-una. Yanga-yanga, awahin na ang tanan nga nahibaw ta. Dili day safe kantong maugmatang sa baksin. Ang nahitabo, nagkadaghan ang mga bata nga nangamatay, nahimo nagatus ka pinaka mga bata nangamatay. Ang public attorney's office nga pinanguluhan ni Attorney Acosta ni investigar. Uduna sila gi mga expert di haspaw. Mga doktor gin mga batid nga mo investigar. O nahibawaan. Ang kadto mga ilang ipang autopsy ang namatyan. Ipikto sa Dengvaxia. O daghan nga mga opisyal gipasaka ang kaso nga to sa ombudsman karon nahilo naman. Ha? Ako ba mga opisyal nakabalik ka nis posisyon sa gobyerno? Pero wala, daghan na kay mga bata nang amatay. Oh. Ano to ano yung isikutan? Kanina, factual man ta. O di mo mutuon ako, i-research niyo sa Google. Daghan na sa Google. Ha? Guidance din mo sa Google. O asay, asa ang source anak. Wa na ko daotar ron kini mga bakuna para sa mga bata. Wa ko mo daot ha. Pero unta maliksyon ang ato ang gobyerno
adtong bakuna panahon sa dingbaksya. Mga bata biya ni. Mga tusukan. I-review og balik kung saan yung mga bakuna haron ng gipang apply. Makaayo ba yun ni? Ha? Makaayo ba yun ni? Kaya nga nung daghan naman ang mga reports ron, nga doon ay mga bata ang namatay. Ha? I-review ninyo na. Ayaw mo pagpahinayak tungkol kay naan ay nakakomisyon, nakakwarta, awaoy. Ayaw mo pagpahinayak. I-review nagbalik. Ha? Para nako, tungod ano yung mga reports ron? Nga doon ay mga bata na namatay. Tungod sa bakuna, i-hold una. Ang pagpamakunang ng itos mga bata. Unya i-review o unsan yung maong matang sa vaccine ang ilang i-apply. Oo. Dapat concern ani ang ato ang Pangulo, Bongbong Marcos Jr. Nga nung atong bakunahan ang mga bata, aron maluwas ang atong mga bata. But careful ta. Ha? Sama rago na kasama ang Jerome, nga miingon ta nga. Careful, ang atong mga bata, ato ang maginang kuhan, kanana ang pinangga ang ginato atong mga anak. Oh. Miingon atong mga anak nga, pa, kaunta ko ana. O, oh, sige. Ugusin ba kayo sa atong mga bata, ato anang ihatag. Panalita ron, mga atong bata og itlog. Ah, sige. Tagaanim lang itlog. Mga atong bata og kanana ang iskabitsi sa ato ng hatagan. Kita maginikana, nagunahuna ang matausa, may makaya sa kong anak, ha? Oh. Aron himsog ni ako ang bata, imo nang i-provide. But, imo tunaan sab, unsay mga pagkaon nga dili makaayos imong anak. Panalita ron, ang imong anak ron, mga tulog mayo o magkaon o pasayan, o dili na nimo na sigiaghatag o pasayan imong anak, kay ma, madaot mang lawas imong bata. Oh. Kini atong gobyerno, gusto ani, ang ato mga bata, mayo ang lawas. Yes, mayo ginampuin sa atong gobyerno. Sa ako nang giingon, wa man ako nauta ang bakuna ba? Oh. Ang ato din himao, siguruan ninyo nga kanang bakuna nga inyong idapat nga tos mga bata. Safe gid na. I-review og balik. Para nako, i-hold una ning pagkamakuna ron. Ang ato ang presidente mismo mo ay mamando na nga, i-hold sa. Kaya doon na mga reports oh, nga may mga bata na nga matay, hold sa na. Concern makaha nga ato ang Pangulo sa mga bata. Oh. Di ba ang main purpose aning bakuna kasama Jerome para man ang ato mga bata mayo ang lawas? Oh. Di ba? Then mao maka na ang purpose. Yan na may mga reports na ron nga may namatay. Ihold sa. Pwede rin ang ibalik niya o ma-confirm nga kini mga bakunaha, makaayo yun. Di na to himuon nga eksperimento ang kinabuhi sa ato ang mga bata. Kay akong balik-balikon, kita din factual man ta, unsa gyud hitabo atong dingbaksya. Kutubs mo daot atong dingbaksya, kutubs mingon nga, uy, akong anak namatay tungos dingbaksya, mingon na yun, ay, bugo kay. Fake news na. Oh. Sa mga wa kayo na itong dingbaksya, maingang manayon nga, ay sus, ka-ignorante. Oh. But, uwahe na, nga nahibawaan. Dili dito luwas ang dingbaksya. Karon, ni Anasad. Siguruan niyo ha, luwas na ha? Siguruan yung tao ninyo nga luwas ka ng bakuna para sa mga bata. Kay para maghanas kaayuhan sa ato ang mga bata. Sa dili pa na ninyo itusok, kinahanglan 100% sure yun na nga makaayo sa panglawas sa ato ang kabataan. Unya, dapat ba? Ako doon ako'y nahinabi nga kining mga eksperto bitaw sa panglawas kasama Jerome. Ang pag-apply na yan yung bakuna kasama Jerome, dili na basta-basta nga tusok lang.
kinahanglan matsik og tarong ang panglawas sa bata. Kay panalitan og dunay siyang sakit. Peligro man og dili maayo ang reaksyon sa bakuna ngadto niya. Mabuti na nahitabo panahon sa COVID. Ha? Wa man nahitabo panahon sa COVID. Katsik tusok lang kay first dose ni yanga-yanga kirig hinoon. Ang ingos di OH, fake news. Karon wala may COVID. Ingon ang mga expert, tinuod to eh. Kami mga doktor attorney. Di pa himang nuhuan mi nga, oye, mapataka ang istorya ha. Nagani, mamatay. Ayaw i-attribute sa vaccine ha. Oo. Pero karon ang mga doktor, open yung kayo. Maingon nga, esos. Di pang warta lang ta. Panahon atong pandemic sa COVID-19. Nagtuotang porti na yun karisgo ato. Maayra na itang limonsito ra. So, limonsito pa lang untay atong giinom ato. Wa pa nakakuwa yun na. Wa tato nakakurako itong mayong PhilHealth. Grabiha atong kinukurakutay sa PhilHealth. Ay. Oh. Mapandol lang kasaganan. Igani mo si Vicente Soto, COVID ka na. Sa na ba yung taon to eh? Ha? Panahos pandemic? Na. Magsakay kang jeep, kinahalan di yung kamuigham. Kaya og muigham ka, na. Madunggan ka og taga DOH, signito na yun ka. O, naikikubi niya. Dere. Ato ta, quarantine. Pastilana. Karo nga yung tao ninyo, ay aromosalig ang mga ginikanan diha ninyo, taga-Department of Health. Karo nga yung tao ninyo palihog, ayaw eksperimentuhi ang kinabuhi sa ato mga bata. Mawaragin ako, as ordinary taxpayer, wa ko'y supak aning bakuna, kaya makaayaw maghani sa ato ang mga bata, but siguro ang kanang bakunaha nga inyong gi-apply ron. Di na mahisama atong bakuna nga gitawag og Dingbaksya. Alas 11:22 mga kasama. Okay. Desiree Sumayang, shout out ni Florentina Sumayang og Ryan Patan og Sumayang family, minaw diron from Hugdan og Ubay Bohol. Okay. 100% kuno sure pang warta. Ah. Ang doktor nga naong o kwarta, Lorna Margarita, attorney, share na ko ang doktor nga naong o kwarta na sugamak pod ang iyang pasyente. Ipangutana o naabay kwarta. Ni tubag, wa ko'y kwarta, dok. Tubag sa doktor, awa kay sakit. Oo. Maowa na gyud pagtuo sila tanan admin. Okay. Shout out to Florentina Sumayang. Okay. Mikey Maloyon pandemic. Okay. Ang DOH ato, Paldo. O maoy. So, Paldo sila ato. Bisag ni hunga, ni basubas na tong COVID. Ay, COVID yung gihapon. Quarantine sige. First dose, second dose, first booster, second booster. So, sa itong mga quarantine na ito, mga protocol nga, by level ba? GCQ, ECQ, MECQ, SUS! Kapait naman lang. O, bitaw nga karon? Diba na ay mga dungog-dungog nga, oy, na may COVID. Dito sa Metro Manila, ni sa kagbalik ang COVID. Ang mga tao, wala na, did man eh. COVID sa inyong kagaral. O sa pabalikon yung COVID, arong kakwarta na pun mo.
Og doon na may COVID, maglimusito na lang tani, oy. Aha. Sige, sige. Si Kindy Cobbs. Okay, sige, thank you. Ang oras, alas 11:24. At okay, check kasama, Jerome, ang pag-asa magtanong.

Alas 11:24 na. Magkadali as panahon. Apit na punta mag September. Sunod semana, September na ta. Bear month. Okay. Pagkanindota. Salamat kay Lord, ha? Salamat as Ginoy. Magkaabot pa yung taon tag-Bear month.

0: Atong i-check on na mga kasama ang kahimtang sa tuang panahon sa musunod nga 24 oras.
1: TYHP, una sa lahat, weather update.
0: Ikan sa pag-asa magtan, pag-asa may gabi.
2: Manggabi, mako itong weather update. Ang hangin habagkat pa ng Bitar sa Luzon ug diri sa Kabisayaan. And sa itong forecast weather diri sa probinsya Subo, makasih natitag generally for weather na tay ubos ni chance nga makinati ning rain showers or thunderstorms. Hangin ug kadagatan, makasinati kita og hinay nga pagsarangan na hangin. And ang kadagatan malinaw nito sa kasarangan ang pagbalud. And diri sa Subo kadagatan na ay pag taog ini alas 4, alas 12:21 sa Kabuntagon and muna sinig alas 5:54 sa Kabuntagon. And natong temperature forecast na sa 32-34 degrees Celsius, bilog maadlawa. And natong haring adlaw mo silang ini alas 5:25 sa Kabuntagon. Mga kalatang lito sa so update, kini sa Ana Dumdum, may muntag. Abay nga habi, salamat.
0: Salamat kayo, Madam Ana.
1: TYHP, una sa lahat, weather update.
0: Oras mga kasama, alas 11:27. Okay, naon sa maning ambulansya de Diris Mandawi City? Ha? Gigastuhan og 6 million? Kaya duha ka mga ambulansya unya wa man magamit. Girekomendar sa Mandawi City Legal Office ang pagsangat og administrative og criminal case bato kang Vice Mayor Glenn Bercidi. Kalyado manini kanhi Mayor Jonas Cortez. Kanhi Department of General Services Chief Engineer Marivic Cabigas ug ubang mga opisyal tungod sa duha ka mga ambulansya nga mukabat ang presyo ang tanan og 6 million apan wa magamit sukad nga na-deliver ni adtong tuig 2021. Gi-recommendar usab sa Mandawi City Legal Office ang pagsangat og civil case batok sa winning supplier nga MFR. Aha. Kalabot sa mga ambulansya ang gipalit ni adtong tuig 2020 og na-deliver ni adtong 2021 apan wa'y official receipt og certificate of registration. Mao ba? YUR, YCR. Mhm. Matod pa ni City Legal Officer Erwin Romel Hirusa, gipalit ang mga ambulansya aron mapalig-on ang serbisyo sa panglawas sa syudad panahon ni sa pandemic sa COVID-19. Apan wa kini mahimong legal nga magamit kay kuwang sa gikinahanglang mga dokumento sa rehistro. Hingpit nang nabayran sa city government ang mga ambulansya apan ang pagkawa sa UR o CR nakababag sa legal nga paggamit niini sa mga pampublikong dan. Mao ba? Unsa man ang inyuhang duha ka ambulansya din ha? Pang decoration ra na? Decorate lang na ninyo diha oy aron magamit. Six million ba yan na? Ha? So, tag 3 million na yan na kada usa? O, depende ka. Basta ka ang duha ka ambulansya, 6 million. Hinoon, opposition man eh. Si Vice Mayor Glenn Bercidi, kay kalyado magin sila ni kanhi Mayor Jonas Cortez. Ah, pero nalilian yun. Ha? Nalilian yung maong matang sa transaksyon. Nga dunay duha ka ambulansya, 6 million ang presyo, apan hangtod ron, wa nagamit. Oh, unya tuig 2021 nga na-deliver, sus, limak tuig na. Samot na ginagkadaot kasama Jerome. Kaya ang makina sa sakinan, og dili na mag magamit, madaot man na. Unyag ipa-overhaul na, samot ka na kung ugasto, samot ka alkansi ato ang gobyerno, ana. Oh. Ay, sus, maugin na, eh. Gobyerno pa'y imo. Katong miyagi si mana, ako karo si manahan ito. Sus, dito man ko sa south. Kaya doon ako hearing ito sa uslob. Bantang nga hinuos taytayan kasama ni Jerome. Bantang kayong taytayan dihas Argao ay. Taytayan nga putol. Tibulang ko, ano sa may taytayan na? Ha? Kung doon ay hubog nga mo agi dire maambak yung gatos ubos. Kay putol man. Sam taon, ay, kisa magkahay. Kontraktor ani, nga nun yung tetayana putol man. Karon, makaingon ta, sus. Akin sa magkahay, kasaliga pa na ito ron eh. Sa atong gobyerno, asa pa ka taon tasalig aron? Oo. Oh, makaingon ta, akin sa may atong kasaligan ron. Huwag na sila proyekto, kurakuton. Ha? Kinomdom lang ko sa ka-opisyal niya ito. Dila lang na ako nganlan kay, nahuma naman po ito iyang termino. Nga, hindi ko na siya gusto mangurakot. Ha? Kadi man siya gusto mangurakot. Bahala guay proyekto, basta di lang mangurakot. Lison sa naging una-ana, eh. Ha? Butang lang proyekto, niya ayaw lang pangurakot. O, kamon, eh, sakto. Kaya na ganay kwarta, kinalan ipot up na nimo og investment, pinagis mga projects, but ayaw pangurakot. Kaya portilisura po na og mingon lang nga, ah, bahala guay proyekto, basta dili mangurakot. Karon, bantang kayong corruption, oy. Kana ay mga proyekto, unya gikurakot man. Panalitan kining flood control project, proyekto man eh. Pero gikurakot, ang kinayahan maoy whistleblower. Matod pa ang Presidente Bongbong Marcos Jr. na ako ang nag-expose sa anomalya ng flood control project. Oh. Kung rakit ko ito, bakit ko ito i-expose? Oh, muna yung ingon kay di. Katubang nisamot na yun o sibaw tong malita. Oh. Nga, oy, na-appel na ito ang presidente ani. Pero, ang tubag sa ito ang Pangulo, ako ang nag-expose sa anomaly ng flood control. Kung rakit ko ito, bakit ko ito i-expose? Pero ang tinuod, giyod nga whistleblower, mao ang kinaiyahan. Kaya tungod sa kusog na pagbaha, nadiskubrihan man nga, uy, usa ko niya mo ang flood control din he. Ha? Naunsa ko ni. Kagagmay kong kabilya. O, naunsa ko ni amo ang flood control din. Hinaanod mas baha. Maona. Ang kinayahan maoy unang whistleblower. Ang unang ni-expose sa dakong anomalya pag kawat sa dakong kwartas mga tao nga gigamit para unta makontrol ang baha apan nasamutan hinoong baha. Ah, karon nahilom na ra ba? Ha? Kaya ang majority black mura dito ang ganahan mo balik atong issues flood control kadaghan pa silang trabaho. Sambo taron nga padayon ang impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte nahilom na gyud ang issue sa flood control no. Nahilom gyud. Ah, karon Napabugi magsaba-saba sa flood control. Panagsan lang yun kayo. Unya, kantong suna ni Presidente Bongbong Marcos Jr. na malapit na po ang patong-patong na mga kaso batok ni dating House Speaker. Kanus amang ka to? Ha? Kanus amang ka to? Nga malapit na po ang patong-patong na mga kaso laban sa dating House Speaker. Kanus aman ka ha? Ha? Tanod bayan, Jesus Crispin Remulla, kanus aman to matinood ang giingon ni Presidente BBM sa iyahang bagong suna na malapit na ang patong-patong na mga kaso laban sa dating House Speaker. Ha? Pakpak baya ang mga tao ato nga kanna mo yato ang pangulo kan matod pang kanhi amamatod pang presidente BBM ako po ay hindi pangulo sa aking pamilya, hindi po ako pangulo sa aking mga kamag-anak, hindi ako pangulo sa aking mga kaibigan, ako po ay pangulo sa Republika ng Pilipinas. Apakpak ang mga tao oy. Oh, ambot lang o part baka to sa script. Pakpak! Oh. Wesh, makinip! Pakpak tanikip! Murag si Irap ba? Nga, panahong Irap.
3: Walang kamag-anak. Oh, walang kaibigan.
0: Sa suna sa ato ang Pangulo, BBM,
3: ako ay hindi pangulo para sa aking pamilya. Ako ay hindi pangulo para sa aking mga kamag-anak. Ako ang pangulo sa Republika ng Pilipinas. Pakpaka mga tao.
0: Oo, matod pa niya. Masakit man sa aking damdamin. Oo. Ngunit ako ay hindi pangulo sa aking pamilya. Hindi ako pangulo sa aking mga kamag-anak. Ako ang pangulo ng Republika sa Pilipinas. Malapit na ang mga patong-patong na mga kaso laban ni dating House Speaker. Kanus ama na? Ha? Kinahala matinood na. Aron dili sabtos mga tao nga paukya bra to. Kaya ang kuban, labi na mga DDS. Ah, kiniklaro magiging kaya. May mga DDS, ay, sus, paukya, aron pakpakan. Tinungod, ana, kay, mas maay po rinoon, huwag matinood na kay, aron doon na kauban sila si Jingo Estrada o si Marcolita. Tinuda ka na, Mr. President, kanus apa man ang mga patong-patong nga mga kaso? Ha? Kanaghuwat ang mga tao nga, kanus apa man? Ha? Og ato ang kaminaon, ang ato ang pangulo sa ihang suna, dako gyud ay og involvement. Si kanhi House Speaker Martin Romualdez, aning anomalya sa flood control project, ha? Kini ato ba prangka-prangka lang ba kay gisultim ni sa ato ang pangulo? Akong balik-balikon dili yun ko didis, hibaw mo ana. Ha? Kadto makaraan ato mga listeners. Kibaw mo na ko eh. Og asa tay asa ta mo lugar dili ko didiis gyud. Pero ako lang gihisgutan og unsa tong suna sa ato ang pangulo. Part siyang suna. Malapit na ang patong-patong na mga kaso laban kay dating House Speaker. So, ang ato ang mismong pangulo, kumbinsido. Kung maminaw ta, ang ato ang pangulo mismo kumbinsido nga dunay dakong anomalya ang iyahang igagaw nga si Martin Romualdez. Pero hangtod ron, nagpaabot ang mga tao kanus apamantong patong-patong nga mga kaso nga ipail. Aron dili, maboard sila si Jinggoy o si Marcolita. Kuto bro puto sa suna, amoy nga naging mga tao, ay, paukya bro dito, aron pagpakan. Ano na ang taon kantong imhang saad, Mr. President? Kung man maligaya ka ang Pasko ni dating House Speaker Martin Romualdez. Muso naman ang Vermont. Asa naman tong patong-patong na mga kaso? Okay, sige. Si Nini Salvador Baharias Ornopia. Shout out to Ma'am Marta Rica Blanca, our president sa Senior Citizen Organization sa Cogon Central Ramos, and Day Susan Ayinsa ug Silsa Arquillano Gilia. Okay. Constantino Apit, good PM attorney. Nibaliktad naman good ang mga 18 Marines. Aw 18 Maritis Cargador. Samalita, mao si Martin nakaginhawa sa patong-patong na kaso. Mao lagi na, ha? Nagpaabot ang mga tao. Asa na itong patong-patong na mga kaso? Ardin Cabiso, gituyo mana pa-impeach BP para matabunan ang flood control issue. Ang mga tao, gilipat-lipat. Elmer Baclayon, Lacerna, bisag kinsa patingali leader. Paminaw ko, wag yun ni kamatayon ang korupsyon. Kultura na tingali kini. Pasinsya sa world, pero murag tanan naman good. Maog yun. Asa mang katapili og mayang leader karon. Bago siguro yung mayang leader, pero umakalingkod na matakdan. Napabakaha, no? Nelson Boiser Blag. Okay, maunay dakpon sa LTO. Klaro na kayo. Aha, okay. Oy, birthday din ni Ma'am Lorna Margarita karong October 17. Hey, sige, madam.
4: Manguling ko, Borba.
0: Hindi mo ginaling ipangandaman o mayo, ha? Si Idino Soliano Mulye. Indot ni. Okay. Angela de los Santos. Mahinomdom lang ko. Dinbox. Oh, Dinbox siya. Oh. Ay pa, limonsito o niya. Loy abutangag Bombay. Kinilaw na ang labas. Angela de los Santos. Boy Pobre official, unsa man na ilang ipang-inject attorney, murag trial and error ra gihapon, murag ga-eksperimento. Okay. Ayaw nyo sabta nga supak tas bakuna. Kay ang uban ninyo, panahon sa COVID-19, basta makahisugot ganita o dili mayas bakuna, mingon mo nga supak tas bakuna. Mingon mo nga bugo, mingon na fake news, karon tanawa. Paminawan nyo unsay opinions mga eksperto karon panahon na karon ang magikubin karon ang mga expert ingon na gyud nga sus gibinuangan ra kita adtong pandemic. Oh, wa na human nagtusok. Oh, ang manok mas maayo pa ang manok kay ang bakuna eksperimentuhan na puyok tuig sa di pa itusok katos manok, pero kadtong bakunas COVID, pipilarag yung kabuhan, ay, wala, tinusukay nagmayo. Okay. Okay, sige. Thank you, thank you, thank you. Salamat kayo. Okay, advance of birthday, GD Pundok. September 1. Oh, ay. And happy birthday, advance. Jackie Pundok, September 2. Ah, mau ba? Sunod, ay. Ha? Constantino Apit, badayon ba ang kinini ang BSKE? Yung mga acronym na nero, BSKE. Barangay and Sangguni ang Kabataan Elections. Okay. Dunay balaod nun bill diha sa House of Representatives nga ipostpone ang eleksyon sa iski o sa barangay. Pero giklaros kumili, kwa pa man na pasar? Samtang wa pa'y napasar nga balaod, madayon ang iski o ang barangay elections karong Nobyembre 2. Oh. O dili madayon, aw. Wa na paldo ang mga incumbents ani. Pero og madayon, aw. Wa na nakasukad na to mga nagbitay na ang tarpulit. Sabi ta ko'y amigo nga kapitan, dila na ko, hinganlan kinsaingan. Lingon nga, gila ay mamikampanya aron attorney. Ano man? Hata-hata pa magurun, madayon magkarong elections barangay. Dili ko sama ni Anto ba nga samtang karong ko na uso magmay siging pinuspunay sa elections barangay. Dili ko sama ni Anto nga trillion ang kampanya kay sigurado nga madayon ang eleksyon. Karon kay hata-hata man yun. Suspida. O maka ahat baya tagpangampanya. Agas-agas baya ato ang kwarta. Oto, niingon akong amigong kapitan. Waasa ko ng kampanya ron, attorney. Ay, ako sa taruhon o sure ba gining madayon ning eleksyon na? Oh, Looy Ilebera, kami sa una attorney na positive sa COVID, na ay ramis to, oh boy. Kaloyan sa Ginoo. Oh. Mao lagi, no? Kede bang karon tanawa ra gunao kanang lalahi magud og mga findings ang nagkadaiya sa mga expert. Kanang mga expert ba sa ato palawas lalahi sa sila og mga analysis ba? So kita depende po na kung unsay makaayos ato ang lawas. No? Ang uban mouyon anang tuob. Oh. Ang uban sab dili. Oh. Ang uban gustog kinaraan. Dunay dili gustog kinaraan. Depende lagi na nato. But ang mahinungdanon nga, unsay makaayos ato ang panglawas. Panahos COVID? Kadaghan ang wa nagpabakuna? Wa malagi na nga unsa? Pagkadaghan pos nagpabakuna? Nga may unang na nawa in town sa kalibutan? Oh, unsa man to? Kadto mga nagpabakuna? Ang bakuna ba mo'y hinungdan? Ngano na nga matay itong uban? O nga minaw tas DOH, may ingon ng DOH, dili ay. Fake news na. Grabe na gitong ilahang COVID. Kamu mga wapa mabakunahi, pababakuna na mo. O gusto mong maluwas, o gusto mong mabuhi, pabakuna. Katuhin noong mga nagpabakuna, mo may dali kayong nag natibuay. Kadtong wa magpabakuna, okay pa man hinoon. So, depende na gid na. Kung unsaon na ito pagsabot ang opinion sa nagkadaiya nga mga expert. But, ang utana na magin mo na ako, ana, Ha? Akong balikon, sos. Panahos COVID. Naatay mga report gikan sa mga expert. Bisan factual pa. Ay, sos. Ibas, dahin ko. Mingo dahin pagkabugo, aning tawhana. Karon kinsa may sakto. Paminawan ninyo mga expert ron. Kini sila ron, impartial naman yung musulti. Wa na may bias. Ha? So, kanto mga giingon sa una nga fake news, mawari tinood. Oh, kibinuangan, tas panahos COVID. Ipangwarta, kita og maayo. Oh, hashtagon mga obispo at tos una. Pwerte pagkasyutas. Propaganda sa vaccine ay. Oh. Siya nang ka magkuha na sa itong mga quarantine protocol nila. ECQ, GCQ, ECQ, dapay MECQ, sus, kakaapoy paminahon. Iha pag ito'y katong daghang ugmayong COVID. Ha? Katubang daghang mayong COVID ba? Nga morang eleksyon ta kanaadlaw kay masiging ihap. Unya, diris marangay mambaling. Pwerte man daghana atong na positive sa COVID. Si Anhing Kanhi Barangay Kapitan Hinis Abiliana nagpalingo-lingo iyo unsa man mahimo atin ni COVID ang maayang buhaton ani mga mga tawhanang na virus ano ay pangbuhian ka ni. Ya mga politiko picture. Hi, daghana mga kapitan na milyonaryo ato. Sus. Mao ra kabahis ato experience pa. Tadi pagita maleksyon. Alas 11:52. Oy, ha, sige. Padayon ta. Ang mga Pinoy na ay lahing magnakaw sa una pagilang panahon attorney. Oy. Amot lahi bagyo kari na to. O batasan.
4: Ha?
0: Linda Masunglagos ang uban na positive COVID namatay ang tinuod dili bisan gidunggab ingon gi COVID na mao na balita gani ito attorney mao lagi unya ra ba pagkapaita atong panahon na kay og mamatay sa COVID ikrimit unya di na patambungas pamilya ya ito gipangwarta sa PhilHealth. Unsak-unsa ng tuob-tuob, attorney. Haka na bang bukutan kang habol? Tuob. Bukutan kang habol. Unya, ang init ka tubig na niya si mong tungod. Tuloy na ko, no? Tuloy na yan, oy. November 2. Lorna Margarita. O, malaki. Nilot na ba kayo na itong eleksyon, no? Karong sa sangguni ang kabataan o sa barangay. Kaya maatwal maging siyang adlaw sa mga minatay. Ang sakhasad ang usa kay gunaho na ikiyos kumilik? Usa may kanang logic haanin, no? Nga iatul yun sa adlaw sa mga minatay ang eleksyon sa iske o sa barangay? Ha? Pida. Unsa man na? Matod pa sa akong mga amigo, anindot kaya na, attorney. Kaya nga, no? Antos Mentirio ang binayranay. Maayasap tinood, no? Oh, Antos Mentirio ang binayranay. Mabutar, rimaho pang kandila. Pastila. Oo, lagi. Pero nawa naman ko nun eh. Tuloy naman ko nun yung eleksyon na. Matupas kumili. Kana ugway kausaban. Kana ugway balaod ng mapasar. Ha? Aha. Kami ay wagin mi magbakuna. Lucy Elevira. Katogong panahon sa COVID, may nundum ta. Dahang kayong di ganahan o nga magpapakuna na ahak. Ano kay sinang kanyana kasamang Jerome? Di na ka makasood o gaisano? Kaya wa kay vaccine card? Oh, di na kakasood o mga grocery store kaya wa kay vaccine card? Oh, sus, pastilan. Pagkalaay. Oh. Unya ang mga frontliners. Kinahanglan doon ay vaccine card, di. Papakunag yun. Sos, mao na. Gipangwarta na tagmayo. Angela de los Santos, November 2 ng eleksyon, aron usara ang holiday. Muhapit, bakasyon. Pero sos, bingon tag magdaginot sa gastong gobyerno, ay. Nadaginot pag silag pangurakot, huwag yun. Huwag sila nadaginot o pangurakot. Hunggap hinoon kayong pangurakot nila. Okay, watay ko nga panahon. Salamat kayo mga sukin to kuminaw. There is sa newsroom na bagantang kasamang Gerald Albius. Master Control, kasamang Jesus Minia o si kasamang Jerome Yap. Sa transmitter, kaubanato, Roboy Boyser, Alan Taladua, Oliver Atis o kaubanan. Nakapartner sa gawas. Kasamang GQ. Ako si Radyoman Buen Alguno. Nagpasalamat sa inyohang pagkaminaw. GC Ablanosa, ang kandila attorney maunay ipato sa imong kuko. Human o butar. Mausa. Okay. Himayaon ang Ginoo. Mayong tuwang gabi, Pilipinas.
1: DYHB RNN Cebu. The official number one. Radyo mo nationwide. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one. Radyo Boy Nationwide! Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Tatak RMN.

on DYHP 612, sa Cebu, numero 1, Tatak RMN.

0: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one.
1: Rush Boy Nationwide!

0: kaundang ugalo tungod sa dandruff?
1: Try all new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisang gabi?
4: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo.
7: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Pride Antibac, adunay germ knockout action. Kills 99.9% of germs sa bisti sa pamilya.
1: Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakteriya.
0: Pride Antibac Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

0: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
1: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
2: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Ang atong oras, alas 6:40 na sa kabuntagon.

0: Thunderbird pala, kaya magaling.
1: Ay, nilong! Inilong! Yamano! Yamano! Okay, let's go! Okay, shabal! Okay, okay!
2: Tulumanon na mag-iya kalinyo ng imo mga manok igtatari. Kanuring inilog ulyamanon o mahimong kampiyon. Inilog! Tulumanon na magtudlo sa kalinyo unsaon pagdasa rusto ang imo mga biluhing manok. Conditioning, pagsanta sa sakit o ang kagamitan sa mga produkto. Kining tanan, hatun kalinyo sa Thunderbird Power Feeds, the winning formula. O karon ani ang inyong Uncle Man, usaka veterinarian o breeder, si Dr. Hansi Dal.
3: Good morning, bayang sa mungiro. Welcome sa atong programa Inilog sa Radyo. May buntag ka natong tanan. May buntag Bisayas o Mindanao. Iglooring sa Luzon. Maski gibaha o sigikuan ang Luzon. Samtang kita diri, chilang. Chilang sa tagarong panahon na kay nga no. Parang okay-okay ta diri. Wakayatan. Iuwan lang ito miyagi. Tungkol kay dunay low pressure. Pero pipila kasi mana ang sugbo. Mura og tulo kasi mana, almost 3 weeks, wagi uwan. Samantalang dito sa Luzon, ikusokoso sila sa habagat, no? Nga, akong anak, dito kahapo, itong pilakaadlaw, last this week, dito siya. Wagi yung siya kita kaadlaw dito. Ingon pa niya, puro na niya kita dito, kangit-ngit. O kalabang sigig uwan. O niya, samtang ako, dito sa ko sa Iloilo, Miag-aw, congratulations sa mga taga Miag-ahon sa akong mga kauban dito. Congratulations, nindot kayo ang seminar nato dito. Unya, dito rin sa Antique. Congratulations, Sab, sa mga Thunderbird nato nga representative. Si Dindo, si Kenya, si Dok Marlita Hostalero. Plakpakan nato kay maayog kayong pagkahimo no, sa mga seminar. Ang ato It's OTP. Very successful. Kuyog sa atong mga endorsers dintong lugara. Of course, ang atong national endorsers nga journeyman na kayo karon si Sir Dennis Diasis. Good morning, sir. Diya sa Bacolod. Nga siya ay atong kuyog dito sa Miag-aw, Iloilo, o dito man sa Antique. Medyo grabe ang biyahe, mga kapasyon. Unya, kagabi isab, diha sa tasa kasuntingan Mandawi City, more than 300 participants naka backup gimi og pagkaon. Ang among expected is 300, niabot og sobra 300, almost 3, mga 400 siguro, kaya ang among ginugang mga 90 man, so mga nahapit na 390. So kung makita ninyo kung sa kabaga, unsa ka eager, unsa ka kanabang interesado ang mga tao sa matag seminar. Kay in fact, ato na lang putlon ang atong Q&A tungod kay mahutlantas oras. Unya, kanang lapas na kayo tahapit ang mga RFG sa gabi eh. Pero ang pangutana, mainiton niya pong kaayo. Muna yung nakanindot, diyan natin may bawaan kung unsa ka seryoso, unsa ka interesado ang atong mga kapasyon na gusto makat-on o niya madugangan ang ilahang ribawan sa game foul. No? So, karong soon si Mana, doon na lang sa mga schedule as far as I know, diha sa Matag Oblity, doon natin pizza 26, no? It's OTP. Muna yung so far schedule mga kapasyon. O niya, pasiuna lang na to, doon ay gitawag nga Expo dia sa Digos, no? Karong 5 o 6 sa September. So, karong katapusang buwan naman doon, kasamang case sa Agosto, pagka Martes, kling, kling, kling na. Beer na daw ko ng mga beer. Muna, kita sa Pilipinas, tiyata mo, basta mo patog ng beer, manimaho ng Pasko. Lahit this ato, no? Ang atong Christmas, upat kabuan. Wala na. apil gani usahing Enero, ma-part pas Christmas, mag-lima kabuhan ang selebrasyon. Pero nindot pa sa paminahon, tungod kaya itong una-una, Pasko permi, pero walay bonus, walay kanta. Una diha. No, Pasko lang yung una-una. Pero, hinaot unta, nga kita karon nga nag-condition para sa itong mga stags, para sa incoming mga local o national nga derbies, I hope nga kwanta ka na bang makapamasko sa tagagmay, no? Makadaog ta ba? Makachampion? Kuha, runner-up ba? At least, bawi-bawi sa gasto mga kapasyon tungod kay sugod naman. Actually, nagsugod na July o karong August ang early bird, pero tungod kay ang early bird bangod limited kaayo sa mga manok, especially sa Cebu nga giagian tag Tino last year. So, gamay-gamay ra gyud ang na-produce nya mga derbies kasagaran kato na lang mga associations like WPC, Bakbakan o kani mga local nga promotion. Pero sa local promotion, sa una kita kadaghanan sa nangapil ang ilang manok gipalit nila sa laing area, sa laing lugar tungod kay kabalumanta na last year kusukuso masabta sa buwan sa Nobyembre, Oktubre sa mga bagyo, mauna nga gamay ra nakaproduce. Pero hopefully this year kay nagsugod naman ang breeding, nadungangan naman ang season, naa naman tay Genesis breeding season nga August o September born. Karon nagsugod na breeding ang uban. Ang uban pare sa kuha, observe lang sa ako. So, tuwing lang ko mabreeding o Genesis kay muna-una sa nato gamay, aring na magitay na nga produce sa early bird. Huwag nga ito mahurot. Mauna nga kuwan sa ta, kanang hinihinay sa ta. Siguro, siguro, ang atong local o national daghagi na. Kay kanin mong local o national, pag abot sa bull stag, muna yung daghagi kayo magamit. No? Mauna nga kinahanglan nga makapanaghan kas local o national. Kay mo na idaga, especially national mo ni idaga kay gamit pag-abot sa bullstag. Kay kaning early bird, di ni dawaton sa bullstag. Mani ako nakita ang mga kapasyon. No? So, mo na nga, kuan, siguro ko lagi na to, nga, kanang makakuan kita, makaproduce kita o kada bang tempa kaya naka-live naman ay ko ako kamantay mga kapasyo, no? Siguro ang ginatog produce ang kining mga buwan sa December o January, February. Kaya muna kusog kayo mga kapasyo. Oh, sorry na ha, naka-live naman ay ko mga kapasyo sa ito ang Facebook. So, suod na mo dahil tanan na namay tayo mga naka-live. Pero I hope nga kuan ha, kay medyo kuan pa, medyo tataon basag kuwa ka live mga kapasyon tungod kay kuan, tungod sa panahon ba nga busy kay ta. Kung sa katamahin mong presidente ani sa itong kabisi, kasabang kay na ang Domingo magamit kinato sa mga activities, no? Unya, sa'y makaulay ta, hapon na. Unang gingon nga, pati yung bisiha. Anyway, mga kapasyon, the show must go on. Kundi tana naman tayo mga palusot gihapon nga mga schedule, no? So kagabi, sa ato ang seminar din na congratulations sa akong mga kauba, no? Especially sa hinid by Dr. Vincent D. Guzman, nga very successful ang amo ang seminar. Including sa amo ang game foul specialist si Darren Luzon nga nakadlawnan tungod kay nag-service pa sa atong mga endorsers kagikan sa laing lugar nga para malingaw sa sila, no? Nga si Andy Montaño nga nagpa-lugar o nagtabang sab sa ato pag-facilitate sa mga raffles o sa distribution para pag sa atong baligya sa atong mga produkto. O sa atong mga TPR nga naa dito sila si, of course, magpa-shoutout na yun, si Melchor Baricuatro, ang atong TPR diya sa South, unya si Lee Ramirez sa Cebu City, si Jib Herodias, dire sa Mandawi nga mo'y nagpasiugdagin sa seminar kagahapon o sa uban pa natong mga TPA nga nitabang. Of course, ang ato ang mga endorsers nga na. Special mention sab sa ato ang social media influencer, si Ma'am Yoli Ibanez, si Kamaring, ato pakpakan, no, daghan kayo ni siya o gitawag na ito nga followers. Of course, ang ato mga endorsers, kada iyang lugar sa diri sa Visayas. Unahon na ito ang dito sa Agusan, Vice Mayor Randall Plaza, ang RBP Boydax Game Farm, nga ni biyahe yun, gikan sa Agusan, paingon rin sa Cebu, para paghatag na ito o additional knowledge, especially sa conditioning. Then, ang ato ang endorser gikan sa Ormoc City, si Sir Winnie Cordelia, nga naghatag o nag-share sa iyang bloodlines. Of course, sa iyang mga bulik, Ormoc bulik. O niya, dihasab si Hermine Tibis, ang ato endorser sa Negros Oriental, sa Dumaguete, nga naghatag yapon sa iyang parapol ng mga pullets o stag. Then, ang ato sang endorser dri sa Cebu, si Bibot Monsanto, ang inilang Bistak Sweeter. O niya, si Roscoe Noel, sa Golden Gladiator, ang iyang mga gold, o nga mga blues, iyasang iparapol kagabi. O niya, ang MNA Game Farm, Randy Rabadon, nagparapol sa kagabi o daghan kay nga mga pullets, including sa si Kamaring Ma'am Yoli Ibanez. Pakpakan ato kay grabe kayo ang hugyaw sa mga ato mga kapasyon tungkol sa kadaghan nga giparapol ato kagabi. Unya, naasay ni share sa ilang mga stags and cockerels o pullets nga gipamaligyan la dito mismo sa kasuntingan. Congratulations sa tanan nato nga mga nitambong, very successful kaayo, no? Nang uban naglaway tao tas kanaghan sa giparapol nga abot tag mga halos 30 ang giparapol nato. Congratulations sa tanan kay lipay kayo, daghan kay dalipay, daghan sab na sagmuyo. Kay nga no, wa kadaog. Pero ang importante, busog tang tanan mga kapasyon. Kay nga, libre man panihapon, no? Wala natin parapol tong sobrang litson. Kalisod na kayo. Kalisod. Basing dagasa kayo, tag high blood na kayo, tasang atan ano. Pero, sa mga nag-live sa ito, di na ito kalimutan sila, ha? Alam mo, kalimot, mga kapasyon. Ato ang YouTube channel, Doc Hansidal channel, ang atong Facebook, Doc Hansidal. Nga, naa sa atong page. Pwede mo, mangutana sa ako sa page, no? Kayo sa messenger. Kung di ito, friend, dito si Spam, mapaingon ang inyohang pangutana. Di na ito mabuksan, na pag-abri na ko sa kabuhan, inyong manok, patay na. Kaya nga, no? Pag-abri na ko sa kabuhan, na di ay ang problema. So, pag-abri na ko sa kabuhan na sab, awa na, huma na. So, mag-inahalan, karon, nilig mo sa akong page, pumunta na, pop-up na yon, dali na ko makita, dali na ko matubag. No? So, Edsel, sa guban, may buntag. Unya, Melchor Baricuatro, good morning doc, shout out. Paspasa na ka shout out. Si Jeep Rocks Uba is watching. Unya, pa shout out doc. Lucky Salayaw Game Farm from Camiguin Island. Oy, good morning din sa akong mga yutang natawahan sa akong mga ginikanan, ha? O sa akong mga igsoon dyan sa Camiguin Island. May buntag din, ha? Itchel Saguban, good morning doc, Hansi, shout out. Of course, ang ato ang technician ring guwapo kayo. Ingo pa niya, guwapo ko dok atong di pa uso ang tao. Karon uso na. Lisod na ko no, dagang kompetensya. Si Kaysos Minya, good morning di kaya. May salamat kayo sa imuhang taos pusong pagsubaybay. Taos pusong kalabang pasensya ba? Nadugay kay kukabot kay ngano. So, sasay, ay dahil pista, dahil humog sa daan, dahil sa kagadjagig, dahil kay panran, pero okay ra. Kung ang yapon to, naagyapon din rin, kung batig yapon ta. Good morning sa inyong tanan niya. Sa mga gusto pa mo shout out lang mo, pero ayaw mong kalimot karong pizza 29 Oktubre, ang atong Thunderbird Regional Challenge, Cebu Edition, ang maka-appel, pwede mo appel ang Negros, pwede mo appel ang Bohol, pwede mo appel si Kihor, pwede mo appel ang Leyte, o ang ato ang Biliran, pwede mo appel, of course, taga Cebu, pwede kayo mo appel. Sa atong 5-Stag Regional Challenge, dawata local o national. Local versus local, national versus national, ang pot money 11,000, ang minimum bet 5-5. O niya, ang mga Tagalagyo nga probinsya, libre ho na mag-hotel. No? Ang mo-appeal. Ang mga taga-Cebu, ang uli, raman mo. No? Gawas kung ato mo sa Medellin, ato mo sa South, dito sa bandang Uslob, matagaan gimuna mo og mga hotel accommodation. No? Ang mo-champion, pwede siya mo fight sa among Bicol Challenge using national banded nga yahag yung wingman ang gamiton. O niya, dili pwede palit ha. Pero yung local-local na ito, pwede naman mo gamit og lain. Pero pag abot sa national, sa Bicol Challenge, inyog yung national banded nga WPC o bakbakan ang dawaton. No, timanin na ninyo. O niya, ang mo champion, posible siya mahimo na itong local endorser dari sa Central Visayas. Then, makakuyog pagin siya sa trip na mo to Beijing. No? Andam-andama lang yung passport. Kung palitan mo, appeal mo ano yan, andam-andama lang. Kay kuyogun mo, kuyog sa itong national endorser dito sa, kung ano, dito sa Beijing, China. I hope I may gubat. So, kanon, mga kapasyon, ang talan sa bintrante, libre mating. Awa na may dala sa kaon, snacks, kay beer, kami libahala ninyo sa talan bintrante. So, unya, naapa mo'y libre nga tambal worth 5,000 pesos. Meaning, ang yung patmaning ngayon si, mag-size na lang, mahulog size na lang inyong ipairan, tungod kay naamantay pakapin nga 5,000 nga worth sa veterinary products. Wala! Klaro kayo na. I hope nga andam-andam na mo, no? Ingon ni L4, sambisi kamay. Yun siya, may buntag, Dok. Elibert Abarkis, good morning, Dok Hans. Happy Sunday. Ugma, holiday. Holiday ba kasama kay? Holiday. So, ate, trabaho ni Ugma. Ate, trabaho. Trabaho kaya punta na kasama kay Roy Bindibil, good morning, Doc. Watching from Balamban, Cebu of Pretap Skin Farm. Oy, good morning, dia. Roy Bindibil. Andama. Ang atong derby si GBCA, October 15. Na? October 15 na. O niya, pagka 16, 18. Kona, Game Paul Expo diri sa Cebu. Timanin nyo na, ha? Sa IC3. October 16, 17, 18. Kalimutan na. Muna itong schedule, mga kapasyon. Nang karon! Nainangutana na ako kasamang kay kagabi is seminar. Dok, pila na may imong edad? Kay, sa dihang, patsigi kong paminaw ni Mosti Awa Itspe, bata pa man ko. Karon, tiguhang naman ko, nangapol lang ko, naapa magyapong ka? Unya, mura na magyapong taog, mura na magyapong bata? Ngigag sa mga bata ko, ha? Tingi lang. Diba? Anagon. Anagon gini ay. So, actually, dugay-dugay na kita, pero, talang, kanabang kita ko lang atong nao kasama kayo. Kuhang kayo, baby face kayo. Baby face assassin. Muna nga. Kuyaw kayo mga tsura. Oy, good morning ko na. Ingon ni Panyero Picos, limong pasil atong endorser sa Toledo. May buntig niya. Huwag mo na sa katin gabi eh. Kwan, dugay-dugay na kita. Pero, happy tatama senior kasamang kay, pero ang badig mo to. Si Ma'am Yuli, di ko mo to, no, kay, 40 pa ka. Ha, 40 ka. Salamat. No, alam mo na, epekto kasamang kay nga, happy lang kas kinabuhi. Wala lang kay bisyo. Ha, muinom talagsa. Talagsa ka, kiss. Unya, unya, kwan. Taka nang, happy living, no? Happy nila, happy life, happy wife. Muna din na. Why did I have to know na ang gamo na siyong kinabuhi? No? Imula ka, lingaw lang ka, nang kaning manok-manok, na kukinig tabang sa ako. Kanang, pasanay, Domingo ka ron, magpanimba, kika diwa ispe, agi din sa talamban, mangumpra og isda, pag magpangumpra isda, tumalay, nimba, pag manimba, niyod to, pagkahapon, at tumanokan. Diba, sampok-sampok, na yun, lingaw kayo. No? So, inana lang kasimple ang kinabuhi. Ayaw ninyo, tagay ang problema yung kinabuhi kay kita, lumalabay na tayo sa kalibutan, hinulaman na itong lawas, pagkahuman, wana. Kalimutan na nito sa dayon. Muna nga, enjoy life while still alive, mga kapasyon. Di ba? So, kaning manok-manok, kung sa ginis na ko kayo, tabang na mo, nga taas ang mga kinabuhi, talawas na tayo lupi. Taas, karoon, still alive and kicking lang yapo, no? So, muna diha. So, drink moderately lang. Muro na yung sekreto niya. Di kayo drink moderitso. Kaling uban. Mahubog sobraan man. Okay. Kaling uban rin nga nagpa shout out. Unya na lang mo ha. Ay magkabalaka kay sali pa na mo. Kanang kanapang siradan ang tilon. Amo mong basahon. Dirita. Sa kasagarang may tabo. Karong panahon na. Unsa magyurong panahon na. Sadok. Karong panahon na. Unsa mangyud. Panahon sa breeding season, so good na. Unya, panahon sab, sa gitawag na to nga, stag season. So, gubot kayo. Muna nga, kung naakay tao sa farm, i-designate ang conditioning, mo condition, i-designate ang para breeding. Kay aron, ilain gini mo, kay aron makapabreed ka, aron paghabot sa panahon nga, moapil kag stag derby, naakay magamit. No? So, kung panahon na, dapat, maka so good naka og pre-con o conditioning sa imong mga milling materials at the same time conditioning sa imong mga ipayt og stag kay dungan-dungan gyud kasamang kay kasagaran gyud dungan gyud kayo, no? Muna kung ang imong tao nakatutok ras conditioning, sigurado gyud ang imong breeding impatso gyud, no? Apektuhan gini ang imuhang breeding, lisod kaayo. Mugin ay dilema kung inana ang sistema. Pero, ang imong buhaton, naagi kay tao, i-designate sa breeding. Aron sigurado tuloy-tuloy ang imuhang production. Especially kung ikaw commercial. Because kasagalan sa commercial, mga kapasyon, nakapokus kina sila sa breeding. Kana ilahang conditioning, adto na lang nagamiton sa ilang gitawag o kalabang compulsory derby sa association aron mabandingan sila kay kun dili bandid ang inyong mga stags lisod kay ibaligya karon daghang kay mamalitay og stags pero kinahanglan bandid, no? Tagaan ta mog idea, dapat bandid sa grupos WPC, bandid sa grupo sa bakbakan o bandid sa grupo sa digmaan. Muna'y kasagaran, paliton na manok, no? Kay nakabalo man sila kung giunsa na pag-screening, no? Maayo man, maayos man sila, gawas lang, may tinunto. Di ba kinamalik kaya kasama kayo, nagisungayan, usahay. So, ay lang magpiyansa na, no? I-report lang ninyo sa inyong station aron maputuloy lang sungay. So, inga na lang, kinahanglan na kay division of labor, no? Ikaw amo, financier, na kay for breeding, na kay for conditioning. Automatic man na makay backup na, na makay mga assistant ana. So ingaan na yung sistema. Kay kanang gaper, nili lahi na man na, imura man ang either na kay na-designate nga tao nga tagagawas mo gaping nimo or na kay tao nga may na mo gaping. Ingaan na lang, kasimple. Unya, tutok lang kada operasyon. Kung breeding ka, tutokin yun, focus ka sa breeding. Kung naa ka sa conditioning, focus ka sa conditioning. Kay, kung muda o, every day di happy man. Unya, kung breeding ka, pag kapokus kang maayo, kung mahalin na magmanok, every day di happy, gapon. No, yung anak ka sistema, routine lang. Kinalan ka, daghang kang mapudos, aron mapait ka, aron makapait ka, kailan mo daog ka, aron daghang sa mapalit si mong manok. Ingana lang, para uban ron, kasamang kay. Na may social media, Facebook breeders. No? Na maligyas Facebook ba? Kuso ka inghalin. Naasa ba na? Pero depende na sa inyo or mas paayon kantong mo sa farm. Mamili mo dito. kay mas nindot gid kaayo. Kaning expo, okay naman. Pero kung gusto ka mo pili og nindot gid, adto gid mo farm. Makapili gid ka dito. May mga Amerika, di nga, di gid ka pasampukon dito, makasampok niya sa expo, di ka kasampok niya. No? Di ka kasampok sa manok. Guwapo tod, pero, adi mo takabalo na may guwapo nga, di kay mayo mo labok. No, namay na na dagang ko na sa una. Guwapog barog. Nasagay ko'y guwapog barog, guwapog sampok niya pagkauman. Pag-abot sa buwangan, ratol man. Kasamang kay, ratol man, hadlo pang tao. Lizura, na di matao yung kontra. So, manang inana. So, karon tagaanda mong idea sa so, saka bloodline nga, sikat makaayo, na karon gipangita na. No, kay, nangawala na ni sila mga manuka, pero, super sa akoa palya sa mayor sa Dangkagan Bukidnon. Dok, ako hilig ko breeding. Unya kuan kanang gusto lang gig ko breeding. Naapa ba nang mga bloodline nga claret? Nana no. Naapa. Asa ba nang mga kuan kay maayong gig ko na scouting. So akong gingon nga naatay source ana na siya nakita sa Manila pero tanaw niya mangita siyang line option. Of course, na may claret si Ivan Fernando. No, na may si claret. Magsabi na yung claret diri. Si Alvin Ong, na yung claret na. Si former mayor o congressman Babayap, na sa yung claret. No? So, pero kaning ating isgutan karon butcher. Kaning butcher, gibred ni mga kapasyo ni Pilmars. No? Kaning butcher bloodline, ingon pa, a blend of group white hackol and Spanish Paul. Gitawag nila ni og duna sa ni siya ay Spider Grace. Ginganlan ning bloodline na og butcher tungod silang occupation, tungod silang trabaho ni Pilmars nga mga matansiro. Diba? Butcher. Okay, isama kay butcher. Sa atoa, matansiro man eh. Manghihaway ba? Niya kay grupo man sila nga mahilig kay manok, nag-breed aning mga classic bloodline nga white hackle.

ilangan lalang entre butcher boys. Ang ingiga. Tungod kinailhan sila ani, kinganla nilang linya ha, o butcher. Asimpul kayo no. Di ba kasama? Paghimo sa katag-ato ang bloodline kasamang kay Ogwan. Technician Paul. Usa ka na? Technician Paul. Kuya, okay na? Kay kanang watos kas manok kabuangan. Imong manok, tuluan sa nimo kay technician ko. Tuluan niyo kanina. Ari agi pikas. Ay gilgulihat niya. Kay na ikontra niya mulihat. Naam na sa Facebook, makita niyo ni mga kulukoy niya ka. Pakita yung mapa, kung muna yung papasbongan, muna yung mapa sa haridahan, o niya, iniglayas kung tari ka ni Agi, ayaw, ano ni ka maigo, pag mapahupo ko na binadi ni mo, kuyawa ni mga naasa, kung ano, kuyaw na kayo kayo nga, nayabag na kita, ako ba, iay na, nabuang na kita ni, wala yung labog, tinuod na ni, sinana, no? So, karon, mong breeding ka, kung naa kay bloodline nga nindot ka ayo, na produce ni mo, na nindot kay performance, pili mo lang ang lagi mo. Pwede nga lang nimog imo para sa kuha. Ang akong hatches, four-way crosses hatches, nga natao sa panahon sa tsunami dito sa Aceh, Indonesia. Nga lang ako, o katumang December 6 man dito, 2006, December 25, 26, 2006. Di ko kalimot, anak. Katong tsunami nga daghang kay tao na disgrasya. Muna nga lang ako itong linya o tsunami. Una karon kanang mga kadungog yung tsunami line, ako gina. No? Ako gina. No? Kung aking line, anak. Kasi kanang uba, nakakuha din na, wala sa kabalo, for ako gina ang original, anak. So, kung na may manggawas nga, tsunami black, tsunami white, ako gina po na. No? Muna siya mga kapasyon. Ang butcher, streetcom, o niya, pula, white ligid, unya na sa usay manggawas nga Yellow Lake, of course. Kaya kung talao ni mo ning combination nga three combinations niya, lagi manggawas na. They are known to for their accurate cutting ability. Maayo kay silang cutting ability. Briny in fighting style, utokan kaayo ni mga manuka. Ang mga eksperto, muingon, nga kung mubunal ang butcher, kung makakontakt sa imuha, if you are hit by a butcher, you are really hit by hard. Inga na, mauaw ko ng bangon ang kontra kung maigo gid sa butcher. Ako yaw kayo. Pero, ang problema sa butcher, medium to low station. Ha? Medium to low station. So, kabalo na mong asa ninyo ipatong medium, medium to high station aron makakombati ka sa kak o sa stag. No? Ay la mo katingala nga mugawas usahay sa butcher ang Spangled o brass back in color tungod sa iyang sulod niya nga grove white tackle, Spanish Paul o Spider Grace. Patay siguro na pa mugawas nga gray. Tungod kan doon si Spider Grace. No? Mao na mga kapasyon ang butcher. O, tanaw niyo mo, butcher. Nga na nag-butcher. Buday, matansiro na ito sila mga grupo ha. No? Iyon na na. So, mga kapasyon, pag-abot sa ato ang giingon gipangutan na kaganina unsay season karon. Kung mo breed mo, andamagin ninyo ang inyong himungaan. Nakakinangutan ako, Dok, 2 weeks pa lang, 3 weeks pa lang. Nangaigo ang sakit niya, kada tuig na lang ni may tabo sa ako. No? Ang akong advice, ana mga kapasyon, i-prepare ganyan yung maayong himungaan. No? Pamili ka si mungaan, nga imong pwede nga gamiton, mapulits man na o mga himungaan na, nga mga 1 year, 2 years. Pili ka, gwapog lawas, dili daot, no? O niya, kuha na ang balahibo, kahitsas na. Apil ang broadcock, ingana, ay no, broadcock, kamalo naman tadaan, nga ato ginang inandamdaan. Purgaho ni mo na siya strong guard. Walay, kwa na, walay sulod. Walay kaon sa hapon, purgaog strong guard. Pagkaugma, liguan ni mo o derby ready shampoo. No? O niya, tulo ka adlaw, istito na ni mo o hatag o kanabang bitasin gold. Either powder or capsule na imo siyang iplasing. Tulo ka adlaw yun.

Pagkahuman ana ikalima kaadlaw, ijik di ka og biksan ikspi. Sila ha. Bergkak og himungaan. Pilian ninyo nga kanang wa gi problema, wa si sakit, wa kay maagi sakit mo ni gwapo. Kay sultian ta mo kaning mga manuka ang himungaan usahay mo hapasan na og sakit gikan niya paingon sa episo. Muna nga diri pa lang limpiyohan na siya. Usually ang ginabuhat na mo bakunahan ginamo sa pinakaimportanteng bakuna ang atong mga himungaan. Nan karon kanaghanan mo gamit og 4-in-1 vaccine o 5-in-1 vaccine na kagay mo gamit na. Pero ang akong advice sa inyo ha, kung di mo ka-afford, maski clone lang. Clone nga NCD o plus IB, karong bakuna ka clone si mana ha? Dahil sunod si mana, bakuna ka gumburo. Kana lang, no? Kana lang sa atong himungaan o broadcast. Kung wa di mo ka-afford, maglaway mo anang bakuna nga 4-in-1, 5-in-1, ayun lang kuno na, kana lang tulo, importante kayo. Bakuna ka clone karon si mana ha? Pagkasunod si mana, gumburo. Mr. Doc, how about palpax? So, pwede kaya po ka mo bakuna ng palpax sa mga mungaan. Pero kung anak kayo, kanang medyo gahit sa kain na o wing wave mo ng lusod sa gayo. Siguro lang gini mo, pagbakuna dito na sa mga piso. No? Preparation din, himihine din ka pakaon o successor breeder pellets. No? Successor breeder pellets or GMP4. Ing ana mga kapasyon, hinahinay lang. Dayon, matamat lang, tanawon ang tambok, para kanang buluhon, paniwang nga gamay, pakuhae gamay, unya ang kanang niwang, dugay-dugangi gamay ang lawas. Depende na lang sa mga hatari mo pakaon, no? Mubalik ta mga kapasyon, humana importante kay nga commercial.

Balita sa itong programa inilog, mga kapasyon, shoutout. Picos Limong Pasil, pa-shoutout, Panyero, Santi Severin Gimparm, Toledo. Ato ning regional endorser, mga kapasyon, mupayat ni karong October 29, diya sa Galira di Mandawi. No? Na shoutout, Lods Doc from Surigao Sur, Palulong. Ganing ala na Palulong, no? May buntag diha, Lods Doc Hans. Ay, good morning diha sir, sa mga taga Surigao, no? Surigao del Sur. Baldwin Kilaton, good morning, Doc. Andre Pakatang Digal is watching. James Antasuda, good morning, Doc Hans. Mautana lang ko, Doc. Kanto simna ninyo sa Tagbilaran. Isa ko sa nakabunot sa manok ni Sir Herman Tebes. O, wala'y problema, sir. Kay gikuhaan pa na mo o kanang nanang manok. Gikuhaan pa o kanang permit kay lisod kong dini pa sa una nga bitbito lang ng manok, okay ra. Pero karon kilala lang gid nga na ay permit o niya dadon yun din na sa among tao. Kay lisod kay Prada, basin o maliskas siya ang manok na maka, makatapar may anang manoka. Paabot na lang sir, kay ang inyong maabot ay last week pa man to, na nag-i-process na namo ang kanang gitawag na to nga papilis para papagkuan, pagpadala sa inyo. Naana, ayaw mo kabalaka na. Ang ato lang problema kay ang permit. So, aron dali kay siya, from, ana pa man siya, from Dumaguete to Cebu, Cebu, Tagbilaran. Ana maguna, no? Anya, isa pa ni. Drink moderito sa buwangan, Lord, singo ni Palulong. Labi na, ay, lamang palabi din na, no? Kanabang, labi na, handler. Ako kining advice, handler, basta mo pahit kay mo, ay, gimog inom. Kaya na may uban nga madaot, mausab. Sadi lang na yung amo nga minom, kay igura mo na mo pusta. O niya, kay kumapili ka kasama na magkamakinaw sa, no? Imong buhato na na, focus lang ka. Aron way, kasama kay, usay, kita, maminom ta kapil, ana, mayabag mga itaw. Kaya normal lang, watag ibuhat, unsa na kanang, naatag ikunis yung manok, no? O sa pa, Dario Nunez, Jeprox Oba, oy, Fortune Agribit Supply, nice one, doke, good morning nina. Maundi ang ato ang kwad suportado kay ta sa Fortune Agribit Supply pag-abot niya sa atong mga seminar sa Buhol. Daghang kay salamat sa inyo diya sir, agikan sa mga kadalungsod, amo nang giseminar diya, daghang kay salamat sila ang support ng permanente. Ingon ni Andy Montaño, shout out doke. Naayo na imot yan. Sos, gabiha. Gabiha kagabi. After sa mong seminar, wana. Ah, gataki ang tiyan, mga kapasyon. Resulta, wagi kakuyog ninyo. Okay na gamay, pero nag-uok ya po, no? Angel sa guban, pareha sa imuhadok. Tsunami hot. Sihi. O, ligon yun, no? Antit Librero, morning doc, shout out, watching from Dap Dap. Kompostila niya. Niya, kinsa pa rin rin. Ron Puentes Jr. Doc, shout out ko kay CG. CGGM Sakalam from Jinsan. Oy, good morning yun niya. RBS Gimyon, shout out Doc. Roy Solidad, Kinapawan City. Ruben Suarez, good morning. Daghana na nato na. Tibuok na ni Pilipinas, nangutana na to. Ang walang kasuod karon ang atong mga gikas Canada, ang atong gikas US, ang atong Australia, New Zealand, wakasod, o atong mga taga Middle East, no? Kuhan na sila na kasi hangover siguro na yung mga kapasyon, no? So, naagin ang utana na ko, may payuhot o pangutana na kagabi, eh. Dok, pinay na kakatuig, nagpahit o stags. Ako, sir, nagpahit o stags since 2002. No? Unya, nindot kayo ko og sugod. Kay pag-appeal ako sa CGBCA nga pa derby, 2000 kay CGBCA na 36 years. CGBCA, pinakadugay, pinakaluma nga season diri, I think, Hol Bisaya siguro. Sugod ko, nindot kay kayo kay sulod champion. Anyway, wala mo ito yung problema kay ready-made man itong ako mga bloodline. Kay ako manok, kay Kang Otekeroso, late Otekeroso, late Mami Lacson, Ramon Guanson, mga big time sa una. Naasa ko yung manok ni Lancy de la Torre. Uno na anang akong ipanghuas mga manok sa una, mga gahi kayo. Unya, ni Pat Cosibo, di pa kay usong stag derby itong panahon na, anang haros.
nang hamaros na si GBCA, unya, paghuman, nang haros po ito sigba ito panahon na. No? So, way back that time, nga, nag-fight-fight pa ko, mga 2,000 plus, until karon, doon kaya nag-aikay ko. Sa doon siya giikatambag ni Mustag, ang linya da, naana tanan, watay problema sa linya. Pakao, naana, tambal, naana, watay problema. Kung siya mag-yay nakita, nakuha ni mo sa mga karaan nga mga breeders nga until karon pwede na itong buhaton. No? Kanang mudagan, normal na kung doon ay problema. Dahil nang utahan na nagagabi, mudagan nga manok, pero mudagan siya ra, sa kanaghan, sa isagatos kabuok, doon ay problema ang manok. Pero sa isagatos kabuok, ang mudagan, si Gwinta, ang problema na imong linyada. So, kuyaw na kayo na. So, imong buhaton, ana, usara yun ang pinaka-importante. Di na kayo kinahanglan ang grabe nga training sa manok. No? Tungod kay naka-range na sila, sa range pa lang diha, grabe ilang training. Grabe ilang survival din na. Ang imo lang importante kuhaon siya, ang idlas, kagikan sila sa range, gikan pa sila sa layaw. Kuhaon idlas, kung maldito, ipraplay silang maldito. Unya, importante mental conditioning o sparring. Maogi na. Mental conditioning ng sparring. Sa feeding, importante nga po kay supplement aron di sila masakit during sa conditioning. Unsa na mental conditioning? Anaron og sabong og lain-laing kulor nga manok. Anaron sa biyahe. Anaron sa suod sa karton. Anaron suod sa tangkal o folding cage. Anaron sa mating o 3x3. Anaron nga dalas sa laing lugar. Para na. Sige, hikap ang manok aron dili aron mawala ang iyang idlas, mawa ang ilang pagkamal dito. No? Na lang. Kanya pagkauman, no? Kuala yun, sparring. Dayon, pahuay. Kung stag conditioning, dapat dugay ang imong conditioning sa stag. No? Pagtalaon niyo yung manok, super na kayo siya sa imong last sparring, ayaw nagkuha. Kaya nga, no? Paingon na nagpaubos ang humana na. Kanang talaon niyo nga, dun yung pagsugod, okay ni siya. Pag-abot sa duol ng tari, ang iyang sabong, nag-anam siya og saka, kana kuyaw ng mga manok kapag abot og makapahuway na. No? Unya, sige mag-1-1 ron, ang iyong manok, ako 2 weeks before the fight, di kinamauanan, di sana mainitan. Pahuway. Taas yung pahuway ang stags. No? Depende sa lawas, kay ang mga bloodlines, lain-lain maglawas, ang iyang buhaton, no, ng imong gugdon sa iya, depende na sa imo ha kung unsa linya da ang imong gigam. Basta importante niya, healthy ang manok imong gigam, kuhaon gini mong idlas, unya, mental conditioning. Importante kayo na. Wala matay oras, mga kapasyon. No, kaning uban nga, nag-shoutout ako lahi na, sunod na lang mo tuig. Oh, sunod tuig. Uy, ingon ni Junebi Jan Balili, shoutout to from Bohol. No? Oh, wala. At least, naana to eh, idea, no? So, sunod sa Tandomingyo, yung alagad sa kahanginan, Dr. Hasidal para sa Thunderbird, the winning formula.

0: sa henerasyon karon anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Nakasurvive ka tibuok adlaw. Kadaogan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaogan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung North Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
1: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
2: Shop at the SM 3-day sale on August 28, 29, and 30 with one extra day on August 31 at SM City Consolacion. Enjoy up to 70% off on Grapevines and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Fronx GLX AT Hybrid. Minimum purchase required. See posters for details.
3: SM 3-day sale.
2: The SM City Consolacion 3-day sale. Promo runs on August 28, 29, 30, and 31, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 263747, series of 2026.
4: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuho ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manong kakuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
6: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot yung 320.
7: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
6: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na magbisod.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
11: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
12: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo. Ani ana ang sulbad sa imong problema higala. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitay na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsa the Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas.
13: Kasayuran sa maayong panglawas.
14: Mga adlaw, Sir GP, hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 ang superior antioxidant og Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayon ni siyang inon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan.
15: Correct. Medyo sensitibo do kramil ang atong pag-iisgutan. Tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop.
14: Importante kayon lang may balaan ni Sir GP kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo. Tungod kay adunay mga problema sa tinai or sa inyong digestive tract og ilabi na ang atong atay ug apdo nga kini gapadayag sa kolor sa atong pupo. Ang pagkaon sa dagang fibers pag inom sa saktong kadaghanon sa tubig makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo.
3: Correct.
14: Labi na kung matag-adlaw kag inom sa DTX 500 og Mighty C. Sigurado jud Sir GP nga flawless og walay problema ang ila nga pagpupo.
15: Unsa man ang normal nga pupo? Ang color doc should be medium to dark brown.
14: Ang baho sa pupo Sir GP tungod na sa kagaw nga nagaproduce ang gases nga may baho og kinahanglan dili sakit ang pagpupo og dili pud lisod ang pag-utong. Ang constipation usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids kaning gitawag nila almoranas.
15: Almoranas.
14: Unya kinahanglan jud natong mag-inom og DTX 500 og may TC aron dili ta magkalmoranas.
15: Correct. Unya ding pupo nga taas nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bowel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa porma na sa tinai.
14: Ang pagpagawa sa hugaw kausahang tuldua ka bisis matag adlaw. Ang pinaka maayong nga toilet practice Sir GP. Dili mayo Sir GP nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o hugaw, no? Pero napod mga tao nga every other day sila mapupo. Ang minimum frequencies pagpupo kay tulo ka bisis matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Sa tinuod lang Sir GP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi kada tao. Pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time. Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequency sa pagpagwa sa imong hugaw ug ang color sa imong hugaw makahatag ni og mga timailhan kung na kay problema sa iyong mga digestive tract.
15: Correct.
13: DTX 500.
16: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga. Sa kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua kapsul buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Aktibo yung kayong DTX 500.
13: DTX 500.
14: Pumali sa mga butika. Adunay pito ka type sa imong hugaw Sir GP. Ang type 1 o type 2 gindikit lang nga constipated ka or may constipation ka.
15: Lahi.
14: Normal ang type 3 o 4. Kulang sa fiber ang type 5 base sa maonga chart. O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 o 7.
15: Oy.
14: Kung sige gloss ang imong stool, pasabot nga inflame ang imong colon.
15: Mao
14: nang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C tungod kini adunay anti-inflammatory properties ug makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinai. Ang D-sugar sugar cane extract nga naa sa DTX 500 kung ang infection na pud sa tinai ang pagaisgutan, dako jud makatabang ang Mighty C sa pagpalig-on sa imong immune system. Kung sa color naman sa imong hugaw Sir GP, ang normal nga pupo color brown.
15: Brown.
14: Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon or nakaon og paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. Mao na hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa imong stool. Ang itom nga pupo Sir GP ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal
15: Munay kuyaw.
14: Pero ang iron supplement, hinungdan po na sa pagkaitom sa imong pupo. Appeal po ang black licorice, black stout, ug uban pa nga mga medication. So Sir GP, para sa imuhang healthy nga digestive system, mag-DTX 500 og mag-Mighty C jud. Tungod kay kining duha, makatabang jud sa inyuhang intestinal health.
13: DTX 500!
17: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon giba natan o pinom duwa sa bunta duwa sa gabi 2 weeks pa lang may alibyo na pag 1 month kape na ayaw na ako
13: DTX 500 pumali sa mga butika Mighty C ang alkaline nga vitamin C
18: ako si PC taga Valencia ako insomnia dili ko makatulog inog kagabi tignan ko sa akong anak ma tumar good aning Mighty C ma si mana lang balik sa normal akong tulog salamat kay Mighty C piktibo dyan ka
13: Mighty C pumali sa mga butika kasayuran sa maayong panglawas DTX 500 health alert with Dr. Ramil Uy DTX 500
19: ako si Alex may kayuti ay dyan sakit ipangihi o ako po dyan kusun sakit ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag tulog po ka kapsos sa gabi simana lang nawala dyan ang sakit o nibalik sa normal ang akong pagpangihi epektibo dyan kayo ang DTX 500
13: DTX 500 pumali sa mga butika
15: sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa ako si Jean Paul Generoso
14: hinaot nga na inom nyo na inyong DTX 500 ang superior antioxidant o Mighty C ang alkaline nga vitamin C pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
15: Atong pag-isgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne. kami sa hayop.
14: Mm. Muingon tagpula nga karni, Sir JP. Pasabot nga, karni uuno junis baboy.
15: Oo.
14: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa uno dini.
15: Mm.
14: Sukwahi sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor nini.
15: Correct, Doc. Ang mga nutritionist ug mga health experts walay undang debate kabahin sa mga benepisyo ug mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
14: Mm. Sa akong personal nga opinion, Sir JP, mm, di jug kumukaw na ni. Kay una,
15: mm-hmm,
14: o bata pa ko, vegetarian,
15: o vegetarian
14: ako. O wala jug ko gakaog karni.
15: Uh-huh.
14: Ako rang masulti, Sir JP,
15: oh, kini,
14: kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni kay, oh, mauman ang imong namat-an nga pagkaon,
15: okay, unya,
14: mas maayo nga kaon jud pod kaog utan og prutas.
15: Correct.
14: O, aron nga mabalanse nimo ang nutritional need sa imong lawas.
15: Mm.
14: Maayo pa inom pug DTX 500 og Mighty C.
15: Mauna.
14: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
15: Tama jud, Doc.
14: Mm.
15: Naay mga researcher nga muingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
14: Mm. Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian. Mao nang gingon, Sir JP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues ug worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 ug Mighty C kung sige mang yung kagkaon og karni,
15: mm,
14: aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C,
15: mm-hmm,
14: nga mao'y mo neutralize ug mubalanse sa imong nga nutritional need versus sa destructive effects sa health sa tao.
15: Correct.
13: DTX 500.
3: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Tunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
13: DTX 500. Pumali sa mga butika.
15: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat ug walay preservatives.
14: Mm. Ang mga processed red meats delikado,
15: mm,
14: sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, mm, chorizo, corned beef and beefalo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir JP.
15: Mm.
14: Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karni, Sir JP, is vitamin B12,
15: uh-huh,
14: iron, protein ug zinc. Makuha pud nimo sa mga utanon ug other sources.
15: Pwede ra.
14: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement, nga may mga B complex. Importante,
15: mm-hmm,
14: gid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
15: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka, adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
14: Na, kining tanan, Sir JP, makuha ba yan nimo sa pagkaon og utan og prutas?
15: Pwede ready ay utan, no?
14: Og mga nuts, nanay zinc,
15: mm,
14: ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging og vitamin B12. Unya, og inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir JP. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne og ayaw na, or pwede nga dili na gid mo kaon, mag DTX 500 og mag Mighty C, Sir JP.
20: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C og DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na himutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawag sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
21: Ang
0: para higala. Di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
21: Karong September 7 to 18, 2026. Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
0: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
13: Kasayuran sa maayong panglawas.
15: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Naadyo'y mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok, samot na kong sington.
14: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Actually, Sir GP, guaranteed dyan nga hangtod tulo ka adlaw, kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili dyan mubaho ang imong ilok, bisan malimot pa ka og butang.
15: Oho. I agree, Dok. Ang makamaayo pa dyan aning klinika Dio Fresh, Dok, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, non-toxic.
14: Yes. So, sa mga gapanimahog ilok niya, kinira dyan ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, gamit ang Santon Plus Herbal Soap, panarapo og butangi sa klinika Dio Fresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
15: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise, Jud, aron nga mo-improve ang circulation. Apang kasagaran, Jud, wa tay panahon para mag-exercise.
14: Naay duha ka pamagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
15: Ay, perfect!
14: Ang Extend Food Supplement Supplement, Sir GP, na imaka o clavuwasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan manitanan sa duga sa tanom.
15: Correct. Wadyo na side effects, Doc. Na ipakapinoon, frontal effect.
14: Hello? Tay, pwede ka na.
15: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud gag gusto ko pa bisag dili na siya.
14: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
15: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na misis.
14: Sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
15: Gusto.
14: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
15: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
14: Katong mga kwartahan diya, maayo po ang DTX premium coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX coffee mix. Tungod kini anaay ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
15: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa.
14: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
13: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
22: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
13: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
15: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
14: Ako nasab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3. Usa sa mga nakita ako, D3 Bio Batok sa plain vitamin D3, gig-promote niya ang imuhang EQ or IQ. Muna'y rason nga gipadaghan niya ang imong probiotics or good bacteria. So D3 Bio jud kaysa mag-plain D3 ka lang. Ang nakanindot pa jud sa D3 Bio, naa siya'y monolaurin, Sir GP. From lauric acid sa MCT, i-convert ni sa imong atay into monolaurin. Nya kanang monolaurin, maadto na siya sa tanan imong mga selula, Sir GP. Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka Xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Maunay makabintaha kung nakainom ka og D3 Bio.
15: Muna ang antiviral effect ni D3 Bio.
14: Tungod sa monolaurin, naa sa D3 Bio. Unsa may trabaho ni Keton sa imong lawas?
15: Dagan kayo, uy!
14: Gipanindot niya ang imong metabolism.
15: Correct.
14: Gipainit sa lawas, aron paspas nga mabuhinan ang imong tambok o mojutay ang imong tambok.
15: Ang nakanindot, Judok, sa D3 Bio, bisag wala kagakaon sa mga good fats, pero kung mo inom ka og D3 Bio, tungod sa MCT, abang nimo.
14: Yes, giprovidean kaniya og fats o gipromote niya ang ketones. Ketones nga may pinakapaborito nga pagkaon sa mao'y pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60 to 80% sa imong utok good fats o nanginahanglan kini og ketones.
1: D3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Gisulayan ako ginom ang D3 Bio. Weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio wala na gipagawa sa lawas. Gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo niini.
14: Grabe sa. Ang ketone sa MCT ni D3 Bio ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman nya mag D3 Bio ka. Direkta judayo na sa imong utok.
1: D3 Bio.
15: Unsa ba kadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26.
14: Dire jud nako nakita Sir JP nga moinom na jud kog D3 Bio. Gun ga inom ra ka og plain D3, mag D3 Bio na lang jud ko Sir JP.
15: Husto, mao kini ang advantage sa D3 Bio over ordinary D3. Pareha nimo.
1: D3 Bio.
15: Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta nga pinaningkamutan nimo, adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas daghang benepisyo. Mao nang D3 Bio.
14: Naipangutan na Sir JP. Kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Ngano? Ang churi Sir JP, mao ni pag may Alzheimer's na ka, naa na di ay insulin resistance.
15: Mo di ay na.
1: D3 Bio.
15: Ang brain.
14: Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose. Ug ang magamit ra jud ni brain ang mga ketones. Unya, makatabang ba ang D3 Bio? Ang ketone sa D3 Bio sa may Alzheimer's disease?
15: Siyempre, Doc. 100% makatabang.
14: Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose na ang ketones ni D3 Bio. Question. Nakasaplin vitamin D3?
15: Wala.
14: Naarajod na sa D3 Bio.
15: Correct.
14: Sumala pa sa mga pagtuon, kaning mga tao nga nay Alzheimer's,
1: D3 Bio.
14: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala nagapunction. Unya, diri nato makita og masabtan kung unsa gyud ka importante ang D3 Bio batok sa plain vitamin D3. Be wise, pili ajud ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 ug naay superstar nga BCO. Naarajod na sa D3 Bio.
15: Correct.
1: D3 Bio.
23: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong libo. Kainom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pag-tain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
20: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BTC o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha po sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
24: Ang higala di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
25: Karong September 7 to 18, 2026.
21: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
24: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
1: Kasayuran sa maayong panglawas.
14: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP. Tungod kay maulaw man kas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
15: Muna yung giingundok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
14: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakteriya at virus. virus o fungus na ana sa klinika Diofresh.
15: Unya, all natural ba yun, Doc? Kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
14: Lahera jud, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa jud.
15: O bitaw. Ayun ang mong padugay pa. Gamit na jud klinika Diofresh.
14: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
15: True.
14: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay nai-extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
15: Exercise sa kama ba, Doc?
14: Dala na da, Sir JP, sa added benefit.
15: Oh,
14: kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
15: Lami, Judy, yung extend food supplement for men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni Papa.
14: Najay panahon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kong laay kayo.
15: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon.
4: DTX Coffee Mix.
15: Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
4: DTX Coffee Mix.
14: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix or GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
15: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga moy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
14: Mao nay gingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga detox ka pa.
15: Of course.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog subong aga kagapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
15: Pero Dok, og naman siya ay extra nga kwarta, lami po ding sulayan ang DTX Premium Coffee.
14: Oo, nindot na.
15: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
14: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia. Medyo mahal yun ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya, sa mga tao po nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape, makatabang sa mga kabos nato nga mga igsoon.
15: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
14: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan, Sir JP.
15: No.
14: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
4: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Aying. Galabad yun ang akong ulo kung usawang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. O weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika.
15: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
14: Kung nasab si Doc Ramiloy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mangutan ako ni mo, Sir JP, nga nung mo inom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3.
15: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naada yun kay lauric acid.
14: Naapay monolaurin.
15: Mga medium chain triglycerides.
14: Check. Plain D3 ikis.
15: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
14: Pasabot, Sir JP, nga dili jud ka magka-diabetes.
15: Kung kainom kag D3 Bio.
14: Check. Ordinary D3, walay MCT.
15: Unya, Doc, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa atong ba-ba pa lang. Mo na'y gitawag nga oil pulling for dental health.
14: So sa ato pa, kung mo inom kag D3 Bio, pwede ni mong pakpakon. Katulo, kalima, o niya, imugmog ni mo, mamatay dyan ang tanang kagaw sa imong baba. Bakalikay pa dyan sa pagbaho sa imong baba. Plain D3?
15: Ah, wala.
14: Wala na.
15: Ikis.
14: Dili pwede mahimong pang-uwil pulling. Dili makapatay og kagaw.
15: O niya, ang D3 Bio, makapromote mode og ketones. Nga mo'y gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
14: Correct. Pasabot, nga dili kadaling malimtanon. Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia, tungod sa ketones nga naaradyod sa D3 Bio. Ang ordinary plain D3, Walay ketones. No? Hmm. Dugang Sir JP.
15: O, dugangan pa dyan. Hmm. Ang ketones, gihapon nga naa sa D3 Bio, nga wala sa ordinary vitamin D3, makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. Hmm. O, sa to ba?
14: Magkataas ang imong metabolism. Correct. Dako ang tsansa nga mugamay ka.
15: Gusto. Hmm. So, sa D3 Bio, pwede ka mugamay. Pwede ka mubright, pero kay plain D3, wala dyan. Ikis na po.
6: D3 Bio!
7: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Dunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
6: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
14: Check D3 Bio for ketones, metabolism og pagpagamay. Mm-hmm. Ikis na po ang clean vitamin D3, Sir GP.
15: Gusto.
14: Usa pa jud gi-promote nini ang gut bacteria.
15: Si Visio ang ato ang tiyan na amantaan ng good bacteria.
14: Mm, nya gadaghan na sila kung naa si VCO nga makita mo sa D3 Bio.
15: Oo, na si VCO. Dili sila mapadali pagawa sa atong lawas. Mabuhinan ra na sila kung ang ato ang lawas mo pagawa sa mga kugaw.
14: Paranglitan, wala ka ga-replenish. Ang imuhara is padaghano ni mo sila. Kinahanglan dyan ni mo ang BCO nga naas D3 Bio. D3 Bio, ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria. So, check na pod ang D3 Bio. Mm. Ang ordinary nga D3,
15: wala
14: na pod.
15: Tungod ka na sa MCT, gipadaga ni ini ang ato ang HDL. HDL mauni gahakot sa ato ang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas o wala jud na sa ordinary D3. Mm.
14: Mas kusog nga antibacterial ang D3 Bio.
15: Correct.
14: Compare sa plain D3 alone. Mm. Ayaw sayang ang inyong kwarta sa GP. Nga nung dili man lang ka mag D3 Bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
15: So,
14: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 Bio, napadyo kay pakapin nga vitamin D3.
15: Supporting actor ra.
14: Mm.
15: Oh. Nya unsa pa jud? Ang mga kayuhan ni D3 Bio versus plain vitamin D3. Ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3 Bio. Napadyo'y usa nga gipadaghan niya ang imong happy hormones.
14: Yes.
15: Oh, ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imong tiyan.
14: Mm.
15: Mas daghan, mas maayo ang imong mood.
14: Mm. So ingon na nakanindot ang D3 Bio, Sir GP. Kung gainom ka og D3 Bio, relax ang imong immune system.
15: Correct.
14: Pero complain D3 ra, hyper siya og stress ang imong immune system. Ngano man kay duha ang anaa sa D3 Bio. Guardia og pulis.
15: Gusto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3 Bio ha, over plain D3. Wala tayo oras, Dok. So, time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya, ako si Jean Paul Generoso.
14: Og ako si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
15: Ayaw, abusuhon. Bye-bye.
20: Kamo ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BTC o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
8: Ang higala di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
25: Karong September 7 to 18, 2026. Alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
8: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
9: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno.

0: sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
2: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.
3: We are World Connect. Your visa to a better future. World Connect. You can have the life that
4: sa henerasyon karon anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Nakasurvive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahing a klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus! Nalang yun. O sa katako sa sabaw, o sa kahigop, aslong kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslong kilig sa matagtakos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslong kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
5: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
6: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sa